0: makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Mel?
1: Although 2% lang, Sir JP, ang total body weight ng brain, mm-hmm. pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
0: Oxygen nga ginahawa, no?
1: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, mm. sa aerobic cellular respiration, kay ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir JP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
0: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
1: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka nag-detect 500 kag mitosis, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
0: Correct.
1: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na detect 500 kag mitosis. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag mitosis na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag mitosis na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkantonsillitis ang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sang akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang nga kong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akumbinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: KK5 News. KK5 News.
10: Puro! Kalos! Panigin ng mga KK5 sa ito naman, yung pagpalangin duwag ka mga shooting incident. Isa karon sa area sa Gibamaylan. Isa man, Dries, sa barangay 28, kaya isa kalalaki, naging tiro kagabi, patay-git. Sino sa report nga itong sinigin na baton, no? Ito nag-matamat naman lala ang sitwasyon, no? Natabo ini sa barangay 28, no? Gintiro. Check ta kung patay, whatever, no? Pero lalaki, gintiro, tanawin ta. Kung bala, anong sitwasyon niya sini. But natabo ini kagabi pa. Dara sa may Losoriaga Street. Losoriaga, barangay 28.
11: Barangay 28.
10: Inagin na ba klanta sa mga parts sa salakyan ng second hand? Amo na mga Losoriaga? Grabe.
11: Tabok na si may kwanan.
10: So this time around, Kakipay Merrick, it's time for us, ato naman nga 4 trivia, nga ginidulong sa inyo sa kalawansang Ditri Bio. Hilarat si Pon kang trangkaso, Ditri Bio mo. Tagkun malipaton ka, mag Ditri Bio.
11: Yes.
12: Now, ladies and gentlemen, time for 4 trivia.
10: Here we go with Lori the Explorer.
11: Tira.
13: Maayong buntag, mga kakaysan. Next, ang 4 trivia is atong hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa ating kaalam.
14: Mga ka-K5 sa nagligad yung mga simana, atong nahibaloan ang nagkalain-lain na trivia angot sa atong mga kasapatan. Subong, atong naman hibaloon ang nagkalain-lain na persona na mayara dako ang kontribusyon sa pag-uswag sa atong pungsad Pilipinas. Mga ka-K5, kibalo bala ka mo kung sino nga architect ang nagdesenyo sa isa sa pinakadako nga palas sa bubos ng kalibutan?
15: Isa ka Filipinong architect ang nagdesenyo sa isa sa pinakadako kung pinakabantong na residential palace sa Brunei. Ang Istana na Rule Aiman o kung ang Palace of the Sultan of Brunei. Ang nagdesenyo sini, amo ang Silaynon architect na si Leandro V. Locsin. Natawo si Leandro sa itong Agosto 15, 1928 sa Silay, Negros Occidental. Nagtuon siya sa Prilo kung dangin kilala nga pianista antes siya nagkuha sa kurso ng architecture sa University of Santo Tomas. Mahiling si Leandro sa modern art kag Chinese ceramics. Gintunaan man niya ang literatura, kasaysayan kag tradisyonal nga arkitektura nga nangin inspirasyon sa iya mga obra. Isa sa iya pinakabantog nga obra sa Pilipinas amo ang Church of the Holy Sacrifice sa UP de Leman. Ini ang una nga bilog o kung circular nga simbahan sa Pilipinas na may altar sa tunga kag kilala sa iya manipis nga concrete dome. Nakilala si Leandro bilang isa sa mga nangungunang modernist architects sa Pilipinas. Lakip sa iya mga obra ang Cultural Center of the Philippines o kung CCP, Philippine International Convention Center o kung PICC, kag ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 o kung NAIA Terminal 1. Sang tuig 1990, ginpasidunggan siya bilang National Artist for Architecture. Pagligad sang duha ka tuig, nakabaton man siya sang Fukuoka Asian Culture Prize tungod sa iya dako nga kontribusyon sa arkitektura kag kultura sa Asia. Nagtaliwan si Leandro V. Locsin sa tuong Nobyembre 15, 1994, sa edad na 66 anos.
13: Ini si KK5 Lori Gamboa para sa Pora Trivia.
10: All right, thank you Lori the Explorer. Now you know, nga si Leandro Locsin, isa ka-architect from Silay. Grabing yes. Silay nun, gali, no?
11: Grabe.
10: Kag, da, pala sa Sultan of Brunei, siya gali nagimo.
11: Siyang nagubra. Damo, gramo, Pinoy ga-excel eh.
10: Ninoy Aquino International Airport.
11: PICC.
10: Yeah, design.
11: Leandro Locsin.
10: Grabe.
11: You know, there's so many architects.
10: Kag siya lang nag-design sa simbahan niya, circle.
11: Kag wala na isang haligis, no nga?
10: Wala.
11: ang iya sila nang nag-obra gid siyang una. Indi siyang una pwede ka obra nga wala kwan mo wala ligis tunga kay manusla. Kaya ang steel siyang una hindi pagid man amuto grabe.
10: Nipis ko no ang iyang
11: hindi lang siya bugat para nga hindi mag-rosdak.
10: Correct, correct no.
11: Ayun man common
10: sense na gamit no. Grabe ka abilidad ng mga Pilipino and would like to credit that iring si architect Leandro Locsin from Silay City.
11: There is also one Filipino architect who designed the boards Al-Arab plus Dubai.
10: No, it's Dubai.
11: Kita mo nang may cross. Mm-hmm. It's the only structure in Dubai with a very big cross. Mm-hmm. Nawa ginpakwa sang kwan sang sheikh.
10: Mm-hmm.
11: It is designed by a Filipino architect man. Mm-hmm. Ang nag-design sina siya.
10: Kilalahon to lang sila, no? Bo aga pagpamati si Ma'am Chuli Nunez Culado sa ton. Si Mercy Martisano, one of the best architect nga Pinoy. Proud de Grusanon. Yeah, yeah.
11: Siya pala.
10: Si Ma'am Mercy Mistan, eh? Si Romar Duran, morning in the lorry, the explorer. Mga ilog sila sa aton. Dugay-dugay masikat na di mo. No? Si Lorry the explorer.
11: Ang iya nga, ters mong off shoulder.
10: Off shoulder? Ang iyan siya. Ganun, guwapa yung kanadlaw.
11: Ang iyan, ngayon.
10: Bila kanadlaw, basi magtabay, barna sila ni BT Transport.
11: Ay, isa pa na. Masya mo na. Ay, mga kamaninoy, kita di sa uras.
10: Ay, kasunod ka luwanta siya sa lichon nga baboy nga manunit. Kanlaw ka kita. Gusto mo lichon na baka, manulit.
11: May isda pa, nga dako, manulit.
10: Manulit, yapon. Ayo, but this time around on a serious note, mga ka-K5. Like i-check na si K5 Red Salgado before si Obrenoy, yes. No? Si K5 Red Salgado, inikapitan lang na bunan.
11: Ganitabi, namin eh.
10: Ang report kaya ba tunta daw na hinablos siya mo ng suspect.
11: Ay, nanawa.
10: Anong circumstance kay daw gipangiwan siya tabang abi nga daw while tong hinablos niya ang ikatuan niya. I don't know kung dinablos on the right mind whatever. Binuno sa hinablos dinuslak yung pertahana. Lumapos sa kutsilyos kapitan ng tutugli.
11: Itanda mo siya magbuno ba?
10: So para may chidianto ng istorya sa likod din yung pagkabuno sa barangay captain sa kanladog sa Morsia. Naka-standby na si K5 Red Salgado para dalon sa ato ng detalye sa linga balita kag standby Obre sa Spenye. Tutukan ta man ang gin-report patay dito sa Himamaylam. I-check na sa line number 1, K5 Red, good morning.
11: Morning, Red.
0: Yes, good morning, K5 El John. Ikitagalikin sa ato sa mga tagpalamati sa program Magapuro de los Pueblos. Nag-apod nga na, huwag ipadulungan at kung tira ang barangay Kalandog, Banuang sa Murisya, medyo sinudlo na sa namahin sa Murisya, K5 El John. Kag dito kamati ang nagwa sini nga balita ang iya sini nga ginablos amo nagbulo kapitan dira sa barangay Kanlandog K5 Aljan na si honorable Celso Biliaza. Ini sa kag Aljan ang nagluntad sa Biyernes sa agadra ni Pesado alas 7. Ini kag Aljan sa Pesado inablos niya nga si Alias Ronald kanti ini siya ginaligar may ara sa problema sa iya sini nga paminsaron. Ang natubo dira sa pagsaysay sa aton dira kag Aljan sa isa sa mga nakasaksi pirano pa mga lasa isang aga iling sutitsado na kasilinggita na dirati kami aljan iya sa guha sa ila sinigapuloyana at ipuloyandra sa biktima si Capselso kagining sutitsado na iya man sinigapuloyana blos ginabulubanta iya lamang sa mga 50 metro si kami aljan eh. Lapit tayo naman sila balay kag ang impormasyon nga nakuha pa naton sa mga barangitano dira na ang mga bulong ang gina-provide man actually ni Kapitan Juan Kevinel Jan, ni Kapitan Celso, sini sa biktima. Ibanti nag-supreher, ini sa depresyon. Bagong kaisa doon nag-kurog-kurog ni Balanya sa Ningalawas. Nagmay-ara man nga best Kevinel Jan nga ini siya ang nag-pabuyayaw nila. Ang ginakahadlok lang, kaya matikpis ako ni Mauyatan sa malang mga matalong na bagay o mga barto, doon ginapanghaboy dras kilit. Kaya man kung isa ako magmahoy sa kuna buton sa kuno, ginapanghaboy ya ining mga balay o mga dingding nila kakita ni Aljana. Kaya matikin din na sa first time, ikaduwa na niya eh. Galing na pungga lang to siya sa unang besto na nakabuin eh. Kaya plano yung matanik niya na buon si Capselso. O galing ka bang sa pungkan, tingga dyan, wala magayon. So, iniya, sa Biyernes ng aga, ang sa nagpadulong, pira sa puloy, ani Capselso, kay Tisirado, ila sinigipartahan, galing

0: di magapado silang kunara ka sa idalom makita mo dira ko sino dira ang nagapugong sa pertahan kay may ginauyatan nga binangon ining si alias Ronald 22 inches from tip to handle kay Kipeb Eljana. Amo ni ang ginbunot ng sipertahan lumapos sa pertahan.
1: Kaya pertahan gabok naman galing ako. Tikita ano, magalis kapitan sa guwa kayo daw busloton naman to.
2: Nagapugong siya makita siya.
0: Oh, kay ang diri kay Fabel dyan, wala niya siya maguna-una, nabidala niya isang binangon si Celso eh. Ang asikwan si Ronald, ang abin niya anay, dumaoy-maoy na balangad daw tapungulay.
2: No.
0: Wala niya siya maguna-una, na may ginauyatan ini nga binangon. Sus Mariusip, dingbulo niya ang tertahan dito ni Dumiretso, tupak sa tuong abahin sa tiyan ni Kapitan Celso.
2: Uy.
0: Pagkabuno kay Kinamial dyan, sa impormasyon nga nakuha naton, nagwa ang mga tinae ni Kapitan Celso.
2: Grabe.
0: Wa gigan tinae kay Real Jan. Ang wa sini do ato bala magi na uyatan kay ang kuryente bala or extension dira sa
1: tipaguno siya nagluwa gid.
0: Oh, wa gigan.
2: Shush grabe.
0: Ang estimate kay Real Jan guro do mga duha ka dangaw nga tinae nga nagwa sa
1: ano ang by the way, ano gigamit ang kutsilyo nga nagdala gid ako?
0: Ay, actually, ang muna ginagbas, sa kayo doon nagamaoy.
1: Ang nagbas, ang kutsilyo, may ano, may dotaga nga type nga pagbutong, madala tinae?
0: Actually, naging padira kita dira na picture kay Mel dyan, para at least bayara kita sa ideya.
2: Kuhabitan?
0: Ina kay Mel dyan, doon ginagbas.
1: Wala ba sensya, na isang matag pala, taliyog lang ko sa kabataan nyo dahil, may nag-upod blank. Yung lang ko na guide sila, kayo na video sensitive, istorya na mon sa bungday kay Pai Red Blau, kag kay Pai Eric. Doka budlay, no? Go ahead ka kay Pai Red.
0: So, dira kay Mel dyan sa aton sinig na Kwan Jing sinig ipadala ko dira. Amuna ka
1: na. Dako, galing may tiyanan niya kag ipaib Eric mo. Tiyanan, blay na blang, ano?
2: Kwan Jing niya, talibong niya ang tuntuo dyan. Talibong niya.
1: So, pagbuno, gali, kay kumudako siya, mariri ang imo. Kang ilo, kag ipaib Red.
2: Grabe, balita mo, grabe, grabe. Kalam-kalam.
0: Actually, kay Mel dyan, sa pagsaysay sinig sa aton, do mga isa kadangaw ang gisi. Stacksan ni Kapitan Celso.
2: Grabe. Eh, tiyanan mo, tiyanan mo.
0: Oh, pagbuno na daan yan, doon nagpaidanog pa rin si Kevin Aljan kaya para
2: tingin
0: na ipit sa plywood.
2: Sakit-sakit, Red.
0: Pagdasok dito, din paidanog niya pa, ang doon daw slo, ining
1: talibong
0: at gusto dito kayo dante. Kung pagdasok mo para magabot mo ang talibong dira sa plywood.
1: Nilo-nilo ba?
0: Mapanaog man eh ang pila sa tiyan ni Kapitan Celso. Kevin Aljan, dito, gumawa din. Kalain ka na kay Mel dyan, kibati si Kapitan dito, pagkagawa ipangayo siya bulig, hindi ka na uyatan, mo balang ko rin, extension, kagati dito, maayo lang gito, pagtapos sini, nagagawa na yung sa malay, kining sulkitsado nga si Alex Ronald, maayo lang gid kapati ang asawa ni Kapitan, wala yan naging hinabdan, ka nagsiligitan na kay Mel dyan, ay kapangayo na tingtabang sa ilang sinig mga mata, dara sa palibot. So dito, ining sulkitsado, 50 meters, malagila, sinig distansa sa puloyan, nagbalik to siya kay Mel dyan. Tapos ining si Kapitan Selex no, gintabangan sa mga trabaho dira sa barangay, rescue team, kagilayon ining siya kanadala sa pribadong ospital Dres Bacolod.
1: Okay.
0: Ang iya naman sining asawa, tinito do, malipong kay Veljana. So dito, ginreport dahil sa kapulisan, actually, yung suspect, wala gid man nagpalayo kay Veljana, wala man nagpalagyo. Dira ba lang sila sining apuloy, Andra, sa Pagapog, siya nagpadulong dito kapulisan sa Kipatagayon nga hat for set operation kung panguna ni Police Captain Hanny Labaro nagpungko malang kita nil dyan dira sa may dapog kanti ba doon nakataklos dira niya sining talibong dito nagpansin din siya sa iya sining tikira matarong man naggindakop man sa kita nil dyan protikaron ng sultiksado gindalaman sa may ospital kati may ari ni Sando medical or psychological malang kasi actually may mga certification or mga papeles ni siya nga naging supplier ni siya sa depression kay Kipin Eljan galing kay Manti huwag ni siya gakuan gatik sa iya sinig aming pinas kay Magdala na nga inay nga doon naglala ang iya sinig nga ginabatsyag gatik pa iba Eljan so ari pamatian naton ining bayaw ni Kapitan sa siya naton sinig nga malabot kagapon gadlaw kaubod si Kapitan Solomon Recto yari
3: ang bata ko ari din.

0: kay na malulaga kay nagsinggit na siya o. Di tapos ang pagsinggit siya di sumulod di sa ilang kapitan di balayo kag in tikwang ya tiyo ay madaog yung sipa ya.
1: Si kapitan.
0: Si kapitan ara naga kwan sa iya ya tanaw. Di gulpilan di pagsipa ya di nagubang pirtana o. Ara sa kapitan nakakasawa ka po sa pirtana ka masunod sa mga saka na sa o. Yeah. Pagkita kay kapitan na nga ara na may kwasang sira na o kikigasi lang ginbunuin na lang ginhalo yung binangon.
1: So ini siya, wala mo na kainom? May
0: wala. Wala na siya, may kuwala na siya, kaya ginabot-abot.
1: Okay, pero sa inyo pag-ibalo, sir, ng ano man, may daan na niya nga doon kalain doon sa kapitan?
0: Daw wala man, sir.
1: Wala man.
0: Kaya halos yung kamay na sila, hasta nga nalago na kung anong problema nila, si kapitan man ang asawa yung nagabulig sa ina, sa ila.
1: Kailan na sila kamag-uto daw?
0: Anom?
1: So, gabulig man si Kap sa ila sa mga kinalanan nila?
0: Oo. Nabuligan yun ni kapitan kung mag-mulisya sila kami aras si kapitan. Nagtagaan yun na sila. Kaya na si kamay sa mga lago na sila kung anong ginahodir nila. Dari ka bulig sa kapitan sa ila.
2: Yeah.
0: Sa?
1: Pero ano gin pagtapos buno do gina tawag sini do gina uyata lang ni Kap ang mga tinae ya?
0: Oo, oh, gina punggan yung tinae. Guwa, lagwa.
1: Doon nawawa dito gila.
0: Oo, nawawa ka na kudako sa kuwawa.
1: Okay, tapos ano da yun, nagtawag to sa barangay da yun sa
0: kuwawa. Kamu to nga ang nabuno siya, nagwa po na siya ilati. Kamu to nagdalaga ng bata ko nga nagtawag sa sarakyan para doon sa kapitan sa hospital.
1: Okay, pero kumusta ko na kondisyon ni kapitan?
0: Nung paumpawan mo siya, kinahingaga mo sa operar.
1: Wala mo na pilasan mga tinain?
0: Na may pilas hindi. Ti amo to nga magay kay ulag gid maglapta ang ko. Mhm. Kuno ay nga gasa pisa kay opera ko no ay sabi nga kati basila ay baguro eh.
1: Mhm. Pero ti ang ano tabo sa suspect nagdilagan talagyo.
0: Napuri sila balay.
1: Wala man sa nalagyo sa ibang
0: lugar. Pagabot na sang kinatawagan pulis, pagabot sa pulis ara na sa naga pungko sila balay ti gasa kapot ta binangon.
1: Gauyat sa binangon.
0: Mhm.
1: Yung pulis na, kwan man na lang alam.
0: Yung pulis di, siguro nga naluluhan man siya. Di mo ito maging palapitan sa kaging dakop.
3: Okay, so yan to, KTVL
2: dyan. Ano kasuhan niya siya?
3: Ginatanaw pa nila KTVL dyan, kaya ba't may problema sa pabinsaron eh. So, masi, di bala mag-outro, siguro masi, bala iparihab, di na siguro anay.
2: Kaya mo na kinanglan, ginato na mental facilities,
4: ang,
2: no?
4: Ang ayaw lang din aparte nga balita kay Pavel dyan.
2: Kay Pavel, safe si Kapitan.
4: Safe si Kapitan. Correct. Okay, no? Number two, si ini ang tao nga suspect, obviously suffering from mental
2: disorder.
4: Disorder. So, gindakop siyang pulis, kag-ara naman subong, wala man siyang untoward niya insidente.
2: Bakit siya nagbato? So, dapat, guro, amun nga, nag-push kita, nga dapat may mental health facilities kita.
4: Correct, gano.
2: Nga makabulig sa mga tao nga may kangay sinibla.
4: Kaya gadamo, isang may mental...
2: Doon kalabanan naman yung problema. Kaya kung hindi kakbalo magando, labi sa mga problema mo, doon mo hinidangtan mo, K5, Eric mo. Sige. K5, ready, follow up talaga na whatever development kung ang pamilya decidido ang pasakay, labi na sa kapitan or patawaron man, depende sa decision nila, K5, Eric.
4: Okay, intra-family mo lang eh.
3: Okay. So, muna itong sinigang balita ka magulong sa programa ng Affordable Pemblocks, gulong siya itong sa Power Trio. Ngatong sinigang DTX 500, MyPC, kag B3 Bio, hanggang atong man sinigang DTX British Hope at DTX Coffee Mix. Naupon si Patron sa K5 Vincent Curalde. Ako naman sa K5 Brand Sangay. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat, K5 Brand Salgado. Sa iluhan, tanis na maraon si K5 Carla kung naka-ready na, kag si K5 Mabrik kung ready na. Sa iluhan, takaroon si Unahon Tong Resiobri para kapreparar si Carla. E begin tiro man, no?
4: Kahapon
2: dito
4: na.
2: Sa area sang Barangay 28. Itutukan ta na, no? Gado ka garoon sa kalibutan sa bungaw. Doon ka pinasingit talang mga tao. Doon mo nang kabudlayan ta ka K5, Eric. So, i-check ta this time si K5 Obre Suspenye. Iba na kung tayining natabo ng shooting incident.
4: Boundary binalbagan, hinigara na. Ay, mamailan.
2: Anong natabo, di ba? Nga natiruhan ni siya?
4: Actually, ina kahapon, naagyan ni sang ato, bana sang ato, Furonian, bla? Bana ni Ma'am Imalin Cordoba, naagyan. Nga may ara in tiro. So, he alerted us, and we alerted
2: sa Changi, sa BM, kuno sa Purok ka BM, gapamati sila. si Lizel Tamon, no? Salamat gid. Good morning. Bings Delphine, Imaling Cordoba, salamat gid. I-check ko ni Stam around na rin, ha? Si Kipe, Bobri Suspend, eh.
4: Kontak pa.
2: Grabe, Kipe.
4: And as we broadcast right now, mas kukulan sa sumaga. Dreya sa downtown area.
2: Nawayaw. Amo na ginatawag ganun ka normal sa kalibutan, no? From time to time.
4: May loyalty, ginito lang ang balik.
2: Loyal, awang wala niya loyal, gini kayo. Kisa, kapin pa kung may habagat.
4: So,
2: very loyal. Ang ulan, why gidya guntat, no? Amo na medyo subo-subo nga sitwasyon kay ulan sa sumagat. Tondi, ano, probasi karusapon kita naman. Loka ba, lusay mo lang nimo. Ari na naka-standby si K5 Aubrey Suspend, eh. 8:30 na, okay na ni si K5 Aubrey. I-check na sa salary number 1. K5 Aubrey, anong natabo? Paano ini siya gintiro? Anong motibo nga gintiro ining lalaki? Dara sa boundaries ang himamaylan kag binalbagan. K5 Aubrey, good morning.
5: Ka-K5, El John, ka-K5 Eric, maayong aga. Kagsara na nato nga. Morning. Kapon na ka-K5 Eric, ka-K5 El John, wala pa ini siya nakilala. So gabi na ini siya nang gin-verify sa iyang pamilya ka K5 Eric. So kita sa istorya kung paano siya nasapuan kay K5 Eric. So mayara sang duha ka mag-asawa nga nagbiyahe o nagasakay sa ila sininga tricycle ka K5 Eric ka K5 Eljan. And attack nga ni siya una sang hapon na kahapon nga adlaw. Nagapapuli sila, halin sila sa barangay na Balian, sa syudad sang Himamaylan. So ining area by ka K5 Eljan ka K5 Eric, higad nang ini siya sang National Highway.
4: Yes.
5: Then dumiran na pa sulod nga pa kampo-kampo na ang kilid. So diya sa higad lang gina sa puan ining lalaki. Nakita sing asawa sang nagatricycle nga may iya lalaki nga nagahamyangon. Ginpunduhan nila kay K5 Eljan kay K5 Eric kag dito nila nakita nga may pilas ini sa ulo kag sa dughan.
2: Ang ining lugar na sa Pansya, highway o kung barangay road?
5: Highway siya ka K5 Eljan. At least ni siya ang welcome arc bala sa Himamaylan.
2: Welcome arc Himamaylan. Paglampuas mo sa ano, kung di galing nga welcome arc sa Kabangkalan o kundri sa Bacolod?
5: Anang ano siya ka K5 Eljan, after, from south, ano lang siya, nang lapit lang siya, kung ulunhan lang sa police station.
2: Sa Himamaylan. Ulunhan, kiti pagliko mo sa tayo sa Binalbagan, kundi may welcome arc na da, Himamaylan. Ulunhan niya, before sa City Hall, aran ng police station.
4: Tapos ang lugar ni, paglampuha sa welcome,
2: kino kalaba, mo na long stretch na siyang hawan.
4: Long stretch, pero may aran na nga, kwanin nga daw, banas-banas bla, yas ang asyenda. Tapos pagtabok mo sa taytay, Binalbaga na dayon.
2: Okay.
4: So do dra na siya dapit, almost boundary gid siya. Almost
2: okay.
4: Boundary gid siya.
2: Ang ina nga lugar, ginaagyan gid sang mga salakyan, Kipay Mubray.
5: Yes, ginaagyan gid sang salakyan ka K5 Eljan.
2: Ano oras siya nakita sa dalan?
5: Mga 1 p.m.
2: kahapon. Priska pang dugo, Kipay Mubray, o kondo nagmala na?
5: Yes, priska pag gid ka K5.
2: Kibago lang?
5: Kibago lang. Sang mga bata, actually mga bata dito, suno kay Police Lieutenant Peter Henovea, nga mga bata, ka K5 Eljan ang nakabati sa nga duha kalupok, kaso layo sila, kay sa tabok sining dalan, and dito ya, nakabati ang duha ni kakabataan, kay naga, may ginapanguha sila nga seashells ka K5 Eljan. So nabati ang lupok, wala man sila kabalo, kung nga amo na tugali, nga wala man sila kakita, kung
4: magitiro gid
5: ang ining lalaki. So K5 Eljan ka K5 Epic nagtawag ining mag-asawa sa 911 kag dito nga gin-respond sa pulisan. Paglabot sang kapulisan dito sa area, nakita nga may duha ini ka igo sang bala because na recover man ining bala sang basiyo sang 9mm nga
4: 9mm.
5: Uy. K5 Epic. And naga ano ni siya ha, nagakaya may igo ko kag sa dughan do sa dalom sa iyang ano bala ka K5 Eljan ka K5 Eric do upper left niya bala nga dughan. And then ginstorya man ni Police Lieutenant Colonel Henovea ang ining mga bata nga nakabati. Then what kasang witness nga iban ka K5 Eljan ka K5 Eric nga nakita gintiro ini siya. So nakita man sa kapulisan nakuha man na recover sa iya sa lawas sa isang biktima ang 38 nga revolver.
4: May pusil siya eh.
5: May ara siya sang motor ka K5 Eric.
2: Honda. Anong motor yan? Bili, ara man sa tupad niya?
5: Yes, yes, ara man sa tupad niya ang motor. So probably, nagbiyahe ini siya halin sa sur pakadto sa norte. Wala pagaling sang information because wala sang CCTV sa area ka K5L dyan mo. Pag wala gid sang iban nga nakikita ang agintiro inang lalaki. Nakita lang siya ya sang mag-asawang nagapapuli halin sa nabalian nga nagabiyahe sang tricycle. So sang hapon na or gabi na ka K5L dyan ka K5 Eric gin positibo nga gin kilala sang iya sini nga live-in partner. Iya nga pakaisa kagagin kumpirmar man ini isang iya nga manggod ka K5 dyan ka K5
2: kung mayara ko nakita sa iya nga bangkay kung di nakapaha siya ito mayara do galabaw ano na pusil yabi remote
4: may 38 siya
2: so may pusil siya o may taklo siya ka pusil K5 Obreo
5: 38 so na ang nakuha
2: ah kibi armas man siya
4: may armas siya pro waya magabot
2: diba sige gatalikod siya guro gisunod siya
4: oo kaya ang iya ari siya o ara siya may sunglass siya may 38 siya. Arang 38 na sukbit pa, wayagin magabot.
2: Sino ang pangalan niya sa Likipay Bobray?
5: Ang iya pangalan kay K5 Aljan, si Eman Elania Mumbai, 31 anyos ni siya, residente sa nga barangay Tanawa, nagkabantalan.
2: Tanawa? Ti, paano siya kalabot nito, Yaman? Anong transaksyon niya ito, kuno?
5: Amo pa na ang wala panabalaan kay K5 Aljan sa kapulisan, kaga wala man knowledge ining iya nga pamilya because... suno iya sa iya sini nga manghod na istorya ta ka K5L dyan actually pero truth chat lang kay iya sini nga manghod ara ni sa Palawan mo ang iya sini gihambal wala nakita ni iya sini cellphone tag kwarta kay suno sa information nagdaog ni siya kuno sa scatter mo pero wala ka K5 Eric kun diin siya halin kag diin siya pakadto amo pa na ang investigasyon nga ginauso isang aton sini kapulisan because wala nang CCTV sa area. So, probably, kay K5L dyan, i-check sang aton sini nga kapulisan ang mga dalan, National Highway, laman giagyan niya kay K5. Kung halin sa sur, ang aton si mga CCTV na sa National Highway, makita man na kung halin did man siya sa sur, kagpakadto siya sa north. Sa kapon, wala pa iya sang information kung ano ang iya nga transaksyon, kag mapadiin siya bala ka K5L dyan, kay K5 Eric, kag gina-verify pag-gid, kung nagsinko ang tag-iya sining Honda Click na motor na dinadala niya ka K5L dyan, ka
4: K5 Eric. K5 Obre, kung CCTV, ang most likely nga CCTV nga makuhaan, dira na sa restaurant, lampuwas ang taytay on the Binalbagan side. Kay kung diri sa CCTV, diri sa Himamaylan side, layo kaayo ang City Hall, ang police station, medyo may pagkadistansya, siguro mga 2 kilometros. Pero tadlong ang dalan. Kung halin siya sa Binalbagan, pwede makuhaan siya sa CCTV, diri sa Kalanaan, paglampuwas mo gid sa taytay.
2: Ang report nga na ba, tunta, kami utod siya, lagi natawag siya tol, no? Salingya mo ni, tol, tol nga katigagi sa ulo mo man, kitanay na ka mo ni tatay palangga kakayo, tananging himo ko, biskan wala ko kwarta. Tunga sa gabiga kinanglan ka ginapangitaan takapaging nga mapadalaan nga agin dulong may mukabuhi si Mamaylan. Rest in peace, magulang. Ang pagpalangga ko sa imo, way tupong, kaso kay tiga ulo mo. Anong namin yan eh? Nga, kakinanglan guru kwarta, gipadalaan sa kwarta, nagkadto sa Mamaylan. Anong iyan ang iya nga?
4: Halin sa Kabangkalan.
2: Halin sa Kabangkalan. Oh. Kagdo halangpon, nagpangita sa kwarta, gipadalaan sa gani kwarta.
4: Okay.
2: I don't know nga gambal sa tiga ulo. Anong butang balon series? Tingwan, tani malabot si utol niya. Pasi kung makachansa kita sila, malabot na siya, Kipay Bobri, no? So, sige, guhay, Kipay Bobri, na anong investigasyon sa pulis?
5: Sa karon niya ang kapulisan kay K5 Eljan kay K5 Eric nagkaninguha kung ano ang kung sino ang person of interest nga posible may kayo na sining paglutang patay sa kay Eman kag especially ang motibo sa krimen kay K5 Eljan kay K5 Eric. So sa karon niya wala sa nga person of interest kag actually pag interview naton kay Police Lieutenant Peter Henovea igapaidalom pa sa autopsy ang bangkay.
2: Hindi pa bala anong motibo? Utang, personal grudge, pangoldap, whatever.
5: Wala pag diyan ka K5L dyan eh. Kaya wala pag
4: diyan K5 Obre, pag abot ninyo kahapon, anong itsura sa motor na ka-side stand o kung tumba?
5: pag-abot namon kahapon, wala na ang ining bangkay because wala man na soko ka K5 Elgin, K5 Eric. Actually, okay. Na-transport ni sa hospital for declaration. So, okay. Na-interview na namon, na istorya namon, off the record, ining investigador. And then, nag-interview kami, balik kami ka K5 Eric sa police station para interview kung ano bala ang sa pagkasapo sa ining bangkay kay K5.
4: Kay kahapon, K5. More or less, mga udto, between 12:30 to 1 o'clock na tabo ang krimen, kay naagyan sa ni John Cordoba nga bana ni Ma'am Imalin Cordoba, mga pasado launa, ara pang bangkay, why galing mapicturan ang motor. So kung may na kung ma-follow up K5 Obre, no, sa police dira sa Imamaylan, ano ang sitwasyon sa motor pagkasapo? Kag kun bala may ara na sila person of interest as of now. Kay K5 Eljan may nabasa nga ang utod gahambal nga aging duluong mugi ng kabuhi mo dira kag pangayo ka kwarta. So ano ini siya? Anong background niya sini? Kay kun taga kakaban ka lang, at least makadtuan yung mandastan awan siguro.
5: Yes, tingwa unta ka kay Isabel Eljan kay sa karon.
4: Lapit man lang ni.
5: Ang mga iya sini mga pamilya are related part magbalik sa punerarya kay K5 Eljan. So tingwaon ta karon.
2: Pasige lang lang tala makuton ano ang background niya sini.
4: Sila balay lapit man lang ta.
2: Oh, kay gahambal lang ya utod blado ka lang pon sa mga message ang utod. Jack, tani may picture sila gak sanay.
4: Okay.
2: Tapos nagpost ang utod yung magulang ni mo. Utod yung babae sini niya.
4: Tol.
2: Walang paglalagyan ng sakit tol. Utol, mahal kita, mahal na mahal kita, napakasakit, mahal kong magulang. Biskan ano ka paya sa tanaw sang iya tanan, but siguro there's something
4: may ara siya
2: bigay. Oh, nga kinaiya nga lain niya pananaw sa ibang. Pero hindi ka nagkulang nga utod sa akon. But siguro may problema man siya sa ibang, pero plangga ini ang utod niya.
4: Oh, the provider, no? Abigo.
2: Plangga ta ka kayo. Oh. Amo nang hambal sa utod niya ka K5 Eric, no?
4: Ano ni siya man?
2: Kaya mo nito video, basi makapangusisa ka ni sa barangay sa record niya, kag sa iya pamilya, kag i-5 Obre, para makilalagin siya. Kaya hindi siya pagpatsyon ko, ay dalaw nga motibos likod eh.
4: Kag ti kung duha kabilog, 9mm, ang akong tanaw ganiho do, kuha ng igo siya do, likod ganiho. Kaya kuhay man ang tubang eh.
2: Basi ka talikod siya?
4: Oo, kuhay man entry sa tubang. Akag ang dugo, arap man lang sa iyang liog. So, what could have been the motive of nga ang agintiro siya? In broad daylight, ha? In broad daylight pa, untong adlaw. Between 12:30 to 1 o'clock. So, in broad daylight, siya gintiro. K5 Obre.
5: 5 Eljan, K5 Eric. Tingwa unta, subong adlaw, nga makuha ang parte, ya, ang bahin sang pamilya, kag especially ang investigation na sang kapulisan kay K5 Eljan, K5 Eric. Kag sa karon, mayara na baton sa piyak na bahin kay K5 Eljan, K5 Eric, balita diriya sa Cabanillas City. Sa karon, ang Talabangi National High School wala sa klase, bangod may nakabaton isang shooting threat man kagabi kay K5 Eljan, K5 Eric. Kag sa karon, iga follow up ni sang aton na patrol.
4: Ang anong eskwelahan ni Obre?
5: National High School.
4: Come again? Anong liwat?
5: Talubangi National
4: High School. Okay. Talubangi. Lapit lang na sa aton man. Sa Kabangkalan mismo. Uy, yes. Dito ko siya ako. Usim-usim nga tret-tret daw.
5: Madamo naman sa kapulisan sa palibot sa eskulahan kaga sa dira. Kilid lang niya siya sa highway ka K5 Belgium.
4: Yes, yes.
2: Ang iya utod, ang iya pamilya, lisinergis ang K5. Kaya nga, tanan niya share sa utod niya. Puro K5, Joseph M. Kabangkalan.
4: Ang utod niya?
2: Ano na nagkabal na tol-tol? No? So, basi pwede nyo na siya makantuan doon sa lugar, ano?
5: Ang iya, sinautod ka K5 Eljan ay nanggap-post, ara na siya sa Palawan.
2: At alam ba yung mga recoveries, gibang hindi pwede ma-divulge for security purposes? Sige, Obre, ni Chidianta, no? May ibang yung mga recoveries ka nakita, abis sa iya. So, but siguro sa iya, basi bla may si Hanay naman natabo?
5: Posible ka K5 Eljan, ka K5 Eric.
4: Okay.
5: Takarot ang panaysayon o kung investigation pagid sa kapulisan kung ano ang latest nilang update kay K5 Eljan, kay K5 Eric bahin sa pagpanlutang patay sa isang lalaki diri sa syudad sang Himamaylan.
2: Okay. Uy, grabe. Ano may threat man niyo? Ano niyo mga pagpamahog?
4: Sa Talubangi National High School, amunang away klase, subong?
2: Kay Bangod. Ay, pakita lang threat.
4: Oh.
2: Tingnan, umandam ka mo buwas, ha? Sadya gini para sa inyo pang tiroho namon sa ulo mga maestro kag mistra.
4: Oh,
2: delikado ni timing gini nga flag ceremony. Sinod ang lain reputasyon. Siya gidna umandam la kamo tanan, ha, kay makaon kamo bala. Bo grabe kisog. Sadya gini boss. dapat ma-identify tadi kay nga ining tuntong isog ni gapago man gagamit man siya sang fake account kay Five Obre.
4: Ada mo da damo ga usar.
5: Amo gari ka kay Five Elgin kay Five Eric kay gin cancel sang Talubangi National High School ang ilang klase subong adlaw bangon kagap nila na batunan. Sa karot gina-secure naman sang Kabankalan Coponi City Police Station ang area kag ang eskulahan mismo para sa seguridad man sang eskulahan.
2: Sige. Salamat Kiki Pebobre.
5: Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ni Secretary K5 Aubrey Suspenio para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Eman Mumbai, abon ang pangalan sang napatay. Actually may bantong nga mga bagay nga na-recover kay Pebereka. For reasons ka dapat tutukan. Actually ang gagawa din nga
4: dogida matik off ang investigasyon.
2: Oh, may investigasyon. Ami ara naman na.
4: Silent lang.
2: Silent kay banti indi man kinanglan taran di balls. Importante hustisya gyapon aton di nga bottom line mo,
4: no? Kag untong adlaw 9mm.
2: Inibot si ganun niya, big time yung nagtira sa iya eh.
4: Kag, nga ang, kundi ang lugar, along the highway, national, nga dito siya sa sulod-sulod nga bahin.
2: Basi dito ang transaksyon?
4: Oo.
2: May kwarta siya mo?
4: May kwarta siya. So nga ang ato sa sulod. Kaya kung gintira ka, ginsundan ka, kundi sa highway.
2: Correct.
4: Nga ang dito sa, ginatawag na nang
2: hindi yan, nga gintayaan siya, nga ginambalan nga liko.
4: Oh, dira ka? Oo nga dito ta sa sulod.
2: Pag dito, na binosangan na lang siya.
4: Kag talikod. Oh, kag 9mm, humok eh.
2: Mm.
4: So, amo ni mga kakipay, medyo may pagkakwan eh. May pagka jutay nga misteryoso. Mabalanin sa lakad sa investigasyon. Kaya paglabay kagapon sa aton nga mga, sa banan ni Ma'am Imalik ko dubabla. Paglabay, nikingala siya, jutay palang tao. Pagli-li ya, ay, nga may gintiro, amo to nagpabalo siya na yun.
2: I-check na naman si Kipab Carla, no? Development sa saning gintiro kagabi. Halin sa imamailan, kantuan tamang gintiro, mandis barangay 28.
4: Uh-huh.
2: Do medyo, kung sa kwan pa mariit ang tiyempo to sumong kakipay biya rikaw. Amo na gani nga ti. Para hindi ka nervison di ti expemanded tanay bla. Para ti sa blood pressure hindi magsaka gulpi. Mga mo ni klase barita. Kag tapos ang sugar level mo do natural lang. Level na level kag normal. And by the way, congratulations sa Kipay Blue FM San Jose Antique sa ila 11th anniversary celebration sa karon gid nga adlaw. Tiyato dito, nag-aubuylog ang aton si Presidente, CEO Dr. Emil Uy. Congratulations sa ila sinistation manager Sir Arjan Del Coro. Now, okay this time. I-check ta si K-Pab Carla. Anong development? Sino yung biktima sa pagkatiro? Anong status ni biktima? K-Pab Carla, good morning.
6: Yes, K-K-5 Aljan, K-K-5 Eric, good morning. Ari, kita din subong sa isinan ng isa ka shooting incident kagabi. K-K-5 Aljan, K-K-5 Eric, kung sa din pinasun, ato si itong informasyon yung nagikan kay Police Captain Peter John Ramos, Police Major Peter John Ramos sa Bacolod City Police Station 6. Pinasun, kag-establish na subong ang...
2: Di natabo ang shooting incident, K-K-5 Carla. Anong exact location sina? Aras Carla, sumong natabo, yes, din na yun natabo.
6: Luzuriaga Street, Barangay 28. Luzuriaga Street, Barangay 28. Ito ba, Jorge, ito ka dito. Sa kilid ang inisyal sa South Barminada.
2: Sa likod.
6: Sa may kilid, Cantino Ring Shop, inisyal.
2: Lapos na sa Barangay 30? Lapos na sa Barangay 30 to?
6: Yes, ako na. Lapos sa Barangay 30.
2: So, dira na tabo ang shooting incident. Ang biktima nga ara na kalabot kag nga da sige tiro.
4: Dindapit.
6: Yes, so si Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, sa atong sining information kay Police Major Ramos, ang biktima isa ka caretaker, sining na building, kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, kag nag-pacify ang inisya sa isa ka sinag-modery sa nga duwaman ka renter, o kung rent, nag-rent diri sa ining area, kay
2: Kipa Bajan. Okay, siya yan na pasintan.
6: Nagtambag lang ini siya. Galing kay tungod nga may ara sa nga armas luthan kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, na tiruhan din siya sa abdomen ng iya sinikido.
2: Okay, tiyan.
6: At ini siya gininagaw dala sa ospital kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan. Kaya ang status naman sinisang sa ospetsado at large. So, hindi pa ini siya subong atrak sa atong sining mga kapulisan. But pero gina-prepare naman nila ang kaso. At willing magpasakas ang kaso ang biktima kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan. So, may ari din siya pahayag na nagikan kay Police Major kay Peter John Ramos at ang niya pamatian.
4: Okay. Major?
2: Major, itan.
4: Sir, pambala tan si Sir Ramos tan. Tanawon tabi, ang investigasyon sa polis.
2: Okay, so pamatian na ito mga kakipa.
7: So far, ang biktima on operation sa gabi, pinamonitor ba natin siya? Pero doon stable naman to, sir.
8: Mm. Okay. Sir, paano ni natabogin, sir, ang shooting incident kagabi, sir, man?
7: Ang suspect, which is nga, isa pala siya sa mga stall renter. Stall renter.
8: Okay.
7: Mm-mm. Ang biktima man niya isa, isa man ka stall renter.
8: Okay.
7: May argument na sila. Hindi na ito niya caretaker nung palo nagpatunga. Then suddenly, nag-draw na siya sa firearms ang suspect. Kagitiro ito ang victim.
8: Oh, okay. Sir, ang victim, ano ni O'Brien dira, sir, sa building?
7: Caretaker.
8: Oh, caretaker. So, kumbaga, nag-pacify lang inin siya gali. So, anong ginawa yan? Sinisang mga stall renter sa Rao?
7: Mga old radios nila.
8: Okay. So, subong, sir, ang ating sa suspect?
7: At large.
8: Wala pa ini siya subong na kitaan?
7: Wala pa.
8: Anong background si ni sir sa suspect aside sa renter siya?
7: So, good na. Okay. So far, wala pa kanyang sa iya sa background siya na. Pero ginadigap na siya na until sa ma-identify siya.
8: Mm-mm. So, sir, ang na-mention mo kaina nga may kontra ini siya nga renter man, may ego to siya, sir? Or napilasan man siya sa nagluntag yung insidente?
7: Hindi siya dati makita kay after sang pagbuha siya sa pagpaniro is naglagyas na yun.
8: Oo. Ang iyan niya, sir, nakaalita niya renter niya, may pilas, wala?
7: Wala.
8: Okay. So, subong, sir, mambal naman nato niya stable na ang victim?
7: Yes, ma'am.
8: Okay. So, mula na, wala iya sang rason niya, natiruhan lang ginini ang victim. Din ka niliwat ang iya, sininga, sir, nga ego, sir, sa victim?
7: Sa abdomen.
4: Okay, Carl.
2: Carl?
4: Diyan gidapit nga lugar na, Carl, sa ginatindugan mo, Carl, ang natabo ang insidente. Buhay siya audio.
2: Okay.
4: Carl, langit ka lang. Dahil lang. We're checking on your audio. Dahil lang. Ang video mo yan, steady. Okay.
9: You have it. You have it now.
4: Yes, go ahead. Go ahead, go ahead.
9: So sa diring area, amo ni siyang store, stall, at kito ka dyan, kito pa rin, nagluta, dahil sa ka-shooting incident, kada mm-hmm. hindi rin siya guwako, hindi rin sa sulod, but for now, sirado, inisinawal, tatlo, hindi rin ka bloke, ang sirado, kaiduan na di ka tailoring shop, ang nag-tuparay, and then mayara sa isa ka bakery. So, bakery, and ang isa ka karinderiya, ka kaysa ba dyan, ka kaysa ba rin. So, sirado man, tatlo ni subong ang sirado. So, duhay kita rin may maanan. Pero initial natin, kaina, isa magaling ka e-bike driver, ang caretaker sa sining building, ka kaysa ba dyan, ka kaysa ba rin. Ang building from here, ang mga stall, bala, haling din sa pula, nga roll up, and then makanto dito sa may punta, ka kaysa ba dyan, ka kaysa ba rin. Corner sa Luzariaga, ka Lopez Haina Street, ka kaysa ba dyan, ka kaysa
2: Five, sige,
9: so,
2: okay.
9: So, as suspect, wala pa nadakpan kasi ang biktima, stable naman niya sininga kondisyon. Nagkikipagal dyan,
4: kikipagalita. Salamat, Ginoo. Okay, good.
2: Salamat, Carla!
9: Yes, nagkikipagal dyan, kikipagalit. Ikan rin po sa kay K5 Vincent Coralde. Ini gabalita sa dulong sa Yusang DX 400 Mike Sikas D3 Bayo. Ini si K5 Carla de Pastor para sa kampiyon na balita at servisyo publiko at talitang sa Negro sa K5 Vanita Pam.
2: Salamat, K5 Carla. Kasi mo sila nga report. Baka K5 ba? Hindi maripat. Subong adlaw, may libre kita nga clinic dira sa Kabangkalan sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center sa Aros Building.
4: Barangay 1, Texas.
2: Hasta na, karoon last 3 sa hapon. Yes. Tendin sa Bacolodya everyday from 9 a.m. To 5 p.m. No? Oh. Adlaw-adlaw nila.
4: Ang aton nga libre nga konsultasyon, kagkabay patani nga na doon lang ang nagkawat sa rampa sa Klinika de Alternativa.
2: Yung kagkawat sa rampa, yung kwat kay Cargas Tricycle.
4: Cargas Tricycle, kagkabay patani nga madunlan, to iuli na lang. To maluoy ka ang ibang nga
2: senior. Kilala naman siya, kung nakusin mo balik mo na.
4: Ibalik mo lang to ya. No?
2: Kilala ka man. Nabala naman to kung din mo gindala. So ibalik na lang. Okay
4: na
2: sa mo
4: na.
2: Dulo lang da. So mga K-5, thank you so much. Ang aton mga kauturan na nag-upod sa mga material, ginapabalutan lang nagsugod ng pang ni Alex Yala.
4: Gusto ko magkita yung tsura ni Benchits kaya na
2: Alex, si Karuna. Maaaring na tanong may live na niyo para mo na karoon on the break. Sa ato ka ba kung tunamon like kaya mo ni, ang tao nga pangabuhi is illegal ng aktividad. Kag ang imo ginaubra nga katuntuhan at the end of the day, mabalik na sa imo tanan.
4: Correct.
2: Subong palang untati na samtang hindi pa ulihi ang tanan. Another day,
4: another FDLP.
2: Sa pangalan naman ni Reynel Alcantara, atong technical partner, Nathan James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Ramil Uy. Upo na atong tatlo ka mga station managers, Rods Palma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. Ako si K5, Elgin Castan.
4: Ako naman si K5, Eric Tinerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kagaligawan sa Negros, K5, Duzapam.
4: Bye-bye.
10: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galis yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butik.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye? Pirmig ang katul, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamayo, sang Diyos mangin aral sa atong tanan. Oras bong, alas 9:05. Kag-istoryanta dre, sa informasyon sa ikayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat natin i-adhere, kag-aton dapat nga tumanon adlaw-adlaw para kita maging healthy. Na maayo nga tulog, exercise, healthy foods, kag-iban pa. Pero istoryanta karon ha, about sa benefits sang tubig sa aton nga lawas. Upon naton sa aton nga programa, Sir si Brad Paul, kag si Sir Kevin. Now, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga sa tanan, kag before anything else, gusto ko lang agdaon kamo nga mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Amoni nga suplemento nga sa diin makahatag sa aton ayuda nga maging healthy ang aton nga mga selula. Of course, mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amoni ang super nga vitamina kinanglanon gid naton sa matag adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Klinika Sport Biotics. Sa aton mga partners, ari na, no? Nag-aso-aso. Sir Jean Paul Generoso mag-explicar about sa mga benefits sang tubig. Hindi niya ahaw nga tubig kundi mga kaayuhan nga mahatag sang tubig. Sir GP, mayong nga aga,
2: malipatan mo naman nga Paul nako. Balik ka naman sa GP.
1: Ah, Jean Paul, Brad Paul. Paul.
2: Brad Paul. Oh. Good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikayang lawas. Turihan ta subong. Ano bala ining mahatag nga benepisyo sang tubig? Hindi ba ha?
1: Hindi kay flood
2: tubig yang nga gininom ta sa lawas.
1: Hindi kay flood control.
2: Hindi flood sa Lacson. Tubig yang nga maginainom ta, anong benepisyo nga mahatag sini sa lawas ta?
1: Uh-huh.
2: Ano kadamuon nga tubig ang aton nga kinanglanon? Kag ini balang kun mag 2 liters per day ka dapat pag inom mo tagtunga sa litro dayon o ano ang ideal nga pag-inom sang tubig?
1: Amo na ambal sa iba niya dahan-dahan na lang. Yes. Oo, amo na ambal sang uyab.
2: Nami man ang fast pro kisa mas okay ang slow. Sige. So ina ang aton nga mangin topiko. Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning engineer no. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton. K5 solid supporters naton no nga padayon nagapamatik nagasuporta sa aton. Kasi syempre dapat naka DTX 500, naka mo naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag naka Klinika Sport Biotics para nami ang estado sang inyo nga health protektado kamo sa anuman nga sahi sang balatian.
1: Okay, so diri na ta about sa tubig.
2: Dasig lang Sir Kevin kay nayaya sang vitamina sa mata nga ginindot. Anyway, sige, good morning again Sir Kevin, engineer. Now, diri kita sa question about tubig. Madamo abis ang nagahambal 10 glasses of water per day, 2 liters, 3 liters. Pero don't you know, engineer, there is a, di man siling exact formula, pero estimated formula.
1: Okay.
2: Para mabalaan mo what is the appropriate gidya nga tubig kadamuon para sa imo.
1: Okay.
2: Kung ubis ka kag dako-dako kay engineer, kulangon yung 2 liters lang.
1: Because correct ko.
2: More body mass, more fluids ang kinanglanon.
1: Okay.
2: Kung iwang ka man daya karon niya, sobra-sobra naman ako ng 3 liters sa imo.
1: Uh-huh.
2: Oo, di ba lang? Mas strain man ang kidney.
1: Kag kung may mga strenuous nga exercise kay gidabi, di ba yung Sir Kevin, grabe na nga pabalas mo.
2: May water retention.
3: May water intoxication. Pag yung ginatawag, no, Sir JP, engineer. Kung syempre, hindi lang man kay body mass or
2: activity pa.
3: Ang, ano ang imo pagid activity no, yes. Contribute sina sa imo nga the more nga requires ang body water ang imo nga lawas no. Kay example isa ka ang imo lawas do sa lakyan the more kadaga puga sang gasolina the more na siya gakaon sang gasolina man so
1: correct.
3: Same goes ginauhaw ikaw dason engineer no
1: correct, kaya, correct.
3: Lang mo na sa sa ang water no kinanglan man ni siya sa pagproseso sang aton nga lawas especially sa aton nga metabolism.
2: Mm. Sige. Now let's talk about water. yung aga sa among nga Vice President for Operations Sir Eljan Castaño, si Kuya Eljan. Now may arakit na computation engineer. Na siling diri that for every body weight nga kilo, in kilograms ha.
1: Uh-huh.
2: In kilogram. For every kilogram sang imong nga weight, it times mo lang 35
1: ml. Mm, like ikaw 60 kilogram ka.
2: Nasa 78 ko engineer.
1: Ah, 78 ka galing.
2: Nagwan ko subong ga bulking up ko.
1: Okay.
2: So 78 ko subong times partly fat, partly muscles. Now, mag 78 ko engineer, ara ko sa 2.750.
1: Oh,
2: nasa 2 liters and 3/4.
1: Okay, okay.
2: 2 liters and 3/4. Now, kanta ka example, typical nga weight ng tao nga Filipino is around 70 kilogram.
1: Correct.
2: Times 35, no, is 2 liters and 450 ml.
1: Okay.
2: Shortcut lang, imunta lang para hapos.
1: 2.5.
2: Tunga.
1: 2.5.
2: O, 2 kalitro kag tunga. Now, amon yung imo nga kinanglanon. May kinatawag kita nga hourly resting formula. Kaya hindi na pwede, engineer, nga mainom kay isang litro.
1: Okay, oo.
2: Hindi pwede. Dapat yung gina-apportion mo na. So, ang kinatawag na rin, engineer, i-divide, i-determine mo, anay, imo nga weight. Ikaduwa, but before that, dapat mag-inom ka DTX sila padalundanan mo ganyan tubig.
1: Correct.
2: Part na dala na natin sa pag-inom mo sa DTX 500 para mangin healthy ka.
1: Pero yun ang mga ginamugmug yan, hindi na dapat unlon.
2: Hindi eh.
1: Hindi ah, okay.
2: Patangan mo mag-inom ka, i-count mo na to ah. Ang pag-inom mo sa may TC kag DTX para healthy ka everyday, i-count mo na to ang isa ka baso mo to. Now, ari, i-calculate mo ikaduwa, after sa imok timbang, i-calculate mo man kung i-determine mo pila ka oras kanadlaw ka nga bugtaw.
1: Okay.
2: Butang tabi, 8 hours ka lang yung tulog. So may remainder ka nga 16 hours.
1: 16 hours.
2: Nga awake ka.
1: Okay.
2: Hindi mo na ito pag sumahon ng 8 hours, kitulog ka na iya.
1: Aha.
2: So ang imong butang tabi, 2.5 liters, ang imong desired kay 70 kilogram ka.
1: Aha.
2: I-divide mo na sa 16 hours nga gabugtaw ka. So most likely, ang imo sina nga per hour, ara lang na sa 153 ml. Or butang ta mga 3/4 ang baso.
1: Okay.
2: Kada oras.
1: Kada oras.
2: Oo.
1: Uh-huh.
2: Kada oras. Kita ka, engineer, nga mag-inom ka, dugay-dugay ihi, kay sobra ka damo. Isa sa platandaan ba, engineer, nga ang imo yuri, nga nasubrahan ka. No? Nasubrahan ka sa tubig. Because ang imo nga urine, puti-puti.
1: Mm-hmm.
3: Clear
2: ka ayo. Dapat medyo yellowish lang gamay. Your kidney can only process 800 to 1000
1: liters
2: per hour.
1: Okay.
2: 1 liter 800 to 1 liter per hour lang ang iya nga makaya i-process.
1: Aha. Uh-huh.
2: Nag-inom ka na yakron dumudamo, yang kidney mo mas strain.
1: Okay.
2: Kag hindi lamang ihi nang magwa, hindi lamang tubig, dala na nadang imo electrolytes ni Sir Kevin.
1: Mm.
2: Magka electrolyte imbalance kaya ginawas out mo to.
1: Mm-hmm.
2: Ang tingi, that's why engineer ginalimit ta. Ara ka lang sa 3/4 baso, 3/4 ang baso.
1: Mm-hmm.
2: Every hour. Amo na lang na imo ah sa oras nga gabugtaw ka. Now ari pa.
1: Pero ako sir GP, nag-inom ko ya tubig, kumakabugtaw kong gabi blaga, inom ko ya tubig.
2: Ako kung batasan, bisan palimpas sa Amerika, ako sa una.
1: Tugnaw to ya, tugnaw to yung imo, tuya. Di man na.
2: Hindi, no. Mainom ko.
1: Before matulog?
2: 30 minutes. No, 30 minutes before sleeping.
1: Okay.
2: Mainom ko na. Kay enough naman na siyang ipagwa ko na, iihi ko na.
1: Saga na?
2: Hindi. Before matulog, tapos matulog ko 9. 8:30, mainom ko 3/4 sa baso or isa ka baso.
1: Okay.
2: Before ko magtulog, mangihi ko na.
1: Okay.
2: Para nga empty bladder.
1: Okay.
2: Because when you sleep, importante nga hindi ka madisturbo.
1: Correct.
2: Ang kaiyon ka, meaning full bladder ka, makaisturbo na sa imo sleeping, quality sleep. Kaya ang goal ta, we can have dapat quality sleep for 8 hours.
1: Mm-hmm.
2: So pag 30 minutes before sleeping, mainom ko tubig, isak baso, before magsaka sa bed, mangihi na ko na.
1: Okay.
2: Rikta-rikta na ko na bilog.
1: Basta sa aga?
2: Basta sa aga, wala na ko na ihi. Yan. Pero kung mainom ka before magtulog, especially may bladder, may half or may unod ang bladder mo to, bapagtawon niya guna 2 hours, 3 hours after, kay mangihi ka. Kun wala ka man nag-inom before ka magtulog, sige kaya bugtaw, ihi. Ti, kuan aya? Nang sign isang diabetes?
1: Sign
2: na isang diabetes.
1: Irregular na na, irregular.
2: Polyuria na iya nga sagi, kaya bugtaw. No? Natremia. Ano ganyan si Kevin?
3: Natremia.
2: Natremia.
3: Hyponatremia. Dubo ng sodium si mga...
2: No, kaya sige mo to kaihi. Now, so engineer, amo na ang simple. Now, pero sa amo ni Sir Kevin nag-exercise, we add up another 500 ml per hour. Kon ga exercise kami. So example lang amon inom ni Sir Kevin abi na sa 2.5 liters. Kon mag gym kami, mabalon kami na isa ka 500 ml nga tubig. Kaya takos na imo isa ka butilya lang nga
1: okay.
2: Litro. Ubusan na in 1 hour mga gym. Kay but silingon, well hydrated kasi during ga gym ka. So importante sa tanan aside sa water nga matag sa aton ang mga benefits. Sa Wednesday, we'll discuss the benefits of water. Subong, what is the proper timing? Tag, ano kadamo nga water ang aton nga gi-discuss? By Wednesday, we'll discuss ano ang benepisyo sini kung sige na tainom. Because may D3 bio pa si Sir Kevin. So, ngaton lang amo ni. While you are particular with your water, hindi lamang water ang makapahilty sa imo. You still have oxidative stress nga dapat i-combat. Nga hindi niya masalangan dulaon sa water. You need antioxidant, engineer. Antioxidant supplementation like DTX 500 plus water nga insakto nga pag-inom, healthy ka, engineer. Healthy si kidney, healthy si atay, healthy individual ka. If you have DTX 500 and MITC incorporated sa imo daily ka diet plus your water. Kasi subong, nagakulo coffee ko with the DTX coffee mix, namit-namit ka sabon nga kape.
1: So sigurado may tubig mo na. Of course.
2: Yes, but we do not usually count liquids nga hindi siya pure water. Ang soft drinks hindi mo pag-count as your water. Kay ang soft drinks siya may upod niya ng mga chemicals.
1: Correct,
2: may,
1: correct.
2: Pang may caffeine, may sugar. Pure water ang inistoryahan ta. Clear and drinkable pure water. Sige, I'll go ahead na. Let's go sa talk ni Doc with Sir Kevin.
1: Sige, Sir Kevin. Mayong aga sa imo liwat.
3: Thank you, Sir JP. Thank you, Engineer. Thank you. Sa aton D3 Bio Health Talk, no, ang aton pag-istoryahan. Siyempre, na-istoryahan ta na ni sa DTX 500 Health Alert sang una, Engineer. No, sa D3 Bio naman, istoryahan ta naman, no, ang chronological order, chronological aging versus biological aging. So, ano yung iblang chronological aging kag... biological aging. So,
1: kung ka edad kaya numeric, nga taas yung edad, that is chronological.
3: Kung ano kakadugay na diri engineer sa kalibutan, that's your chronological aging. So, let's say by example, 40 years old ka na, no, nag-birthday ka kagapon, and it's your 40th birthday, amo nang imo nga chronological birthday, no? So, amo na siya.
1: So, 40, ang 40.
3: Amo nang ga-reflect kung ano ka nakadugay, nagakabuhi sa sininga kalibutan. Pero, okay, ang aton naman niya, ang pagatutukan, engineer, amo ning biological age, no? Ang biological aging nga ginatawag. Kay, it doesn't mean nga 40 years old ka, pero ang imulawas can function just like as the 40 years old.
1: Aha. No?
3: Kay, matag ko isa ka scenario, engineer, no? So, isa ka person A, no? Person A, tawagan sa si person A. Or si Juan,
1: okay,
3: 40 years old.
1: Okay.
3: Si Pedro, 40 years old man.
1: Aha.
3: Galing kay si Juan, bisyuhan.
1: Aha.
3: No? Palakaon fast food. Tambok si Juan. Si Pedro, healthy. Palakaon utan, prutas, gainom D3 Bio, gainom DTX, Mighty C.
1: Okay, okay.
3: No? Ge-exercise pa. So ini sila si Juan kag si Pedro nagpanghakwat sila sang mga gamit sa ilabalay, no? Kay masaylo sila kuno balay, engineer.
1: Okay.
3: Si Pedro wala pa ya ginahapo pero si Juan monoblock pa lang ya ginakwat ginhapo na siya. So amo na ang difference, engineer. So dira na nagasulod ang ginatawag nga biological aging. So paano bala mabuligan ni D3 Bio ang isa ka tawo nga nagaedad, engineer, no? Or nagatigulang. Kaya pagtigulang, hindi taman ni malikawan, engineer. No, ang
4: ang
3: chronological aging hindi naton malikawan, pero hindi man naton mapahinay.
4: Uh-huh.
3: Okay, kada tuig birthday kita, pero ang biological aging engineer pwede naton mapahinay. No, let's say biya 40 years old kada pero imo function sang imo nga lawas do ka 30 years old.
4: Di amo nang mga ideal gidya ka mga maayo yung health ya Sir Kevin.
3: So amo na engineer no ang isa sa ka mga scenario para maintindihan naton kung ano bala ang chronological age kag biological age.

0: DTX 500, magahubin ka na. No, it's not like that. It's a pattern, no? Lalo na sa pag-alaga sa imong health. Kag syempre, kinanglan mo, mayara ka physical activity.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka ka-walking, no? Sa mga may edad, da, pwede gid ka mo kasugod walking kada aga. Or, kung kaya nyo mag-hakwat, no? Mag-exercise, pwede gid ka mo ka-exercise. Kagikaduwa, engineer, ang diet, no? So, mayara kita, ginatawag nga, hambal nila ko no engineer pagkabati mo gan isang ano ni cheese curls.
1: Mm-hmm.
0: Anong gasulod sa pinsar mo?
1: Di mga junk foods na
0: yan. Oh, di ba junk foods unhealthy.
1: Aha.
0: Pero in a ano ni in a fair judgment wala sang pagkaon nga unhealthy. May ara lang gid pagkaon nga nutrient dense kag
1: No nutrients at all,
0: engineer, no? So, amo na mga junk food. So, no nutrients. Meaning, nga pagkaon mo sang cheese curl, ikaisa ka lang nagkaon, na it doesn't mean nga unhealthy na siya.
1: Uh-huh.
0: It's the pattern. Kung adlaw-adlaw kagakaon cheese curl,
1: uh-huh,
0: amo na nagapa-unhealthy sa cheese curl, engineer.
1: Okay, okay.
0: So, amo na siya.
1: Understand.
0: So, it's the pattern, engineer, no? So, gasulod, ang importansya sang diet, engineer, para ma-reverse naton ang aton nga biological aging. Ikaduwa, sleep, engineer, no? Kaya ang pagtulog, amuning recovery sang aton lawas every day. Ginaabusaran ta, ginagamit ang aton lawas, no? Aton gani sa lakyan, ginagarahe naton sa gabi para lang
1: makapaway ba ni?
0: Makapaway. How much more ang aton lawas kung ginagaan mo importansya ang pag-exercise, ang pagkaon sang balancing a diet, mas tagaan mo importansya ang pagpahuway, no? 5 times mo tagaan importansya ang pagpahuway, engineer, kag ika-apat, engineer, no? Ang stress, no? Dapat kabalo kita mag-manage ang aton stress. Syempre sa tiun subong, no? Sa kalibutan tungod sang kasakuon, no, o kadamuon sang responsibilidad, kamahal sang balaklon, gadamo ang aton stress, pero kinanglan naton mag-set sang bag-o nga mindset para ma-manage naton ang aton nga stress. Kasi syempre ang pag-exercise makabuli gina sinyo sa pag-manage sang inyong nga stress. Kag syempre engineer paglikaw sa mga bisyo kaangay sang pagpanigarilyo, kag pag inom sa mga makaulubog nga ilim nun. Kasi syempre, mga exposure pag natin sa environmental factors, isa na sila sa nag-pataas ang natin biological aging. So, ina sila, kinanglan na sila natin i-manage through our healthy habits, no?
1: Mm-hmm.
0: Because magambal ta habits, it's also a pattern of healthy actions. Like
1: regular operation sa labas mo eh.
0: Yes, engineer. Hindi lang na siya kay one time payment nga pagbayad mo or pag-ubra mo, ikaisa, okay na.
1: Uh-huh.
0: Nga magiging healthy ka na kay nag-jogging ka lang sininga aga, tapos pagkabuas, wala ka na, naguntat ka na jogging, uh-huh, naguntat ka na exercise, hindi na siya muna ga-work, no? So, ang goal diri, engineer, is suportahan ang inyong alawas samtang nagataas ang inyong edad, no? So, in short, gaan naton kabuhi ang inyong mga lawas even though ang aton nga edad is tigulang na. So, diri na nagasulod, engineer, si D3 Bio. No, kay ginambal na naton kinanglan nila mag-exercise. Kinanglan nila magkaon sang balansing nga pagkaon, kinanglan nila sang sakto nga pauway, engineer.
1: Mm.
0: So, makabulig si D3 Bio sa mga tawo nga nagakinanglan sang vitamin D kay ang tigulang, engineer. Dako ni ila demand sa vitamin D. Kag ang vitamin D ara sa D3 Bio nga ginupdan sang extra virgin coconut oil. Kag nga ginupdan ini naton, engineer, sang extra virgin coconut oil ang aton vitamin D sa aton nga D3 Bio. Kaya ang vitamin D is a fat soluble vitamin. In short, maabsorb na siya sa aton lawas nga kinanglanon sang fat. So ginparisan ina naton sa formula sang D3 Bio sang extra virgin coconut oil, which is a healthy fat, engineer, no? So, hindi tanan nga fat, malain, hindi makapatambok, no? So, ang iba nga fat, makabulig ina para sa metabolismo sang aton lawas, sa pag-utilize ang aton lawas sa mga fat-soluble vitamins, kag at the same time sa pag-govern sang aton nga mga hormones nga ginatawag, engineer. So, ang vitamin D, nagabulig ini siya sa pag-absorb sang calcium, para sa normal bone health sang

0: aton nga lawa. So di ba kung mga may edad na taga galuya aton bones, no? Kay samtang ka edad kita engineer, nagataas ang ginatawag nga bone loss or ginatawag nga osteopenia.
1: So mga requirement ta, dako man kinanglanon ta.
0: Yes engineer, that's why kinanglan naton magsuplemento sang D3 bio ilabi na kung kita nagaedad 40 up engineer, no? Kag nga nagamatter gid ini nga importante gid ang pag-alaga naton sa aton biological order engineer. Let's say yo ara simo tanan nga manggad engineer.
1: Mm-hmm.
0: Tapos retired ka na, ara na simo tanan nga
1: oras.
0: Pero wala ka na sang lawas nga makasuporta para makalagaw-lagaw or enjoy yon imo manggad.
1: So hindi ka man happy, no?
0: So ano na siya engineer?
1: Dapat samtang medyo may energy pa.
0: So
1: may kwarta.
0: Amo na sang punto ko engineer nga samtang nang samtang temprano pa, no? Alagaan niyo ninyo lawas. Kag syempre ang tagaan ta importansya ang pag pagsapak sa ginatawag naton nga biological age naton, no? So dapat aton lawas ya hubin japon ang performance or capable magsuporta sa aton nga gawi samtang kita nagaedad engineer, no? Kay storya ganin ni Doc Ramil sa kon engineer sangga gym siya kuno sa Palawan, may nakasabay siya nga 85 years old sa gym pa and gakwat pagi di engineer bugat. So mo nang naka-inspire kay Doc nga mag ipursu niya ang ginatawag nga fitness journey niya engineer. So diri na ta na maintain na nato ng strong bones kay inom kita sang D3 bio nga may aras ang vitamin D3. Kag syempre ang vitamin D3 is also an anti-aging vitamin engineer. Kag di ta malipat ang pinaka-importante gid sa tanan sa D3 bio is ang extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil amo ni siya ang superstar sa D3 bio. Kay gina proteksyonan niya ang aton lawas against mga microbes, no, nga pwede maka-atake sa aton kung kita mahina na to, kung kita gatigulang. Kaya aton yung immune system engineer galuya man kung kita gatigulang, no. So kinanglan ta man dugang nga suporta kag ina iatag ina sa aton sang D3 bio. Kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga may ara sang MCTs nga ginakabig nga potent antimicrobial agent nga nagapabakod sa aton immune system. Kag syempre engineer hindi lang amo na kay ang D3 bio, ang extra virgin coconut oil nagabuligid sa pag or ginapabaskog pagid ang epekto sang vitamin D3 sa aton lawas. So kung gapangita ka mo vitamin D3, dire ka mo sa D3 bio kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga upod, no, no, sa aton nga formulation. So vitamin D3 plus extra virgin coconut oil is the perfect combination sa pag alaga naton sa aton lawas kag para ma-reverse naton ang ginatawag nga biological aging. So ang aton diri engineer is sa aton nga mga suki nga tigpalamtik nga may ara na sang edad pero gusto pa mag-healthy lifestyle, hindi pa ulihi ang tanan, no? Every day you can start your day one, no? Day one sa inyo nga pag sa inyo nga health, no? Sa pag-alaga sa inyo nga health, kaupod nyo ang tanan nga suplemento sang Clinica di Alternativo, ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag syempre ang D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Salamat Sir Kevin, daw grabe gid, nami gid ang mga informasyon nga ginatag mo para sa internal health naton, no? Pero sa external health naman Sir Kevin, dapat kana ang appearance tabala ka na manaya-naya, natural skin nga doga bright ang aton nga skin, aga exfoliate man ang mga dead skin naton, dapat healthy ang aton nga skin, Sir Kevin. So ginarekomendar taman ining aton DTX beauty soap, Sir Kevin. Hindi lang niya pang pa-beauty kundi pang healthy man sang aton nga skin, Sir Kevin. Anong madugang mo pa? Anong may ara sa aton nga DTX beauty soap? May aram sa papaya, Sir Kevin, extract?
0: Yes, ang DTX Beauty Soap na ito, engineer, may aram sa papaya fruit extract nga nagahatag sang iya whitening property, no? Ginapaputi niya ang aton panit. Siyempre, ang antimicrobial property gid yung engineer ang matawaran sa DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madre de Cacao leaf extract, kag sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap nga ginatap na ang anuman nga sahi sa skin diseases, no, or gina-prevent ang anuman nga sahi sa skin diseases nga pwede mag damage sa aton nga panit. So kung gusto mo nami imukutis kag wala sang skin disease, mag DTX Beauty Soap ka.
1: Okay, partner lang taman na ina, no, sang Clinica Diofresh para malikaw ang baho, Sir Kevin. Kundi tanan kita ya ginabalhas, labi na gid kung mag-exercise kita or mag-inot nga panahon, ginabalhas kita. Situate na kung balason ka, hindi manimaho ang imo balhas, labi na gid imo ilok, Sir Kevin, kinanglan mo mag ining Clinica Diofresh para 48 hours protected ka, hindi ka magasala-sala, Sir Kevin, nya kalait yung baho nga palagyo ang mga kilala mo, mga friends mo, kaya nga ang solution ang natabo sa imo, Sir Kevin.
0: Yes, engineer, no, sa DTA, sa Clinica Diofresh, ang Clinica Diofresh may 48 hours of freshness. Siyempre, may pilihan sila, engineer, ang Dio Glow, no, bago nga produkto sa Clinica Di Alternativo nga nagasolusyon sa mga medyo magaloom ang kilikili, engineer.
1: Correcto.
0: No? Siyempre, nag-aatag man Japan protection against body odor. So, may araw sila pilihan either sa natural nga Diofresh or Clinica Diofresh or sa Dio Glow sila, engineer, no, nga bag-o nga product line sa Clinica Di Alternativo. Kaginatanan, available na sa clinic sa Clinica Di Alternativo.
1: Medyo maulo-ulan, Sir Kevin. Medyo bugna ang panahon. Kinanglan to yung mga pi. Ako yung kadaaga. Kadaaga, Sir Kevin. Magpainit-init yung ako gamit ang DTX Coffee Mix. Amo na ginabutang ko sa ulo ko, permi. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
0: Nagadetox ka pa. Kaya ang DTX Coffee Mix, engineer, bugana sa antioxidant. Isa sa mga component sang DTX 500 man, no, ang antioxidant nga may aras ang anti-aging property, no. Balta ni anti-aging gina pahubin naton biological age, engineer, no. So makapa at ang function sang aton lawas hubin Japan. Kag syempre ang DTX coffee mix may chia seeds nga nagatinlo sang aton nga digestive tract para ang mga undigested food particles da ma-brush pagwa sa aton lawas. So that's why naga-detox ka pa kung ang imo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo ya
1: double barrel
0: or double dose ang antioxidant, mag DTX Premium Coffee ka. Kay duwa ang antioxidant nga gindugang sa DTX Premium Coffee, may ergothionine ni kag ang antioxidant sa DSE. Kag syempre ang sweetener, engineer, stevia. Ang stevia isa ka natural sweetener, so ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis sang isa ka timplada nga kape, no, sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. Kaya ang iya nga sweetener, engineer, stevia, no. So hindi kagid mag-worry nga magtaas imo blood sugar level. So mag DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, Prebio Coffee, no. Kaya ang Prebio Coffee may probiotics nga nagabulig sa paghimo sa mga happy hormones sa aton tiyan para stable ang aton nga mood kag layo kita sa stress. Mag Prebio Coffee. Kag hindi nyo pagkalipatan ang Clinicas Probiotics kung may gabutod-butod na imo tiyan, gina LBM kabala or gina diarrhea or hindi ka matunawan, no, constipated ka, hindi ka ka-aria, basi kulang ka lang sa probiotics or even gabalik-balik ang urinary tract infection mo da, engineer. Basi kulang ka lang sa probiotics. So ginapakilala namon sa inyo ang Clinicas Probiotics, no. Kaya ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo. Nga Clinicas Probiotics, engineer, kay sigurado sila ya nga ang probiotics nga ara sa Probiotics buhi kag mapuslan sang ilalawas. Kay in order para mapuslan sang aton lawas ang probiotics, kinanglan buhi ini nga magsulod sa aton lawas hasta makalabot sa bituka. No?
1: Ang mga good bacteria nag-multiply, gadamo
0: man. Yes, engineer, gadamo. Kaya may iba niya probiotics nga once mabulad lang sa initan, engineer,
1: patay
0: na. So ang base ang ginainom mo da nga probiotics, patay na, hindi na mapuslan, puro na lang tamis ang imo ginainom, no, sa imo nga probiotics. So mag-switch na kamo sa Clinicas Probiotics kag ang nami pa diri, it could prevent the development sang colorectal cancer kay ginapanubo sang probiotics ang carcinogenic agents nga ara sa aton pagkaon, no? So once pag-abot sang pagkaon sa aton nga tiyan, ginapangkaon na sang probiotics ang mga carcinogenic agents da para hindi na magsulod sa aton lawas. Engineer, sa bituka pa lang naton ginapangtinloan na sang probiotics. So ina, kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Clinica Sport.
1: So malikawan ang kwan ining colon cancer, Sir Kevin. Mm. So isa pa ang ako niyang idulong sila, Sir Kevin, inibulang extend food supplement for men.
0: Mm.
1: Ang importante na direya para ini sa mga may edad-edad na nga mga lalaki kag babae, bisan nagambal diri nga for men, pero actually pwede man ini sa babae. Aprodisiak ini, Sir Kevin. Buti nga nun, may ara ni siya makakaglabuwas ka nga traditional ginagamit bilang aprodisiak. Kaga sexual health, ginabuligan,
0: Sir Kevin. Ginabuhi ang gakatulog nga dugo, engineer, wastas ang extend food supplement. Kay kung nami ang blood circulation, nami man ang pagdulong sa mga sustansya or mga nutrients sa tagsa-tagsa kaparte sang aton lawas, no, pati si Manoy lawas gaan gid supply sang dugo, no, kay nami ang blood circulation kay naka-extend, plus may extra quality time ka sa imo partner kung naka-extend ka, engineer. Ilabi na gid kung pag tapos nyo extend naman news kamo sang DTX
1: at grabe pagid ang kwan blood flow
0: pion, engineer, no. Ang pressure blas ang himas, saktong-sakto gid kakas ang pagpalanakit sa imong kalawasan. Plus ang nami nga aroma sang DTX liniment oil nga nagapakalma sa imo samtang ginahagod.
1: Correct. Ang munang nami daya. Ina kung isa daw ginadagat pa ka blaster Kevin, nami man niya simut-simutan samtang nagabiyahe ka. Kaga namin sa kay ang pinakaimportante ang penetration bla sing init kag lamig.
0: Sakto lang gid ang sakto init kag lamig, no, sa pag-absorb sang imo nga panit sa DTX liniment oil, no. Kay may iba niya nga bala news nga pag pahid mo hapdi dason, area saktong-sakto ang init, sakto ang lamig sa DTX liniment oil.
1: Okay, daw wala tayong po, Sir Kevin.
0: Yes.
1: Din sila pwede makabakala.
0: Sa itong mga suki nga tigpalamati, no, available ang produkto sa Klinika de Alternativo sa mga pili nga mga butika sa inyong lugar. Kag syempre, available gid niya tanan sa branch sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, maski diin kamo da. Para sa address ang amon clinics kag sa dugang impormasyon, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo, or magpadala sang mensahe sa aton Facebook page kag didto kamo pamangkot sang dugang impormasyon sang aton nga mga address sang clinics nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre, engineer, sa aton nga mga suki nga tigpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa impormasyon sa ikayong lawas. Diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas Amligan, balatian likawan.
1: Indiyat ni Doc Ramiloy amon pinalangga nga CEO, wala untat yo, Sir Kevin, sa pinsar kung anong mahimo makabulig na kita tanan maging healthy, no? Gina-open ini permi, ina-offer ini ang informasyon sa ikayong lawas para magiyahan ang tagsa-tagsa nga nagapamati. Of course, sa aton Vice President sa Operation, salamat man, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ang aton mga technician dire, si Sir Ethan, kag si Sir Alcantara, no? Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Dan?
2: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amuna nga wala ko yaga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon formalidad na lang na iya.
1: Tuod ka, Daddy?
2: Oo, naisip ko na kon pilang mabuto sa akon.
1: Paano na, Daddy, man?
2: Pagi sa survey ni Bong Sansaw.
1: Basi Sansaw na yung survey, Dad?
2: Suno sa survey ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kaga ako gid ko nung number one nga kagawad.
1: Hala? Sadya-sadya, no?

0: jeep nga tanod?
1: Yes, Magdalena. Sekretarya nga korap.
0: Ah! Aba, naghamba lang hindi korap?
1: It's a tie, eh.
0: Pangburon, ano ba nang ginapaminsar mo, ha?
1: Madam, kukon. Nagahuna-huna ako kon ano ang palaabuton sang barangay Hulta.
0: Ha? Alam sang pinsar mo, ha?
1: Mayotani kung may bago nga lamisa kag electric fan.
0: Ah! Hala. Abi ko do ano na? Kay do ka seryoso sang imo nga panulok?
1: Madam, abi mo may nagambal sa akon nga mangita kakuno sang pwede klawaton.
0: Ti, anong sabat mo?
1: Ambal ko nga ang pwede mo lang makuha. Ballpen nga imo man mismo, eh.
0: Ah! Ay, mayo na lang kay wala. Kagid ba tabinas ba, no?
1: Oo, kahit ikon mangawat, ha? Mangawat ko, ba? Kung madakpan, ta? Base ang mag-shot ko. Ang mag-shot ko pang una makita sa Facebook, blaw.
0: Kag, madalahe gid si Kapitan, eh, no? Amo nang hambal mo, nagligad nga, daw nakonsensya ka? Tapos subong, daw ikaw naman ang gagad sa akong mangawat?
1: Eh, daw nagkabala na ko, madama. Sakto ka gali, madam, no? Nga, una lang na yung makonsensya ka, pero magdugay na gali, madula man lang, no?
0: Amo na, gani. Kaya naagyan ko naman, ha?
1: Amo na nga, samtang kabalan pa ko, tuduhan ko na pangawat,
0: ha? Hala! Agay, ah.
1: Kay basib lang mag-abot ang time nga matubuan na kuya konsensya. Sang konsensya, ganyan lang nga tuntuod. Hindi, na kuya ka pangawat.
0: Ay, ang konsensya, ya, agi lang na iya.
1: Nga man, madam Magdalena, oh.
0: Wala ganin na konsensya dang magagapangawat sang minaleta? Kita pa yato niya nga sobre-sobre lang?
1: Ba, sadya-sadya, you know?

0: Oh, kami nga naman isang akon bala yan. Kaya ako naman di isa. Klain sa kami nga o daw na matyan. Ang mayo pa, mamati na ako sa radio. Bahala na sutab ang galawag basta malingaw ko. Are. Are na? Are na si DJ Nilo. Siya na ganyan?
1: Hello, hello, hello! I'm back again!
0: Bilangga ba nga intro ya?
1: Good morning, ladies and gentlemen! Most especially, people at the back! Let's get ready to rumble!
0: Animal! Do paawayo niyo pa kami niyao? Parayan ba, DJ Nilo?
1: Sagyapon, ako niya. This is me, DJ Nilo, sa programang Ang Tinig ng Mga Sutap, Tap, Tap, Tap, Tap.
0: Wow! Gaiko-iko ka na,
1: Sagyapon, yari naman kita sa isa ka oras nga programa. 10 minutos nga wakal, 50 minutos nga commercial.
0: Tara na siya. Ginpagwaya naman ang iyapang bugas-bugas nga intro. Sadya-sadya, no? Wow!

0: How are you, Yusuf Castre?
1: I'm fine, thank you.
0: Good. Kamusta ang mga media naton ng mga bayaran?
1: Na bayaran, ha?
0: Agoy! Amo na yan.
1: Kailapit na nga da ng imunga sona, Mr. President.
0: Ba?
1: Maayo na. Nga nabayaran ta na sila nga daan para magtikom ng bibig nila.
0: Sakto gina. Kay kabalo ka. Hindi ko pa sa ulado ang speech ko eh.
1: Isa na kabulan nga memorize. Hindi mo pa tiyapon sa ulo?
0: Hindi pa. Ay wala. Kung muna ginapasulod sa ulo ko yan.
1: Ay! Ang ginapasulod mo sa ulo mo yan?
0: Ang paggamit sang kok. Kukwa. Kagpanipon sa mga malita.
1: Oh, Mr. President,
0: oh.
1: Basi magbulol ka naman mag-speech, ha?
0: Ah, pwede naman na guru i-pre-record, ha?
1: Hala!
0: May kilala kong recording engineer. Patigayon mo sa ako na. Basahon ko samtang gina-record yan.
1: Kagsadiin ta na mapa-record nga recording studio, Mr. President, man?
0: Sa kampiyon nga recording studio.
1: Ay, sadiin na, Mr. President?
0: Sa K5 News FM Drama Recording Studio.
1: Ah! Ay, dara gali. Kag sino nga aton himuon nga recording engineer?
0: Ah, ang chief technician sang sad radio, ah.
1: Ah, la. Mayo na siya mag-edit, ha?
0: Ah. Kung pag-a-edit lang hambalan, bisan siya na lang gani mabasa, sundo niya lang ang tingog ko. Amo na lang himuon ko. Tapos, malipsink na lang ko. Kung magsuma ko.
1: Ay, hindi na tani pwede, pero ti, ikaw man yung masunod kay ikaw man yung presidente eh.
0: Nanamo na iya. Wala sila may mahimo. Kay ako ang hawak ng bit.
1: Sadya-sadya, inong.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: Mega ka bang kay kagsoon ko pa. Ano ba lang ang dumos ka buhay?
1: Simple lang mega. Gusto ko lang mangin milyonaryo ah.
0: Animal? Simple lang pero grabe ba? Ano yung moon mo para mangin milyonaryo?
1: Mangita ko na isang-isa ka milyon ah.
0: Ako ya Meg, handom ko yung mangin sikat ng artista.
1: Kabalo ko na mag-acting ah.
0: Oo kung may utang ko sa Tiangge, ag-acting ko nga wala agad ko kakilala sa manog panukot.
1: Maayo agad mag-acting ah.
0: Ikaw bala Meg, kung mangin milyonaryo ka, anong una mo baklan?
1: Mabakal ko siyang makina nga gahimo, kwarta. Para adlaw-adlaw, maaay mo na lang ko kwarta para mamintin kung akon pagka-milyonaryo. Ikaw, Meg, ano nga pelikula ang gusto mo, Meg?
0: Ang pelikula nga gusto ko? Ang pelikula nga ako kontrabida. Killer ko.
1: Killer sa ano?
0: Killer sa milyonaryo.
1: Ha?

0: Burog. May sobra ko nung solar panels nga wala nagamit.
1: Ti, madam, dinta na ibutang.
0: Ano ang una mo nga napinsaran, how?
1: Sa balay ko tani ibutang, ha?
0: Nala! Hoy! Amogid na ang hindi pwede.
1: Hindi pwede nga itakod ko sa balay, how?
0: Hindi, eh.
1: Di sa diinta na dapat ibutang?
0: Dapat sa balay.
1: Balay mo?
0: Oo.
1: Bye-bye!
0: Hindi pwede, pero sa amon balaya, pwede.
1: Nga? Nga sa imo balaya, pwede ako. Sa ako niya, hindi.
0: Ay, human. Kung sa imo balaya ibutang, di masalaan ka gid nga ginpalapaw mo?
1: Ay. O tinga akong sa imo balaya.
0: Eh, tito, hindi pa yung mahalata, eh.
1: Kaya nga, hindi mahalata, o?
0: Kiti, pwede ko na yung rason nga. Kaya ko na yung baklon. Kiti, may sweldo ko may... Ay, may sweldo ko, ya?
1: Di ako, wala ko yung sweldo, aw.
0: May ara man, pero... Hinmuno na ya kayo.
1: Kaya naman.
0: Kiti, dali ka man katulog sa barangay hall. Sumugod sang... Kinbayaan ka ni Maria Capra. Pupangsanagan mo to sinyo, kay wala ka naman to ga-star.
1: Hala. Sadya-sadya, inaho.
0: Wow!

0: Palayo nun na rin pagpamati kay DJ Nilo.
1: May ara naman kita bago nga mga balita.
0: Sige, hindi na pagpadugay eh. Balita na lang.
1: O galing, nabudlayan ko siguran. Kay basi, hindi ko matapos. May malipot lang adahan ng oras ko eh.
0: Animal, naghambal ka ba tapos hindi mo malangali pagtapos ng imo balita?
1: Malapit na lang ang barangay kag-SK election. Bao, ang mga tao sang una nga wala nagapamugno, subong nagapamugno kay mapapili gali kagawa.
0: Dausto ka, dausto ka kid.
1: Ang iban naglibot-libot na sa mga purok na sang una, panago lang sa ila sininga balay ang obra bisan kagawad na nga daan. Pero may ara ako sang i-endorso sa inyo. Kay mahal niya ang talent fee nga bayad niya sa akon.
0: Animal, buhay-buhay diyang lakat ni DJ Nilo.
1: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may ara da nag-aarangkada El Jan Liva. Ato na ha.
0: Haba! Animal, dako kinigurong bayad siya ni El Jan Liva sa Barangay Puso, La Castellana.
1: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang ah. Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya ah.
0: Hala! Sadya-sadya, no? Wah!

0: Pagsun na pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Hindi, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang ako nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskat pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na dugla ang minod sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil niyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang gapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang kita.
8: Ganado kaya malusog.
9: Kitang kita.
8: Timbang ay mabigat.
10: Mula batok hanggang tigke.
9: Kitang kita.
11: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
12: Walang amoy.
9: Kitang kita.
8: Ang pangarap ng pamilya.
11: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Napit! Sulit!
15: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Number one!
17: The
18: Hit Music Station!
17: 101.5 K5 News.
19: Ininga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
10: This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan na tola permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo.
3: Na may ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, taki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay ang kablawa sir boy. Before I take gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours kumpawan sir boy.
3: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo dahil napuhin mo na to.
2: Di ba sa check up pa lang, yeah, 700 na bayad mo. Check up pa lang.
4: Check up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
2: That's how effective is D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika.
6: Yes, kag ang kanami pagod sir boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imong digestion, absorption, tigaw gid sir boy. Pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imong tiyan, ma-cure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon sir boy. Kaya nga man gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag overeat sir boy. No?
4: Sakto
6: mag,
4: na doksan.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog sir boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3 Bio permitan ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapaligarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
7: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 Bio adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 Bio.
0: D3 Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio puno sang lauric acid nga ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. With VCO.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
4: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit di ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nung kabag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
5: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
5: O baka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig na performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:07 sa aga.
17: Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
18: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
17: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Henaroso. Iniang 11 Mbps.

0: Masakit anay nga to, lokaitan na. Tang. Hmm. Isala ka na naman.
1: Grabe boy.
0: Babes gantalaw pa to ha.

0: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza Jess na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Lunes na lunes karon nga adlaw. Din man kamo nga lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ini nga page. Kang sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si K5 Jean Paul Canyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig.

0: Amerika. Mga insan, mikos-mikos na. Romar Duran, Juna Duga Duga, Merlita Malvas, Kane DeWicks Cross, Annabelle Santisteban, Bernales Goles, James, Joniel Tipawan,
1: hundreds of people in each room,
0: Bings Delphine, Bernie Granada, Richard Bilando Pasilan, Jean Montesino Arroyo, Jan Ray Tabara, Leonardo Sevilla, Roda Angelis Knight from Dumaguete, Miriam Lorieso, Rafi Armonio. Kung dito ka nami, Roda Angelis Knight kay Magambal, Kuyara, kalangya sa Dumaguete. Roda Angelis Knight from Dumaguete City. Nagligad yan. Roda Angelis Knight from Hong Kong. Kalayo layo yabla si Muya. Hindi kaya yada yun niya reachable. Kenneth Javier, amigo kong chuper. Natag-iyas ang iyang ginachupiran. Yan Mondihar from Bacolod. Jennifer Gumban Drua. Mercedes Tabuhara. Gina Purano. Balikin the weeks. Good morning sa guapo. Belia Rendon. Roberto Batayo. Si Jong ang guapo. Si Jong ah. Kay may ga-idol. Idol gili siya. Jong may ga-idol. Idol gili si mo. Jong ataga San Carlos. Jong. Jong. May ga-idol, idol, glisimo, kuno nga taga San Carlos, ay. Si Loy Abrot, mayong aga, si Loy. Liz Nat, good morning, Kim Ariosoni Flora, Gina Purano, Albert Ter de Dios, Yan Mondihar sang Mr. Bros Chicken sa Bacolod, Osjo Mercedes na Buhara, That's Wifey Redobles. Aranaga pamati na si That's Wifey Redobles. Sige. Jan Ricanya Gani, James Red, good morning. Mga balita nga aton pag-istoryahan, sininga. Bag-o bunag nga bata oh, nasapuan ginsulod sa ikubag, kaginbilin sa kampo subong nga aga sa San Carlos. Yawan on klase Eloy niho. Bakon mo na bata, may mo ibilin mo sa kampo. Ibaloon ta ang mga bagay-bagay concerning sining pagbilin sang imo bata sa kampo. Ano ang mga layi nga naga-cover sini? Ano nga mga law sa Pilipinas ang pwede naton ma-cite? That would tell us ano ang mga criminal responsibility or criminal implication sining pag-abandon sang Eloy's bata. Istoryahan ta. Kag subong man ang Talubangi National High School sa Kabangkalan nakabaton sang shooting threat. Kagabi ko noong adlaw, Domingo, nakabato naman sa pagpamahog ang Talubangi National High School. Halin sa isa ka-account nga Tonyo Shooter. Amuning ang balko, mintras tanto nga ang pulista, hindi makatrabaho kag hindi makahimo sa mga tika nga madakpan ang gapang threat sini. Hindi ni sila mag-untat kay White asang sample. Dami sini, may dakpunta. Or kung madakpan, isla, kastiguhon bla. Kastiguhon, higtan ang kamot kagibilin to sa kampo. Kagbutangan nga, nagapang threat ako iskwilahan. Yan, taunta ko may mang threat paliwat. Oh! Do ka na, may bla pang sampula, no? Ibilin sila kag pangbutangan to karatulang ah. Lagapang threat ako iskwilahan. Te, siyempre, hindi na napag-imuon, pero ang ambal ko lang yan, daw kanami. Kailan tawa bala? Inahimo nila yung kalingawan amang threat-threat yung sa social media. Ambalo nila yung isa kaskwilahan, maniro sila dito. Mang butang sila bomba, mamatay sila, mamuno sila, mang ano sila, mahimo sila sa mga malain ng mga hilimuon sa eskwilahan. Di siyempre, ang kapulisan, ang eskwilahan mismo, ang DepEd, i-take niya nila seriously. Di laban-laban na hindi naman kaskwila mga kabataan ta. Hindi naman kaskwila mga kabataan, bangon, may threat. Wala yasang ay mga inosente nga mga wala buot nga mga kabataan niya ma. Te, dapat somebody ma penalize. Someone madakpan. Kagpara ni blang amagaan gani sample. Kay nga aambe basta gani way ka may madakop. Why sang mahimo ang aton cybercrime division sang aton kapulisan, wala sang may madakpan, wala sang katudlaan. Kaya di mambal sila, ay pwede laman ko to ka pang garo-garo, pwede laman ko to ka pang halit-halit sila, pang threat-threat, hindi makugyapon madakpan. Abi ipakita once and for all, police, na kaya nyo ni sila tultulon. Oo, kaya tanitap na on. Kag kita man mismo, buligan tang police. If you have information nga inyo ni upod, kilala nyo, migo nyo. Namon ni kapang titisugid nyo sa police. Parandak pa na. Mayong aga kay Kuya Arnel Ortiz. Long.

0: Guardia sa ospital sang Cadiz gindakop pagi sa gun by bust operation. Ba guardia sang Cadiz District Hospital nakuhaan sang armas kaginapatian siya buong abalor 40,000 pesos. Ay abaw, nanok na si guardia ni.
1: Ah, grabe po.
2: Ano to? Ito?
0: Alias Bitek, nakuhaan man sang armas kag droga sa barangay Granada. Subject ini sa by bust operation sang Police Station 5. Netco magapatigayon sang paginun-anon sa mga operators kag drivers sang traditional jeepney para istoryahan kag diskusyonan ang fuel subsidy kag fuel increase. And I will sing the songs. Ibalunta dugidugay kay K5 Berto. Pero duwara ka na butang sa ika-anom, sa ika-lima, galibad. Good luck. Paimnon ta na kamo subong sang DTX 500 para sinyo nga ika-ayong lawas. Dapat inom gi DTX 500 para nga himsog, kusog. Kag nami ang aton nga kondisyon. Gadugay ni blang makay gadugay kay blang magtigulang. Lantawa ko bala ho. I am already 54 years old, bro, daw 53 lang ya. 54 na ko, pero daw 53 lang. Sang pagsugod, kundi sa Radyo Bandera, that was 9 years ago. I was only 43 years old. Man! Sang nagsugod ko sa Radyo Bandera, nag-apply ko kay Doc Ramil. In 2017, I was only 43 years old lang ako. 43 years old. De karon, 9 years after. Ay, hindi 43 ah. 45 years old. Ah, 45 years old, gugli. Sang nagsaylo ko sa K5 as a Radyo Bandera in 2017, I was only 45 years old. 9 years after, to date, siyam na katuig na nag-uwang di kag nagawal dati sa radyo. Hapon-hapon sa una, subong unto-unto. Ate, 9 years now, ti 54 na ako. Grabe, no? Dugi-dugay, isa na ako katikada, this K5. 10 years yun na ako nga nangin kaupod. I'm already 54. Pero ti ang lawas, yun di pa pang 54 eh. Guya lang na yung gatigulang, guya lang. Kahit ti sige Japon niya. Sige Japon niya gym. Sige Japon niya exercise. Sige Japon DTX 500. Kiti wala man tayo bisyo. Wala man taga inom. Wala man taga panigarilyo. Kag of course, bulig sang Ginoo. Pauway takon adlaw ngayon nagpauway kong Sabado. Pangamuyo ta sa Diyos. Di siyempre, hindi taya magtigulang dayon. Especially kung naga DTX 500. Now, drink kita sa pulong sa Ginoo, anay.

on, he was moral, he was religious, God successful, big time. Pero, intrisyado siya nga maluwas. Intrisyado siya nga makasaka sa gingarian sa Ginoo. Intrisyado siya nga makaangkon sa kabuhing walay katapusan. Kati again, manggaranon siya. Manggaranon, religious, successful. Gusto niya nga maluwas. Gusto niya nga makaangkon ang eternal life. Di, sila niya, paano ko Ginoo maluwas? Anong hambal ni Jesus sa iya? Surrender your possessions and follow me. In verse 22, ginambalansa ni Jesus, gusto mo gali maluwas. Sige, ipanghatag ang imo nga manggad sa pigado. Buyin at tanan mo nga manggad. Oh, Kuya Cesario, taob abitong pare. Ya buyin ang imo tanan nga manggad, yatag sa pigado. Kag magsunod ka sa akon. Ay abaw, pagkabati iyang ipanghatag ang iyang pagkabutang, ang iyang manggad. Ay, naglain ang iyatsura, naguol siya, kag naglakat siya, nga may pagkasubo. Kay dako ang iyang manggad. So karon ang ambal ni Jesus siya mo ni. Budlay, mas mahapos pa siling ni Jesus, magsulod ang dako-dako nga camel sa buho sang dagom kumpara sa manggaranon nga magsulod sa langit. Amo na ang ambal ni Jesus. Now let's talk about this. During the time of Christ, dito sa Israel, why man to ya elepante? Why man to giraffe? Why man to rhinoceros? Di mo to, ang ila to pinakadako. Pinakadako nga sapat that time sa Israel, sa time ni Jesus, is camel. So ang ginggamit sang Dios nga pala ang giran in his hyperbole type of storytelling is the biggest animal during the time, which is camel. Kaginggamit niya man ang pinakagamay nga buho, imaginable, and that is buho sang dagom. Supot silingon niya, budlay galing kalawasan. Tipo silingon niya, budlay galing tiya maluwas. Kay masapos pa gani sa camel nga magsulod sa buho sang dagom. Tipudlay-budlay kita gali eh. Libudlay kita kalawasan. Now, kung naton lang tawon, ang ginamin ni Jesus di is kay ang big time nga tawo, ang iyang nga buot, ang iyang nga tanan-tanan, dito na focus sa iyang manggad. Wala malain nga big time ka. Hindi sala nga big time ka. Hindi malain kung damo ka kwarta. Pero ang ambalas ang Ginoo, kung ang imo buot, ang imo prioridad is your money and not sa Dios, busy ka na katama, why ka nagasimba sa bato, why ka na sa sabat, why ka na chimpo sa Ginoo, kay puro ka nalang negosyo, and ginaprioritize mong negosyo sang sa Dios, hindi mabudlayan kagid. Budlay magsulod sa langit, yes, budlay, but there is Jesus. The answer is Jesus. Oh, budlay magsulod sa langit. Kag hindi kagid niya gani, kasulod pa, no, bing camel makasulod sa buho sang dagoman. Ang implikasyon sini, budlay kagid niya magsulod sa langit. Pero with God, with Jesus, it is possible. Nah, it is possible. Silingi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Amo na. Have Jesus in your life. Hindi magsagay gid focus, hindi pag i-prioritize ang imo negosyo over God. And you will enter eternal life. Jesus is the way. Paagi lang sa iya. Why na iban? Paagi lang sa iya. You can have eternal life. You can have salvation. Amen. Oh, ti amen na.

0: Mayong aga sa tanan nga mga taga Barangay Kabog, 70 Adventist Church members, subuman sa mga taga Barangay Bakuyangan, SDA Church. Mayong aga na sa inyo, mga nagapamati naton nga mga kauturan, tanan nga mga brothers and sisters sang SDA or 70 Adventist diri sa sakop sang Negros Occidental Conference, NOC, sa akon nga mga friends nga mga pastors, good morning. Diri kita sa subo nga balita. May isabi ka bata lapsag ginbutang sa sako kagin bilin sa kampo. Standby, Jong. Nasapuan ini sa mga estudyante dito sa Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental City lang mga aga. Now, kapilata na ni i-discuss, hindi lang ni kaisa. Since nagtrabaho kita diri sa K5, balik-balik ni nga mga isyo, siguro may kabainte na nina ako na-discuss ang about sa kabainte na guro kabilog ni nga may ara sang mga kabataan, mga lapsag nga ginbilin sang iloy wala gin sa pupo matapos nga magpanamit, mag-enjoy sang sex, mag-abot karon sa punto nga mabata na bilin nilang bata. Now, ang bag-o tawo nga bata, they are very sensitive sa temperature. Oo. Ang bata nga bag-o balatawo, they are very sensitive sa changing of temperature. Hindi na sila ka-adapt dayon sa tugnaw kag sa init. Kay man, for the 9 months nga buhi sila sa sulod sang womb sang mother, ang mother ang nagakontrol sang temperature nila. Constant na temperature dito sa sulod sang uterus o sulod sang placenta. Sa sulod sang placenta, ang temperature sang bata, constant na iya. Ang nanay na iya ang nagakontrol. Hindi man tama kainit, hindi tama kabugnaw. Because ara sa sulod sang nanay. Now, pagkagwa karon sang bata, wala na ang normal temperature sang iloy. That's why makabatsyag na sila nga first time nga daw kainit. Ang bata pagwa gitsatsyan sang iloy, ang very first thing man notice nila, ya kainit aw, nga daw katugnaw aw. Ito kalain na gahod na ang ilang sense of hearing, grabe na kagahod na andi makaginhawa na sila makasimot na sila baho. Lain na. So that's why ang bata sometimes they are very anxious, no? Gahibi sila gamay nga why sila binaanad nga dito sa sulod ya tawhay kagton sila sang subay, kagton sang lamok. First time nila kabatsyag kagat. Di siyempre sakit na, may libion na sila. First time sila makabatsyag nga ang ilang pupo to gapilit sa ilang buli. First time sila kabatsyag nga ginauhaw sila, ginagutom sila. Kasakit ang ilatsyan. So initanan, kinanglanon sang bata. Number one, protection sa weather. Protection batok sa tama kainit sang kampo. Protection batok sa tama katugnaw bangod gainulan. Ano pa? Kinanglan niya ni nutrition, kinanglan niya pagkaon, kinanglan niya hygiene. Kinanglan niya ini medical attention. Kinanglan niya ni responsive care sang iloy. Nga kun ano ang iyang hindi manami nga mabatsyagan, ara ang iloy maagubay sa iya. Ara ang iloy makungkong sa iya. Dati kun ibili ni sang iloy, these are the basic needs sang kabataan nga mga lapsag nga pagkugwa sa taguangkan sang iloy. Now we have a law actually in Republic Act number 11767 or Republic Act RA 11767. Ano ini siya? Nagahambal ang RA 11767 nga ang ang parent, pwede niya ang iya bata igahatag sa mga safe haven providers kaangay sang DOH accredited hospital, DOH accredited health center, pwede yaman ini madala sa barangay, pwede yaman ini madala sa local social welfare office ang iyan newborn nga bata kag ipa-adopt allowed ina sang layi under Republic Act 11767. Di nga hindi na ni abi mo on. Gakinanglan lang man ni sila proper turnover nga agi na allow sang layi ini. Because damo abi nga mga Iloy, damo case abi sang unwanted pregnancy. Inablang hindi mo ya gusto nagbusong ka. May mga ginikanan nga gambal, sari nga magbusong gani kay sumpa ta ka. Di karon ang bata ang Iloy nga babayi, nakulbaan nga babalaan sang parents niya nga gabusong sa isumpa sa gani. That's why ginatago-tago nila kalabanan sang mga kabataan amo ni matabo. Magbusong gani malaya sa ila balay, na delayed laya sa balay nila. Makalayas na sa balay nila, hindi magbalik, hindi magpuli kay dako ang tiyan. Hulaton nga magbata. Naglayas, hulaton nga magbata. Pag nagbata na, ihaboy nilang bata. Kung nagamay ng tiyan, puli sila sa ila balay. Tiway kamaan ng amay kag Iloy nga nagbusong gali saya kag nagbata. Do amo na abi ang pangunahuna sang iban. Most often than not, amo na ang sitwasyon nga ang may mga kabataan nga ginapangbilin man kadamo sa mga rason nga gabilin ang Iloy sang bata. Una, isa na diri ang mga ultog ng mga tatay, mga buwisit ng mga lalaki nga mapanamit sila kutibaw sang bata sang ibang nga babaye. O ila da makigilawas sila. And then kung magbusong na gani ang bata sang ibang estudyante, bayan nila. They don't have the balls to face responsibility. Di sa mga kabataan ng mga estudyante, tandaan nyo ni Permi, pamati sa laygay sang inyo mga ginikanan. Kung nga si papa kag si mama, hindi gusto nga sagay ka nobyo-nobyo samtang estudyante ka pa, kay hinali ka ni bumusong ka, guba ang imo puturo. Lain niya nga wala kaya bata kung paras may bata ka. Mabudlay ang mag-eskwila nga may bata ka. Madelayed ka sa klase mo. Delayed ka. Kag ining nobyo-nobyo. Kung ganobyo ginman ka mo, piliya man na ang mga lalaki nga responsible man. Hindi na mga lalaki nga mapanamit lang tupad sa imo, check-in, kamo kung di inda. At di kung magbusong ka na gani, pabayaan ka niya. Kayaan ka niya. Ambal gani ni Antonio Dominic niya, dapat ang mga lalaki, mga Christ-centered, pariho sa iya. Pariho kay Perry, bala kay Papang Perry. Yan mo natani ang mga tipo ng lalaki. Christ-centered. Oh, hindi nang gusto yun lang yung lawas mo. Pagbusong mo ba yan kanya? Namo ni matabo. Now, that's why ang law, ang Pilipinas nag-craft sang law na pwede ang Iloy iatag yung bata, i-relinquish niya ang iyang motherhood. I-turn over niya sa iban, pwede pa-adapt ko ni, hindi ko ni kaya nga sagod doon. Di ang gobyerno naman, masagod na. Pwede na yung ang gobyerno makuha sina. And ang gina-required by law, at least mga 30 days man bla. Padugay-dugayaman ang bata sa imo anay, padako-dakuaman. Kaya ang bata, kinanglan pa na for the first week, kinanglan niya na sang mom's milk. Kinanglan niya na. Kay ara da ang immune system for the first week. Oo. Ara da full of immune system ang gatas ang iloy. Padugay-dugaya man ang bata. Hindi kay pagwas ang bata haliin mo dayon. Hindi anay. Uyati anay ang bata. Patako ako guskugusa anay. Para ma-realize mo, is it worth nga ihatag ko ni? Kaluoy man sang bata, do not act on impulse. Ngayon na ba lang pagkagwas ang bata, dayon diyon ibutang sa plastic agiaboy? Hindi. Hug man blana yung baby mo. Your baby needs you. I-hug, i-cuddle, i-kisan, patuluga, kung gahibi da, padidia. Kinanglan asang bata mo, kinanglan kasang bata mo. Pagdako-dako na after 30 days, kag hindi mo ginmasarangan, tiyala ipa-adapt. Properly. Hindi ka ibilin mo lang i-imuya kung diin-diin. Ay, ambot na lang oo. May ara bala sang penalty ang aton nga lay eh. Oh, the Republic Act 11767 kagining Republic ining article 276 ang revised penal code. We have this article 276 of the revised penal code of the Philippines. It states nga kon imo gani biyaan ang bata, which is a minor, and ining lapsag usually is of course is a minor, ikaw ang pwede mapasakaan, kaso kag ang pinakalain pada hinali gani mapatay ang bata, mas bugat ang penalty mo under the law. Mas bugat ang penalty under the law. Istoryanta ining paano nakitaan ang bata? Kag di nakitaan, kag nakilala lang Iloy. Ara sa linya si Jong. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Kagina GP, nagtibang ang duha ka mga estudyante kay nasa aga, mga alas 6:30. Sang ini sila puntani ang mapadulong na sa eskwelahan halin sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, sining syudad sa San Carlos. Ining Barrio 2, kakita GP daw, small community ini siya, kag medyo suludlon halin sa National Highway sa may barangay Bulwangan, and diretso na dito pag-uha banwasang Valiermoso, Negros Oriental. Kaya ginpadulungan ako ng lugar, angot sining baby boy nga nasapuan allegedly nga nakasulod sa isa kapula nga eco bag.
0: May mga picture na Jong, ipakita ko Jong ha. Ang unahong tanong video Jong, aradatan, i-play bitan. Ara. Jong, ang ginbutangan niya gali Jong, may mga tubog niya tuudo?
2: Oo, nugbo pa man nga ko.
0: And then may ara ikubag nga pula.
2: Amo na ang ginsudlan na sunok pa kasi 5JT. Dira ginsulod.
0: Na paano na diskubrihan Jong?
2: Okay, kundi may naging mga estudyante nga taga ito sa Rio 2, paglabay nila, sino pa nag-ibi niya ang bata, kaki 5GP, kaya ang kastada, abisin ng Rio 2, kundi daw small community siya, daw may araw siya daw entrance bala. Pagbuwa nila sa nang daw entrance na, sa higad lang din kayo sa alagyan, dito ginpilak niya ang bata.
0: Grabe, yung ang imong award yung ba? Ginpilak yung ba? Grabe ang imo nga word yung ginpilak. Hindi pwede nga ginbutang niya lang. Ginpilak niya dyan. Kaya kung pilak niya, ihurabog mo na iya mo. Ginbutang lang guro. Sobra ba kung ginpilak niya? Karoon na pilas na.
2: May mga pilas actually.
0: Agali ka?
2: Oo. Siguro sa sige ka, nagkabulid-bulid ng bata niya. Oo, nakuhan siya. Inang na... puno balas ang mga balas-balas kag mga
0: ay,
2: mga lata ng mga hilabon.
0: Ay, ambot na lang. Jong, mayo na lang, Jong. Kay wala, Jong, manog. Jong ba? Kung may manog, Jong ba sinakaon pa ng bata? Ari pagi, Jong. Mayo na lang gani, Jong. Kay waida, Jong, kwan, Jong. Wala sang, wala sang ido.
2: Amo pagi na.
0: Naan, may ido. Ari pagi bala, Jong. What if, Jong, may mumu? May manananggal.
2: Daw wala na lang. Wala na lang exist siguro subong kasi 5J2.
0: Ha? May manananggal ko lang kilala.
2: Manananggal, ano?
0: Manananggal itnap.
2: Lain nga lang yung manananggal. Dali lang. Dirita mo lang, daray.
0: Hindi ako kinalantaw kung tanan nga mga anggulo, Bladjong. Nga ikahamak sa bata, di ba?
2: According sa isa sa mga residente nga nag star dito sa lugar, why did tila yung katalupangon kakita ng GP? Posible kay nasang kagahon, may nagwa, may naglabay. Na may bit-bit niya kuan, na may bit-bit niya ikubag, na may nabatian sila nga naga taghol sa mga ido. Pero daw why malang nila bilagin kuan, wala nila yagin sa paka kay JP not until kay nasa aga paglabay sang duha ka mga estudyante pagkabati nila nga may bata nga nagtindi bumalik sila sa agi kag ang balay na bala nga tambis sila.
0: You know what Balajong? You know what Balajong? Mayo na lang kay Ginaboya Lunes.
2: Yan,
0: may mga estudyante nga nagalabay. What oo. If John ko ginaboy ni Domingo?
2: Tiambot lang.
0: Kagmayo na lang nga nagibi ang bata. Kaysa iya pagibi, naibaluan nga may humiara, may traktura paglabay-labay. Jong, what if kung may traktura to John kag nalapakan niya pa, John?
2: Kag dito na nakuan bala, nalapakan bala?
0: Lantong tabing tsura sa bata, John? Pwede lang, John? Pwede ang bata?
2: Pwede ko lang.
0: Naglisensya ka sa, sa health worker? Pwede lang? Hoy, ipakita, Tagore. I think, Jong, pwede, Tagore, ipakita. Jong, I think pwede, Tagore, ipakita ang picture sa bata. Kay, makutong Sir Julius, may violation to Sir Julius. If we are going to show the face of the kid, kay, para basi may ibanda yan nga wala bata, pwede pa nila madap, makita nila. I think there is no malice and there is no wrong. Kung ipakita ang picture sa bata, kay nga, Jong, basi magka-interest pang iban nga mga couples nga wala bala bata, kag gusto ni
2: na damo interesado ka kay
0: gani so ipakita tang picture jo nga why man jo kwan aha pakita tang picture sa bata sige bitan pakita tang picture sa bata tan ay hala ka gwapo pag ahay may mga rashes sa jong sagbuya jong
2: ti mga bagras na
0: kay mga bagras ang talom sang subo ti lang tawa na bala ang hil na ya jong o kaputi pabla nga bata kag jong taas sa blad jong ilong taas pa sa ilong mo jong
2: gani oh.
0: Lang tawa ba lang Jong magdako ni Jong gwapo pa na si mo Jong.
2: Pati piho gina ka kita MZP.
0: Kagkataas pa sa iya.
2: Ang assumption sa mga pumuluyo dito sa lugar.
0: Oo.
2: Tastada ba lang kung paano siya ginsunod. Posible. Ang ulo yara sa dalong. Nagtili yara sa babaw.
0: Uy tiyan ma. Kung maging suli pa siya pagkarga.
2: Ang suli. Posible. Posible ba ng pagpati sa mga pumuluyo dito sa lugar.
0: Uy katuntuman.
2: Kaysa nasa sabi. Ang kuan ang inibalang ababaan sang puyo ga patkorek padalom ulo ya sang puyo asang sorry sang
0: inibalang Jong ikaw Jong mamangkot ko Jong sa imo mahilig ka man sa bata Jong bata ano, Jong bata? Ha bata na min ko hindi ba tan-on ha bata mahilig ka man sa bata
2: siyempre eh.
0: Ha siyempre. Gusto mo man mangin tatay.
2: Siyempre.
0: Tidako na nga problema, Jong, kay Way Kauyab. Inaidako, gina nga problema, Jong. Gusto mo mangin tatay, ang problema, di ka makauyab. Adapt ka na lang, Bidjong. Adapt.
2: Testingan ko niyo kung mapasagot.
0: Din unahon mo, adapt. Bata o mangin iloy?
2: Mamang kamay, siyempre, kay 5GP.
0: Oh. Abi mo blajong isa balajong sa ano gidjong mamangkot ko bisimo jong. Hypothetical. Ano gidjong ang imo nga purpose sa earth nga natawo ka jong? Ano gid?
2: Sa ako ni realization sa edad ko subong kay PMCP siguro gin
0: sumpa ta? Ano? Ginano? Ano anong imo realization?
2: Daw gin bundag lang ko siguro para magpatin sa mga nagsakot bala sang digi-digi-digi-dong.
0: Kasubo ng abuwi na Jong man. Jong, ang purpose na di Jong nga may ara ta baby kagbadakoon man.
2: Sabagay. Gani. Oh,
0: kay para nga may generation man nga mabulo sa aton.
2: Gani.
0: Nan. Abi, pila ka na gani? Pila ka na subong Jong ang?
2: Ako?
0: Oo. 50?
2: Uy,
0: pag-aaw. Awa, pa 50? 30 pila ka pa lang?
2: 30 plus. 30 plus.
0: Hindi pa siya manugid, nga 39. 30 plus. Okay. Di, Jung, kinanglan ka na pala, Jung, mga sawa. Pala, Jung, para ka baby ka, Jung.
2: Yan, hunta kayo. Huwag man may mapasugot. Huwag man may mabulunter.
0: Jung, hindi pala, Jung, hindi pala, Jung, hindi pala, Jung, manubo ang moral mo kung laway ka, Jung. Kwan lang bala. Kinang, ano lang bala. Responsable, yeah. Pakita. Yan nga responsable, kaya, Jung.
2: Yeah, rada gin pakita ang hindi gani pwede ipakita, gin pakita na gani ng prinsipyo mo man gapon.
0: Kuti kalon gibo si Jong.
2: Hindi gani dapat supportin hatag pero amo man gapon.
0: Jong, ari na lang Jong, oh. I-try bi Jong apam, pakita bi apam.
2: Ara na naman, nagbalik na naman.
0: Kibasi Jong, ang mga apam bla Jong mahilig bala sa doka weird.
2: Dra na ko halin, hindi na ko magbalik, maluhoy ka.
0: Jong, hindi ko kapadugay kasi si Sir Mo Iljan bla Jong. Si Sir Mo Iljan bla ma drama program may TC Network News. Sige, so dapat mauntat kita 1 minute from now. Jong, isa lang ka question, di nang bata subong.
2: Ara sa anti calling information din sa City Hospital para nga alang taon bala hangyas ni nga status. So on to follow up kay 5GP kung ano ang
0: okay.
2: Yung, next step.
0: May naka-adapt na wala pa?
2: Wala pa gid. Wala pa gid. Ongoing pa investigation kung sinoyan ang iloy sining bata ni nga lalaki.
0: Okay. Si Pampam, si Pampam hindi maggusto mag-adapt?
2: Mangkuton ko siya, anay.
0: Si Obre.
2: Kung... Huwag ko kambalo.
0: O si Daddy Rovic. Basi gusto.
2: Pwede.
0: Inaya kay Wagin ay plano ang bata si Rovic. Tiyari na lang oh. Sige, B. Hindi. Ito ang recommend. Hindi
2: na yung pamangkot kung willing siya kung hindi, no?
0: Si Jerry Lo, may negosyo man. Si Daddy Bobby. Daddy Bobby.
2: Yeah, hindi pasa ako pa na sa ila. Kung ari man lang ko, di pwede.
0: Ah, willing ka man. Sige, baladyong yan. Dot, baladyong.
2: Distingan ko rin ganit karo to.
0: O, si Daddy Joseph, bala. Why mo to bata? Siling Daddy Bumba.
2: No, budlay na yan. Budlay na disipin.
0: Pero, Jong, ako, baladyong, nami, kibla may bata ka, baladyong. Kung daw ay ka, Jong, chansa makahimo, Jong, adapt na lang, Jong.
2: Ate, kamugin mo na isa sa
0: tama na total, Jong. Pwede ka, Jong, pwede ka naka-adapt kay dako naman si Shanin.
2: Pangitaan ba ilo?
0: Jong, with all seriousness, we are praying for the health ng bata. And we are praying may makakuha sa iya, maka-adapt sa iyang responsible parent.
2: Kamay pa. May ara, gina, kaki 5GP.
0: Kamay pa.
2: Ito palang gani kayo na base sa
0: tanong. Oh, oh, yara, si Neri, si Neri Sugilon Almay, siling niya, ako lang ma-adapt kay wala ako bata nga boy. Na, Neri, pwede ka makakontakt sa San Carlos. Coordinate with Jong. Oo.
2: Ahay. I-workout na ito ni 5GP kung kamusta.
0: Kasi
2: may ara naman bala, base diri pa lang. May ara naman.
0: Kabay pa. Kagabay pa may mas masantong iloy kag magpakita siya. Face the consequence ng inobra niya. Oh.
2: Yan, eh, oh.
0: Kay para matagaan sang proper documentation, proper, manami gid diyan nga ma-document mayo mo. Oh.
2: Yan, eh, oh.
0: Ang tawag siya na Jong Kwan mo, sa Republic Act 11767, tawag siya na is relinquish, no? I-relinquish mo ang imo pagkailoy. Ipa-adapt mo sa iban. Alright? Jong, wain ako time, Jong.
2: Sige, so salamat sa GP. Ano yung madunog natin ng report? Sige, auto para sa 11
0: plus. Last na lang, Bijong. Jong, last na lang. You think si si Rovic, kung mangin mami, responsable man? Hangayan man siya, mag-take care, baby?
2: Hindi ko sure, pero maybe.
0: Okay, anyway, sa bagay, mas experience si Rovic yung mag-alaga, hinablos, kaysa sa baby. Okay, no? Araga kadlaw ka naman. Huwag lang inabla ka kadlaw. One do. Sa inablus. Sa inablus na kunanay.
2: Sige na. So sa liwat ni Pepsi Phil.
0: Si Joseph kuno ma-adapt man pang. Dahil lagi bla si Joseph ma-adapt man. Hindi na lang sip ah. Bayo na lang da. Kaugalingan mo nga anay. Sip ang adapa sip. Sip, kaugalingan mo na lang anay ang adapa. Ano na
2: gusto mag-adapt?
0: It ay adapt anay ang self mo sip ah. Bang, sige na pang.
2: Sige, sa liwat, halidin rin sa Sunan San Carlos. Ako naman si K-Pam Zong Marsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng kalingawan sa Negros. K-Pam, yun.
0: Ay, salamat yung sa mga report, White at Chimpo. Kay dari ang network news, ang Mighty C. Himoon sa Bacolod. Good luck sa amon nga Vice President for Operations, Kuya Eljan Castaño, siyang madala. Standby! Ang oras, alas 11:53, 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglungutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Doc Ramil.
6: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
5: Gabi, no?
6: Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
5: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
6: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
5: Ang brain,
6: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods.
5: Uga,
6: damo mantikaon, tambok kag karne. Natural nga manabage gina ang selula sa imo nga brain.
5: Husto.
6: No, amo nang matabo, mailang kon anxiety lang. What if kung cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas.
5: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
7: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500!
5: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
6: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain. Pero ini naga-consume sang 20% na sa imong oxygen.
5: Oxygen nga ginaginahawa. No?
6: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang selula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatap.
5: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama. sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
6: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganit X500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo.
5: Mm.
6: Tapos, ginamigraine ka. Mental block ka. Tapos, confused ka, bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
5: Correct.
6: In the first sign of anxiety, importante na gid nga, painumun mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain.
5: Hmm.
6: So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na.
5: Hmm.
6: So, hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God.
5: Hmm.
6: Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka
1: sa mga butik.
12: K5.
1: News FM.
12: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K-Pop News FM Philippines, ganap na alas 12:01 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K-5 News Philippines.
12: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster. Pag-uulat ng K-5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
13: Headline. Regional. Sa ating mga nagbabag at mainit na mga headlines, hatid sa inyo ng Mighty C. Mahigit 100 mga estudyante sa Western Visayas apektado sa suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. at 2 mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. At sa balita abroad, Houthi drone attack, nagdulot ng sunog sa Jazan Refinery sa Saudi Arabia. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Sa pangalan po ni K5 Clarissa Vera, ako naman rin yung tagapagbalita, K5 Eljan Castano. At si detalye na sa mga nagbabagang mga balita. Mahigit 100 na mga estudyante sa Western Visayas apektado sa suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Nakapagtala ng 112,758 na mga estudyante sa Western Visayas na apektado ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa masamang panahon dala ng hanging habagat. Base sa data ng Department of Education o DepEd Region 6, nasa 73,127 ang naitala mula sa Schools Division Office o SDO Iloilo City. Samantala, 39,631 naman ang mula sa SDO Iloilo Province. Itong hakbang ay para sa safety ng mga estudyante at school personnel dahil sa malakas na mga pag-ulan at posibleng pagbaha. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sa iba pang mga detalye ng mga nagbabagang mga balita, tatlong mangingisda huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. Ang detalye na balitang ito ay hatid ni K5 Gilbert Basyo.
15: Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos madulas at mahulog mula sa tulay at tangayin ng ilog bandang alas 9 ng umaga noong Agosto 7 sa sityo na Willy Barangay Igsoro, Bugas, Antique. Batay sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team kasama ng batang kanyang ina at 2 pang kapatid na babaeng minor de edad habang tumatawid sa tulay na kawayan nang siya ay madulas at mahulog. Nang mapansin ng ina ang pangyayari, tiniyak niya ang kaligtasan ng kanyang 2 anak na babaeng minor de edad at sinubukan kang hanapin at sagipin ang biktima. Ngunit mabilis siyang tinangay ng malakas na alon. Alas 11 ng umaga noong Agosto 7, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bata na may mga sugat sa katawan at wala ng buhay sa layong humigit kumulang 4 na kilometro mula sa tulay. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
13: Yun ang ulat mula po sa ating reporter mula po sa Antique kung saan isang bata po ang nahulog sa tulay at nalunod. Samantala, balikan natin ang ulat mula po sa K5 News FM Palawan. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
16: Tatlong lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station dahil sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Canipo, Magsaysay, Palawan. Ayon sa otoridad, edad 59, 51 at 44 anyos ang mga sospek at pawang mga residente ng Barangay Alcoba. Naabutan ang tatlo habang gumagamit ng improvised explosive devices sa kanilang pangingisda. Nakumpiska sa mga ito ang 5 batsa na may blasting caps, 40 kilo ng iba't ibang uri ng isda, air compressor, mga hose, lambat at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyendahan ng Republic Act Number 10654. Binigyan din naman ng Palawan Police Provincial Office na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mapanirang pangingisda upang maprotektahan umano ang yaman dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Ang oras alas 12 sa isda ng tanghali. Sa iba pang mga balita, dako naman tayo sa lungsod ng Bacolod. dalawang mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Sunshine Lacson.
17: Isa ang patay at isa naman ang isinugod sa ospital matapos ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 9. Naganap ang unang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Himamaylan sa Southern Negros Occidental Linggo ng hapon, kung saan isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Agisan. Katabi pa ng bangkay ang isang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang lalaki na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Eman Mumbai, 31 anyos at residente ng Kabankalan City sa Southern Negros Occidental. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Linggo ng gabi, narinig na naman ang putok ng baril sa downtown area sa Bacolod City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa isang building sa Lusuriaga Street sa Barangay 28. Ayon sa isang tricycle driver, isang putok lang ng baril ang kanyang narinig bago isinugod sa ospital ang biktima na ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho bilang tagabantay ng building kung saan naganap ang krimen. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Buknoy na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tagiliran. Isa umanong mananahi ang suspect sa pamamaril at napag-alaman na nagtatrabaho rin sa building na binabantayan ng biktima na si Buknoy. Ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Sa iba pang mga nagbabagat mainit na mga balita, dating beauty queen ng Cagayan City, Isabella, patay sa aksidente. Ang Italian balita ito atin ni K5 Justin Keys.
18: Nasuwi ang dalawang katao habang malumhang nasugatan, ang isa pa matapos sumalpo ang isang Toyota Vios sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela. Dakong alas 3 sa madaling araw nitong Linggo, August 9, 2026. Kinilala mga nasuwi na sila Alex Isan na dating Miss Cagayan City, Isabela at isang bank teller, 25 years old. At ang kanyang kasintahan ni si James, 25 years old, na siya ring driver ng kanilang sinasakyan. Kasama rin nila sa aksidente si Brian Hayes na 30 years old na taga San Fermin, Cagayan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Cagayan City Component Police Station, patungong Santiago City ang Vios nang bumangga ito sa likuran ng truck na may kargang palay na nakaparada sa southbound lane ng National Highway. Dead on arrival ang magkasintahan na kapwa pasahero ng naturang kotse. Isinugo naman ang isa pang pasahero na residente ng Cagayan City dahil sa malubhang pinsala. Samantala, hindi naman nasugatan ng driver ng truck. Patuloy naman ang imbestigasyon sa sanhi ng aksidente, kabilang ang bilis ng Vios, kondisyon ng kalsada, epekto ng ulan at kung may sapat na warning devices ang nakaparadang truck.
19: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
13: Sa ibang balita, ang 4 na taong gulang na bata na paulat kanina na namatay doon po sa Bugasong Antique, hinatid po sa atin ni K5 Eugene Murillo. Samantala, nawawala ang account officer sa isang microfinance company na tagpuang patay si Isabella Leyte, suspek arestado. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Carol Medino.
20: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 22 taong gulang na account officer sa isang microfinance company matapos itong matagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Barangay Matlang, Isabel Leyte, kahapon. Unang naiulat na nawawala si Rena Jane Gulani Brihildo noong Agosto 4 taong kasalukuyan at huli itong namataan sa Matlang Housing upang maningil ng mga utang bilang bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, na aresto din kahapon ang sospek sa pagpatay sa biktima na isang habal-habal driver. Kinilala ang sospek na si alias Apiolo, 21 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Base sa inisyal na imbestigasyon, ang nasabing driver ang sinakyan umano ni Rena matapos itong makakulat na ng bayan mula sa mga kliyente. Mula noon ay hindi na umano nakauwi si Rena sa kanyang tinutuluyan at pinagtatrabahuan sa Isabel Leyte. Umamin naman ang sospek sa kanyang ginawang krimen at ngayon ay nasa kustodiya na ng Isabela Municipal Police Station. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Samantala, bahay na surog sa Rojasari. Ang detalye ito atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Tinupok ng apoy ang isang bahay at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog Linggo ng tanghali sa barangay Milibili sa lungsod ng Rojas. Ayon sa Rojas Fire Station, hindi na naisalba pa ang bahay na pagmamayari ni Donna Arnido. Samantala, partially damaged naman ang katabi nito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Napag-alaman na nitong mga nakaraang Linggo, tatlong insidente na ng sunog ang naitala sa lungsod. Ito ay nagresulta sa pagkatupok ng 11 bahay sa Barangay 8 at 3 rin sa Barangay Punta Tabok, Rojas City.
21: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: Mula sa lungsod ng Rojas, dako tayo sa isla ng Boracay. Boracay, dinagsa na mahigit 169,000 mga turista noong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito, hatid ni K5 Leonard Viray.
22: Umabot sa kabuuang 169,911 na mga turista ang bumisita sa sikat ni isla ng Boracay para sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Malay Tourism Office, nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa turismo sa isla. Sa kabuuang bilang 146,435 rito ay mga domestic tourists mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumunod naman ang mga layuhang turista o foreign arrivals na umabot sa 19,068. Samantala, nagtala naman ng 4,408 na bilang ang mga overseas Filipinos na pinili ring magbakasyon sa World Class Beach mula Hulyo 1 hanggang 31. Ang patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong tag-ulan ay nagpapakita ng matatag na atraksyon ng Boracay, hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
13: Samantala, mga nagkakagiliw na mga hayop magpapasiklab sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Ang detalye nito hatid sa atin ni K5 Kay Boscaino.
23: Magpapasiklab ang mga nakakagiliw na hayop sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Handa ng intablado, kasuotan at ang mga paay nakahanda ng magningning ng mga cute na fur babies kasama ang kanilang fur mom o dad sa Twinning Passion Show ngayong Agosto 23 sa West Event Center, Lemketkay. Tema na ika-apat na taon ng Higalaay Dog Day, One City, One Heart, One Pack. Bawat kalahok ay bibigyan ng 2 minuto upang magpakitang gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pinakamagandang costume, kundi sa tibay ng samahan ng alaga at tao, pagkamalikhain sa presentasyon at magpapakita ng pagkakaisa. Patuloy pa rin ang registration para sa mga nagnanais lumahok.
24: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: Balita naman mula po sa Dumaguete City at Negros Oriental, 27 na wanted persons na arresto sa bayan ng Valle Hermoso ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Sierra Humilio.
25: Inaresto ng mga tauhan ng Valle Hermoso Municipal Police Station ang kabuuang 27 wanted persons sa bayan bilang resulta ng 27 operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Batay sa mga record, 8 sa mga naresto ang itinuring na most wanted persons at 19 naman ang nasa kategoryang other wanted persons. Sa kampanya laban sa legal na droga, inaresto ng pulisya ng Valle Hermoso ang 13 individual na sangkot sa droga na pawang itinuring na street level individual. Ayon pa kay Patrolman John Erwin Yiserion, kaugnay na kanilang kampanya laban sa legal na pagmamayari ng baril, nagsagawa sila ng 21 operasyon kung saan 5 rito ay mga bypass operation at nakuha ang 17 baril kabilang na ang mga isinuko sa pamagitan ng Opla na Katoka. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sierra Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balita International. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita abroad. Inatake ng Houthi Group ang Jizan Refinery sa Saudi Arabia gamit ang drone na nagdulot ng sunog. Bukod dito, Nagpakawala rin ng missile at drone attack sa port city ng Yemen na pumatay sa 7 katao at sumira sa infrastruktura ng daungan. Nangyari mga pag-atak ilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan kung saan itinuturing na banta sa lahat ang pag-atake sa alinman sa tatlong mga bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Turkish Foreign Prime Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay pangkalatang suporta lamang sa seguridad at hindi nakatutok laban sa Iran o sa alinmang partikular na bansa. Mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, mag-ingat dahil patuloy po ang pag-ulan at mayroon ang napaulat na mga pagbaha sa naturang lungsod. At subay nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar sa mga tagapagsubaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod. Ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Reynard Apostol, Romy Cahilig at Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, itong inyong naging tagapagbalita sa pangalan ni K5 Clarissa Vera. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: Remind talaga mo mag-inom D3 Bayo. Importanting panguntra sa kagaw. Ano man nga impeksyon nga pwede magsulod sa aton lawas, dapat naka D3 Bayo ka, protektado ka. Ubo, sipon, hilanat, katarot, trangkaso, ano man nga infeksyon. Viral, bacterial, fungal, D3 Bayo mo. Even tonsillitis, even sakit sang imuunto, may guab ka sa unto. Patuloy, bla D3 Bayo. Paso, lamote, hadhad, alipunga. Ah, kung ano, pwede nga mga problem, skin disease. D3 Bayo, ipalhit, biya, na kakas, patay, kagaw, ayo kada yon. Oh, gani ko may mga ubo, sipon, hilanat, katarot, trangkaso. Relax lang abiyan, gusto mo mag-ayo. Mag D3 Bayo. Mikos! John Alendron, Desgalila, Mercy Martisano, Binks Delphine, Jonimay, Ritita. Mercy Martisano, Rumar Duran, Binks Delphine. Verne Granada, Boss Joe. Padayon, Japon. Now, ang Talubangi National High School, bao nakabato naman sang shooting threat, ho? Kagabi. May isa na naman ka-Facebook account nga namahog, nga maniro sa eskwilahan. I-check ko si Arf, naka-standby sa linya. Ka K5 Arf, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
2: Mayong udto ka kay Five Paul, mayong udto sa aton nga matag pa naman. Inaghatag sang kakugmat ka katlo ka kay Five Paul sa loob na komunidad sang Talubangi High School na sakop sa barangay Talubangi, diri sa syudad sang Kabangkalan kay Five Paul. Rason nga gikansilar ang tanan nga level sang klase sa Talubangi National High School sa Junior High School kag Senior High School subong adlaw sang Lunes, Agosto 9, Dismil 2026. Sunod sa investigasyon sa T5 poll, ang among threat ang ano sa ilang Facebook page at ang isa ka Facebook account na Toyong Shooter. No?
0: Tonyo Shooter! Oy!
2: Toyong Shooter.
0: Bebe. Sige, padayon Arf, kay may instruction ko kay Ethan.
2: Sunod sa iya ka T5 poll sa mensahe nga iya ginpadala sa Facebook page mismo sa Talubangi National High School, umandam lang kamutanan sa diyagi ni Buas ang tiroho na agon sa ulo ang mga maestro kag mga maestra. So bangot sini ka K5 Paul, halos tanan ng mga manunudlo sa nasambit na eskwilahan, wala nagbalik kaina no, sa aga. Kahit man nga tanan ng mga estudyante, wala man nagsulod sa ilang klase ka K5 Paul. Kagintantilar naman ini sa nga principal sa nasambit na eskwilahan. Ginpalabot sa K5 Paul sa nga bulatuan ang among pagpamahog sa kapulisan. Kagilayo naman ini nga ginkatuan sa Kabangkalan City Component Police Station sa ginsecure ang bulatuan.
0: Ang guwa na iya, Arp, daw balik-balik, daw routine ng aton ginihimo. Pag may threat, kadtuan, secure. Okay, muna. Do asta lang tada. Do ay tayagyapon niya sa klaro nga paglagas, pagtukib, pag-ihibalo sa mga identity, sa mga tuntun eh. Repeatedly, abusuhan lang tanagyapon, kaya nga hindi ito silang dakpan. Di ba, Arf?
2: Correct. Amuna gani ka T5 Paul, nagahatag man ini sang kabalaka, no, hindi lamang sa nasambit ng eskulahan, kundi sa iban man ng mga bulutuan diri sa kalan, kay may ikasarang nagit ang mga kabataan nga magpaunta sa eskulahan.
0: Amuna da, may ara karon isa ka tamaran or may init sa maestra niya. Himuan niya lang fake account kag butang-butangan da manghalit saya. Now ari, gusto ko makita sa ato mga tagpalamati, may aras ang screenshot sang threat, no? Ipakita ta, Arf, ngayon ko time mo, ipakita namon sa live, no? Ang iyang threat. Sige tan, please tan. Araw, Tonyo Shooter, umandam ka mo buwas ha? Ginabasa ko ang threat ni ito.

0: Nyo shooter de lang. Silingin doyo. Umandam kamubwas ha. Sadyagin ni para sa inyo. Pang tiroho namon sa ulo mga maestro kag maestra. Bukon no, do ka tunto. Timing gid ni nga flag ceremony. Sinoda ang lain reputasyon. Umandam lang kamo tanan kay makaon kamo bala. Sadyagin ni mo. Kita mo? Kita mo? Mga wala pulos arpa. Why?
1: Yes.
0: Abot silingon mga empty threats but still it's a threat. So kinaseryoso ina sang pulis. Ano ako yes, ko ikaw boss. BR ang pagustuhan na anon anon ni sila kung madakpan. Abebebebe. Anon na mi anon anon ni sila kung ikaw ang pagustuhan arp ano imuon mo sa ila.
1: Atong gi pamangkot kag kay Paul ang principal may suspect naman siya pero ti hindi naton makahaum-haum lang
0: sa dapat siya may aragitan niya proof ya may cyber crime division ang pulis ano bakit miari pagit threat ng iban sige pakita bitan ari pa bisan pang tawagan niyo pa na mga pulis ano himuon sina pang ubuson lang na sila sa mga tagababaw. Binyo galahog kami basi ubos ka mo blaw. Yeah. Mga words from bata. No? Bata. Bata gamay gro ni. Tilan tawag bla mo ni nga mga style art, no? Ti estasan oni ti why gid kwan? Why gid ya nag klase ang talubangi? Arf.
1: Wala siyang klase, bilog na adlaw kasi kay Paul, bumangod ang mga maestro, ang mga maestra, ang mga manunodlo kasi kay Paul, wala man nagbalik. No? Kasi siya kita dito ang istorya, ganita ina kay Paul, nagsulod na siya sa araan na niya mga kapulisan, no? Na-secure na ang lugar. Tungod sa iya, gakurok siya, tungod na isa sa kamanunodlo, kasi ang din-address sira, no? Sa mensahe niya dipadala sa ilang Facebook page, ang tiruhon, hindi sa ulo ang mga maestro at mga maestra. Wala ini nga ginakonsider na lahog no, sa mga manunodlo at sa Paul, bangod siya posibleng hindi niya matabo sa natabo sa ibang mga eskulakan diri sa Pilipinas sa kay Paul. Di kay na, at

1:50 PM mga aton oras mga kagaypang. I'd like to greet also Ma'am Yasha Milan. Tagapamati Monday sa afternoon sa It's Your Time to Shine program. Happy birthday lang sa ilan ni Mama kag ni Papa, manang kag manghod ko, Tita Shine, this coming August 25. Bonifacio Ohoylan, Luisa Ohoylan, Lizelle Paras. Grabe, isa lang ni ang ilang birthday, Ma'am. August 25 tanan. Isa lang kapetsa. The bilog nga family, isa lang kapetsa, August 25 ang ilang birthday. Luisa Alvarado, Ohoylan, Jenilyn Gardoque, Ohoylan, August na sila tanan, Tita Shine, tingob ang celebration. Mas 70 na si Papa, 67 na si Mama, kag si Manang Lizelle, 50 na. Siya, 50 na siya, manghod ko, Leonisa, ma 28, kag si Jeline, 2 years old. Salamat sa pag-read, Tita Shine. Always gid si Papa nagapamati sa imo. Samta nagatanom humay dito sa Escalante sa barangay Magsaysay. Kung lapit-lapit

Mamaya siya, makadtugig ko na sa August 25. Manyaga ko, or mamahaw, or manyapon. Thank you, Ged. Mamaya siya, Milan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa mga suki na to dira sa Escalante. Maybe you need a friend. Especially sa Hoylan family, ha? Advance happy birthday sa inyo tanan, no? Sa August 25. Isa na lang ni ka-celebration. Grabe! Alauna, 52 sa ngaton oras, mga ka-K5. By the way, no, antes kita magpadayon sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program, gusto ko lang ipahibalo sa tanan nga ato ba lang nagpangayo sa aton sang bulig last time nga 24 years old nga si Ryan Flores na buligan na, no, nakakunek kita sa probinsya sang Laguna, sa Laguna PNP and sa DSSD sa Laguna, no, sa Cavite, and sila na lang ang bahala nga magbulig kay Ryan para nga makabalik dito sa probinsya sang Laguna. Tapos ang isa pa gid nga ginbuligan naton, yes, si Baby Roy, no, ato ba lang si Don Don nga ginpakita ko sa inyo sa live, no, diri sa aton nga program, sa It's Your Time to Shine last week. Nakatipon kita more than 12,000, pero basi kung makatsempo karon si Sir Boom Granada, basi may mga updates pagid siya, no, angot sa sitwasyon ni Baby Roy. Ang ayo niya is Don Don. Actually, ara na siya sa aton nga Facebook page, no, daging butang na dara ni KK5 Marv Aranuez, ang aton nga si assistant manager, no, diri sa K5 Bacolod, kay sige-sige pa kita sa baton sang bulig halin sa inyo. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagpadala, no, pinaagi sa GCash number ni Sir Boom Granada. Halin sa 5 kapisos nga ginbulig ninyo hasta sa 1,000. Ginapasalamatan gid na sang family ni Don Don. Kag ginapasalamatan nato diri sa K5 News FM. After nga nabuligan si Don Don, kag na-send ang inyo tanan-tanan nga bulig, si Don Don gindala sa ospital. Wala siya ugaling ma-confine dito sa Mercy kay ti kulang sa gihapon ng pondo for kwan, for deposit, no, they're asking for a deposit na 15,000, and sige lang kay ipadayon ko lang na karon, pero naka-confine na siya sa kwan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay nagsuka ang bata, no, to medyo naglain ang iyang sitwasyon. Anyway, ang update sina karon later on idulong namon sa inyo diri sa It's Your Time to Shine program. Balik ang It's Your Time pagkatapos sini.

0: News
1: D3Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo'y pasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
3: Nami ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina-attract. Taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung diin hasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw Sir Boy. Patay ang kamloa Sir Boy. Before I take gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours kumpawan Sir Boy.
3: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo dahil napuhin mo na to.
2: Di pa sa check-up pa lang, yeah, 700 na bayan mo. Check-up pa lang.
4: Check-up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
2: That's how effective is D3Bio.
1: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang Visio yung may D3. Mga butika.
5: Yes, kagang kanami pagod Sir Boss ang D3Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatawag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
4: Sakto
5: mag-
4: na, Doksan.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung gaga D3Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
6: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3Bio adlaw.
2: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
0: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. With Visio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Happy birthday, anak.
1: Thank you, Tay.
0: Ano? Nalipay ka man bala sa birthday mo, nak?
1: Gamay lang, Tay. Anong bigay, wala man di si nanay mo. Tani, kunara si nanay, mas happy kit ko, Tay, eh. Nga, tiyaw, din si nanay nagkatuaw.
0: Kukuha, nanak. Si nanay mo may obra, eh.
1: Tani, nag-absent lang sa kay birthday ko daan.
0: Kuha, nanak, eh. Hindi abi pwede.
1: Guron, digid ko palang ganit, tatay, ah. Ay, ni nanay galitay. No, tay, no?
0: May nagapanoktok, nak.
1: Tay, ako na lang, Mabri, ah. Basi si nanay na, ya.
0: Ate, siguro, eh. O, daligid lang, ha, kay abrihan ko lang siya.
2: Marichong.
0: Uy, Marijovi? Dali ka man, magsunod ka.
2: Ay, salamat. Si Iada?
0: Ara na siya, Mads.
1: Maninay!
2: Opo, happy birthday, Iada. Ari-ari, gift ko ini si Imo.
1: Wow! Salamat, gid ninay, ah.
0: Marin, salamat, gid, nga nagadto ka,
2: Basta para kay Ihada, pare, wala gid sang problema para sa akon.

0: ang anak ko. Natulogan na siya nga nagalahay ng buhot. Tungod wala gid makaingagaw si nanay niya.
1: Ay? Tay, kiss ko, baby. Oh. Tay? Nagikaw ka, ha? May problema bala kita, ha?
0: Kinahanglan pala balay pamangkot.
1: Chong?
0: Si Nini. Natulugan na lang sa hulat sa imo. Ikaw ang ginapaabot niya.
1: Di bala tanan nga gastugin shoulder ko man para maday ng birthday niya? Hindi pa gina-okay, ha?
0: Ikaw ang ginapangita sa anak mo. Pinaka-importante nga adlaw sa anak mo, pero wala ka. Ano gid balang importante sa imo?
1: Di bala nag-aubra ako para sa inyo? Kung makahambal ka daw... Ito, sala ko pa nga wala ko gina.
0: Hindi amo sinambot ko, Silingon. Isa lang itgad lang ang ginapangayo sa anak mo, pero nung hindi mo pa mahatang.
1: Pwede bala? Chong, kapuy ako. Imbis nga ati panon mo ko, hawayo no pa ko? Talak, tulog ta!

0: Sino ba lang, Chong?
1: Tay, mayong adlaw.
0: Mayong adlaw man. Dali ka, magsunod ka.
1: Salamat, Kitay.
0: Ari ka man.
1: Kontay, naluoy na gina ko kay nene. Uhaw siya sa pagpalanggas ang iloy niya. Ano ang buhaton ko sinitay man?
0: Anak, istoryahon mo siya nga maguntap na sa opera. Kaigo naman ang kinitaan mo sa work from home mo.
1: Ang managaling hambal ko siya, tay. Pero akoon ko, konsweldo ko man lang sa liga ng unti. Kulang idyapon.
0: Amo na ang babudlay, anak. Pero dapat nag-aintindihan ay kamo. Kay kun padag-an nyo lang na sa away, ate, wala na. Wala ginasang may mahimo ang pagabuhi ninyo.

0: Marie Jovi, ikaw?
1: Ay, hoo, pare. Ay, ari galio. May dala ako sa imo nga pamahaw kag para man kay ihada. Siyempre, para man kay Marie Agnes.
0: Bawa ka na mo sini ba? Salamat gid ha. Ay, dali ka. Magsulod ka, Marie.
1: Ay, salamat gid pare.
0: Marie, magpungko ka.
1: Salamat gid pare.
0: Ay, oo, galit, Marie. Ari ka man. Ano, wala ka sang duty?
1: Ay, wala. Kami nga, abis sa balay eh. Kabalo ka naman, si pare mo Ivan, ato sa abroad.
0: Ay, amula na galing, no? Ako di ganyo, mingaw man kiti. Si Agnes, sag duty na. Tapos man ko dulong ka ihada mo. Tapos ang duty ko, alauna pa man sa kaagahon.
1: Amo gani nga nagbisita ako diri sa imo eh, kay kabalo ko nga si Marie Agnes. Ato na sa duty niya. Kag si ihada naman, ato na sa school. Kag... Kahibala ako nga ikaw lang isa diri sa balay niyo. Kanin, nagkato ako diri agod. Updan ka, pre.
0: Marie Jovie?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Energy Booster.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
0: Let's go with the flow.
20: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, cocoa ferrol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: V, ano ang buot mo silingon man?
1: I mean, pare. Ari ako agud maka... makatukang talking ta.
0: Ha?
1: Kay... kaysang nagligad bal ha. Bitin tong talk ta kay... ato ba lang pag birthday ni Ihada?
0: Marie Jovi?
1: Pre. Kay bala ako nga daw ginakuga ka na sa sitwasyon mo, supong. Ari ako... handa ako mamati sa mga problema mo. Iyang balang sakon, pre. Willing gid ako mamati sa imo.

0: Tay, what time ang pulis si nanay?
1: Kon, anak. Karoon to kay dugayari na si nanay mo.
0: Pami na lang kung hindi ka upod kay nanay magkaon. Kung magmata ko kung aga, wala man si nanay.
1: Anak.
0: Tay, gaaway ka mo ni nanay?
1: Ha? wala, anak. Okay kami ni nanay mo. Busy lang yung sakatama. O sige na, sige na, sige na. Magkaon ka na kay Dugay-Dugay. Ma-movie marathon kita. Kiti, wala ka man sa klase.
0: Sige tayo.
1: Ang messenger ko.
0: Tubig tayo doon,
1: please. Si Marie Jovian nag-chat. Basahon ko.

0: Maayo kay wala mo ako ginpaslaw, parichong. Talika, sulod.
1: Mare. Kukuan, Mare.
0: Pare. Buot silingon nga nagkanto ka diri. Gusto mo man, hindi pala. Nahidlaw ka gisang amusin niyo.
1: Mare. Mare.
0: Pare. Kaya pala ako nga wala ka na nag-aamusin eh. Tugod mas ako sa obra mo si asawahon mo. Kapoy naman kung magpauli.
1: Mare. Ang cellphone ko.
0: Ay, pre.
1: Hindi ka panawag.
0: Karoon na lang na pala, pre. Bago palang tagani ka, umbisa.
1: Mare.
0: Karoon na lang na pala.
1: Pagdaligin ang Mare, ha? Sabton ko lang. Hello?
2: Hello, sir? Sir Officer Wilney? Office mate ni Agnes? Sir, pwede ka kapahigagaw sa hospital? Si Mama Agnes, abig, nagulpid na tumba, sir?
1: Ano? Oh, Diyos ko! Sa din yung hospital, Sir Well! Sa din!

0: Doc, kumusta ang asawa ko?
1: Na mild stroke ang asawa mo, mister.
0: Oh, Diyos ko, Doc.
1: Bale sa subong, ginobserbahan pa namon ang pasyente. Aragali, sir, ang reseta, oh. Baklon mo, eh, ha?
0: Doktor?

0: si Agnes. Mailup na lang tabala. Malagyo na lang kita diri.
1: Imposible nang ginapanghambal mo, Jovi.
0: Handa ako nga atipanon si Ihada, Chong. Kagparte naman sa banat.

0: kirida man ang tungtong ato eh.
1: Jovi, hindi ako.
0: Kung hindi ka, okay lang. Basta, tago-taguon talang ang relasyon ta. Kaghulaton ko kung saan o ka magkadesisyon sa plano ko.
1: Oma.
0: Ha? Chong?
1: Jovi? Jovi?

subsubong may relasyon gihapon kami ni kumare ko. Nahibal-an ni Agnes ang tanan na hanungod sa amon nga duwa ni Jovi, kag nadugangan pagid ang balatian niya. Nagakakonsensya na gid ako tungod sa ginahimo ko. Kasimple man lang tani isang problema namon, ugaling nagsunod pagid ako sa isa pagid kabudlay na problema guwaan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Chong.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Our Time to Shine program. Alas 2.32 sa ngaton oras, mga ka-K5, less than 30 minutes na lang ang, in less than 30 minutes, pwede na kita makapangapig. Eh, ma-end naman ang ating program pagka alas 3 ang hapon. Amo na ang kwan, ang oras sa mga utod natin ng mga construction workers sa pagpangapi, pagpahuway, break na na nila mo, break time. No, sa mga drivers nga ginatuyo, ipahigadaanay ang salakyan, basta gabatsag na gani ang, kung basta nagabatsag ka na gani isang katuyo kag nagabiyahi ka, pahigad ka anay kag magpangapi, no? Mga 15 minutes okay naman na, pulupong ko ka anay, medyo kinahanglan ibalik anay ang energy, budlay ang disgrasya. Mayong hapon kay Sir Manny Filamo. Good afternoon. Pabalaan niya gid ko no ang tingog ni Kuya Kenneth sa drama Michelle. Si Kuya ka makabalo na ginaya sa buong magdrama, no? Intra-intra na na siya. Thank you, Sir Manny Filamo. Good afternoon dira sa imo, sir. Mami Liliinting Balinas, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Annabel Alonzo, good afternoon. Kalawig-lawig sang chat sa ako ni Ma'am Annabel Alonzo. Anyway, sa inyo nga duha ni Nanay Utay, dara mama yung hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo pa dayon nga pagsuporta, no, sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Bings Delphine, ba si Ma'am Bings siguro ang pinakatawhay gid sa subong hapon kay gapulo pungko lang, gapulo pamati sa iyang radyo. Thank you gid. Ma'am Bings, kamay TC ka na. DTX Coffee Mix. Excited na gid kuya bala mga pe. Pagka alas 3 karon matimpla naman kita. Para nga kwan eh balik ang para magbalik ang energy ka magsiga naman ang aton nga mata. Balikan naton ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love, no, sa sini nga istorya. Kaina ang bata bala nga nagapangita sang iya nga iloy. Pag-atipan sang isa ka iloy, kung bata ka pa ang gusto mo ara ng permisi nanay mo sa tupad mo eh. Ako hasta pagtimpla sang gatas ko sang una, hindi ko kasaho kung hindi si nanay ang magtimpla. Si nanay gayuhum-yuhum ginadayon ko magsiling ko nga, nay gusto ko yang imo gidza timpla kay nanamitan gid ko na yan. O si nanay ko gayuhum-yuhum ginadayon kag magsiling ay nugaye na kuda. Yun ang iyang ihambal, no? Basta bata ka ba, gusto mo si nanay mo ara gid, gusto mo may nagaluto sa imo, gusto mo may nagatimpla sa gatas mo, gusto mo may nagaatipan sa imo. Pero kung nagadako ka na, nagadako na galing langga ang demand, nagadako ang gasto, hindi pwede nga si tatay lang ang nagatrabaho kag hindi man pwede nga si nanay lang ang nagatrabaho, dapat si nanay kag si tatay ang nagabuligay para nga mabakal ang tanan mo nga kinanglanon, especially kung nagaeskwela na ikaw. Ay kaluoy man kay nanay nagabako-bako man, na stroke na, no, amo na bala, no? Subong, kanami gani subong eh, kay may mga work from home na nga arrangements. Pwede nga sa balay maubra si nanay or si tatay. Hindi na mabudlay, kay bisan paano, may tao na sa sulod sang balay. No? Kay ara lang dira sila nag-work, mamonitor na ang bata. Kunara sa sulod sang balay, samta nagatrabaho si nanay or si tatay. Galing kay ambot na lang gid sa kabuhi sang mag-asawa, sa kabuhi sang magkarelasyon, ara gid sa ang pagsulay. Kagamo giniya perming ginahalinan gid sang problema kag pagbulagay gid sang mag-asawa or magkarelasyon. Kun ara sa trabahuan, ara man ang sulay. Pwede nga chicks, pwede nga lalaki,
pwede nga bisyo, no, pwede nga inom, pwede nga barkada, mga sulay na tanan, mga pagsulay na tanan. Amo na gani si Linko, kung nato ka dito sa imo ginatrabahoan, may pagsulay gid. Kunara sa sulod sa balay, dira ka nagatrabaho, may pagsulay gihapon. Bo si Linko maalam, ginibala ang panulay, kung ano ang imo nga kahinaan, dira kagid sulayon, dira gina siya masulod. Kung ikaw nga bana, nag-aayo ka sa imong asawa, nga kuntani atipano niya mga anak mo, nga kuntani siya ang, nga kuntani ara siya sa mga special occasion sa mga anak mo. Baudera ginadayon mapalapit ang manugsulay. No? Ti, dira ginamapalapit ang babae. Kuno abi, atagat-aga niya sang regalo ang anak mo. Kuno abi, atipano niya ang anak mo. Nga daw siya ang iloy. Tapos, ang ending gali. Sulayon niya ang bana. Ti ikaw nga bana, silingudo ka nami. Gina-appreciate mo, bauti ka nami kay kumari. Kanami sa iya, kay siya ang nag-aatipan sa anak ko. Kung wala ang asawa ko, hindi mo matalupang dan daw amat-amat nagali nagakahulog ikaw sa paon. Tubtob nga madakpan ka sang imo nga asawa, tubtob nga maguba ang inyo nga pamilya, no? Masyado ka simple sang diskarte sang panulay, no? Masyado ka dasig sa mga hitabo. Gado nagtulog ka lang kag nakabugtaw nga ara ka na sa magamo nga pangabuhi. Imagine ginaluiban mo ang imo asawa nga nagabako-bako. Gusto niya manakuntani nga maghatag sang oras sa iya nga anak nga siya ang matipan, nga ara siya sa mga special occasions, nga ara siya sa mga birthdays. Galing kay ti, may trabaho siya. Siya ang manuggasto eh. No? Kung hindi siya magbako-bako, wala man sang birthday, wala galastuhon, kay ti hindi man makaigo ang sweldo sang amay. Samtang ginaluiban mo ang imong asawa, siya nagabako-bako, hasta nga natumba, hasta nga na-stroke. Ti, subong ano ang imong pangabuhi. Diba ginakonsensya ka? May gabigi na nga makita mo siya nga siguro gatulo ang luha mo. Kay siling mo nga ang ginamo kuman sini ang akon nga asawa, hindi ka happy sa imo nga pangabuhi, diba? Kung makita mo siya daw ano ni galain man siguro ang buot mo, kay ti kun anong matabo sa iya kag kun maglala siya, my goodness, madulaan naman sang iloy ang anak mo. Ti diin ang ginahandum-handum mo nga kuntani may iloy ang bata mo, pero wala na kay ti. Amo na na ang sitwasyon sang iya nga iloy. End time, pwede niya na nga bayaan ang anak mo kay ti nagalala ang iya nga sitwasyon. Tapos ginatraiduran mo pagid siya nga ginatraiduran. Kung mapatay ng asawa mo, mahinulsol ka. Pagkahinulsol mo, hindi mo naman mabalik ang tanan, bisan kadtun mo pa ang siko mo. Hindi mo na mabalik ang anuman nga nadula. So sa mga babayi, sa mga nanay, ang trabaho, yes, importante. Pero please, hindi nyo man pagbabayi ang inyong ikaayong lawas. Importante man ang pamilya, pero syempre, paano kita makaservisyo sa family? Kung ang aton nga ikaayong lawas, kung ang aton nga health, hindi maayo. Kung hindi kita healthy, di ba? Paano? Kung hindi kita healthy, hindi kita makaservisyo sa family. Okay, ginaiyang magtrabaho, pero kinahanglan nag-take ka mo sang inyong supplements, kinahanglan nagapahuway man ka mo. Kinahanglan sa isa kasimana, may isa ka mo kaadlaw, nga pahuway, nga hindi ninyo pagpresyuron, pagpiliton, pagpuwersahon, ang inyong kaugalingon, nga mag-obra. So, in
nang isa lang bala kaadlaw nga makahuluhigda kadera sa sulod sang imo nga kwarto, sa imo nga katre, makabasa-basa, no? Nga do wala lang gid bala pressure. And sa mga bana, hindi solusyon sa problema ang magpa-comfort sa iban nga babayi. Bawa mo gina. Kung may problema ka mo gani sa ibo nga asawa or karelasyon, hindi ka magpa-comfort sa iban nga babayi. Siya ang atubangon mo, siya ang istoryahon mo. Importante sa gihapon ang communication, importante sa gihapon nga maka-istorya ka mo. Hindi ang habuyanay sang mga masakit ng mga tinaga. Alas 2:43 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

0: ng pag-asa.
1: Good afternoon sa kay Parikoy Mix Vlog. Nagapamati sa It's Your Time to Shine.
0: Hiram lang ba?
1: Basta alauna, kuno nagapamati siya. Parikoy Mix Vlog, good afternoon sa imo. Thank you very much, good sir. May hapon man sa kay Sir Bongbong Tolentino Paklibar.
0: Di na akong mag-iisa.
1: Alison Chavez, good afternoon, sir. Salamat din. Ma'am Rodora Aguado Despe, good afternoon. Good afternoon, Miss Shine. Pa-shout out sa MG Kulot Store sa Adela Market. Sa Mansilingan, salamat gid sa inyo. Sa mga suki ko din sa Adela Market, good afternoon. Sa may Nonoy Store pa gid. Sa mga nagapamati sa Batsuyan, sa mga bakery, salamat gid sa inyo padayon nga pag-suporta. Thank you sa kay Ma'am Marilyn Caranza. Good afternoon as well kay Ma'am Venus Halmas. Okay, gid ko di Ma'am Venus Halmas. Sila ni Ma'am Venus, kumusta, Canada? Thank you very much, gid.

0: Sunshine, good afternoon. Always here sa Goldcrest. Please greet Goldcrest, no? Sa bata ni ang Goldcrest, no? Please greet my friends. Rogelio Samuel Tico. Tico, Rogelio, Samuel, Uyad, Rainier, Alonzo, Danilo. Huwag ko kabalong kundi ng apelyedo. Kag kundi in ang ngalan. No? Anyway, thank you very much, Gid, sa inyo. Sa family Balayo, sa Kabankalan, salamat, Gid. Sir Orlando Balayo, may hapon sa imo, sir. Thank you very much. 2:47 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. Sir Boom, ano nang update kay Baby Roy, Baby Dondon? Ara na siya sa hospital.
1: Mission, mayong hapon man sa aton mga
0: tunog,
1: listeners.
0: Tunog ba? Galupok ba?
1: Galupok ang tingog.
0: Oh, galupok. Sir Boom, good afternoon.
1: So, mayong hapon sa aton mga ka-K5, no? Update kita kay Baby Dondon. No, si Baby Dondon, Mission, balikan lang naton. Amo to ang iyang iloy, nagkagto diri sa istasyon, sa K5 News FM Bacolod, para mangayo sang bulig nung maoperahan si Baby Dondon.
0: Mm-hmm.
1: No, si Baby Dondon ga edad sang 1 year and 8 months.
0: 1 year and 8 months.
1: Oo.
0: Okay.
1: So nakatipon kita sa aton nga GCash sang 12,909.
0: Okay.
1: Amo to gin padalata sa pamilya.
0: Nasenta na na tanan.
1: Tanan-tanan mi Shine, nasenta
0: yes.
1: Na.
0: Yes. Okay.
1: So si Baby Dondon kahapon mi Shine ginoperahan dito sa hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So ginoperahan si Baby Dondon para magwanghig ko sa iyang lawas.
0: Mm.
1: Pero wala pa siya ginoperahan sa iyang bukol.
0: Sir Boom, I'm sorry to cut you. Ari lang no, sa mga nagbulig wala kundi ang ginpakita naton dito sa live ang bukol sa likod ni Dondon, no? Ang bata may problema pagid aside sa bukol. Hindi siya makabun-a. Siguro every time nga magbun-a siya, kon magpupo siya, gasakit. May sakit siya nga nabatsagan. Mm. So ang bata naglabo 26 days wala makapupo. Tinaghabok ang iyang tiyan. And nagdoble na gid ang problema kay may habok na sa likod, may bukol na sa likod, may meningocele na siya sa likod. Mm. Naghabok pagid ang iyang tiyan tungod sang higo nga wala mapagwa. So gindala ini siya sa Corazon Locsin sa nabalaan ko Sir Boom, nagpalanuka na siya.
1: Mm-hmm.
0: So ang problema to, nagpalanuka ang bata, it's because of the higo nga wala mapagwa sa iyang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kay tungod sa bukol sa likod.
1: Mm-hmm.
0: Which is amo to tani iyagani ang problema gid, no? So ano tong update?
1: So amo to mission gin operahan siya kahapon para magwa lang higko sa iyang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Then ang bukol wala pa na operahan.
0: Yes.
1: So si Baby Dondon subongara sa Corazon Locsin gapa kondisyon para kung maayo ng iyang kondisyon maoperahan na siya.
0: Okay. I'm sorry to cut you again Sir Boom, no?
1: Uh-huh.
0: They need 15,000 nga i-deposit ni sa Mercy Hospital.
1: Oo. Dito ya sa
0: para
1: private hospital.
0: Para maoperahan tong bukol.
1: Oo.
0: Galing kay wala kita makalabot 15,000 and ang iloy kag amay nga nagatrabaho sa kampo, nagaworry kay basi kun i-admit nila sa private hospital si Dondon.
1: Mm-hmm.
0: Ang dako naman nga balayran kun magwa, amo naman ang ila ginaproblemahan. So may mga nag-advise even us here no sa K5 even Doc Itik Iturriaga nag-advise man. Mm-hmm. Nga sa Corazon Locsin sila para nga hindi sila madak-an sa kwan sa galastuhon.
1: Correct.
0: So nagkadto sila sa Corazon Locsin ugaling kay wala gid sila ma-schedule. Amo to nga nagkadto diri sila sa aton para mag-raise kunta na isang 15k for Mercy Hospital. Naka-raise kita 12k for them.
1: Yes, Mishine.
0: Pero gin-admit sila sa ospital subong sa Corazon Locsin tungod gani isang pagpalanuka.
1: Mm-hmm.
0: No? So,
1: correct.
0: Naoperahan siya. And ano to ang
1: naoperahan tubo? Si Baby Dondon para magwanghig ko siyang alawas, Mishine. Pero wala pa siya naoperahan sa iyang bukol.
0: Oo. Amo
1: so,
0: na
1: amo na si Baby Dondon. Gintubuhan siya ko ng Mishine.
0: Mm-mm.
1: Pero subong, gapakondisyon na siya.
0: God.
1: Kahapon to, Mishine, you know? So sa aton ng mga ka-K5 no, madamo gid nga salamat sa inyo sa tanan-tanan nga nag-send sa aton nga GCash Mishine.
0: So, and we need more.
1: Yes, Mishine, no?
0: For them, for Don Don. Hindi ko na namian abi anak sang ginhambal wala nga gintubuhan siya. Kay nakaagi kita sina astang tutunlan mo na astang Diyos ko kasakit.
1: Tapos sa edad ya pa lang amo na Mishine
0: nga diba? Wala pa magduha ka tuig.
1: Oo, damo
0: isa
1: na sang iya na
0: kag 8 ka bulan pa lang and makita mo gid siya nga bisan nagayuhom siya, hina gid siya kagagmay sang tiil niya, kaniwang sang mga kamot niya. I mean, kaniwang gid siya and ako ang iyang tsan. Amo na ang sitwasyon. So hindi manami kung magsiling kita nga gintubo ang bata. I think hindi pa siya maoperahan sang bukol niya sa likod.
1: Hindi pa Mishine kay ginapaano pang kondisyon sang bata.
0: Yes.
1: Kay
0: ang isa ka problema nagdoble, nagduha. Because sang paghabok sang iyang tiyan. My God. So what will happen
1: sa mga K5 naton Mishine no nga luyag maghatag sang bulig kay Baby Dondon.
0: Okay.
1: Pwede sa gihapon makapadala sa aton nga GCash number amo nang 0991592905. Again 0991592905 ang GCash name Carlo Oberas. Para sa aton nga K5-Hugot Love Lines 11.5 FM Bacolod, nakabutang dira ang aton nga GCash number.
0: Number.
1: Oo, pwede nyo dira balikan ang aton nga live.
0: Thank you very much, Sir Boom, for that update. Halin sa piso, 2 ka pesos, 3, 4, 5, 6 pesos, nagabaton kita. Amo nang ginatipo naton, abi ninyo nakalabuot kita, lapit na 13K. Pag na-send na naton sa ila, amo nang ginagamit nila sa buong. Sa mga kinanglanon, kabay pa nga mabaklan si Don Don, sang inabalang gatas, bala Sir Boom, nga ginapainom sa mga, mga ginaoperahan para mas madasig sila nga magtambok, makaangkon sang energy.
1: Makarecover yung ilang lakas.
0: Makarecover, no, para nga maoperahan naman siya sa problema niya to sa likod, ang bukol. Thank you very much, Gid Sir Boom, for that update.
1: Thank you, Mishine. Magamuman sa ato ng mga listeners dira, no? Madamugin niya salamat sa pagbulig kay Baby Don Don.

0: alas 2:55 ang aton oras mga ka-K5. Antes pa man mag-develop ang balatian, please take your supplements. Hindi nyo na pagpabayi nga mag-develop pa ang cancer, diabetes, balatian sa korason. Take your supplements every day. Clinica, D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule. Ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sang Memory Plus, hatagin ninyo sang Mighty C Syrup. Sana'y madarapa, minsan di Buas kita ay kita. Para sa isa na naman ka edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitingi sa akon nga lawas.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidant active stress, especially ang imong kuan, imong mga brain cells,
3: ang brain,
4: no?
3: Oh.
4: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods,
3: uga,
4: damo mantikaon, tambok ang karne, natural nga manabage gina ang selula sa imong brain.
3: Husto.
4: No, amo nang matabo, may lang kon anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Ang muna importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas?
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabat ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginahawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang selula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatam.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama. sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na Sir JP, nga kung wala ka na ganito X500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo.
3: Mm.
4: Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong brain which is causing gitawag oxidative stress kag of course. Ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na dito X500 kag may TC. The reason why? The more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain.
3: Hmm.
4: So you need antioxidant. Di wala na ta sang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na.
3: Hmm.
4: So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God.
3: Hmm.
4: Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News.
6: K5 News FM.

K5 News FM Philippines. Magandang hapon mga ka-K5. Kasi kasama rin yung AJ Jack para ho sa tingin The Big Mix hanggang alas 4 ng hapon, 3:07 right now. Ang oras na yan ay hatido sa inyo ng ating DTX Coffee Mix at ang ating Super Trio D3 Bio DTX 500 at Mighty C, ang ating alkaline base of vitamin C. Sa mga sugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide at sa natunan ka klinika branches nationwide.

Pon at ang oras na para mag-take ng ating suplemento. Kung kayo ay may mga karamdaman ho ngayon na ba'y mas kakailanganan ho ninyo ito ha, ang ating mga suplemento, especially yung may trangkaso, ubo, sipon, lagnat, trangkaso na ko, mag-clinical D3 Bio ho tayo araw-araw. Sabayan na rin ho ninyo ng DTX 500 at Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang binod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics!
3: Gah! Mag-joy ride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Cheers sa barkada nating
19: night shift,
18: OT,
19: breadwinner.
18: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: It's the best part of the day.

out 344 on the Tech Talk, and this time check is brought to you by DTX L500, D3 Bio, and our alkaline based vitamin C. That's the Mighty C. Kailangan natin to mga K5 para palakasin ang ating immune system para maiwasan natin ang magkasakit. So take ho tayo rito religiously. Mabibili ho yan sa mga suki natin ang butika nationwide. Maraming salamat sa pagtutukon ninyo. Kita kasi bukas. Adios.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics! Makabulig sa pag

0: nakadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magclinicas for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja
7: Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, yung babae!

0: Basta kun ano ang makapaayo sa aton barangay. Abo na kong yunan ta. Kay mga sinsuning barangay ta. Kamu ang mga kagawad ko. Upod sa guwapahon ta nga sekretarya. Iduso ta kun ano ang makapasanyog sa aton barangay. Uswag barangay, Kipaib!
1: O yunan ta ginaya dapat sa kape. Kaya ginbutang kita dari sa posisyon sa pumuluyo eh. Ang kwarta kap, para sa proyekto, dapat matupag niya sa usto ya kap.
0: Sakto kagit kagawad nisto. Oh, ate, mamatamat na kita pa uli kay nagagum-gum na ho. Basi ko magbundak ang ulan balahaw.
1: Ay, lang.
2: Ay, ho, kap! Ay, anay ka kap! Ay, damo pa ba ni nagakabilin nga pamahaw, ho?
0: Dalayo na! Wala man siyang makaon sina sa balay.
2: Ay, pwede ko ka pangayo, da, kap?
0: Baw, ariya si Ara, ho. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kagit ka karoon. Dalayo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
1: Kap?
0: Kuha ka na sa ginapay kag Diyoso.
1: Baw, salamat, kikap, ha. Salamat, kikap.
3: Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
4: Aha? Ay, una-una ka lang guru kagawad nisto, ah. Kay may talapuson pa ko nga ulubrahon. Kay papirmahan ko dahil kay Kapitan.
5: Kap, ako na kami, Kap.
1: At sige. Kap?
0: Ay, sige,
1: una
0: sige.
1: Kami, Kap.
0: Pag-along ka po, ha.
1: Ara, along da.
0: Ara.
1: Kagawad ka punti sa ako na.
0: Ara, ano to si kagawad nisto nga? Nga madungan gito siya pa uli sa iyo, buhaw.
4: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
0: No, hindi ko na namian siyang panulok niya sa iyo.
4: Ay, kap.
0: Ara, akon ka lang ha?
4: Ay, kap. Abi, pinupinuha man ba lang galawan mo?
0: Eh.
4: Pilakadlaw, madakpan kita sa mga kagawad nga may relasyon kita.
0: Eh.
4: Magubagid ang ngalan ta. Kag ang pamilya takap. Panumduma permi nga pariho kita nga may mga pamilya.
0: Ara, ako ya aber, bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko yan adlok. Unungan ta kaya.
4: Kap, hindi ka pala mag-amusin ha? Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdumon ta. Ikonsiderar ta man ang pamilya ta. Ilabi na ang kabataan ta. Hindi kuya kap gusto mahuyan.
0: Eh.
4: Hindi kuya gusto mahuyan sa pilakaadlaw kung magbalahuba gid man ang relasyon ta.
0: Di ko hindi na biya ko, Kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Ha, Ara? Masugot ka nga matabanay kita.

0: Bao. Nagdulom lang. Wala ko ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbala na ipatusla ni Kapitan sa Barangay Hul.
1: Ga.
0: Opa.
1: Inagano ko na sa bintana man. Kaina ka pa din nagatindog. Ano may ginabantayan ka maglabay?
0: Oh. Ha? Ah, kukun. Ah, oo. Ah, kukun. Si Mari Ara, balaho. Kay may inugapit ulit siya nga pagkaon. Nga bilin bla kay na pagsisyon namon sa Barangay Hall. Nabi kay nalipatan kong parte ko kay na eh.
1: Ay, tingabantayan mo, Gid. Manawag na siya karon niya kung may inugapit di siya.
0: Ay, kukun. Oo, galing no? Ano man, Kuya Man?
1: O, nakasukad na ko to, ho. Kat na kayo manyapo na ta.
0: Ay, kaon lang to bala. Ano kun? May kun ari di sakon ng kalanon kay. Kaon to kung makaon ka. Eh, busog pa, Kuya.
1: Te, nga mga kigagid, haw, ha? Nga kaburingot si mo, haw? Ano ka ga, nag-andropos?
0: Ay, kuy, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blackiting? Wala pa niya gaminyar si Manoy? Ha? Ikaw mo lang permi lang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Arakon pa mula nun. Tanan na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganaan ka na sang lusong wow? Hakiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Apa? Toto apa?
1: Ha?
0: Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, Tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
2: Pa? Palaano ka na lang pa? Mga 5 minuto, luto na ni.
0: Sampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangi na lang dayon sang asin.
2: Oo pa. Bukaon ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasing maluto.
0: Ate, ikaw na ang bahala, dira. Ay.
2: Ayos pa.
0: Pasensya gid kamo ha kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
2: Sige lang pa. E pila ka adlaw? Kung magdako na ko, kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat ginto. Kabay pa nga matuman mo ang mga hando mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
2: Oo pa eh. Amo na ganing agatoon kumayo. Kita mo, halinsang kinder ko, ako permi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Dibuinas gid kami sa imo, Toto.
2: Oo, Toto, apa. Dibuy na sigid si Papa sa aton nga doha. Dibuy na sigid sila ni Mama kay ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga wala pa siya makapuli man?
2: Ara na siya dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ang aton nga panyapon. Kag, basi may dalaman to si Mama nga sudana.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: 冻着呢，冻着。
1: 隔壁的，那个不跟没什么毛病，看来是什么？
0: 哥，没看面子呢。Naka doha makuma. Sige na. Napuhin na lang yung tura mo. Magwa ka na sa barangay hall.
1: Oo, gini. Kainap kita din eh. Naulanan na kita kag nahulawan. Nabi matatigi hapon.
0: Salamat kita, ha?
1: Pasimbala matingalan ito si Julio nga gabi na. Wala pa ko nakapauli. Oti, di na kwarta naging promisa mong ihatag mo sakon.
0: Ariho, dugay bala ko sa mo. Igaduga pagi na kataho mo ho. Dali. Aryo, isa kalibo na ha.
1: Sige na, maulan ako ka pa.
0: Halong!
2: Gusto na ba na? Batik na ko sa iyo. Ara!
1: Dasun! Sa sunod, hindi na ko yung magpasugot kung isa man lang kalibo. Hindi na! Tunto ka! Bagiin ka nga kasi tao! Pwisit! Basta subong dumadabilan ko pang kalangsas ang ramag ni Kapitan. Kagdo ka baho pa sang tubo, ya? Do pinaksyo nga isda! Pwisit! Man, kung hindi ko lang kinahanglan ang kwarta, hindi ka kayo magpatol sa imo, Kapya! Hindi, gid! Hindi ikaw yung magpatol sa imo!

0: Bah, may nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abriko, anay Ton!
0: Ah, syagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
2: Oh, kasarang ka ba?
1: To, abri ko, anay to!
0: Oo. Day Ara, dali ilang gid ha, Ara na ako ah.

0: Dai? Dai, daw daw nadugayan kagidhaw?
1: Nangita pa ko kwarta. Agod may baluno ng kabataan, boss.
0: Ah, awa.
1: Awa? Abi mo ya, din gid ko nagkantuhaw? Namiga?
0: Hindi man sa mo sinaday, ah. Na tingala lang ko, ah.
1: Te, sa sunod, hindi ka na matingala kung hindi gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala, ta.
0: Pasensya gid, daya. Na balaka man lang ko, ah. Kaga, kay bulo ako nga, kinabudlayan ka nga ikaw ang naga baka-baka sa pangabuhi.
1: Ay, drama naman, ah. Hoy, Julio. Super nakadrama ang kabuhita. Hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay matak-an gani ko? Bulaganta na lang ka.
0: Oh. Tayara. Hindi man ay. Hindi pagimuha ina. Ka. May kinbulos ka na sa akon. Kagamunak nagatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala ina?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.

0: cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-eye care gold capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod sa pagbutang sang eye care drops ato at lang. Ang eye care gold capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan ginin sa papamati ang makahalaw at hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung inmakuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, na kaya makapatay isang virus.

0: Viruses. 4 Biotics. Nagatapos sa pagkatakis ang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics.
1: Number 1, the hit music station. 101.5 K5 News. Oras ng K5 News FM, alas 4:30 na ng hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
5: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
4: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: May panitugan kak piyaksipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa Jess, kita karoon sa bulan naman sa Agosto, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa aton siga palatuntunan, palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na itong matag palamali sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Nagaungot naman sa sur kabayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascobado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-five sa numero unong estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Makitaan man kita kag babatian sa amon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon singa mga official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian magita sa ato singa frequency sa 101.5 dari sa siyudad sa Bacolod. Kumusta nga ato singa masuki nga nagaungot sa atong pagpangalagan sining hapon? Medyo kanami sang panahon o kanami sang adlaw kagina, duway siya nagtupa ang ulan, nagaguom-guom lang. Pero ti daw karami, mga kaki-fives, nagahiwat karon sa iya si Kadlawan, manamyaw ko anay blah.

0: Happy, happy, happiest birthday kay Mama Divina Longgatin dira mismo sa may Morsia Negros Occidental nga nagahiwat karon si kasininga ika-88 nga kadlawan. Ay Lula Divina, may hapon da. User ginisang DTX Coffee Mix kag Mighty C, Alkaline Base Vitamin C. Happy happy birthday ma'am, man kay Romeo Labrador dira mismo sa may Victoria City. Happy happy birthday man sa kay Lilita De La Cruz Magbanwa dira mismo sa may Gintubdan. Ay grabe. Sa nagahiwat karon siya sa ikatlawan, happy happy birthday. And happy happy birthday man kay 5 Yudrian. Abi ipakita daang stasyon da sa antike. Kay birthday man sumong sa amon sing isa ka labi, amoning pinakalabing una namon nga stasyon. Sa K5 News FM San Jose Antique. Happy happiest birthday and happy happiest anniversary sa ila sining ika-onsi na nga tuig nga pagpalayag sa kahanginan. Hey, congratulations kay Doc Ramil Uy for 11 years ang isa ka radio station nga gin talanaan lang pilakbulan dinaglawig na unsi ka tuig. Aliwat, happy happiest anniversary and happy happy birthday sa K5 News FM San Jose Antique. Congratulations Doc Ramil Uy and congratulations sa guwapong station manager. Si station manager Arjan Villasor del Coro. Ari pa bati na may sa may audio na, abi check tabi. Ibutang ibi audio.
1: For 11 years, one voice has risen above the noise, dominating the airwaves and connecting communities across Antique. K5 News FM San Jose 95.7, the first station of K5 News FM Philippines, stands as a symbol of truth, service, and commitment, guided by its mission, championing the lives of the Filipino. And through the Rayo brand of leadership, Serbisyong May Puso, K5 continues to serve with purpose. This year, we remained a reliable source of news and information, delivering stories that matter.
2: Sa kadyang edisyon, kang K5, crime
3: story. Pati kabala, sa white.
4: Darwa ka kabuhi, ang indira.
2: Mataas kabalay daan sa kuryente.
5: Sa sitwasyon, nagyas sa may bahin kang barangay kalalahang.
6: Kang dugo, kasunod kang natabo nga disga.
7: Sa naglintad garambol, rigya sa may district.
8: Kita ninyo, naglapaw rin ang tubig.
1: With fearless and fair commentary.
9: Makapila na lang ka, business ginreklamo sa polis, ano ya, attorney na.
10: Demo ko na bukato ka!
1: We speak not just to inform, but to stand for truth.
11: Explicar mo. Andat nga, amo to ang ginimo mo.
12: Kung ikaw ang mahubog, dabla nga perte kanimo sabad, no?
13: Ang kamay ka dyan ang hindi mag-insintihan ay usamtang timprano pag-istoryahan yung isa.
1: Through K5 Kalingawan sa Barangay and outreach programs, we bring joy, service, and connection closer to every community. Beyond the airwaves, K5 dominates the digital space, reaching millions through Facebook, TikTok, and YouTube, anytime, anywhere. Together with our partner in health and wellness, Clinica del Tarativo Medicina and Wellness Center, we care for the well-being of every Antiqueño. And as we mark this milestone, we renew our promise to continue serving with integrity, passion, and unwavering commitment to every Antiqueño.
14: Happy 11th anniversary, K5 News FM San Jose Antique, Campeón!
15: Happy anniversary, K5 News FM San Jose, Campeón!
16: Happy anniversary, K5 News FM San Jose, Campeón!
10: FM, kampiyon!
16: Happy anniversary, K5 News FM, San Jose, kampiyon!
1: K5 News FM, San Jose, 95.7, 11 years strong.
17: Ang kampiyon ng istasyon, Sandy K, K5 News FM!
1: Para kaninyo, para sa antike, para sa Pilipino.
0: Wow, katahom, no? Happy anniversary, K5 News FM, San Jose, Antique. Congratulations, Doc Ramil Uy, and kudos naman sa team ni Station Manager Arjan Villasor del Coro. Alas 4.42 na magka-K5 check. Tabi si K5 Shine Lacson. Hibalaon ta na yung pipila ka mga dalagko ng mabalita nasyonal. Ay di bala mga K5, ikon yung dumduman si Apollo Kibuloy bla, muni ang anointed son of God sang ano gani iya nga kwan man Jesus, Kingdom of Jesus Christ, something nalipat lang ko sa iya sininga simbahan, pasensya lagi da. Ang Malacanang nagpagwa sang ila sing pahayag kati ginahulat pa yung desisyon, and within siguro pilakas man na magwa ng ila desisyon sa request naman sang Estados Unidos nga iga extradite na ining si Apollo Kibuloy. Bango naman magka K5 sa mga kaso man nga ginatubang ni Apollo Kibuloy dito sa US. Pipila na dira ka mga kaso ining pipila naton ka masiling nga ti kwan ng sex trafficking of minors, may fraud siya nga kaso kag may ginatawag nga dalagko nga mga cash book cash smuggling. Bog grabe nga mga kaso ni Apollo Kibuloy. Siling naman ni Palas Press Officer Claire Castro nga ti hulat-hulaton lang kay pagatun-an anay sa Malacañang kung ipadala nila si Kibuloy. Kaya tinadakpan si Kibuloy, that was last 2024 sa may Davao mo. Madumduman nyo to. Dito nagsikat si first one-star general De La Torre sa tong kalikdan nga tuwing 2024. Pagdakop niya kay Kibuloy, from one-star, nag-two-star, and then nag-four-star. Tidasig promotion, kaya tinakadako dakong isda si Kibuloy mo. Dito ginagsugod magkakipip ang career ni De La Torre. This time, check on si K5 Shine. Hibalaon ta, kung ano naman yung pinaka-good news, may good news kung gusto mabatian subong hapon mo. K5 Shine!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
18: Sa Rods, unahon kung bilang good news, kay tiyan mo nang gusto mo. Pero mo nang inisawan, doon na nagigad. Ano gid ba lang big time para sa ato, para sa ila? Di ba lang 10 pesos, so nagligad, and din
0: saka?
18: Big time price hike ato. Subong niya 4 piso, big time rollback niya po.
0: Hindi niya big time, kundi medium. Dapat medium. Medium time. Hindi pa man nasling small time. Daw medyo dako-dako sa small gamay, medium gani.
18: Ito nga. Grabe. Ang din-increase, nagligad, tapos nag-rollback. Why gani ka to nga?
0: Tisubong ang diesel, pag-agi ko kina sa Runpet, kwan, 84?
18: 84?
0: Oo.
18: Ako kaina, 89.
0: Hala?
18: Maan. Maan, happy anniversary sa mga taga-antipi. Pero sa gasolina, siguro magbuhina ni mga 4.70 kada litro.
0: Uy.
18: Ang diesel, 4.30 kada litro. Mm-hmm. And then sa kerosene, mga 4.88 kada litro. Kani ginhimo na nang ninyo, 5-5.
0: Oo.
18: Parang na flat ba na? Why na sa sinentimos, 5 kapiso. Hapos pa na, Gerod, si Kumpi.
0: Hapos pa kung, oo.
18: 82, dugangan 5, kundi 87.
0: Ti, would you think, so, ining mga oil companies, ka K5 Shine, kung maghambal sila, because sila ka-control mo. Ngag siling sila binga daw dako man ang pagnubo per barrel dito sa international imbis nga pulo ka piso supposedly ang computation time mo ano lang 5 piso sa
18: no galing kay kun sa ano niya sa negosyo sang produktong petrolyo pati 10 centimos do nagmatter gibya ba na si Rods mo?
0: Yeah, pila nga daan kay Kipab Shine? Millions of liters nga daan ang ginaisip diya.
18: Yes, so.
0: Ti magsiling ka ba isa ka milyon bi per litro bisan sentimos na nati tangtabi 0.60 cents lang ang pagsaka o pagnubo ti da would be si isa ka milyon mga 600,000 kaki 5 shine dako nang bagay
18: amo na yan sa negosyo ti ano mapatindog sa gasolinahan ano sa imo
0: hindi ay mapatindog na lang kami solar. Hindi kayo ba, kolbaan ko nga aman, mapatindog pa ko niyo tapos siradaan malang tong Strait of Hormuz. Oo, maperde na lang ta. Kundi dili lang ta sa solar. Lain na dako may mapatindog man ng China sang panganod nga artificial nga dako-dako. Bla nga tabuna ng Pilipinas ang panganod.
18: Ayun. Pero hon, tangas. May nagapamatis. Ang ginatag namon kaina sa inyong mga figures amuni ang dapat i-implementar din kay amuni ang din kasugat will the oil companies on the Department of Energy na so kung magsiling sila nga buhinan ang presyo sa gasolina sa 4.70 kada litro dapat 4.70 kada litro din. Hindi pwede nga 3 pesos lang ang ibuhin. Kaya muna gani ko nga nagpagwa ang gobyerno, ang Department of Energy, sining mga figures, kay amuni dapat ang sundon sang mga oil companies, sang mga gas stations. So kung gasolina, 4.20 kada litro ang ibuhin, hindi pwede nga 4 pesos na. Ang pinagpanugun, 4.70. Sa diesel, 4.50. Sa kerosene, 4.88. So, buwas, pero, ma-full tank kagin.
0: Oo, kay, ang akon itong gas tank kagin 5 shine, ahay, daw tag-iyaman lang, o basubas. Tigaw lahat na lang sa buwas kay mga limog ginasa.
18: Nag-dimension naman kaina si Pastor Tibuloy.
0: Oo. So,
18: ang kaso yan hili sa Amerika, sex trafficking, kag racketeering charges.
0: Aha.
18: Grabe, no?
0: Kag mayara pa sa ginatawag nga book cash smuggling. Sibutin ka pasulod siguro, I don't know kung paano yung smuggled ang mga kwartada, ano ni, dollars or Philippine peso or nanuman.
18: Kaya nadumduman ko abis ang una si Rob, limawa sa timbahan nila sa ilang religion, may ginarecruit na siya ng mga kabataan. Tapos ining mga kabataan, do ginapursa nga magbalibya sa mga items or ginapursa nga magpangayo sa kunti lang ang kantidad. And then pagkatapos na nila, allegedly, gamitin niya na para yung personal na paninahanglanon kung ano man yung iya yung gusto ipahimo sa bata o sa isabi kababayi so amo na nagkatabo isang uli doon na booking ini siya
0: pero kaki 5 shine sa imobi sa imobi personal opinion sugot ka ngay padalas kay Buloy sa US di bala ang iban gadi ka mga utod naton nga mga FW sa sagwas ang pungsod may mga kaso na may mga murder may rape may mga drugs to nga mga kaso gapatay-patay ganing gobyerno to di bala para makakuha makuha lang to aton sing Pilipino dalon balik sa Pilipinas di subong aton di padala tato sa US ha?
18: Kung ikaw yung may saling sa korte sa Pilipinas na mahatagan sa musisya ang mga naging biktima no, ni Pastor Tibuloy anyway, aligasyon pa man niya
0: correct.
18: Kung natukod ang mga aligasyon sa iya kan may saling kaya sa korte sa Pilipinas siguro makasiling ka nga dre lang sa anay Mm. Oo. Pinangnan malitis siya na kung sa Tagalog pa. Pinangnan.
0: Kaya ito no, kung may, may nagpasaka di kaso kay Kibuloy dir sa lokal o dir sa may Pilipinas ha? O daw ay kukbate?
18: Actually, ang kaso niya dirin na dinapangatubang is sa anti-trafficking of persons. Yes, violation of anti-trafficking.
0: Ati, dako mo lang ang kaso.
18: Yes, oo. Inaba lang kuhaon niya ang tao.
0: Oo.
18: Kuhaon niya dito. Or,
0: ipaubrahon niya dito sa US.
18: Oo. Oo. Kanipari, limuslimuson to. Pabalik niya ito. Pero ginapilit sila. Kagmarkota sila.
0: Uy.
18: Ako lang nabalaan naton. Basi na sa mga aligasyon na or no, antes na nadakpan ini si Pastor Kibuloy, no, or antes na din po sa kaso. Amo na yung mga aligasyon. See, as I said, no, kung may pagsalig ka sa Korte Pilipinas, diri sa anay. Ha? Galing kay ti, kung mapamatbatan, di siya kag-presumong di siya, may kaso man to siya sa Amerika, I don't know kung anong plasadas na. Amin sila yung Palace Secretary, Press Undersecretary Claire Castro, nga dapat tunan ni Anay ni Presidente Marcos. So, minta mangkot, sa tiyanong desisyon ni President Marcos sa kaso ni Pastor Kibuloy,
0: mm-hmm.
18: ang siling niya, siguro ang Presidente, sang ilang desisyon, ilang couple of... So, we need to wait for 2 weeks. Hulato na to ng duha ka simana antes na magtagwa sa desisyon ng Pangulo kung bala ipadala si Pastor Kibuloy dito sa Amerika.
0: Mm-hmm.
18: So we will wait for that, si Rods. No? Meanwhile, kartong ito sa baha, no, 15 tanan ang report ng PNP angot sa mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod sa halos wala untat na pagbuk-buk sang ulan tuga sa habagat. Now, si Rods, na-jump na lang ko, no? Kalumpak na lang ko sa isa pagod ka gusto ko ihatag na report sa imo. May ginsend ko dira si Rods na parada sang bagyo. It's some weather news 24/7.
0: Si Dolphin,
18: sa Pilipinas.
0: Si Pilo, si... Hindi kita on mayo ba? Pilak-bilog ni sa duha, tatlo, apat, lima, anom?
18: Yes.
0: Uy.
18: Subong nga Lunes, anom na ang anom ka mga weather disturbances.
0: Aha.
18: Ang binabantayan, binamonitor sa pag-asa. May bagyo, tatlo kapilog, may FDA, panadari, kay may... Basta anom na sila tanan.
0: So, grabe.
18: Ang tawag, maparada sa bagyo. Amo na gili si Rods mo ang sitwasyon no, sa gwa sa teritoryo sa Pilipinas. May goodness in Philippines are
0: sa Pacific Ocean ni Guro kakipipe shine mo grabe gili do ti amo ni Guro nga ti wala untat ang linggi-linggis balod to dagudagko mga balod siguro na kay gabi no tungay ning mga limak bilog mo
18: ining bagyo nga si Pilo daw amo ni kuno international name niya nga. Wala pa sa forecast ang Pagasa kung magsunod niya sa teritoryo sa Pilipinas. Pero reportedly, amuni siya ang magapabaskog sa habagat sa masunod ng mga inadlaw. So ang forecast ng Pagasa, hindi lang subong kay nakita. Kaya subong nga daw medyo nag-sanag na ang si Haring Araw. Hindi ba't silingon na wala na sangulan sa masunod ng mga inadlaw. Kaya ang forecast ng Pagasa is may magabaskong paginang habagat. Kaya may mga galpon di sila, no, nga nakita sa West Philippine Sea. Nga mo nang bukongon naman sa bagyo nga Telu, no, mo nang iya nga international name. Kaya mabubugi siya ang ulan sa Luzon area. And isa ang dintumod nila nga direkta nga maapektuhan sa habagat. Amuni ang probinsya sang Antique. Report bigan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Sir, dear sa publiko, sa Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM, live report.
0: Madamugid nga salamat ka, K5 Shine, sa imo sininga balita. Wain ako panahon, mabuhi ko na yung commercial kay pagbalik ko, tutok na ko sa mga balitang lokal. Pagkatapos sining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500.
19: Nagatamo na ba ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag DTX 500 na.
19: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 muna.
19: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka.
19: Mag DTX 500.
10: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
19: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
21: So wow.
20: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tusok-tusok sa akon nga tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
20: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
10: DTX 500.
22: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
23: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
22: Gabi no?
23: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
22: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
23: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidant active stress, especially ang imong kuan, imong brain cells.
22: Ang brain,
23: no?
22: Oh.
23: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods.
22: Uga,
23: damo mantikaon, tambo kag karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
22: Husto.
23: No, amo nang matabo, may lang kon anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Ang muna importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imong ikayong lawas?
22: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
10: DTX 500.
24: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabat ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
22: So good lang nag-inom ka
24: DTX 500.
22: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
24: Almost 3 months na.
22: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
24: 3 times a day.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
24: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500!
22: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
23: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imo nga oxygen.
22: Oxygen nga ginaginahawa. No?
23: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
22: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
23: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag MITC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
22: Correct.
23: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 adun kay may tisi. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radical sang brain. So you need antioxidant. Di wala na ta sang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may tisi na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God, hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag mighty sinakan adlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
26: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
28: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumag. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Welcome back mga K5. Sa susunod pala tuntunan. Oy, may hapon na kay Juna Dugaduga, kay Smeg Duazo. Nagabamati man sa kay Mamila Pera sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan. Upod sa kay Angelica Umbion. Ay, nagabamati samtang nagapanahi si Mamila. O, nagabamati man si Ma'am Bings Delphine, May Dagay. Nagabamati man si Candy Weeks Cross. Wow, Ma'am Candy Weeks, hi. Dugay man kami, wa ay kakita ay ba? Wag it ka bulo bisita, di sa estasyon Ma'am Candy Weeks. Larry Saison, nagbamati man si Leonardo Relos, Tristan Wyatt Gulay, kag si Leonardo Sevilla, Estilita Bravo, Miriam Loriezo, nagbamati man si Jennifer Gumbandrowa, Nenad Taranelia, maing hapon, Margie Chua, Verano Malinaw, oh, dawagon ko din kay Negliga, daway ka daw program ko, hindi ko mahilig maglawag, kasi dawagon ko na niyo. Ramon Barnal, Jordan Pula, Sombise, Lurivic Ambino, nagapamati man sa itong pagpangalagad si Bro Carlos Losernas Guapo Estrera Namit Iaputo.
11: Alright!
10: Nagkaon kami ni Board Matsang Puto ni Bro Carlos Estrera Jr. Jan Ramel Estapon, Edna Palomaria Kuntapay, Susan Guillen, nagpamati man. Kag sa iban pa nang gatutok sa tukapang pangalagad. Check na si Kaki 5 Obre. Ang balita ni Kaki 5 Obre, kundi kahapon, may isa ka lalaking ginluthang dito sa area sang Himaylan. No? Area sang isakop sa Himaylan. Kaya daw ba ang derito mo? May ara na person of interest. karon nga gidalantaw sa mga awtoridad nga posible siya ni ang nagpatay sa biktima. Check tang balita upod naman kay K5 Obre Suspenye.
0: K5 News FM Live Report.
10: K5 Obre, ibalita mo!
12: K5 Rods, maayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamatino. So ginpahayag ni Police Lieutenant Peter Genovea, Deputy Chief of Police ang Himo Island Component City Police Station nga mayara na sang person of interest ang kapulisan bahin sa pagpanglutang patay sa kay Eman Mumbai sa Purok 11. Sityo tanate ni siya Barangay Agisan na Himamaylan City kahapon nga adlaw mga alauna ni siya ka K5 Roads na natabo ang
10: Mumbai ang apelyido.
12: Yes, K5.
10: Damo ko dabi kilala sa dira nga area nga mga Mumbai lang apelyido ka K5 Obre. Ano na da siya nang dira sa Gapuli?
12: Sa K5 Road, ang ining biktima, amo si Eman Mumbai, nagpuyo ni siya sa Barangay Tanawan, siyudad sang Kabantalan, ka K5 Road.
10: Uy!
12: Kaya tumandok sa Himamaylan.
10: Okay.
12: Apang adito lang siya ka K5 Road na sakwan. Kumbaga wala pa nakita lang ni siya mo, founded body lang ni siya kahapon.
10: Ay!
12: Wala sang witness kidya nga mm-hmm. nakakita nga ginluthang siya. Ang nakabati lang niya sang duha kalupok amo ining duha kabata nga sa malayo sa tabok sang kampo ka K5 Roads.
10: Tapos
12: ining gitaran sang pagpanglutang sa higad lang ni sang National Highway before bala sang welcome arc bala if you're from Bacolod welcome arc pagka boundary na siya sang Binalbagan and Himamaylan before sang Taytay naka K5 Roads. Diri God lang gadya sang National Highway.
10: Uy.
12: May tulot ka nga kampo-kampo ang kilid. Then wala na tuya pa ni Malay kung sundo na tuya ka K5 Road.
10: Uh-huh.
12: May nakita sa mga alauna, nakabati sang lupok ining duwa ka bata, tabok ni siya sang National Highway which is kampo magyapo, nagapanguwa, samtang nagapanguwa sila ka K5 Road sa ining seashell.
10: Uy.
12: So, nakabati duha ka lupok. Pero wala sila kakita, nga muna ito waling lalaki. And then, nalabyan sa mga 1:30, nalabyan ini sang nag-tricycle nga mag-asawa
10: mm-hmm.
12: from Tainabalian, papuli sa Ilabalay. So, National Highway ni siya given ka K5 Roads. So, damo sa
10: linabay.
12: Linabay.
10: Mm-hmm.
12: So, nalabyan nakita sang asawa nga nagasakay sa tricycle nga may nagahamyangon nga lalaki. And then, di pa nauga nila kaging check ditong may dugo ining ulo kag nagahamyangon ka K5 Roads.
10: Sus.
12: And then nagtawag sila 911 among pagresponde sa Himamaylan nga PNP ka K5 Roads.
10: Dito
12: nakita ang biktima na recover man ang duha ka batiyo sang 9mm nga armas luthang kag nakuha man sa iya ka K5 Roads ang 38 nga revolver. Sa iya nakasukbit pa sa iya nga short bala ka K5 Roads. Nakasukbit siya short. Wala ni saya niya na palupok. Nakasukbit lang gyapon. And then may isang Honda Click nga color gray nga ara sa tupad niya. Actually wala ni nakatumba, nakatindog lang ni siya ka K5 Road.
10: Uh-huh.
12: So karon ma-determine sang kapulisan kung nagabiyahe sa bala from south to north ka K5 Road.
10: Uh-huh.
12: Because wala gid siya sang taho kung may ara.
10: Wala sang witness.
12: Wala sang witness. And then wala man sang panimalay dito sa kung halin siya sa sulod sa K5 Roads. So sa karon niya miyara na sang person of interest ginhingadlan ini siya sang kapulisan sa iya lang nga alias.
10: Okay.
12: Reggie sa K5 Roads.
10: Ooh.
12: Man sang kapulisan nga illegal nga droga ang ginatanaw sang kapulisan nga motibo sa krimen because nakita man ay nakuha man sang kapulisan ang unod sang iyang bag sang biktima ka K5 Roads nga mayara sang droga.
10: So posible of the night ini si Reggie kag ining biktima.
12: Yes, posible ka K5 Roads apang wala pa gid ya gin klaro sa aton si nga kapulisan.
10: Or posible nga dira na dang ila meeting place nga dasla makita ay
12: posible man ka K5 Roads because wala man na determine sang kapulisan kung moving ang iya sini nga vehicle mo ang iyang motor
10: kay nakatindog nakastand ang motor niya and then daw wala siya bla gulpihan wa bala nga sling nga may ara pa kumusyon Kay tiko may komosyon ni posibilidad na bunot ng itong niya 38 nga revolver eh. Di ba? Kay ti gabit-bit karmas, araw na nga kon may linaway, hindi mo niya paggamiton. So posibilidad ba si bala ko nagkilalahay ining duha nga ang biktima kag suspitsado nagulo istoryahan na kag wala isang duruga mo pinos angan na sa isang duwak beses?
12: Posible na ka K5 Broads kagin pamangkot taman ang himamaylan DNP kung niyara bala sa prior records, but then since kaban kalan siya ya, wala yasang records siya sa himamaylan PNP kay K5 Broads. Kag ang pang pamilya, kinatry taman nga labuton, actually basi tomorrow because mabalik pa sila sa punerarya, basi makukuha ta sang ila naman niya bahin sang natabo sa ila siling nga himata pa K5 Broads. Pero handa man niya nga magpasaka sang kaso ang pamilya batok sa suspect ka K5 Broads.
10: Oo, ang importante diri ka K5 Obre, nga bay ara na person of interest, meaning may ginadayday na kag may ginausoy na nga lawa sang kamatuoran ang aton si nga mga otoridad ra mismo sa may syudad sang himamaylan. Sige, bulabantayan nato ni ka K5 Obre, salamat gid.
12: Yes, KK5 Broad, report gikan diri sa store nga bahay sa Negros Occidental ni si KK5 Aubrey Suspani para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
10: Tibula ba tayo tani magka K5 kay lapit-lapit sa angulo nga gidatulok sa mga otoridad naton regarding sila sing initial investigation as of this time may ara na person of interest ako digital ang tao no kag ginausoy ng atong otoridad regarding sining angulo sa pagpatay sa kay sa biktima sa kay Mr. Mumbai nga dira mismo sa may area naman sang Himamaylan. Ti hindi inadaya dapat ya punduhan ti dira sila posibilidad dira sila nagtinabuanay or nanuman o transaksyonis nila and the posibilidad kilalahay ining biktima kag suspitsado. I-check na bulabantayan tani ang ginaangot itong illegal nga droga. Okay, tinagkuhaan sang armas lutang and at the same time may ara pa siya droga siya sininga posesyon. I-check tabi si Kaki Berto Gakit. Nagligad, nag-uso ang mga piki kag smuggled nga mga sigarilyo. Nag-uso ang piki nga rap sa jikma. Rap sa jikma na? Rap sa Jikma. Muna sa mga bagong mga pangalan sa mga kwan. Rap sa mi Jikma.
11: Alright.
10: Tisubong may ara naman, illegal naman nga mga kanister. Ti gin raid sa mga autoridad, special minty ining Philippine National Police Maritime Group diri sa sudan sa Bacolod.
11: Alright.
10: I-check na to ng detalyo po naman si Kaki Berto Gakit. Kaki Berto Hanot.
13: Kaya Broads, mayong hapon sa aton sining nga mga ka-K5, ginpatawag ang atensyon. Kag mismo exclusive diri sa K5, ang ginpatawag kita ni Mr. Louis Jerome Corpus, ang Roof France LPG distributor. Balido siya ang head sa bilog ng LPG, sa bilog ng Negros, K5 Roads. Bangod, nag-file inis ang reklamo, actually taga-barangay Kabug niya, taga-barangay Kabug inis siya, ang ila sining nga manufacturer sang nasambang bit nga LPG matapos nga nadiskubrihan nga ginagamit ang iya mga canister sa illegal LPG refilling sa Purok Lumboy, Barangay Uringaw, Kabangkalan. Kagibay ba,
10: what do you mean iya canister naka-brand sa ila?
13: Sa ilagid. Ilagid canister.
10: Okay.
13: So no, kay Corpus dere, ang mga canister nga iya mga canister ginagamit sang suspect sa illegal nga operasyon. Ang ginahimo dere ka K5 Broads, no? Ang canister ang nga na, no? Arang canister ka K5 Broads.
10: Sa nagapamati sa radyo nga way nagalantaw sa aton via Facebook Live, ining canister amoning tin biobla, no? Mga butin do mga muni.
13: Ginabakal bla sa Tiangget ag 23
10: na ang bayte. Ginabutang sa butin. Kanal nga ng butin na. Kag iba na puro la ini klase ho. Daw anunsiya daw pariyo gini siya kadako sang
13: pariyo gid sa simple. So ang ginahimo nila kay
10: sorry Berto, kagipay Berto, wala ko butins balay.
13: Actually ang mga butin na mga ano lang kagipay, mga instant na bala.
10: Okay.
13: Ara mabakal lang at nag 600 may ara namong no. 600 lang then ang imo da gatong hindi LPG.
10: May ara ko na sa balay butin. Pero hindi butin, bio 20.
13: butin kagipay Barods, actually ginagamit ni sa mga boarding house. Uh-huh. No, arab lang madalian, no? Uh-huh. Kahit isa lang ka
10: pindot. Pang-camping, no?
13: Oo, namin ooh na. Pindoton mo, may kalayo na dayon. So, isa ka simana na, kung nalantaw tayo, isa ka simana man nga gamit. Di ba, 20 pesos lang isa ka simana.
10: So, Dason, nagreklamo siya sa mga otoridad?
13: Oo. Actually, Kagiba Broads, may aragi na siya yung produkto nga muna, no? Distributor ini siya. Doon siya ginang tigiya, damo-damo ni mga taga-singkang iyan at tanan.
10: Ano yung ngalan sang kwanda o?
13: Ang pangalan niya na dira sang iyagid mismo dira nga name, damo-damo na eh. Isa diri ang Roof France LPG.
10: Roof France, ang isa ya, dumilain ba itong ngalan?
13: Oo, gani.
10: Sa butin lang?
13: Damo siya.
10: Wala ka nag-focus sa mga brands ang mga beauty, no?
13: Eh, naka-focus ko siya mong...
10: Oo, tiyan mo na niya, oh. Tidason lang taon mo to. Ano? Kaya, nakita akong itsura. Ang itsura sang beauty, bala, kagipiberto. May aralin-lain nga mga brand.
13: Yes.
10: May dumikita ko, dog... Ano to? Do hindi ba to si Gasco? Daro, do may Gasco, araraw?
13: Yes.
10: Nagasco, ano na?
13: Regasco.
10: Regasco. Ano na dapat ang kwanon mo?
13: Regasco LPG.
10: Oh, lang taon ta ako sidong tagiya sina nga Regasco sina. Kay posibilidad mga used na nga mga kanister empty na binaligya kag binakal nila kag insudlan sang LPG kag gibaligya liwat.
13: Kagibang roads ang problema, amugid ni ang sentro sang problema.
10: Sige.
13: May ara sila, I mean they are licensed of Department of Energy mong, na?
10: Gaya ka kay Beberto?
13: Do sila, may manufacturer sila.
10: No, hindi kay

0: nga ginapasuyupan kita mo na may ara na nga gamay nga duhos dito sa tangke dito nila ginadirect nila wala di, processing
1: pag refill na naguro
0: ginabotangin nila refill
1: oh tindi pa suyupan ni ginatugungan
0: ay ginatugungan
1: oo ti ang inang kanister nga empty ginatugungan gamit ang mga LPG nga binakalang nila sa diin-diinda
0: which is isa ina sa illegal,
1: illegal refilling
0: wala
1: station.
0: Wala sang permit, wala sang prior nga ano ba lang pagbutang no ko nang ila sini nga
1: kag delikado, very risky kayo anything nga magsungaw inang LPG nga na kag kun may naga sigarilyo dira or may baga posibilidad lupok ginada.
0: Amo ning ambal ni sir ano
1: ina nga lugar kag Iperto residential area or is that a commercial area?
0: Ang ano?
1: Ang inang lugar na da inang nag-ginraid.
0: Ang ginraid sa Kabangkalan na ya, no? Kabangkalan na ya. Ang ari diri ya, adiri na di nabutang ang tanan-tanan nga mga gingkwa nila tong mga kanister. Mostly taga Bakulod gid.
1: Okay.
0: Amo na nga adiri kita ya nag-interview sa
1: so kabo. Meaning ini nga ginapakita nimo diri na ning ginpang stock ang mga illegal na ginhimo sa may Uringaw.
0: Yes, kag diri nila mismo ginpang kwa ang mga kanister nga ni. Nga ginpang dala nila dito sa Kabangkalan.
1: So di modo ang tanan nga nag damo-damo user o kon nga konsumidor sining mga illegal nga kontrabando nga ni, no? Diri is Bakulod gid eh. Kiti diri ang mga stock sa mga supply diri na ginapanghaboy sa aton mo.
0: Oo. Kag dito man sila mismo luwas sina kagiba broads ginareklamo ang sa barangay Uringaw kung sa din ginraid dito sang PNP Maritime Group upod ang CIDG ang PNP ay iban nga mga operatives naton luwas sa ginahimo nila nga mga illegal ang pag-refill ang isa man dira nga gina problema sang mga trabadbalay reklamo ang baho kay tiyama ko no
1: masungaw na
0: isa mga dalan wala sila yaman ano mong dulo garbala
1: wala sang fences na hindi covered
0: hindi kumalantaw mo ang lugar do ano lang do iskinita no do balay lang iskinita din may mga trabadbalay.
1: Kagiveberto, gusto ko lang confirm sa imo, sa Uringaw, sa Kabangkalan, nagahimo sila illegal nga kanister? Gahimo, Lidya?
0: Illegal nga, yeah, illegal nga ano, nga ang kanister, sabi, amunang, ano, mong do,
1: amunang ganing tube ya. So, gahimo na sila dito, ang kanister?
0: Ginarepilan nila.
1: Illegal man dito, refilling station.
0: Refilling.
1: And at the same time, daw sub-refilling station man niyo, araw?
0: Hindi,
1: pero nagatugong man sila mo, ho?
0: Amuna ya, kagibabrod, sa ano, ang dito, gindala lang diri sa kabog. Ako na, pero halina sa kabog,
1: habang,
0: gindala lang diri sa Bakulod.
1: Ay, okay, gimpakita lang, gali.
0: Gimpakita lang, tanan nga recovery. Nga dito nga na
1: ginpakita lang
0: nila, diri.
1: Okay.
0: Diri sa
1: pero ang nadakpan diri sa area sa kabog, wala sila ga-refill.
0: Wala niya sa
1: nagabaligya na lang sila kag ginastakan, stock na lang ang ila. Okay,
0: sila
1: okay.
0: Sila gidya ang major diri nga ginkuha diri hali pagadto Kabangkalan para gamiton ang canister lang.
1: Okay, okay.
0: Sila gini diri ang mamba naton nga legitimate yang mga distributor kag ibabroad.
1: Legitimate sang illegitimate nga distribution eh.
0: Gani sa ilo.
1: Legitimate sang illegitimate and illegal distribution. Kaya unang nga best, ang ila sini nga paghimo, illegal. Ginkwa to mga stocks nga ara na, may mga unod na, from Kabangkalan, gin-travel, pakagtos Bakulod, gin-stock diri sa isa ka area sa kabog, kagdira nila ginapang-distribute diri sa may Bakulod, or maybe sa iban mga kaiping nga mga kasyudaran kag kabanwahanan.
0: Hindi, kakiba Rods, diri sa kabog, wala niya problema, diri sa Bakulod. Actually, wala niya problema, dira sa Kaiser, wala problema, kay siya niyang legitimate mo, ngayon ara, ginasala yung mga machine. Kag distributor gina sila ya sang LPG ang
1: dali
0: ginagamit.
1: Dali lang ng sala ko kag fiber to dali lang kita.
0: Right.
1: I-plaster tamayad.
0: Diri sa kabog may ara na dira gid sila amo ni ang legitimate gid nga ulubrahan sa
1: okay.
0: LPG kag ibabroad no. Ang kanister nila ginakwa sang taga Kabangkalan kag didto sila ya gahimo sang illegal. So ang kanister lang ang ginakwa diri
1: okay.
0: Sa may kabog.
1: Tapos pag-imo sa Kabangkalan, din ang ginahaboy dito sa Kabangkalan.
0: Sa Kabangkalan, dito nila ginakwa to sa mga illegal. Mga illegal nga nag-refill. Dito nila ginahimo, yaang illegal nga pag-refill doon. No? Kung din nila ginapaslak ni ang ilang mga nakuha ng mga illegal nga kanister kakibibrons.
1: So yun ang mga picture sa mga kanister mo na illegal na na?
0: Illegal na na. Halin natin sa Kabangkalan, ginsailo lang.
1: Pero ano ginang color sa ilang kwanhaw nga kanister nga original? Amo gina sa?
0: Ang ilagid.

0: ni sir.
1: Ila ginatanan?
0: Ila ginatanan.
1: Lain ang unod.
0: Lain ang unod. Oh. Ang mga unod, naa mo na to ang mga...
1: Yung unod na guro ba si Imbis nga 100%, nag-50% na lang na.
0: Kay...
1: Baligya mo.
0: Ang bal ni sir, pero isa pag nilang, tao din nila, ginapabarato nila.
1: Mm-hmm.
0: Ginapabarato nila. That's why that's damo man supplier nga supplier.
1: Mas sponsor ni si sir sa to, no? Sa League of Champions ta?
0: Pwede good.
1: Oh, mas sponsor ni sa kay gina-hype tang iyang kwano mo, iya business, oh. Oh.
0: Oo.
1: So tungon talaga nga na hype, hype subong, dason nga adlaw, kapag sponsor sa hype sa liwat.
0: Sponsor, oh. Pwede kakiba bro.
1: Sige ah.
0: Sa atong sininga mga kakiba. Sige kakiba bro, amuning madulong naton nga balita subong lamang adlaw, balita dulong sa aton, sa kaluan, sang DTX 500, D3 Bio, might you see, kag DTX Coffee Mix. Ako si Kakiba Berto Gaket para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live.
1: Madaming salamat Kakiba Berto Gaket. So mga Kakiba, ang illegal nga pag-refill sa mga kanister dito ginahimo sa Maya Kabankalan. Ang ginraid dito sa mga otoridad, nakuha ang mga kargamentos, mga ginagamit kag indala diri sa kabog kay amo na diya ang legitimate yang distributor kag nagabaligya gidya, no, sa mga pipila kag tawag na butin, no. So ano kwan ka mo ha, sige dabaklan nyo, i-check nyo mayad kay basi bala kag ginagamit la tud basi kon ginadayaan ng mubla. Mahal ang ginabakal nyo, and at the same time, ang ginabakal nyo gali, 50% lang unod. Oh, ti, imbis nga makaluto, tinigang, inang excited ka, nagdabakal ka lechon man, oh.
3: Tayan na sa danda tayo.
1: Ay, ho. May lechon manok ko de. Sponsored by Doc Ramil, oy.
3: Doon, tay. Sige, tay.
1: Ay, nakatigang ka na.
3: Tay, ang ginbakal mo blang nga bitin tayaw.
1: Ano to gibakal ko?
3: Wala naman to tay unod.
4: Alright!
1: Ay, bago ko lang to binakal. Ginpabukal na lang dinig ang da, tapos waya ginpaluta. O, basi amun na blang mga kakipay.
4: Alright!
1: Gatigang ka, gabukal-bukal, dugay-dugay na unod, gali kay... Oh, illegal kag piki gali yang butin ang binakal nimo. Oho.
4: Right.
1: May ma-message man, may agligad, may nag-message sa akin nga nagabligya butin mo.
4: Right.
1: Dumduman ko to, may gin-raid man dito sa may Granada somewhere. Upo ba to si Kakipay Berto?
4: Right.
1: Dito sa may Granada, dumi gabligya man to Kakipay Berto, no?
4: Right.
1: Sa may Granada. So, wala waligmat ka mo makikipay sa mga piki, ah. Pag piki na gani, hindi yun ang pag i... ano ni... Hindi nyo na pag
4: oh,
1: hindi
4: right.
1: Nyo na pag i baklon, no? Kay basi makahalit ni. Kay basi kung gatulutig ang kada, oh grabe na panghilamos mo, grabe na butang mo sa ka kano ni, ka sunblock,
4: right.
1: Ka sunscreen, ga makeup ka,
4: right.
1: Tapos galuto ka, oh.
4: Right.
1: Da pagwapa ka, gulpiada lumupok ang imo sining ginalutuan, wasak guya mo kundi balda lawas mo. Nag-invest ka sang mahal-mahal sa guya mo, isa lang kapag bakal sang pike, guba ang tanan nga buwas damlag mo. Last time, check tali ang iban pang mga balita na gayuhom, gising na linrundes kalina. Grabe, kagidiyak kay Kipay Broads, no? Tigin na, kuhan ko lang na. John Ro Aguirre ang hilas. Pamati lang kami di sa Bluetooth speaker sa Manbusaw, Tabo, Ilog. Oy, maying hapon da, John Ro Aguirre ang hilas. Nagpamati, subong nga. Aton singa pala tuntunan. Kagi-vibe, Michelle Patino, i-check naman ni ang balita, no, ni Kagi-vibe, Michelle, aran siya pang, nakaplasta na sa, ambal pag ni, nyo, damo na din nagabaligya sa muno, sa may, sa, oh, drama na da, sa may isa ka subdivision man ni. Oh, nyo, tidamo na da, pike, bisan di na lang, pike, may pike, mga tao. May tanan na lang, pike! Okay, sagi nyo man ka mo, kwan mo, sagi nyo man bi, tawag ni, ano ganin ang isa ka-term na, inang daw gina, ano mo bla, kagipay Diyos, ang gina, tangkilik mo bla, ano ganin ang tangkilik? Patronize! Oh, tida mo nyo sa gina-patronize yun ang mga product ng mga pike, ti maanad na kamo na until such time nga ma-use na kamo. Oh, maanad na kamo, ma-use pa kamo.
5: Uh-huh,
1: sang gamit, sang pike. Uh-huh. That's why itura nyo daw pike lang na. Check us ka K5 Michelle, ari di niya pike.
2: K5 News FM.
1: Original na original niya, ni Tuting. K5 Michelle, ibalita mo! Ba to?
6: Awa.
1: Ah? Oh.
6: Original.
1: Oh. Dito gito hindi ka kasabata original. Ah.
6: Ano to?
1: Oh, sige na, wala na, na kuan ko lang to na tabi na sa sakon nga bibig.
6: Bayan mo lang ako maklaruan.
1: Oh, sige.
6: Yes, kot hindi akang isa sa akto sang pagpangawat kay Kita Broad.
1: Kot hindi ak na sa akto nga pagpangawat ah. No kasadya subong sa aton nga po no. Kot hindi ak na siya sa akto nga pagpangawat. Amo na ya. Sulit para sulit lang. Oh.
6: Ano dito? Oh. Overwhelmed.
1: Ayo.
6: Ang nadakpan kita ko nga nagpapintol listening mga kagamitan sa sulod ng isa kabalay o kunalin no, sa sulod ng isa kabalay dari sa may Lumina Home sa mga gamit kay Kay Five Rods mga lamisa center table wala kay Kay Five Rods kagpipila pa sa mga pagkabutang na pwede pa makwartahan kay Kay Five Rods kundi gani magamit sa ila balay sa labanan na ginapangawak ginapalikya gina namugin mo nang i-ending day kay Kay Five Rods sa mga ginapang bitbit nga mga sa gamit.
1: Oh.
6: Saka concerned citizen ang nagtawag sa bahin niya sa Police Station 7 para nga magpabalo nga di may aras ang ongoing na kinawat kay K5 Road, ongoing din niya kay K5 Road. Kasi wala na nag-usit pa sa oras sa atong mga kapulisan, hindi niya nag-respond sa lugar. Kaya nakita sa nila, hindi niya mga mata sa K5 Road,
1: kinakakwat
6: ng mga lamisa sa tuyo, madalon.
1: Pamangkot sa polis, oy! Ano na? Ay, sir, nang bulig na kami hawan kay kagutok ng isbalay nila. Ang bit-bit, isa ka, ano niyo, gasol, nga 7 kilogram ni, pinanin, oh, 7 kilogram, nga gasol, plus ang iyas ni nga mga regulator na kag-host siya. Dason, ano ba ginakuha?
6: Lamisa, ng mga center table, basta 55.
1: Ah, ining plastic? Oh, dahil lang plastic nga center table, kagipa Michelle? Dugo to to da. Basing linya ta kag five rimwell, basi amo ning pike.
6: Actually, nga biyahe kami kay Kuya Fred sa Bong Padulong sa Silay.
1: Para
6: nga i-check kung nagluntad niya kuno sa may mambulak. Baka na may going back to Kuya Fred ang balor sa mga pinangawat nila ni all in all 13,000 pesos kay Kuya Fred.
1: Wow.
6: Hindi sila yata butid na nagbulik sila sa mga
1: Oo.
6: Pati mo sa ilo balay kaya wala iya tao. Sa sulod ng balay kay Kay Five Rods.
1: So dugay na ang ining balay wala ginakuan, wala ginatauhan kayo mga ilamon do way malimpyuhan ang balay basi kon bakanti ni Blang ginsiradan lang way na ginaisara ng balay.
6: Yes, so binahin mo na may shadow balakasyonan kay tay may balay ang tagiya sini sa syudad ng Kapansanan. Tinig pa uli lang din siya kumakaisa kag dira nagatinerek in case may ginakantuan siya diri sa Bacolod kag maalangan siya ti amo na dira siya mapuli sa iyang balay sa Lumina kag kay Sir God pero modo wala gid siya nagatiner dira ang pagiya that's why hindi sila karason nga nagbulisit sila pangakwat kay wala gani kamo ang balay. So, ang buha pa mga lalaki ngayon ang puro pangayaw
1: kasi
6: sa barangay Tapuling sila kag kay Sir
1: God
6: si Junel sa barangay Tapuling.
1: Sa diin nga nga purok. Daw, dali lang gid, dali lang gid. Ano nga purok ni? Daw taga purok kwaniyaw? Ayo, sige. Oo. Ayo. Ti subong nadakpan sila. Oo. Hindi na lang pag...
6: Ah,
1: ati dito na lapit doon niya, Juliana, o?
6: Ang isa... taga Purok Malinong, ang isa taga Purok
1: Saray. Ating Purok Malinong, diri lapit sa NGC, daan pa kagto sa Las Palmas da, nga circumferential, Purok Malinong, patuo na, before sang taytay pa NGC, kung naling ka sa Las Palmas, saling ka sa Takuling, be, pakagto ka sa NGC, may before sang taytay, may patuo na da ngalagan, amo ng Purok Malinong da.
6: Malinong.
1: No, sige ah. But at least sa dakba na sila, kabay pa nga, hindi na sila mga what the son?
6: Yes, kikisagal. But anyway, may araw kita dira sa portion no, sa atong interview with the Police Captain J.R. Reyes, ang station commander sa Police Station 7.
5: Ito na nagtawag na concerned citizen dira sa station. So, immediately nag-respond na ito na patrol. Kag dito, upot man sa mga citizen no, na na-risk kayo ng duwa.
7: So wala man sila ginan, no? Sir, ginsakit sa mga tao dito sang nadakpan sila sa akto, sir?
5: Wala sila masakit, no? May ginapakuan ko pa ang record nila. Ginapakit ko pa kayo ang isa ni may information kita na may mga kaso naman ni before sa area sa Station 6. Pero ginapakirapay ko pa. Kung ano ka tuot ka magkakawita sa dada na detalye. Yes, pinaginan sa atin ng mga tagkalimati as usual may issued always secure our property especially sa nalalayan natin kung talag sa talang palagi na ginabiyaan ka dapat sikuit natin nakalakag uplito sang lock no? Okay din matataasa ng pader sa putangan sa grills para nga at least ng atin ng mga would be criminals hindi yun na tagaan natin sa opportunity na mag-sulot, no? Pag-kaduwa, mag-invest na kita sa CCTV para at least isang papano deterrent na sa mga criminal natin na nakita sila ng CCTV. Pag-aging alerto lang kita, no? Mag-aging natin na pangapay-permisa natin, no?
1: Oh, tiyabi ko ina nga subdivision kay Gipay Michelle, do may security guard man das la?
6: Oo, gani may actually may ahan
1: na may tag-chat sa ako, di nga kuya ko, may security guard na di kami, di ba may nalutsan pa ako?
6: Kasi sa wayang may nagagikita
1: ko. Oo, basi ka, ang security guard, pilam lang bilog, duwa, isa, ti, ginabantayan man ni, uy, ato na si guard, nakapungko na siya, nakascatter na siya. Hatak! Kaya mo naguro eh, ng lutsan. Ayo, pwede ato nilang example na na. Balibay kay kabalo ka, bisan ang kadamo security guard mo, may mga tanda, hindi ang kawatan. Oo, oh, ginastadiyan ni nila yung galaw sa security guard mo. Ang kwan lang, naka-pattern na, alas 9, shifting sila. Shifting sila, gauba pa nila sa mga armas nila mo, kag-uniform.
4: Right.
1: It takes mga 5 to 10 minutes pa nila plastar. Right. So within 5 to 10 minutes, dira na matake. Oo mo na nga mga strategiya sa mga kawatan. But anyway, salamat kay G5 Michelle.
6: Yes, kay G5 Dugang pa ni Sir Reyes. Gili, ang aton niya 911, ang pwede man aton magamit in case may mga amo si Nino, mga hitabo. Sa tagsatagsak mga lugar. Kung may aragid man kuno sa K5 Road sa mga suspicious person, nati makapila na magbalik-balik sa inyo, dira being mapalay, pwede kita mo kapanawag sa itong mga kapulisan para nga kilayon nila nga makatuan. Nagmapamangkot sa K5 Road sa ang ininga mga persona in case man get sa K5 Road. Anyway, nang aton balita, no, report ikan sa patrol, kaupot si K5 Martin, di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway, nga aton balita, sa K5 Road ang ginadulong man sa aton sa kaluan ng BTS 500 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat ka K5 Michelle Patino, nagkakadlaw si Ma'am Risa Bauer o si Ma'am Bings Delfino. sa tutuod lang, tipila man lang tuod be security guard sa ka subdivision. More or less na duwa mo, no? Kalabanan, duwa man lang bilog ng mga security guards. So sila man lang nagidamantayan kay most of the time mga security guard ara man lang sa may front sa may gate, no, dira na sa naka standby, so dira na nakatutok ti makawatan tunto man eh dito na magispyak, oh, dito na magislikod, May nakita pa nagligad nga din pati pertahan niya sang balay ginataban mo. Amo na ning epekto sang gutom sa Pilipinas kag plus batasan sa mga Pinoy. Oh, batasan nga tinamaran la. Mang take advantage na lang. Hindi pwede mag-ubra nga ubra ka mo isang normal kag tadlong kag mangita kag mga buhi sang nga normal. Ang tawo nga nagatrabaho halin siya sini nga pangabudlayan gidya nga legal. Gapuli niya, gatulok na siya ng mga upod yung bit-bit isda kagbugas. Proud na proud na niya. Ang mga tao nga nagpanago, nga nagauklo-uklo.
4: Alright!
1: Naway na sa, mapuli na ta. Kiba si makita yang ang sapatos yang nasuksok ko.
7: Oho.
1: Yeah, arap pada si Rods. Oh, maagi ko kayang bayo yung dalang mong nasuksok ko.
4: Alright!
1: Kaya muna bla, kay gakitid ang dalan sa mga tao ng mga tamaran. Kay nga man, ang pinangauti ng opisyo nila mo.
4: Alright!
1: Halin sa gobyerno,
4: alright!
1: Kawatan ang adaan.
4: Alright!
1: Halin to sa mga tag-as ng opisyal.
4: Alright!
1: Sa gobyerno, mga kawatan, asas barangay.
4: Alright!
1: Di, ang mga kumun tao, gaslingat yung mga awat man tayo, which is still the same. Kawat ka gamay, kawat ka dako, still kawat. Pero, dako ka na o gamay, kuya ka mo. May ginuob lang naglantaw sinyo. Aha. Uh-huh. Ay. Okay. Sige, check ko anay B. Si Kaki 5 Carla, masakit ni Batyagon mga Kaki 5. Nagligad ng mga tinuig, grabing pagbantay kapag tutok ta sini. May mga pipila ka mga traditional jeepney ang nagapamalabag man sadto. Sa pagsulod sa ining natawag naton nga modernized buses. Oh, ining ibanto gipang face out, ang ibanto bakluluoy ng mga drivers. Kay ti isa man lang kaslakyan binakal nila nag-invest sila for sila sining retirement fee ginbakal sang di pasahero nga salakyan para mag-retire sila mabiyay-bahin na lang and unfortunately nagpagwa naman sang mandato ang gobyerno regarding sining pagsulod sa mga modernized buses so ti pinamaligya na eh no, pinamaligya ng iban ginimo na lang gani private delivery ang iban no. And ang iba nag-investment sa modernize, naghatag sang kwarta, nagtunga-tunga, nagimo kooperatiba, hasta magkikipayag nga nakabakal, kagin padalagan, masubo nga bahin, no? Kinagaya mo sumong, ang mga pipila ka mga modern buses jeepney o kung modern bus operators, bangod naman kay ti butungon na, oh, ang ilasing nga masalakyan, tinagpadala na sa sulat sa DOTR, no, sa secretary sang Department of sa DOTR secretary kag ang alkalde naman sa Bacolod nagapati nga ti madamo nga piktado eh kun mauntat ang pagbiyahe sining mga pipila naton kamang utod nga mga modern buses. Check naton si K5 Garla Defensor Longa sa line number 1.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Garla, ibalita mo.
8: Yes, so KK5 Road foreclosure sa DJ ako na Bacolod, the Modernized Jeepney Transport Association din sa siyudad sa Bacolod, ang ginakahangawaan man, no? Kay dako gini nga epekto diri sa siyudad KK5 Roads. Susunod diri kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, dako ni nga problema para sa mga sa publiko, sa commuter naton kag sa transportation diri sa siyudad sa Bacolod, ay tinagpagwa diri nga ang bangko gimpadalaan sang foreclosure ang walo ka mga
1: cooperatiba
8: bali 11 ini sila kabilog walo ang gimpadalaan foreclosure ti kung maimbargo ining mga salakyan kay K5 Road dako gid ang epekto diri sa syudad kay ti kadamo adan sa aton sining mga commuters at the same time ang mabilin diri kay K5 Road kadutay na lang kay ti ang mga traditional jeeps hindi man makabiyahe bangod man ti syempre ang aton sining LTO galibot man kay K5 Road kag ti syempre nagapangita man ini sila sa kumpleto nga dokumento sa mga salakyan especially ang mga PUJs kay K5 Road kay ti ini for public ka utility ni siya yung ginagamit for public ini siya yung ginagamit so madutay gid ang aton sining source o kun ang pagasakyan sa aton sining mga commuter diri sa syudad sa nga Bacolod ka K5 Road. So amo ning ginakahangawan pero ti mabulig diri ang syudad. So ang syudad diri ti ginahulat Manila ang maging desisyon sa nga LTFRB in kaso por kaso nga maimbargo ini nga mga salakyan diri sa syudad sa nga Bacolod. So 4 years na ini nga nagadalagan ang mga modernized jeep diri sa syudad ka K5 Road kay ti sila mismo man nagaproblema. Kahit sa first year nila, okay pa. Dapat pa sila pasahero, halos na niya pasahero doon sa ila pa nagasakay kay K5 Road. So sa ulihin na, dodamo na nagapahuway ng mga modernize kagati ang kalabanan naman niya naga, ano diri, naga biyahe amo ang mga tradisyonal ka K5 Roads. So amo ni ang problema subong sa transportasyon diri sa syudad sa Bacolod. So mayari sa kabahin nga pahayag si Mayor Garga Sataya aton nga pamatian.
9: National government has been working on it, no? So nag-meeting man sila with the LTFRB, no? And iban man nga mga sanga-sanga to, especially sa finance sector. So amuning isa sa mga dako gidaping nga mga challenges, although we know nga ang iban sini may mga concerns man internally, no? So hopefully more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini, no? Okay, I think ang LTFRB himo man sa ila titang para nga ma hatagan kaklaruhan ang ining concern naton sa modernization. Well, any reduction in terms of numbers attainment maka effect ko gid, no? But ang pinaka-importante gid sa siguro at this point of time kay ang pag-up man sang plan pero pwede may mo, no? Especially with LTFRB if needed for an additional or kung paano masulbat, no? Kasi ito malukitang isa sa mga challenges kasi ang iba gani there are over number of units na nag-apply sa mga lugar, so i-streamlining probably para nga ma-address kung diin ang may gap in terms of number of units. In terms of franchising, definitely it's the call of LTFRB, no? But in terms of any assistance, the LGU, di man pwede nga di mag-trabaho for it.
1: Aha. Kakifab Carla, but ka makita tabi I don't know
8: so,
1: bus
8: wala okay, amo ning ulan to nato na ko
1: yes. Oh, bulutungon sang bangko, meaning may mga pipila ka mga kooperatiba nga delayed ang bayad or wa gidyak bayad.
8: Why gid? Yes, sakto na wala di gid nagabayad sa amortization kay K5 Road. Mayra iban
1: anong reason nilang wala sa kabayad?
8: Nagdangat sa isa ka tuig kagti ang pinakalita subong 3 months nga wala nakabayad kay K5 Road. So ang naapektuhan is sa 300 ka mga masobra 300 ka mga units ang apektado sa karon kay K5 Road.
1: Basi balakon may ara man lapses. Basi may ara man gamay nga lapses sa management, no? Nga amo ni blakong gisa when it comes gani sa amo ning klase business basi nagpang-hire kada sang sekretarya sa pagkadamo-damo mahal pang sweldo sa mga konduktor, oh mahal pa ang naga-encode bayad sa driver daw mo na bla.
8: Sakpo gina kay
1: amo ni example kay K5 Carla mo
8: unlike sa unlike sa traditional ya kay K5 Road driver
1: driver lang ya kag gasing imo kag ang boundary mo. Sa modernize, we, I don't know kung anong ilang schema dira, anong ilang system. Basi, kung kooperatiba, most probably, may dasyulduhan na sila nga manager.
8: Yeah.
1: Basi, mahal pa ng sweldo. Oo, mahal-mahal pang sweldo ka manager. Ngang tanan nga income sa mga modernized buses na, dira nagkakadto sa sweldo ni manager, sweldo ni assistant manager, sweldo si sekretarya, sweldo sang treasurer, sweldo sang messenger. Doon mo na bala, ay doon na lang gate anong proseso. Ang akong direk na lang tao ko na as a whole black kay Kipeb Carla. But, masubo eh. Masubo ni nga bagay. Si, balik na lang ta sa kwan. Balik lang sa Egypt. Ato blang mga Egypt ni black kay Kipeb Carla.
8: The wheels on the bus.
1: Oh, pero namito. At least may ara ta gamiton sa makulod.
8: Oo, at least wala ka K5 Road. Di, amo lang nagaling ka K5 Road. So, akong natawon na ito, apektado. Gid ang...
1: kaya isa pa ka K5 Carla, ikataka ha, kaya wala na itong panahon, ang isa pa, ang system bala sang Balyacar Transit, hindi na niya ma-apply sa Bacolod. Hindi ta ni ma-apply. Ay, yes. Why? Naulot area lang ni gamay-gamay plite. Di ba? Ito ay gamay plite. Kung yung system sang walyakar, ito ay isundon mo man nga may mga manager, may mga muamuni, may mga inspektor. Oh, ay, hindi niya, hindi na kaya. Ang hindi ta kaya, subong aduwa. Wait na panahon.
10: Oho, oho, oho.
8: Kikipibrod, report.
1: Regards sa reporter mo, batian ko ang kingog ni Ado Conrad, kasang siya baby, o, niya, so sa ligbat ang baby, reporter na si baby, o. Wait na, gint, oh, wait na panahon. Salamat gimang ka K5 sa tanan nga nagupod. Sa itong pagpangalagad sa kala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM. Sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimwal, ka K5 Adrian. Ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng malita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Hitri, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagpalaig na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Lunes, Agosto 10, 2016.
17: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
1: Sa mga headlines, sa dulumas kaluan sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Una kita sa balitang lokal. Bagong bunag galapsag insulod sa Ecobag, gaginbili naman sa kampo sa San Carlos City.
17: Sa balita national, apat patay ano missing sa landslide sa Baguio.
1: Kag sa balitang international, Baguio nga si Dolphin nagalaslas na sa Eastern China.
17: Sa balita sports, sa alas Pilipinas girls sa pagatubangon ng Peru sa FIVB Volleyball U17 World Championship.
1: Kag sa balitang entertainment, Bianca de Vera kag Dustin Yu magabida naman sa bagong nga pelikula. Ibalaw na to ng dalagan sang panahon. Upo naman sa kay K5 Dominic Badiaga.
23: Padayon nga maka-experyensya sa mga pagula ng pila ka mga lugar sa Luzon kag natundan nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon o kun habagat. Suno sa pag-asa maka-experyensya sa magal-umon nga panahon nga mayupod nga mga pagula ng madakok nga bahin sang Luzon lagit na diri ang Metro Manila kag Occidental Mindoro. Magal-umon naman ang panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa kag Calabarzon. Ang Mindanao nabilin nga bahin sang Visayas kag Palawan na maka-experyensya naman sang mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang mga localized thunderstorms. May ginabantayan nga bagyo ang pag-asa sa Guasang Philippine Area of Responsibility apang wala inisang posibilidad ng makaapekto sa anuman nga bayan sa pungsod kagpadayon ini nga nagapalayo. Diri sa Negros Occidental maka-experyensya kita sa partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kagpagpanginat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang nga sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabral Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alas 6:06 sa detalye na sa mga balitang lokal. Mainit nga ginsugata sa mga tao si Bishop Louie Galvines sa subong nga Lunes Agosto dia sa iyang pag-abot sa siyudad sang Bacolod.
17: Kaupod ni Galvines si Bishop Emeritus Patricio Buzon.
1: Pagahiwato ng installation ni Galvines bilang ikapito nga obispo sang Diocese sa Bacolod buwas nga adlaw, mga tatna pasado alas 9 sang aga.
17: Lakip sa mga magatambong sa installation mo si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. kagpapal nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown.
1: Samtang isa ka bagong bunag galapsag nga lalaki na sapo naman sang isa ka estudyante basado alas 6 sang aga sininga Lunes Agosto 10 sa Barrio 2 Barangay Guadalupe Ciudad San Carlos Negros Occidental.
17: Sunod sa duha ka estudyante nga nakakita sa lapsag nakibot sila sang nagkabati sila sang hibi samtang naglakat sa kampo.
1: Dito na natukiban sang duha ang ikubag nga may unod nga lapsag.
17: Wala naman sang may nakahibalukon sinong nagbilin sang lapsag apang kumpirmado nga bago lamang inigin bunag bangod wala pamautod ang pusod sini.
1: Sa karon, ginaimbisigara na sa mga otoridad ang nasambitan nga insidente.
17: Samtang, yara na sa maayong kondisyon ang lalaki nga ginlutang pilason sa barangay 28 Ciudad sa Bacolod.
1: Natabo ang pagpanglutang Domingo sa gabi, Agosto 9.
17: Ang biktima nga si Buknoy among caretakers sa isa ka building samtang ang suspect naman ang isa ka manugtahi sa lugar.
1: Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Police Major Peter John Ramos, hepe sa Bacolod City Police Station 6, nagpatunga lamang ang biktima sa away sang suspect sa isa pa ka manugtahi.
17: Suno kay Ramos naglalisani ang duha ka manugtahi tubtob nga nagpatunga ang caretaker.
1: Dito na nga nagbunot sang armas lutang ang suspect kag nagpalupok mo sa diin na igo sa tiyan ang biktima.
17: Daan naman nga hilugot anon ang motibo sa krimen.
1: Sa subong nagpadayon pang imbestigasyon sa kapulisan agud madakpan ang suspitsado.
17: Sa dugang pang balita lokal, 8 ka mga kooperatiba sang B o kon BMJTA nakabaton sang foreclosure order o kon order gikan sa bangko. May kampiyon nga balita sa K5 Carla Defensor Longa.
5: Nakabato ng 8 ka mga kooperatiba sang Bacolod Motorized Jeepney Transport Association sang foreclose order gikan sa bangko. Nalakip sa 8 ka mga kooperatiba amo ang Choret Corporation, AXPD Lines Corporation, RSJ Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMJ Oy Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation, kag Cebu People's Multipurpose Cooperative. Ginpapanauga ng mga inisang foreclose order bangod wala sila nakabayad sa amortization. Inigabalita ang nadulong sa iyong Sanggiri X 400 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisikik from Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang Talubangi National High School luwas na sa katalagman, sunod naman sa principal kagkapulisan matapos makabaton sang shooting threat. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenye.
6: Ginpahayag sang school principal sang Talubangi National High School nga si Melvin B. Kalumag nga luwas na sa katalagman ang among eskwelahan matapos ini magkabaton sang shooting threat kagabi. Ginpalibutan naman sa mga katapos ang kapulisan ng eskwelahan samtang padayon pang investigasyon bahin sa insidente. Apisar nga kansilado ang face-to-face classes, mayara sa gihapon sang online classes nga ginpatigayon ng mga manunudlo. Dugang pa, magabalik naman ang klase buwas nga adlaw kag ginalauman nga magapatigayon sang symposium ng eskwelahan para sa mga bata kag ginikanan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5, Arby Suspenia para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Sa katapusan nga balita lokal, 176,800 pesos nga balor sang shabu nakuha sa Baybas sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
4: Nakuha ang kapin 176,800 pesos nga balor sang ginasuspetsyang shabu sa ginpatigayan ng Baybas operation sa Porcros, Barangay 9 sa siyudad sang Bacolod, kainas ang kaagahon, Lunes, Agosto 10, 2026. Ini ang nagresulta sa pag-aresto sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Raymond Tanyate, 31 anyos nga lalaki, wala sang trabaho kag residente sang Purok Kabuhi, Barangay 10 sa nasambit nga siyudad. Na-recover sa iya ang pitutanan ka mga putos sang ginapatihan shabu nga nagabugat sang ginabulubanta Biyente sa isgramos, kag isa ka 500 pesos bill nga nagaserbe naman Baybas money. Ang sospek ang nagapangatubang na sa karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Preso na karon ini sa Police Station 2. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang National.
9: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Alas 6:11 kag sa detalye sa mga balitang nasyonal. Ginpalayag sang Philippine National Police kon PNP nga hindi magnumo ka sa 15 ang nagkalamatay sa Pilipinas bangod naman sang wala untat nga pagbubo sang ulan.
17: Nabawian sang kabuhi ang mga biktima bangod sang pagkalumos kag landslide.
1: Ginklaro ni PNP spokesperson Colonel Alin Ray Co nga nakuha ang datos gikan naman sa PNP personnel nga yara mismo sa mga lugar nga napiktuhan sang kalamidad.
17: Ginpalayag man sang PNP nga mas madamo pa nga PNP personnel ang gindeploy sa mga lugar nga apektado sang kalamidad agud mag bulig sa mga operasyon.
1: Samtang apat naman ang patay, samtang anong mga padayon pa nga ginapangita matapos matabunan, sang duta ang tatlo ka mga balay sa nagluntad nga landslide kahapon na Domingo, Agosto 9 sa may barangay Gisad, Surong sa siyudad naman sang Baguio.
17: Nalakip sa nagkalamatay ang duha ka mga 9 anyos nga lunsay mga estudyante, 17 anyos nga babaeng estudyante, kag 56 anyos nga lalaki.
1: Samtang nasalba naman ang tatlo pa ka mga individual nga nalakip pa naman sang 37 anyos nga pastor.
17: Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang anom nga nalakipan sa duha ka mga bata nga nag-edad sang 3 anyos kag 8 anyos.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, gin-postpone naman ang impeachment trial sini nga Lunes, Agosto 10, kasunod sa mabasko nga pagbubo sang ulan sa Metro Manila.
17: Ginpaibalo ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ipaidalom sa work from home setup ang Senado.
1: Sunod sa presidente sang Senado, wala sang trial kag wala man sang session na sini nga Lunes.
17: Base sa forecast sang pag-asa, magapadayon ang pagbubo sang ulan sa Luzon kag Western Visayas bangod sa nga bagat sini nga semana.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Alas 6:13 kag sa detalye sa atong balitang international. Bagyo nga si Dolphin nagalaslas na karon sa Eastern China. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
10: Naglandfall sa sidlangan nga bahin sa China ang Baguio Dolphins sa Domingo, Agosto 9, matapos ini maglasla sa Ryukyu Island sa Japan. Suno sa Meteorological Agency sa China, naglandfall ang Baguio bilang isa ka typhoon sa Yiwen sa Eastern Zhejiang Province la 5:30 sang hapon. Masobra naman isa ka milyon ang ginpa-evacuate sa mga otoridad samtang nagbubo ang mabaskog nga mapag-ulan sa Zhejiang, Shanghai, Northern Fujian, Northeastern Jiangxi, sentro kag-sur nga bahin sang Anhui kag Jiangsu. Magluwas sa mga ginpang evacuate, ginpahayag naman sang otoridad sang Fujian nga 55 ka mga passenger ferries ang temporaryo nga nagsuspend sang biyahe kag madamo nga lugar ang ginbaha. Samtang sa Shanghai, 1,500 ka mga flights naman ang ginkansela kag madamo nga mga pasahero ang stranded sa airport.
24: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
17: Sa balita sports, sa Alas Pilipinas Girls pagatubango ng Peru sa FIVB Volleyball U17 na World Championship. May kampiyon nga balita si ka K5 Mar Varanuez.
25: Pagatubangon sang Alas Pilipinas Girls ang Peru sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. ini ang labing una nga pagpartisipar sang Pilipinas sa nasambit nga pahampang. Sunod nga pagatubangon sang Pilipinas ang Venezuela sa buwas nga adlaw sang Martes, Agosto 11. Sang Agosto 6, nalutos ang Pilipinas batok sa China, apang nadaugini batok sa Mexico kag Tunisia. Nalakip ang Pilipinas sa Pool B, kag yatinguhaan niya makasunod sa top 4, kag malakip sa round of 16. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranjuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
9: Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Sa ito naman balitang entertainment, Bianca de Vera kag Dustin Yu magabida naman sa bagong pelikula. May ka-chika si K5 Lori Gamboa.
11: Magabida sa liwat ang love team ng day Bianca de Vera kag Dustin Yu o kunang Dust Beas sa bago naman nga pelikula sang direktor nga si Jason Paul Laksamana. Ang titulo sa pelikula amo ang Ba't di na lang tayo, kung sa diin, excited ang duha sa ilang tagsa ka mga role, bangod lain naman ang atake sang ilang karakter kumpara sa mga nahimo na nila sa una. Ginpahayag ni Derek Laksamana nga up to the next level ang acting sang duha na nagahangkat sang ilang kapasidad bilang mga artista. Ginpakigbahin man ni Bianca nga ang makita sang mga fans sang Dust Bea sa big screen amo ang lain naman nga version nga dapat bantayan sang mga fans. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Hindi ko sila kilala kay K5 Troy, no? Among mga bago.
12: Mga kabatch ko ni Sir Rhodes mo.
1: Ah, ina.
12: Kung kagapon, ang entertainment ba? Ang entertainment, kabatch mo.
1: Oo, kabatch ko.
12: So, kabatch ko naman yun.
1: Si Boas kabatch ni K5 Julius naman yun. But anyway, congratulations sila. Mga promising stars. Kali ka mga gwapo, kagwapa. No?
12: Halini sila sa PBB.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Nga teen housemates.
12: Mga housemates ni Kuya.
1: Ikaw Sir Troy, doon naka-try ka man, ano ni?
12: Audition
1: sa una.
12: Nakatry ko na. Oo,
1: dumduman ko to, no?
12: Online pa to.
1: Oo, ga-OGT ka pa di before. But anyway, basi da sona, no? Makita nyo si Troy Lorenza Basa.
12: Sa bahay ni Doc.
1: Sa bahay ni Doc. Pero sa totoo lang, ang good news, hindi malaki po. May good news na buwas, ha? May 5 pesos, o 4 pesos to 5 pesos ang rollback buwas sa gasolina, diesel, kag... kerosene. So sa mga manugpatugong subong, no, mga kigliban nga mga gasoline station sa akon niya, hindi ka mo matugong anay, buwas ka mo hulatan niyo lang, no?
12: Yung ka full tank kagid buwas sir.
1: Oh, buwas mo pa full tank igo. Kun may inog pa full tank. But anyway, tamyaw naton kay K5 Troy, isa ka happiest 11th year anniversary sa K5 News FM San Jose Atique. Congratulations sa kay Doc Ramil Uy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. And of course, sa team naman sa pagpamuno sang gwapong station manager nga si SM Arjan Villasor del Coro.
12: Happy anniversary!
1: Mga ka-K5, amuyad to ang mga dalagkong mga balita subong nga Lunes, Agosto 10, tuig 2026.
12: Bantay naman buwas nga adlaw ang palibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
1: Masunod na ang Larga Visa program. Kaupo naman si ka-K5 Julius Marivelas sa pangalan naman sang bugos nga puwarsa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod. Kami ang inyong singa nangintig balita. Ako si ka-K5 Rods Palma.
12: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdiwulat? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
27: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Cell.
27: Sa mga butika.
29: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
31: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
30: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: And at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista!
0: Ginpalayag sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRRMO sa ila sinipanugyan sa mga katapos ang media nga burbantayan ang posible pagluntad sang hinali nga pagbaha o kung flash floods suman pagkatipag sang duta o kung landslide tungod man sa mabunok nga pag-ulan nga gina-forecast tuga sang southwest monsoon o kung pag-asa as forecast by Pag-asa ini diri sa pungsod Pilipinas. Ginapabutyag man sa Pag-asa nga ginapaabot ang magulugal-umon tubtub sa magulugal-umon nga ulan kag kalangitan sa Bugos nga Negros Island Region bangod sang southwest monsoon.
1: Larga,
0: wala bagyo, wala LPA nga ginabantayan ang Pag-asa sa pagkakaron.
1: Larga Vista.
0: Apang gin-confirm sang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office Section sang OCD NIR nga si Aletha Nogra nga madamo na karon ang ginaistoryahan na amat-amat na nga ginapabakod kag gina-convene ang task force nga ginabugos ang nagkalain-lain nga mga talatapan sang panguluhan both sa Negros Occidental, Negros Oriental and Siquijor provinces. Pero tidamo para ligban halin sa tubig ilimnon pati sa pananom kag iban pagid nga mga mahimo maapektuhan tuga sang expected nga pagsugod na officially sang Super El Nino possibly by November 2026. Amo ini ang gina-forecast nga pagsugod sang Super El Nino nga magalawig tub-tub sa tuig 2027 na ano ang aton paabuton. Mas mainit nga panahon, mas malawig nga tig-ilinit katulad sa itong 2015 to 2016 nga Super El Nino. Yari ang interview sang Larga Vista kay Aletha Nogra.
2: Nga first step said to was to organize the regional task force.
3: Mm-hmm.
2: And then during the RDMC meeting sang second quarter nag-update sir ang ano ang energy resiliency program kag ang health.
3: Mm-hmm.
2: And then sa ano naman sir sa third quarter RDMC meeting iano naman naman sir nga there will be a part sang orientation updating para sa regional task force El Nino.
3: Miss, ano ang key areas of concern nga ginarantaw sa task force that should be addressed?
2: Syempre ang ano siguro sir ang impact sang El Nino phenomenon aton nga mga sectors sa mga sectors sir, that's why may ara kita nga mga sector leads sini and then of course sa basement kasi sir sa pre-disaster risk assessment nga forecast ni Pag-asa so ang El Nino sir is ano man abi though enabling environment siya for strong typhoons daan
3: or
2: weather events.
3: That's very dangerous.
2: Ikaw muna siyang pinaka-concern pag na-erase fall.
3: Pero still, ang forecast, November, gina-expect nga ma-start it and ma-intensify until next year.
2: Yes, so.
3: Oh my. So far, Miss, pero to put it simply, ano ang ginalantaw nga areas that could be really affected? Is it agriculture, potable water? What else ang ginalantaw git?
2: Agriculture, health.
3: Umay.
2: Oh, and sa social sector man ato.
3: Oo. Kahit sa ibang nga nation, subong may mga heat wave damo nang gakapatay. Ano ang forecast so far for NIR? Is there any model nga na ubra ang pag-asa?
2: Kay ano pa lang bi sir sa present condition subong amo na siya ang ginaano pagid nila nung amo na siya. Ma forecast na siguro sir mga ano pa mga last quarter gid.
3: Last quarter meaning pagsugod sang ano pa no ni October.
2: Amo pagid na siguro by then pa makahatag sila sang exam
3: yes.
2: nila nga situation.
3: Yes. Miss Aleta, pardon me, no? Pero ang last Super El Nino, that was 2015 to 2016. Was there any comparison to that event and ang upcoming 2026 nga El Nino? May ara discussion kung is it stronger or just almost the same sa 2015 to 2016?
2: Actually, recurring na siya, di ba, ang El Nino phenomenon.
3: Yeah.
2: So, ang impact na bi, sir, ma-depend man on how prepared ang mga sectors and then the general population.
3: So,
2: when it comes to comparison,
3: wala pa.
2: Hindi pa kami, sir, kahatag isang general scenario.
3: Yeah, yeah. Miss, pardon me, medyo maminanul ko ah. Kay I don't know. I'm just looking at the possibility ba na. May impact siya sa aton fishery sector. I mean, may ara effect sa fish catch and what have you. Is this one of those things na i-discuss ninyo?
2: Oh, sir. Siguro isa na sa mga tanawo naton kay livelihood and then agriculture sector.
3: Pero may ara man miss agreement nga ang QRF sang disaster funds dapat mamobilize na as early as possible.
2: Based naman na, may latest issue once tabi sir sa RA 12287.
3: Which says
0: Lorga. All right, si Miss Aletha Nogra sang OCD NIR siya ning pamuno sang DR RMO sang OCD NIR ti amo tong preparations for the expected Super El Nino starting November 2026. Ti as we speak ang isa sa mga lubos gid karon nga apektado, of course taludtod sang aton ekonomiya sa probinsya, amo ini ang kalamay, ang tubo to be more specific. Now, ang pamangkot ni subong may RSSI na no ang ginalantaw ng preparations for El Nino. Let's have Mr. Dave Sanson tonight. Classmate, mayang gabi.
4: Mayang gabi, classmate.
0: Sir Dave, mayang gabi once again. Ano? Sir, may ara, may bisan gamay nga good news lang sa RSSI subong. Ano lang kadaog kita, wala?
4: Compared mo sa weekly, blan na pagsaka. Kung na-notice na mo na medyo nag-lubo-lubo na ang iya kwan ang infected na increase bala.
0: Oo.
4: So may light ah, may good news ba yan?
0: Oh, interesting. Nagligad nga si Mana ang interview ko sa imo, ang increase from 27,000 to 34,000, ang average increase every day is around 1,000 hectares. Ang gina-invest. Subong niya, sir, mga pila na lang na-record nyo.
4: Subong reported sa Amon Subong as of July 31 na 36,000.
0: Oh, ka-significant. Oo.
4: Ako ang iba.
0: Yes. Ano ang mga factors sir nga ginalantaw nyo nga nag somewhat nagpahinay sang lapta ka RSSI?
4: So first of all ang te aware ng tao gakwan na gapulong na gaspahing na tapos ang aton weather ng sigi-sigi ulan so gapahinay man ni siya sang kwantang RSSI sang spread. So amo gina ang 2 points na nagkaubulig na nagyugabay-gabay ang aton increase ng infection.
0: And matyag ninyo, sir, I don't know kung anong data ninyo. Did it help nga ang spraying subong coordinated na?
4: Yes. No, dako gina na bulig na. Although, pagpakwa pa ko subong data ko na mga recoveries nala, basi may next week may data na ako may mga recoveries na pagkakatong spraying. So, dako gina bulig ng coordinated ng spraying.
0: Okay, okay. Interesting, interesting. Nano pagid sir. Ang inyo sini application subong mainly chemical insecticides pagid gapon.
4: Yes, chemical insecticides pero kundo minimal na gid so gakwan na makamit
0: ang ay, okay. Oo. Pero sir, ari ang pamangkot amo ni may cultural hygiene naman ang mga trabante. So, I mean, hindi ka makalibot-libot lang nga hindi ka anay makapaligo. Gina-implement na subong?
4: No. So, one pa, jukay pa lang gina-implement sila. No, hindi pa gina sa praktisado sa tao. Gina na ang hygiene din na pagkot. Paski nang paglibyo, gina siya nga to, mga kwan ba na, mga tool, mga equipment. So, wala.
0: Yung
4: tayo pa lang
0: ginagaspray sila. Oh. Isa pa, Gidsel, ang pamangkot, amo ni dugay-dugay, magaling na kita, titanom na naman dayon, ang pamangkot, diin makwapat dan kung makabaguhan ka, diin makwapat dan nga hindi ya infested sang RSSI.
4: So,
0: in siya,
4: medyo mabudlay-budlay pa kay so laban fan laban get infected pero if ever infected man get magpractice na sa soaking soak mo ang patlan mo sa kwan insecticide before planting makabuulig man ang mapatay mangyapo ng insecticide
0: so amo nang isa kaglaban sir matyag mo makabaguhan gini hindi magkalaanan
4: so kung makasalanin kung iban bala makakalanan kung medyo kapos-tapos sa budget makalanan git whatever magkalanan sila tutdan git nila na yung kampo nila
0: ay okay
4: so magit bala mga listanan para patay man
0: na ang sabagay pero sir ari ang masubo ng istorya ti 1 month pila na lang 2 months away kita from harvest season. Mga pila ang inyo gina-forecast nga drop gid sa production?
4: Dako gid ni ang panao pero wala pagin kami sang significant numbers no na mahambal na kon pila pero a big percentage it will be more than 20-30% ang drop pagin.
0: Abaw.
4: Pero it's quantify na kinali confirmation pa.
0: Yes. Kung sa bagay, sir, atong nagligad nga pag-atake sa aton sang RSSI, pila ganito immediately ang dagdag sa production?
4: Sa 20% po siya na monapeg.
0: Sa last year. So you think nga subong harvest season, it could be more than
4: 20%? Yes, so it could be makaiti. Mas damo ang infected subong compared mo to sa last.
0: Ti sigurado Sir Dave ang isa naman ni ka-issue against sa imo kag kay Admin Paul nga ang tuyo nyo ti ginapabayaan nyo lang ang RSSI kay ma-import na naman kalamay ti ano matyag mo sir ano ang tulok mo sini
4: sige mo ang ginanilay. So, pero di, wala man kami kapabaya sa RSSI. Sige man kami pulig sa ato mga farmers. Sige man kami kwan sa mga LGUs. Kaga may task force man. May magway kami kapabaya sa RSSI. Ara kami sa forefront kina sang away sa alis sa
0: tayo. Yes.
4: So, di, sorry, with regards to the import, so kung pulang yung kalamay ta, di maano ta, kung pulang no. kalamay ta.
0: Kung sa bagay, di na yung praktikal nga tikang na mo. Oh. Anyway,
4: praktikal na.
0: Sir Dave, isa pagid ka bagay, after a RSSI, El Nino naman ang atubangon, may ara na kamugin na ulo istoryahan as of now, antes magsugod El Nino?
4: Yes, so may ginakuan na kami sa Amor Disaster Risk. May blue budget na kami for El Nino investigation. Si Secretary Lauren naghatag man sa aton sang budget para sina for our irrigation and cloud seeding. So, ara gina-ready naman na November na makakuan na.
0: Oh.
4: Apekto na ang apat sa aton ng El Nino.
0: So, cloud seeding, isagid ka importante nga bagay ni sir?
4: Yes, so, isagid ka immediate eh. Immediate ka. Oo. Muna, kailan na may seedable clouds ka man.
0: Correct. Correct. May ara na Sir Dave sang gin earmark o kung gin identify nga kantidad from DA for cloud seeding?
4: Oo, oh, may ginagpana siya. So, gagpana lang kami sumong. Gatag kami sa budget na para kwan na ipasa DA tapos i-provide na nila.
0: Oh. I don't know if you can tell us, ay mga pila ang inyo ginalantaw ng spending for cloud seeding?
4: 500 million ang amon gin earmark and that's for irrigation and cloud seeding.
0: Oh, irrigation and cloud seeding. Diin nga part sang budget ka DA ni Sir Kwaon?
4: Wala lang ko balo kundi na na-part ito ha. Nag-promise man to si Sec. Laurel na
0: magbata. At least, ano? But anyway, sige Sir Dave, daw kadamo sang paghangkat subong sa sugar industry. Kapat na timingan nga kamugid. Anyway, classmate, salamat gid sa tiyempo. Good luck sa inyo.
4: Thank you again, classmate. Good luck, classmate.
0: Good night, sir. Good night.
1: Lorgo Vista.
0: Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Board sang Pilipinas.
1: Lorgo Vista.
0: Standby sa report ni K5, Jong Bersales.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorgo Vista. Lorgo Vista.
0: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, ibaro komentar pareho kalingawan kag matud nga serbisyo publiko dili sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit sa kahanginan kundi kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad sa imo, magluwas sa akon katampad. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Bautista. Pambukas para mang ini nga mga balita nga komentaryo for tonight dala sa inyo sa Kalwan sang aton masaligan nga mga tagdala sang libreng nga kinaalam ihibalo kag dugang nga impormasyon every night diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Larga Vista. Hindi lang masaligan nga tagdala sang ihibalo diri sa inyo para tuntunan masaligan man nga pagpabakod o kung tagapabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Larga Vista. Una nga balita karon nga gabi report gikan sa field kay ina sang udto na tandog ako sa sining balita nga gintalakay ni K5 Jean Paul Generoso angot ini sa isa ka bata na tandog ako kay ina sa description ni K5 Paul angot sa kaimtangan balas ang isa kalapsag nga bag-ulang nakagwa sa kalibutan ti wala ka namo and for the first time in its life or in his life not its I'm sorry in his life nakabatsyag sang kainit kag katugnaw sang kalibutan kay man hinalid sang konsin uman nga haslo nga iloy o kon amay didto sa norte sang probinsya Manbao kun sino ni ba si NPA bala ini kay man ang disregard for life ang wanton disregard for life puwerte hindi ko mapatihan pero ang animal nga naghalid sa bata iniya klaro nga environmental friendly kabalo ka mo nga gakabalaka sa kalibutan kay man ang gingamit eco bag. But silingon ini balang gina-recycle nga bag. We should care for the earth. We should care for the environment. Eco bag, gingamit niya. Pero ang bata, hinalid niya lang nga sobra pa sa patay nga ilaga. Larga, grabe nga istorya, no? Milagro sa tunga sang tubo na buhi ang bata. Pero I don't know kung sinuning sapaton nga ginikanan nga nagimo sini. Nga tapos magtulorong ang kalimutaw sa pagpanamit sa ilagin ubra, siling nila ang responsibilidad ihaboy talang sa tunga sang katubuhan. Ari antes magsaka dugo ko, pariporton ko siya anay. K5 Jong Versales. Jong, may gabi. Please come in.
1: Yes, K5 Julius, until now, padayon sa gapon ang investigasyon sa mga otoridad sin ubala ang iloy sining isa ka newborn na baby boy nga nasapuan pasado alas 6:30 kay nasang aga.
0: Jong, ano yes. Kalayo ang mainland San Carlos sa Sipaway Island?
1: Napit lang mga hindi kalambot 1 hour gani mo. Mga minutes lang siguro.
0: Diin nga parte sa tunga sang Sipaway kag San Carlos nga madalom ang dagat.
1: Ah, okay. Dali lang. Diri siguro sa may Tanyon Strait.
0: Ah, sa Tanyon Strait. Mga ano kadalom na dang pinakadalom?
1: Wala lang ko ideya, pero...
0: Nami, guro batu-batuhan taning nanay kag tatay, no? Kagitagbong to ba animal nga mga klase tao, no?
1: Gani.
0: Baga init gid ulo ko, Jong, ha? I mean, kala, na-horrify ako kaina sa ginmuno ni K5, Paul Generoso, ngayon na bala ang bata, wala ang lapsag, wala idea sang heat and cold. Kitiar-ara siya sa sulod sang taguangkan, ang garegret, that was a very, very good example ni K5 Paul. Ano? Kag, ako natandog, ako nga, tiang bata, kinanglan niya tani ubay kag proteksyon sang iya nanay kag tatay. Sa sina nga edad, mga pila ka bulan pa lang ang ginubrubanta nga edad sang lapsag, Jong?
1: Mag-ugi dya bunag ka kinab Julius eh.
0: Inuras pa lang ang edad?
1: Oo, posible inuras pa. Apisal nga wala naman sang may nakita kay na nga inunlan. Pero balaanon gid dya sunupas mga residente nga mag-ugi na yagin bunag ka kinab Julius.
0: Ay kalinugaw nga klase balita ni no?
1: Oo, bag-ulang gid siya eh. Literal nga bag-ulang gid siya bunah.
0: Diyos ko. Ay, Ginoo ko. Oh, grabe, no?
1: Kay nanang si
0: Meaning pagkatapos bunag, pagwa sa taguang kansang iloy, riktang ya ginulid sang lapsag. Ano ne, tubo?
1: Daw mo na kagita
0: ko. Diyos ko.
1: Hindi pa, bali sa ikubag danay, dason, rekta na dayon dito sa tubuhan.
0: Environmentalist, guru, ang nagaboy, no?
1: Do,
0: silinya para hindi maguba ang earth, ikubag gamiton, ta hindi bag, hindi plastic. Oh!
1: Kagdaw ginhungod nga dito ihaboy sa higad lang din sang karsada, mga lapit lang kayo, para nga, para siguro nga masapuan or nano nga plastada.
0: That could be possible. Oo. Basi may gamay pa man nga nakapulo pamati pa man guro ang konsino man nga sapat ang nagaboy sad to. Nakapulo pamati pa man siya sang utik sang anghel. Pero ti ang yawa ara nagidya sulod sang utok niya eh.
1: Daw mo na kagipab Julius.
0: Bo Diyos ko Diyong ah.
1: Katamo sang naaki gani.
0: Balo ka Diyong, wala ni kinalain sa ginihimo sang NPA mo. Ngayon na blang patsyon mo ang bisan sinulang nga hindi kabato. Tiniyalapsag nga hindi man kabato.
1: Tiniyalain ang assumption ng kakitab Julius kung sino ang posibleng ayara sa likod sini.
0: Kariho ay, lang ni sila sang NPA nga kanami pang baseball baton sa agtang. Grabe
1: actually,
0: no?
1: Ang assumption sang iban base sa aton sining pag panalawsaw kay ina dito sa lugar posible pangayaw nga bataon siguro nga babae.
0: Okay.
1: Posible man lang ha, hindi magid kita sila nga nag-conclude nga amo gid na. Posible estudyante.
0: Uy. Ha?
1: Oo. Oo.
0: Ulo.
1: Base estudyante kay ang panabi ang pagpatag sa mga taga dito. Masami kay Rev Julius nga may nang nilabay dito sa ilang lugar ng mga college student kalabanan kay nagakanto sa baybay kay dito nagatagay, dito nagasadya-sadya, nagahulid-hulid.
0: Bimbanganay. Eba? Hindi kay ti. There is no other way to describe sang kagago sang mga tawo kon kaisa mo. Gapaturong mata, gapalaway-laway, gapanagitlon, 'di ba? Manamit, namit giman ang pleasures of sex mo. Hindi ta na manigar, 'di ba? But on the other side, tapos mo pa turong sang imo kalimutao. Kagpagbika sang imo nga tiil, kagpagsulod kun ano man ang ginsulod mo da, sa tunga sang duwa mo kahita, may responsibilidad ina.
1: Correct.
0: Ti imagina bala Jong, you know what gets me? It's this, no? Damo subong tao sige kaluoy sang puppy, kaluoy sang dog, siya kaluoy sang cat. Diba? Ti pero at the end of the day, tao ay tagani ga-care kon kaisa?
1: Kumbugani.
0: Diba?
1: Tibot ang kwan mo, natibot ang doa ka mga estudyante kay na nga mong nakasapos
0: sa
1: inyong nabibiboy ni Greg Julius.
0: Kay, anong nakasapo, lalaki, babae?
1: Wala ko na makuha. Kung
0: ano okay. Mga kwan. Anong nga mga students ni, by the way, Jong, kay para makredit ang ila eskwilahan bla?
1: Sige lang, i-kwan ko lang.
0: High school, senior high?
1: Daw college man.
0: Ha?
1: Eh, mas wila sila kung tani, oo.
0: Ay, ahay.
1: Eh, paglabay nila, may naghibi.
0: Ha?
1: O, nabatian lang hibi ni isang hibi o ni isang bata, di ba?
0: Diyos ko.
1: Kumusanag naman, siyempre, ala size media, bumalik sila sa iling kwan, sa iling agi, kag nagkanto sa pinakalapit nga balay kung sa diin man ginkwan. Ang iling balay ay kantuan nila mo ng pinakalapit nga puluyan, dito sa pwesto kung diin din haliid ang ining bata.
0: Grabe, no?
1: Silang nagsugid, no? Nga may gindilin nga bata. Nga may naghibi nga bata, ito curious.
0: Oo.
1: Amo to na nakuryoso sila, ilaging kantuan, dito na nasapuan nga ang ulo, gali sining kuya ni, bali nakasulod sa ikubag.
0: Okay.
1: Son, ang tiilya daw, pagwa sa babaan sining ikubag. Kumbaga, ang assumption nila gani, base ang pagsulod bala, sulit. Ah. Luya, mga ras dalom, ang tiil, aras babaw.
0: Tiki ang nagimo sa tuguro, ang utok, suli mo. Ara guro sa buli, ang utok. Eh ba?
1: Oo.
0: Ay, grabe so, man niya man.
1: Oo. Blessing in disguise. Ganyan ko ang mga estudyante. Ahay. Namang nakakuha, namang nakalabay kay Kap Julius. Namang nakalupangod.
0: Bawo Diyos ito, ko. Ti santo ang hirgin ni Toto ning duha ni kay estudyante.
1: Gani, oo. Ahay.
0: Amo ni sila guro ang ginsugo sang mahal nga makaako. Diri ka mulabay.
1: Hindi, wala. Actually, wala na ginman sang iban nga alagyan kay Kap Julius.
0: Oo. Oh. Ah, okay.
1: Oo, amo lang bang gidman to nga alagyan. Kaya ang panabi ang GK Barrio Dos Guadalupe, do sistema pansabi, inabalang small community nga kung lang taon mo sa gua, abi mo anay sa division kay may entrance sa manabla.
0: Oo.
1: Pero hindi gidman siya amo sila kakuan, hindi gidman siya amo sila ka galanti pag ara ka na sa sulod.
0: Aha.
1: Nan.
0: Ining GK Barrio Dos barangay ano ni gani once again?
1: Barangay Guadalupe.
0: Oh, hala. Tuod ka?
1: Pakanto siya oriental nga direksyon. Halin diri sa city proper.
0: Halin sa city proper, diin ka malabay. Lapit ni siya sa highway?
1: Higad highway lang ni siya actually.
0: Ah, okay. Ano nang dagani ang relocation site yan ni Congressman Jules para sa iyang mga trabahante?
1: Dali lang, dadamo na, di mo.
0: Eh ba? Inang mga trabante, balasang, ano ganina, hermanos, ano ganina?
1: Ah, dos hermanos?
0: Ah, oh, dos hermanos, no?
1: Di rin na sa city proper, kita Julius.
0: Ah, sa city proper na, yeah. O, sa Punao, no?
1: Ah, damo din, mayari ay, sa okay. Punao, mayari man din sa city proper, may... Damo lang, may araman dito sa may somewhere in Repuyo.
0: Ah, may, so hindi na iya mo? Hindi na iya mo?
1: Daw, isa manibla mo? Ang GK Kwan? Daw, isa manib?
0: Ah, tuod ka? Anyway.
1: Oh.
0: Anyway, estudyante sang public o kung private nga eskwilahan ni?
1: Na public.
0: Ay, kaayo. Oh. Okay. Paglabay nila, kung di ka bati, ano oras nila nabatian ang hibi, ang piangak sang lapsag?
1: Mga alas 6 imidya gid kay ina kay Pab Julius.
0: Bo Dios ko.
1: Pag-usisa,
0: oo. Ano kuno ang hibi nga nabatian nila do gulpi lang nagpiangak o kon sustained na nga hibi.
1: Yung piangak gid Pab Julius siguro gin gutom.
0: Oy Dios ko.
1: Batyag gutom kay according ka sa interview ta kay ina nga isa man ka Eloy dito sa lugar. Sang na rescue na bala. Daw pertigid ko no ang didi sang bata sang ilaw.
0: Eh Ginoo. Eh ba kay usually ang feeding cry la eh, ni do ka sustain nga di ko kun sa to pero go oha oha oha amo na di ba? May ara man gulping nga be nga do ka shriek bala o singgit nga ah! Di ba? Nga ina nga patimaan nga basi nasakit ang bata.
1: Posible kay ang pagkakita sila iya bisaya iya based sa paglaragway sa mga residente dito sa lugar. May ara sa mga gagmay malang mga bakiras kag doson may mga balas ang iya sini nga lawas
0: ti hindi ayan posible ay kalain man ni Jongman hindi ayan posible nga first time nakabatyag ang bata kagat sang subay
1: basi subay o
0: ay Ginoo
1: o basi mga ini balang small organisms nga hindi na halos makita sa aton nga mata bala kay Pab Julius.
0: Ay, Ginoo. Oo. Wow, Diyos ko.
1: Pagpagdapat sa aton nga panit, kag mga gat katul.
0: Tikon ilaga abito o nano nga pagkaimtang uso pangadaan leptospirosis, oh?
1: Ang kinulbaan gadyan aton kay Ina, itong taktura nga nag-arado dito sa kampo.
0: Buti maagyan ni ang...
1: Adan, nan.
0: Tikon naagyan sang disco ni Bejong?
1: Ah,
0: ay Diyos ko Ginoo ko.
1: May lang gani, kaya ang taktura to, duod-duod-duod naman to kay na nagkuhan.
0: Tuod?
1: Kaya dito siya sa babaw-babaw, sa lapit-lapit siya sa highway nag-start.
0: Animal gining nagbilin, you know what? Environmentalist gid. Sili niyang bata, imuunta organic fertilizer sa duta, oa.
1: Amo gani?
0: Diba? Dasun sili niya butang ta sa eco-bag. Ay Diyos ko. Sige lang, kaya may solusyon ko karon. Kung makita mo ning animal nga nanay kag ang sapat nga tatay, mangkutagin sila, tinaton gaturong ginmatanyo sang ginimo niyong bata? Oo. Oh, Mangkutagid sila, be.
1: Ma'am Julius, may katibay na-interview kita kayo na. Na basi taga dito man lang, kay basi may nagbusong ba lang taga dito na nanoplastad. At hindi man sila kasabat, kaya according sa ila, damo may mga nakita sila nga nagbulusong dito sila sa nga lugar. Pero daw ka imposible. Daw ka imposible nga taga dito. Paghimuon ina nga bagay, kay Ma'am Julius.
0: Kaya may mga pamalay sa palibot, tao.
1: Damo
0: pamalay. Tugnaw na dang klase lugar, ao.
1: Oo, kay higad baybay, dayon.
0: Basi wala inog pangarumbot ang duwad sa nariwa. Balbalan na ita. Di ba? Tiya kuya subong prangka ko karon nga gabi. Oh, kita mo gina-describe ko ni sila nga duwa nga sapat.
1: Ahay.
0: Oh, di ba? Di ano, what else would you call this? Ang makaikwa lang di sa ila in PA mo. Ang pamatay sang sibilyan lang nga wala bato. Oh.
1: Yeah.
0: Akig na gid kuya subong jong. Kay ang mga sapat nga tawo, do amo pa yang maisog.
1: Gani. Yeah.
0: Di ba? Abidin kay mo ya kita nga tapos ka nagpaturong mata naghaluhanay kamo to gina sulod mong halo sang laki sa imo lusong te kundi kamo man lang to ya naghampakanay halo kag lusong e ba nagbayuhanay kamo to ti nga ano yang sala sang lapsag ya.
1: Eh, basi hindi siguro kasarang or nano nga plastada pero may iban man tani nga paagi Ma'am Julius.
0: Hindi na ya, that's why you know what? Okay man lang ko na kuntani pero ako ginakulbaan ko kay baby dapat mayo gining maubay sa iya jong, you know why?
1: Oo.
0: Because that means nga kung kay sino man nalin ang iya similya sigurado ko mango gitong duwa.
1: Oo.
0: Mango, nga makambal ko mango, wala kang kapaminsar ang responsibilidad kag magplano para sa pamilya. Di ba? Ang sa ilaya, ang sex, kung malukpan sila, okay na. Wala sila ng paminsar. Ay, may bata, glin eh. Oh.
1: Kung ano mangin konsekwensya.
0: Correct. Ang abi nila, ang bimbangan na ya, do pariyo lang sa fishbowl, bla?
1: Oh.
0: Kanon mo fishball, tapos na itsa, ihalid mo lang ang stick. Tabi ka imos na ya. Kuya, nainit, nagid ko na ya. Oo.
1: According sa mga residente dito kay Ma'am Julius, why kid sila ya, katalupangon, pero kabay pa may ara, maski isa lang tani ya, nga nakadipara bala.
0: Ti Jong, liog na lang ko, Toto Jong. Ang ang ikobag nga ginputo sa bata, pwede mo na matago, hindi?
1: Ato lang to bala sa kwan mo.
0: Sa pulis?
1: Ato lang dito sa area?
0: Tinga wala ginkwa sang pulis na bilang ebidensya?
1: Yeah, ato man lang, ambot, wala ko idea.
0: Kay dapat kasuhan mo ning duwa kasapat ni mo.
1: Gani,
0: di ba? Kag kun ako ang may ara huyog, o may chance sa abi ako, kwaon ko to ang ikobag, you know why, Jong? Kung madakpan ning isa sa duwa o ang duwa sa mga ginikanan sining bata, balo ka na nung imuon ko, putson ko ang ulo nila. Kag-ihalid,
1: o
0: kag-ihalid man to sila sa ginaliran nila sang bata. Di ba?
1: Kay ang tubuhan, hindi pa man sila nalagba pa. Nalagba na tayo.
0: Ay, Diyos kinang, ko.
1: Saktuhan pa lang bala kita, Julius. Nga, ano pa lang pagtubo, mga months pa lang. Though something, amo na.
0: Ay, okay. So,
1: dasig lang makitaan kung hinali, abi magpinangita ay, kita lang dayon.
0: Timayo lang kay nag-amuna, Jong, kay butang tabi, tig-alani o chimpo galing na.
1: Ti
0: abaw, ti ang minus na nga maagi sa bata na ispading.
1: Pati ho.
0: Ay, Diyos ko. Anyway, galing kay ti why tamay memo ni Jong eh. Ginabaton ko na sa kalibutan nga mas damo gidya mango. Di ba?
1: Kada mo damo subong sang gusto nga nabalang makaagom sang bata.
0: Ay to odd.
1: Wala gina bless pero sila yang gina tagaan. daw abot gani ah daw mo na ang komento sang kalabanan diri kita Julius sila
0: No.
1: na gani din hatagan sang ining grasya nga ginatawag kita Julius kasi so, lapay gani iyangan bala
0: Ay, Diyos ko. Balo ka jong damo ni ma-justify man sa kaimuan sining siguro mga linghod nga mga parents ni o kun gingikanan sang siningalapsag. Pero at the end of the day, I cannot accept any justification. Singati kulang kami sa panimuot. Yate, kabalo ka gani mag-shoot sang imo nga pisot? Debla? Hindi tuhod. sa prangka nga istorya, kabalo ka gani magduso butong, duso butong? Duso butong.
1: Anay kay nagbunga.
0: Di ba? Duso butong, duso butong, hasta magturong. Anay may bata, amo na, hindi ka kabalo magbuhi, sine? Di ba? Hindi na iya acceptable. No excuse for me is acceptable.
1: Gani. May grabe, gani no? Kay buhi kay Pam Julius ang bata niti. Kaya nang last information na kuha natin gindala sa City Hospital.
0: Ahay.
1: Amo na lang to ang last natin nga information nga nakuha kayo na. Pero tingo ang talambuas, kung nga mahibaluan kung nano ng plastada, may nag-kup-kup bala, or sa diin na sumong ara bala sa talatapan sa CSWD, ano ang plano sa syudad kay Pam Julius?
0: Sa bagay. But ang happy lang ako tonight kay ginareport mo nga ang bata is safe.
1: Safe ho.
0: Eh ba? Ay kanami no. Kanami. Dumahibi ko jong ha.
1: Dumduman mo tong report ko ligad sa tubuso man nga ginsulod man sa sako.
0: Ay grabe. Diyos ko. Pero tuyalain pag ituya kay nasubayan tong bata.
1: Oo, ginsubay kagdason, ginhalid man sa higad man sa dalan. Ato mas worst pag ito, kaya ang alagyan ito nga ginatumod na ito kay Pam Julius. Wala gito yan dito pamalay.
0: Ay.
1: Ang shortcut lang ato siya sa mga nag-star man dito sa may, ano itong lugar, the poblasyon. Sorry, sa may quarry. Shortcut ato siya nga alagyan sa mga nag-star dito sa quarry, pakadto dito sa may Toboso proper.
0: Ay, daw
1: hindi na sila maglibot dito sa may highway.
0: Daw ginabugayan pang mga lapsag sa inyong syudad, Jong, no?
1: Gani. Ano ito sa Toboso ito sa nagligad bulan?
0: I mean, sa inyo da, sa norte.
1: Yes,
0: oo.
1: Hindi pag-itugot, oo.
0: Gani. Apisar nga damo, yawa da sa inyo, kahit damo, patsanay ka NPE da. At least may mga mulumilagro man ah.
1: Wala na subong.
0: Ha?
1: Wala na subong.
0: Ate kinaklaubos sila eh. Oo, di ba? Ay, hindi gali. Sorry, Jong ha. May journalist gali to. Anyway, ba ilang da? May researcher gali to kuno. Anyway, siling ni Jane Pareha, siling niya adapa na lang Sir Julius ang bata para may maayong nga parabuton. Adamo na Jane. Kag matyag ko ako, hindi ko pagpasugtan mo. Jong ako, hindi ko guro pagpasugtan sang DSWD. Kay pag-assess nila, sinya ko ng bata, ikaw ma-adapt, laban-laban ni traidor ni Magdako. Base amuning masunod nga Hitler. Feeling ko man gani Jong amo man ang rason nga why kami ginbugayan sang asawa ko eh.
1: Kay mas isog pa sa imo.
0: Hindi kay gapinsar gurong Ginoo siya kun gaan kun isla nga duha. Amo ning masulod kay Hitler guro nga bata nila mo. Eh ba? Hindi pero seriously. Pero of course gusto taman tani Jong eh. No? But again, sometimes why nataga-stress sa mga butang bala nga daw feeling ta wala hindi meant for us. Tibayin na lang ah.
1: Gani. Amugit man lang kung kisa ako namo.
0: Oo. Pero ang importante yan, nagmiguhay ta mo na iya.
1: Correct.
0: Kung nga ah, wala man ko gani, kinjindi nga. Diba? Yeah. Hindi, kung nga ah, wala. Kung nga nagmiguhay ta, kag kung ano ang purpose, wala pa ko kabalo.
1: Ati ho.
0: Galing kiti amo na ginasiling nila, ti. Trust the process kuno ah.
1: Gani man. Di ka may pang ining iloy man kag ang amay sining bata ni Julius. Base pila kadlaw mga kapatid, marasmasan man sila blaw. kag makonsensya, tani ba't sagon man konsensya, angot siling ginhimo nila sa ilas ng bata.
0: Ah, galing kay may possibility man nga masulit. Siya ga-ga, suliton na tublaga, haluhanay naman taga. Oo, kay siling niya kon-kon-kwan, pwede galing na nga iaboy ta lang.
1: Ay, di.
0: Di ba?
1: Oo,
0: balo ka, gapati nang ikudyong nga mango never dies.
1: Ate, oo.
0: Oo, mango never dies.
1: Gani,
0: amo nang masubo sa kalibutan, but sige lang. Anyway, lipay ko toto, Jonga. Nga buhi ang bata.
1: Yes, so. Amo na yung pinakakuan, amo na muna yung pinakapositive kung tawag sini. Pinakapositive naman nga outcome ang sini dulog na itong report subuha gabi.
0: May kaluoy ang Ginoo, Jonga.
1: Gani, oo. Oh. Hindi pagid ko na, hindi pagid siguro tion. May mas namay pagindi nga kuturo ng
0: ay mali mo yan basi kun ano ang destiny sang bata nga ina, di ba? Hindi ka kabalo, hindi ka pakot.
1: Correct.
0: Ay nako. Sige sige Jong, kay nasubuan ako. Ay not nga nasubuan ano, pero daw natandog ako sini nga balita. Sige toto Jong.
1: Sige, so pansagin kay Pam Julius, puni mo dulog naton nga report sini nga gabi para sa Larga Vista Program, tatulong sa ito sa D3 Baritex Favorite Card, Mighty Sea. Ako naman si KKPF Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Regos, KKPF News FM.
2: Larga Vista!
0: Sa aton nga pagpanumbalik, may update kita sa Iran. Kag subong man, update kita iniya daan kag moderno nga jeepney na nung issue dire. Kag kinawatay LPG. Pati na ang pag-abot sang bag-o nga obispo diri sa Diocese of Bacolod. Sino ini? Hebron ta, pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibro.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Kualin Capsule.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista mayong gabi na sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nakahook up sa Fabulous Radio Click FM Toboso. Subong man mayang gabi iman sa aton nga mga tagpaminaw sa atong mga igsuon diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa Radio Mascovado CPSU.
2: Larga Vista.
0: Mayang gabi lang kay Emmanuel Buenafe, kay Low Domingo, kay Dad Boy Mendoza, sa aton mga kauturan nga mga Grab drivers, kay Toto Mark Abadilla, nagapamati subong kay Rocky Infante, dala na kay Valdemar Mata the Third. Bukodamo sa nasakyan ko nagligad nga semana, nagakakibot ka lang sa sir, niya wala ka programa subong. Balo sila nga wala ko programa Friday. Siya ay Friday galing. Anyway, Valdemar, salamat gid. Kag salamat sa inyo pagsaktag. Ang iban nga nalimtan ko, ma-make up lang ko ha, bawi lang ko sa Dazon.
2: Lorga,
0: mayong gabi man sa kay amigo ko Unyot Badaos Jr. kay Mrs. Yasi Connie, dala na si Toto John Paul.
2: Lorga, Vistar.
0: Sa Iluanta this time ang report ni K5 Carla Defensor Longa, gikan sa subong nagsit may City Hall update siya anay. Angot ini sa natabo ukon sa iya sining pagfarap sining balita parte sa ara na si Inday Carla ara siya okay are parte ini sa modern jeepneys may ara reaksyon si Mayor Greg Gasataya. Unahon tani ang testa kantuan si Michelle Patino parte sa pag-abot na sang bag-o nga obispo kag kinawatay ariya gamay nga bagay ini it seems para sa kadam-an pero ang kinawatay sa barangay dako nga problema ini standby sa report ni K5 Chel Patino coming up next sa report ni K5 Carla. Carla, good evening, please come in.
17: Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, dako ang epekto sa

0: PFRB, agad yung masolusyonan ini nga problema nga wala sang dihado. Mangod na intindihan man sa alkalde ang problema sa BMJTA.
1: Hopefully, more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini, no? Kay ang LTFRB himo man sa ilatikang para nga hatagang kaklaruan ang ining concern natin sa modernization.
0: Nagkapasalig man si Mayor Greg Sataya nga handa ang local government unit nga magbulig sa mga apektado.
1: You know, but in terms of any assistance, the LGU, di man pwede nga di mag-trabaho for it.
0: Ini nga balita gradulong sa inyong Sang DDX 500 Mighty Seagull B3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Larga Vista!
3: Antes na katuan ang update naton sa Iran, diri kita anay sa kinawatay sa syudad sang Bacolod. May nadakpan nga mga kawatan. Kag nag-abot ang bag-o nga obispo, back-to-back reports ha, with K5 Chel Patinyo. Aray, katuan ta siya. Ara na si Inday Chel? Okay, aha. Katuan ta siya sa indigid lamang, madugay.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sini.
5: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan nato na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
4: Na, may ang pupo mo.
3: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
5: Nalumbos.
3: Lumbos ang kagaw Sir Boy. Patay
6: ang
3: kamloa Sir Boy. Before I take ginkuan gin kuan ako antigen test, it was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours kumpawan Sir Boy.
6: Negative.
5: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Sulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapuin mo na to. Di ba
3: sa check up pa lang niya, 700 na bayad mo.
5: Correct.
3: Check up pa lang.
5: Check up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
3: That's how effective is D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio.

0: policy sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika!
2: Yes, kagang kanami pagod sir boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, sir boy. Ingi mo nga digestion, absorption, pigaw good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto
2: mag-
3: na, doksan.
2: Mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3 Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga cellula, ang cell membrane ginaputos ni agud hindi makasulod ang mga carcinogen. Gapanigarilyo ba na mo ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
3: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kagilayo kasi ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3 Bio adlaw.
5: Hindi pagulat ta, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
1: D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. With Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Number 1, the hit music station. 101.5. 101.5 K5 News.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimpires. Larga Vista!
4: Antes sa nga tundugan ng mga balita kag-isyu karon nga gabi, may gabi lang kay Christine de la Cruz and family nung Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub. Dala na sa kay paring Fred, mayong gabi sa inyo tanan. Stephen Park Lim. Bao may ara sa mga poems, mga dinalan sang pagigugma sa iya sini pinalangga nga si Jacqueline K. Anyway, ara makita online na. Salamat, salamat gid sa inyo pag pamati.
5: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
6: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Alright, Ari, ano yung update dito sa Iran? Ari, talalo pang doon ini. May ipagwa nga bag-ong armas ang Amerika. Ang ngalan Hammer of God. Martilyo sang Diyos. Nanong buot silingon sini. Wala na gidman ba na tuod missile ang Amerika? Lain na nga armas ila gamiton. Abe, very very interesting ini. Pamatian ta ang report nano ining ginatawag Hammer of God.
2: So while the United States faces a shortage of weapons, it is also looking for ways to make its enemies' weapons less effective. How? By making their weapons miss their targets. That may sound like science fiction to you, but it is already becoming part of modern warfare. Last month, Washington tested a new system. It has a very dramatic name. The system is called the Hammer of the Gods. Now, it does not fire a missile or drop a bomb or destroy a target. Yet, it could make some of the world's most advanced weapons far less effective. The United States has tested the maritime version of this system. For the first time, the trial took place off the U.S. West Coast. This is during an exercise called Project Convergence Capstone 6. It is one of the U.S. military's largest experiments for testing new battlefield technologies. To be clear, the system has already been tested on land for the past 2 years. But this was its first demonstration at sea. And that is an important signal. It means Washington wants this technology to travel with its navy.
1: Oy.
2: Why? So that its warships can disrupt enemy weapons even far from shore. So what exactly is the system and how can it stop a weapon without firing a single shot?
1: Hmm?
2: Tonight we're going to decode it for you. Let's start by understanding how many modern weapons find their targets. Take a cruise missile or a long-range drone, for instance. After it is launched, it has to know where it is and where it is going. It cannot do that by itself, so the missile has to depend on satellites. The best-known example is GPS.
1: Okay.
2: That's short for Global Positioning System. It acts like a digital map, telling the weapon its location, as well as helping it stay on course. Now imagine that map suddenly becomes useless.
1: Ooh, paano?
2: The weapon is still in the air, but it no longer exactly knows where it is.
1: Okay.
2: That can make it drift off course, miss its target, even fail to hit it with the intended accuracy. That is the principle behind Hammer of the Gods. It does not shoot down a missile. Rather, it tries to confuse it. The system disrupts the navigation signals. The U.S. military calls these positioning, navigation, and timing signals, or PNT. You do not need to remember the term. Just think of them as these digital directions that help a missile or a drone reach its destination. And like we said, if those directions are disturbed, even a sophisticated weapon can become
1: okay,
2: much less...
1: Okay, Arewa, sa simpleng istorya, ang gina-report ni sang Forbes, amun eh, nga ang gamiton sang Amerika, ikarga na nila sa ila barko, isa ka klase sang electronic warfare. Magamba ka electronic warfare, ang buot siningon sine, computer gapon. Oh, amun, that's why nga AI nagidsubong ang dalagan sang inaway. Now, ang imuon sang Hammer of the Gods, wala pa ko kabalo kung ano gid exactly. Kaya wala pa kami kapanyapon ni Presidente Trump mo. Kaya siya lang kabalo sini. Man ang kanukon kay isa damo ni Ricobicos eh. Damo ni Sirimunyas nga siya do sikrito, dugay-dugay ara naman gali sa YouTube and what have you, no? Now, ang balita, nga ang imuon sang Hammer of the Gods, wala ko kabalo kung daw flashlight ka dako ini o nano nga pagkaimtang. Pero ang simpleng istorya mo sini. Ang imuon sang sining armas sang Amerika kung ikarga sa barko ang mga missile kag kung ano pa da nga ginagamit ginapalupad kontra sa ila mabalang-balang. Kaya nga patalangon sang Hammer of the Gods tood. Ano na. Aray, pamatian dugang.
2: The United States says the system is designed to interfere with guided missiles, cruise missiles, long-range artillery, and other precision-guided weapons.
1: Aba.
2: But the system has another role. It is designed to help U.S. forces stay connected.
1: Mm-hmm.
2: This is so that they can communicate, coordinate and operate even when the electronic environment is heavily disrupted.
1: Aba.
2: That is a difficult balance to achieve because the same signals that an enemy depends on are often used by your own forces as well. And systems like this do not appear overnight. They are a response to what militaries have been watching in recent wars. Look at Ukraine, for example. The conflict has shown that some of the most effective defenses do not always involve shooting down a missile. They involve making sure it never reaches its target. Both Russia and Ukraine have repeatedly used signal jamming to disrupt drones.
1: Subong gabi, ginbalita ko ang pabor naman nga balita sa Amerika kay nagligad nga si Mana laban nga balita do kontra sa Amerika, especially ano? Especially ang balita nga nagakawad-an na sang cruise missiles ang Amerika, mga 600 na lang kuno ang bilin. Tikon ang ila interceptor missiles, jutay na lang. Ang sunod nga pamangkot nga agulpi nagwa ining Hammer of the Gods. Aring pamangkot. Tuod ba lang nga wala na missile ang Amerika? Tinsiling nila mang jam na lang kami ya. Amo na ba sa simple nga istorya? Siya jamon na lang namon. Ang signal daw ang gwa sini. Daw signal jammer nga mabulag ang missile, mabulag ang drone. Nga hindi sa katultol kundi intong kano nga gapanago sa dalom puno kamunsil o sa dalom sang iba unano nga plastada. So hindi ya makita bulagon kag patalangon sang sining bag-o nga armas sang Amerika nga ginatawag missile or hammer of the gods.
0: Lorga Vista.
1: Okay, pero amo na iya ang balita. Karon dugay-dugay may ara pagid ko balita. May bag-o pagid nga plano ang Amerika magpagwa sang drone pagid. Pero antes ko magkadto sa inaway, kadtoan ta na si Chel Patiño karon nga gabi. Aring balita, may mga kawatan nga nadakpan diri sa Dakbanwa. Dakpan sila. Tinagligad, ginadala diri perme sang Larga Vista nga duro na gid ang kaso sang pagpangawat subong. Kag ang masubo, masami ang ila ginabiktima. Pigado nga mga tawo ay ahayti kasubo sini. Mayanggap ilang galik kay Nanay Puring ha. Kag belated happy birthday kay Nanay Puring dira sa Sipala, yung pinarangga nga lola ni K5 Wilson Villena. Bo believe ko kay Nanay Puring 87 na siya kahapon. Tinano ang gusto ko ni istoryaon si Nanay Puring. Abi ayoon ko ni pilakadlaw si Toto Wilson. Ano ang sikreto ni Nanay Puring, no? Nga naglabot siya 87. Pero ako, Yasubong, ang nabalaan ko, pagpuli ko, ma-DTX Premium Coffee, git ko. Nga ah, tungod ang DTX Premium amo coffee, amo ini ang kape, nga hindi digulpe. Ang only coffee, nga may ara sang stevia, nga patamis, pwede ka bisan type 2 ka o kung type 1 nga diabetiko, kaglabi sa tanan, may milagrosong uhong ang Gano Derma. DTX Premium Coffee ang kape, nga hindi digulpe.
0: Lorga Vista.
1: Pero area, katuan ko na yung report na kay Boka Nami, panggulpihon niyo ang mga kawatan, buga pang biktima ang lain kay mga pigado man ang ilagi na biktima. Kag nag-abot na ang bag-o nga obispo sang Diocese of Bacolod. Yari, back-to-back reports. Religious reporter, arim naman siya. Hindi lang bybast ang iya balita. May ara, pag-inibana. Chel, good evening. Please come in.
3: Yes, Secretary Jules, para sa mga balita sa subong gabi sa programang Larga Vista.
1: Daw hindi, Chel, daw hindi gilayon ang paghansak mo, aw. Ang paghansak daw hindi timing aw.
3: Wala pang ano pang makulo kun pang ano talaga ito wan ni.
1: Kun sa kanto padu ka atrasado aw, daw hindi hustong stepping aw.
3: Agaloding
1: ah. Ang hansak atrasado. Oh sige na.
3: But, anyway, sa naon ka ni Bala ang pag-abot no, sa bag-ong bishop diriya sa syudad sang Bacolod kay ina sang hapon
1: at
3: ginabiyahin sa mga Bacolod no na ining bag-ong bishop na magapungko diri sa syudad sang Bacolod kay 5 Jules.
1: Damo nagsugalaw sa iya, Chel?
3: Yes, sama damo. Sang mga Bacolod no.
1: Tisigano kadamo kay Ivana Alawi?
3: Masamo kuro kay Ivana Alawi.
1: Dira mo kisa makita, Chel, ang kinalain na gid no? Sang una, yes, ang mga religious leaders ginadugukan niya. Correct. Subong ahay, ti mga influencer na ang mas bantog sang sa ila, subo. Sige, sige.
3: Kung wala nagagawa yung legs na yung cleavage na doon, hindi kaya kita pangdugukan. Doon ano, kapagwapa, kakipresyos.
1: Ay, tuo, dyan mo na. Tiyanon mo na yung karon, Chel, kay wala ko yakinis nga hita, kag wala ko matibsol nga cleavage, hindi ko ya pwede.
3: Eh, nalang ka mag-short ka, hindi ka mag-tube.
1: Amuna na subong, no?
3: Yes, amunang trend ka, kay Redus, masubo lang.
1: Di may plano ka man mag-report nga gaamo ka na?
3: Ay, pass.
1: Pass ka yan. Gani, gani. Anyway, sadya ini. Pero damo. Sige, Chel. Kindly proceed.
3: Yes. So, kay nasang hapon, ang actually, ang schedule kasi sa Jules, around 4:30 pa, mag-abot ang bagong bishop, na si bishop, ang bago niya natin sa bishop wala sa case of Jules. Actually, kaupod niya, no, kaina sa pag-marcha, padulong sa atong cathedral, ang outgoing na si Bishop Bozon, kagati ang bago natin ni Bishop ang ginsag-alaw man, nag-abot siya sa Bacolod before 4:30 kay St. Jules kag tiini nag pagadunon kurada ni siya from Cabancalan nag stop over siya sa Hinigaran kay St. Jules three sa may Tanulo Bridge para nga ti kumbaga kun nagtawo ni mo dira nagasugod ang jurisdiction based
1: correct
3: sa Bacolod na church and now the bishop himself ang iyang jurisdiction is from Hinigaran sa Tanulo Bridge pakadto no sa Bacolod city sa cathedral kay St. Jules.
1: Pagkato sa from Hinigaran down to, I think, the parts of Victorias, kung hindi ko magsala.
3: Yes.
1: Ang Diocese of Bacolod, no? Kay Pasaka, iyan na naka-Diocese of San Carlos.
3: Correct. Mga dalan pa lang, halin sa Cabancalan, padurong diri sa cathedral, pipila na sa mga deboto ang naghulat no sa paglabay sa bag-ong bishop, kundi nag-wave ni sila sa mga flag na nagaduag puti kag yellow sa St. Jules nga may ara nga imprenta nga Diocese of Bacolod. Ting bag-o nato nga bishop amoy si Bishop Louis Galvinez kay St. Jules nga tinigabot sa buong Agosto ug Chef, although ang installation niya is patigayon noon pa buwan sa nga adlaw kaupod sa aton bag-o nga bishop Ducento tanan ka mga kaparian sa nari-sari man nga mga diocese rito Negros kagati ang outgoing natun nga bishop ang ara man. So na-stop over siya before going here sa Bacolod dira sa May Tanulo Bridge sa St. Jules kag makita mo diri ang gindugin ubra nila pala nga doon simento na ginlapakan ini sa aton nga bishop kumbaga doon sign o tanda ini kay St. Jules nga diri nagasubod ang iyang jurisdiction. Now ang pagpadulong niya diri nag-stop over man siya sa replica dala sa BCGC siya kasi from there nagsugod ang iyang kumbaga the procession tawag ni kasi Sir Jones from there going to the cathedral sa sulod gid mismo kagati malipayon naging sug-alaw ni sa mga deboto sa mga katoliko kung simbahan katoliko ang aton nga bago nga bishop nag-wave ini siya sa Sir Jones parte man siling padala sa dira ng mga videos kag nag-all out smile gid yan no si Bishop Galvinez. So kay na may ginpatigayon man nga misa diri sa cathedral kagti ang naghatag sang homily amo man ang aton bago nga bishop but the installation ang matabo buwas ang adlaw ka kay Sir Jules kag pamatian aton no buwas kung ano ang pwede no nga makuha naton nga mga detalye sa aton bago nga bishop paano bala ang
1: Chel for those nga interested magtambong sa installation sang bago nga bishop ano oras kag diiniwaton?
3: Yes, dira lang sa may cathedral kay St. Jules.
1: Okay.
3: Ini sa hapon, around 4:30 kay St. Jules, buwan sa na adlaw ang iyang installation.
1: Wow. Mayo ni so, bag-o naman nga leader ah.
3: Yes, yes. So amo na nga
1: to. I don't know, kindly check Bibuas Inday Michelle. Si Bishop Galbines, siya ay han ang yang guest na bishop sang Diocese of Bacolod.
3: Amo na ni confirm na ton was nga adlaw.
1: Kedo hubin-hubin churay ay, I mean compared to those nga naabtan ko no. Halin sang edad ko 19, ang naabtan ko Bishop Camilo Gregorio. Ang sunod si Bishop Vicente Navarra. After hindi nakaagi pa ko gali alin kay Monsignor Antonio Fortich. After Fortich nag Camilo Gregorio. After Gregorio nag Vicente Navarra. After Navarra si Patricio Buzon. And now si Bishop Louis Galbines. I don't know kung siya ang youngest. Kaya it seems ka daw, at least ang ginabasihan, kutsura lang daw, hubin-hubin eh.
3: Pero ang balila ko nung kay Sir Jules, looks and be deceiving.
1: Well. Ay, hindi. Masalaan kaya nga dito ka na sa Home for the Aged. Hindi, of course, hindi, you know. Pero, very, very interesting, I'm sure, para sa aton mga kauturan nga katapo sang Simbahan Romana Katoliko, kaya this would signify a change in leadership. Diba?
3: Correct. Yes,
1: siya ang first nga bishop. Liyo ko bi-check, kaya ginalantaw ko eh. Is he the first bishop under the new Santo Papa?
3: No, kahit
1: kung
3: madumduman doon sa old pa ni ang
1: ato. Sang chimpo pa ni Pope Francis eh. Si Buzon, yeah. Kung hindi ko magsala ah. So sa idalong sang bago nga Pope, ano ay han? May ara bala sang shift sa ano ni, sa gina-advance nga theology sang Diocese of Bacolod? Eba? Anyway, balaan ta na buwas ah. So, ano oras gani liwatchel? Kaya I'm sure damo ning interesado eh. Nga mga debuto sang simbahan nga magkatugid.
3: Kasi official na itong information sa hapon, was sa hapon, but sa tibulibantayan na sa itong mga K-5 na sa itong official posting, ay i-confirm na itong ang oras ng misa ang atipagapangunahan sa pag-una itong ni Bishop Buwan na adlaw sa K-5 Jones.
1: Ati, sige, mayugin. Sige, Chela, bantayan ta.
3: Okay, sa Diyos ang bugang na itong report. Pero i-breaking ko lang, Anay, sa pagkakang nargabisa. Kaina, may inabaton kita ng information kay sa Diyos. This is concerning Coach Derisa Bacolod. Ang ini ka lang, Anay, pagpagwaol ang pangalan, kiti ginulat at ang mga papeles coming from the court. Kay ti allegedly, ining coach na ini kay sa Diyos ang ginakusaran sa iya nga mga athlete na ginamulisahan niya puno. Ang coach na kay sa Diyos, lalaki ini, nga coach, kasi may kumbaga nakahimo na siya sang pangalan sa patag sang sport. Kasi nag-train ni siya, kasi nag-create niya sa mga champions, mga atleta, kasi Ivan Josa. But then again, amo na gani ang initial no, nga allegations about him, na kung magtulog ni kuno kung nag-home ang mga atlet, daw ginakamang niya kuno kay Ivan Josa. Pati amo na nga to, ni-confirm buwas ni Adlao.
1: Ano ni ang iya nga gina-coachaw, wrestling, nga agakamang?
3: Track and field, kay Ivan Josa.
1: At idagan man na iya? Tinga siya agakamang.
3: Kailang alang siya maglagan, kasi malapakan.
1: Uy, yala.
3: Kasi may target lang siya nga ginakamang.
1: Uy, yala. Grabe ba? Anyway, sige.
3: Initial na ito ng pagkabalo. This is coming from a co-coach niya na hindi kumbaga hindi bala kumpurme sa ginapang buhat niya. Ini mga estudyante nga ini allegedly kay Kate Jones ang nagpangayo bumig sa isa ka coach para nga matap na ang kinaubra sa ila niya mismo nga coach kay Kate Jones. Diba ikulungin pa sa taan ini siya kuno sa reklamo kaga nasuspended ini sulod sa anong kabulan but wala pa na kick gwa sa eskwelahan mismo kag bati ko buwas kung mga adlaw amo ang kumbaga doon i-kick siya buwa sa eskwelahan kasi daw set date is was but we'll check
1: okay.
3: It tomorrow and let's confirm for the additional details. Hindi pa kami
1: magwa
3: ang pangalan at ang kagusto ng mga estudyante ang involvado kay tingin hulat ka pang mga papeles.
1: Sige. Bantayan ta lang ah. But then of course we have to verify good carefully, ha? Sige lang, istorya na lang, Tachel. Sige, sige.
3: Correct.
1: Ayos, ayos. Thank you.
3: Anyway, na nga ton, ma-dulong nga balita sa programang Larga Vista sa Sabunga Gabi, na balita gikan sa Pasawal, kaupot si Kachefeb Martin, di manisip na ginadulong man sa ato, no? Ang kaalwan sa DTX 500, my DCD3 bio. Ako naman si Kachefeb Michelle Padino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of that.
0: Larga Vista!
1: Sa aton nga pagpanambalik, Ario, ang Iran, pabuasan ko na lang, kay may bago naman nga drone ang Amerika, pero diriya sa Bacolod, may bag-o na naman nga racket. Iniya, parte, ano nang gasulod sa on-air? Do may countdown now? Okay, anyway. Karon sa aton nga pagpanabalik, si K5 Berto Gakit Jr. may ara balita iniya peke. Allegedly nga LPG refill. Hibaroon ta kung paano ini. LPG or butane, hibaroon ta. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: pagdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
5: Gah! Matsoy ride man tabi ga!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka, Gidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
12: Kung ang inyo flashlight, kulang ang battery, natural hindi na magsiga. Ang aton selula, kada selula may makina. May ara sa ginatawag mitochondria. Kabalo ka mo, may ara sang gapatuktok sa aton selula. Amo ni ginatawag free radicals. Amo ni siyang gakawat sang negative nga battery sa aton selula. Oo. Dispues, ang antioxidants amo ni ang gauli gahatag battery para hindi dasig magtuktok ang inyo selula. Antioxidants. Amo na ang panguntra mo nang sa free radicals. Paano? Kaon ka sang gusto laban prutas, laban utan, pahuway sang maayo, likaw sa bisyo, and of course, inom sang DTX 500. Ang DTX 500 kargado ini sang antioxidants gikan sa duwagid. The sugared sugar cane extract kag dahon amargoso. So don't forget DTX 500. Agod makuntra ang gapatuktok sa imo selula diri na kita sa DTX 500. Standby K5 Berto Gakit Jr. Ari pagid katapusan. Ang Paris D3 Bio. Amo ining John Wick sang inyo lawas, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya ka man. Gani kon may ara ka, John Wick sa imunawas ang D3bio, wala ka sang balatian.
13: Larga!
12: Are, are, hibadoon ta, nano ini, piki nga pag manugrifil, butano kon LPG. Kag nanong rason nga agin raid sang kapulisan. Anong plastada? Let's have the full details. K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
14: Yes, K5 Julius, good evening sa aton sini nga mga K5 nga nagapamati subong gabi, no? Again, pila man ka mga canister ang na-recover, mga baka canister amoning can bala sa K5 Julius nga ginagamit as butane, no? Kagagina sa lang sang mga
12: butane siya in the LPG.
14: Ay, butane.
12: Butane. Now, ang butane para sa aton mga tagparamatik katulad ini sa LPG. Ining masami ginatawag tabla gasol. So balik cooking gas ini. Nag-uso ining butane sang nagduro bala ang samgyupsalan.
14: Yeah.
12: Na. Kaya mo nang ginagamit mag pasigas ang stove nga ginabutang sa ibabaw la mesa. Sa mga samgyupsalan. Anyway, damo gagamit sini.
14: Instant din ni kagilab Jones mo?
12: Nga man.
14: Instant. E di, siyempre, isa lang ka-click. Ara na yun.
12: Ting, gasol mo man?
14: I mean, ang gasol mo at di, ari na pang pwede mo yung mga dala sa camping.
12: Ah, correct, correct. Kay gagmayang iya suludlan na muning ginatawag canister, hindi tangke.
14: Yes.
12: Oo.
14: Bandi, sabi, binulan sa ito, Aria, pwede ka kabakal 26 pesos, 20 pesos.
12: Pila, pila?
14: 23 pesos.
12: Ah, tood? Okay.
14: Ang isa ka, damay lang na abalangad ko, kahit tawag na,
12: kahit canister. Lata!
14: Lata.
12: Oo.
14: Ang i-refill mo ni, kung may ara kasi na, 23 pesos lang na. Sa mga tangki, may ara na.
12: Ah, tood? Oo.
14: May ara na sa mga tangki.
12: Okay. Tinanong plastada, sino nag-grade sini?
14: Nag-grade ang iya inis ang PNP Maritime Group, no?
12: Ti magambal ka Maritime Group sa dagat man na sila. Nga diri sila istakas, ao?
14: Kagiba Julius, may operations. Get, PNP Maritime Group, do dalaga na tira ang ilaman ng mga intel operative.
12: Okay.
14: May mga intel operative ka. Actually, iya inis ang ADG, PNP Maritime Group, same time aton sila ng mga kapulisan. So, ang sistema, ang monitoron na kagiba Julius,
12: okay,
14: no? Kasi sa may barangay Kapog, may arin siyang LPG git niya to manufacturer git ng LPG. So may arin sila sa mga machine kit, no, sa pag-produce ang mga canister nga ni kag pagbutang sa mga LPG. So branded ang ila sini nga ginabalik niya. I mean, branded ang name sang canister. May papel halin sa Department of Energy. So
12: Bert? Okay, to avoid confusion, iambal ta naging man ang kumpanya si Gasco.
14: Ay, hindi. Ang kumpanya, ang kumpanya gid ni K5 Julius, Rock France LPG.
12: Ano?
14: Rock France.
12: Rock France. Anong spelling sang Rock France?
14: R-U.
12: Okay.
14: F-R-A-N-C-E.
12: A-N-C-E. So, bali, Rock France.
14: France.
12: Oo. Sino, diin ini na base?
14: Ano?
12: Diin ini na base.
14: Adira di sa may barangay Kabog ni.
12: Pinoy nga kumpanya ni.
14: Yes, Pinoy gid ka kumpanya ni.
12: Sila ang ga-manufacture, magambal ka manufacture. Sila gid ya gahimo sang canister o lata sang butane.
14: Sila gid may ara gid ni sila ya kagibay.
12: So bali gabaligya sila lata nga may unod nya butane.
14: Yes.
12: Ato odd? Wow.
14: Yes, may ara gini sila kay again may ari sila documents from LP. I mean,
12: Katuan ko na karon Berta. Anyway, ginalay down ta pa lang ang background, no? Yes. Anyway, ano na tabo? Ano? Ang operation was based on the complaint of Rue France?
14: Yes.
12: Okay, nanon tabo ko no.
14: So natabo sini, may nabaton silang nga reklamo halin sa may kabangkalan nga nagalapos to ila yung canister.
12: Okay.
14: No? With, wala man to sila gani nagadeal dito. I mean, paano naklabot dito bala? Ang ilang sini nga do rampant dito ilang nga ano no nga do ilang canister nga ilang product abi kay Julius. Asa nga ti natukiban sa nga mga intel operative may ara dito nga isa ka hideout do hideout kung sabihin ang halin diri sa ang roof rank nga ni ang ilang canister ginagamit nila dito panulod pero illegal nga pagsulod sang LPG. So ginagamit
12: Danay Bert, i-clarify ta. May gabaligya sang brand nga roof rank dito sa Kabankalan.
14: Yes.
12: Same sulodlan.
14: Yes, same sulodlan.
12: Okay, same sulodlan. Pero ang karga sang unod nga butane nga gas hindi na ang diri sa kabog nga main office.
14: Yes, hindi na ni may ara dito sila ya kay Kiva Julius nga hideout nga to i-calget nga kinapang sulod nila ang LPG.
12: Bali diin gin operate ini dito sa Kabankalan?
14: Yeah, dito sa may Kabankalan gid Kiva Julius.
12: Okay. Dason, tinga pa ano naglabot niyang balita sa Bacolod?
14: Kay ti ang diri nagreklamo ang complainant ari di sa may kabog.
12: Okay.
14: Kag diri gin butang for the disposition ang tangan ng mga recovery na ilang na inventory dito sa mga Kabankalan, Kiva Julius.
12: I-plaster, Anay, Abe, ano ang operation to sa Kabankalan? Anong nakuha? Sino nagkaladakpan?
14: Okay. Kiva Julius, ang nadakpan diri, Kiva Julius, ang ining si Clarence Morales, 46 anyos, taga Sityo Lumboy, Barangay Oringaw, na kumpiskar sa
12: Bert?
14: Otoridad
12: ang Bert? Yes. Wala ginpaalyasan sang pulis ang ngalan sinang suspek?
14: Wala amo gin siya
12: nga ako no
14: ambot lang
12: ti pro kung kilala nila hindi pagpagwa ang ngalan do hindi amo sige proceed.
14: Ato niya, ano lang niya, alias ko naman eh,
12: no? Gani?
14: Kaya, full name man niya, no? Kaya, Jules, sa itong sininga mga kaib, nakumpis ka rin rin.
12: Bert! Bert! Klaroon ko lang, CIDG ang lead agency, dira eh?
14: PNP Maritime Group, gini.
12: Maritime Group? O, sige, proceed, proceed.
14: With Regional Maritime NIR, Kaya Julius, no? Dakwa diri overall nga na-confiscate sa mga otoridad ang mga gamit nga may total nga kantidad nga 134,290. Lakip diri ang pito ka orange LPG canister K5 Julius pilapid din ilang check na lang aton sini nga
12: pila ka bilog
14: may ari diri pito ka orange LPG canister
12: LPG.
14: Yes.
12: Liquefied petroleum gas, butane nga type.
14: Yes.
12: Abi ko butane nga LPG naman ang ginamuno.
14: Kagiba Julius, LPG ang actually ang LPG kagiba Julius, may ang nakabutang diri sa spot nila, ang LPG canister, pero ang pito ni kabilog kagiba Julius do tubo ni siya kadako.
12: Okay.
14: Do tubo ni siya kadako, kita na sugina to. Do oxygen bla type out. Amoning nakita na to dito kay na. Ito ka orange nga LPG canister, amoning siya ang ginasudlan nila, ginapasuyupan nila kag ginpang
12: bali ang gwa, ang dako nga tangke, amune ang ginakwaan sang butane nga ginarefill sa canisters nga gagmay. Okay. So bali ang gwa ga refill sila nga unauthorized.
14: Yes.
12: Illegal nga refill.
14: Yes.
12: Oo.
14: Wala permit.
12: Oo. So bali nga imbis nga roof runs ang ma-refill diri sa Bacolod, sila ang gamatumato to sa Kabankalan.
14: Yeah, amugid na.
12: Sino nadakpan paano kuno ang ilan ni illegal operation kag nanong ambal sang Maritime Group nanong mga kasuguan kuno nga nalapas kag ano ang ila legal document nga ginsandigan para ipatigayon ang ina nga raid.
14: For monitoring no?
12: Ha?
14: Luwas sa monitoring kag Julius, may mga reklamo na halin dito sa Tupad Balay man nga kay ti ang baho kuno sang gas bala.
12: Okay.
14: No? Amo ni ang isa sa mga reklamo nila, no, baho kay ti ang balay abi nga ginready to sa may Kabangkalan.
12: Wow.
14: Medyo residential siya.
12: So, kapisan sang Maritime Group ba to sila sa dagat? Pero labot pa ya silang reklamo sang ara sa duta, no? Guwapo. Oo.
14: Actually, ang kagiba Julius, gali pa ya, agad nga lahat naman, no? Abasi balay doon, no? In, ano, connected sila ni, o kung may mga ara, sila ya, I mean, on land, no? Ng mga operatiba, ang mga nang usisa, o natong iti magkabaka Maritime Group, pero Julius, siya mo na ilapas ng mga boundary.
12: Na, may mantaning bantayan nilang shipment sang Shabu, no? Di ba? Kay galusot pinagi sa dagat eh nga hindi nila ya maiksido na. Nga kun mga mo ni refill dasig sila. No? Anyway, sige yeah. Sige lang. Ako pamangkot man lang na. Sige. Matianta na ito to Berto.
14: Kay Feb Julius, ang suspect ni, kumutambal mo kay na, naglapas ni sang section 155 ng RA 8293.
12: Ano na siya?
14: Ining intellectual property code.
12: Ah.
14: 40 ang RA 11592 ukon LPG Industry Regulation Act.
12: Ah.
14: Julius, no? Ginala subong suspect dira sa HRMU NIR office sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City para sa documentation kaga disposition. Amo to ambal mo kay Nasty Pep Julius paano ini siya nadakpan. Luwas sa monitoring amo to gani reklamo sang mga pumuluyo kagati dito kaina kahapon dito nagbalandra din yung mga canister amo tong ambal mo kaina nga hindi lang tuya may mga fiesta bala canister full brand kaga amo ning roof brands kay Pep Julius.
12: So,
14: ang roof brands lang nakuha na ton kaina kaya po mostly amo gini ang ilang gingamit
12: ang gwa sinabert sa simpleng nga istorya kung may gin-operate ng CIDG nga piki nga magic sarap iniya piki naman yang nga butane nga ginagamit ang ngalan sang Roof France.
14: Yeah.
12: Oo. Okay. Sige.
14: So, Kate of Julius, amot ng ambal ni
12: Sir Pero Louis. Bert, kung arang CIDG ang gwa sinakuntan ni organized crime ng ila specialty, tinano may ara kuno sindikato o organized crime sa likod din eh.
14: Kaya Julius, wala sa pagkakit na ano ang CIDG, pero mayo man ang question, follow-up din eh, kung magluwas si Nick, pero si sunod diri rampant na ni Kaya Julius eh. Magbaka rampant, damo na ni, damo sila grupo, no?
12: Magambal ka rampant, Bert, lap na, gun na, lap ta na bala, ambot nga do wala, tinga do wala, Diaz Bacolod.
14: Kaya Julius, ang singkang tumatigar si Mana, nakadakop man sila the same man eh.
12: Ay, to odd? Oo. Oh. Pero at the end of the day, may complainant, may ara reklamo halin sa Roof France?
14: Yes. Yeah, sila mismo gigani nagreklamo.
12: Okay. Ate, okay, understandable.
14: Sa K5 na post na ni, ang tanan nga mga interview, which is si Sir... si Sir Luigi Rom Corpus sa mismo nagpa-interview sa aton kag siya mismo ang tag-iagid sa Roof France which is damo man sa branch ang ginapalaligpan lang din nila kag gina problema kay ti ang kung halin ang ilang nga refilling illegal posible malupok gid ya no kag wala sing process gid and the same time kag ginadala ang pangalan no for example bi matingala ni sila karon nga mo naglupok ni then dali hindi gali ya manufacture na
12: Bert,
14: mismo sa Rufran
12: Bert buhas ko na lang napadayunon kulang na ko tiyempo
14: yes
12: ayos
14: tulong sa itong sakaluan sa BTX 500, D3 Bayo, may tisikang BTX government. Ito kasi kita, Berto Gatsit, K5 News FM.
12: Ayos! Fisto. Ang ibanta nga mga balita, pabuwas santa, ang bagong nga drone sang Amerika, sa away nila sa Iran, buwas, tutukan ta nga. Because talalupang doon karon nga sige plastada ang Amerika, nga hindi away, hindi na yan, may bago kami nga mga armas. And that is very telling. Because sanambal ko na, ining inaway sa Iran, audition pa lang ini sa eventual nga ginalantaw inaway between America and China.
13: Largo
12: this buwasa sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5, Remuel Alcantara, and Adrian Gantalao sa technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
11: Lorga Vista. 105 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Moderna Max Effectivo.
21: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus.

0: Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maca kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend. Number
1: 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Ang pag dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
7: Sakto.
3: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
7: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag Mighty C, amon ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bang ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
3: Agali ka ini tubig.
7: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 Mighty C pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
3: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay o bihon.
7: Amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala aga kukupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
3: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidants sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
7: Ina nga transport antioxidants, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant.

0: batok sa mga ultraviolet rays. So, nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sa antioxidant.
1: Magluwas yan na, Doc. Ano pagit ang nagkapatambo kung aga?
0: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, di fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kung aga. Kaya kung laswa, damo paka sirmonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C, samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalas mong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikayong law.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas, amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol, bangod sang mataas nga free radicals, ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man, Sir JP, ka-tridor nga balatian, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
8: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress, Sir JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imong mga immune soldiers.
1: Dr. Mill?
0: So, correct to exam, no? Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells, amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sang antibody sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C, nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urak units, sir boy.
9: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampiyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Kila tong
11: score
10: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong gawas.
1: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects ng Mighty C.
9: Uh-huh.
1: Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
9: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok.
9: Oy,
0: gaka-turn off ang mga gwapo sa iyo. Ang mga laki sa iyo. Pareho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalo, mas turn off ka sa baboy.
9: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
0: Siyempre.
9: Ang Paris.
0: Clinica
9: Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48 hours.
0: Ako, sir boy, di ko na hulat 48 hours. Kaya natapos ligo.
9: Ah, swipe.
0: Swipe ka na yun.
9: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
9: Dublin.
0: Ka BI.
9: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix.
0: Oh.
9: Ang kape nga gahugas sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
0: Sir boy,
9: mo
0: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
9: Uy! Uy, alat na. D3 Bio coffee mix. Way patang kambalok, syempre may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga
0: samtang wala pa na, amo ni himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
9: Uy!
0: Ang pangalan na ng kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
9: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
8: Lain niya ginabubod, engineer.
9: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavo wasca and maca, no? Those herbs are rich in antioxidant. Kapanami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
9: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Amo na ginaubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
9: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
9: Oo, sa state. Dumayo.
0: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
1: Hay, gusto.
0: Hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa tulawas, na infeksyon.
1: Among papatay si mo?
0: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
9: nagali,
0: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
9: Correct.
0: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
9: Kampiyon.
8: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
9: Ila pang pintahan.
8: Tapos si killer T cells amo ni ang nagahimos
9: sa nagapintahan,
8: eliminate, nagapagwa sa ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cell sa Sir Boy wa sa sang pahuway pero kung naka D3 bio kita may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga selula kag ang elimination sang infected nga mga selula Sir Boy nagakos ina sang ginatog acute inflammation no para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation Sir Boy sang infection para pat yun hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy
9: kampiyon no so hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas ginapatay dayon ginahimos dayon ang kontra sang lawas by doing that you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
9: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira Sir Boy ang imo nga immune system grabe ka stress
9: grabe ka stress grabe ka kapoy no kag isa pa lain ni kag sobra sila ka stress biskan healthy cells mo hilabtan na nila amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
9: Hubagin.
0: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
9: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
0: The inflammation.
9: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na bala nga, may problema.
0: Ako na yung mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
9: Correct. O hambal nilang gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
1: Inflammatory stage.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
9: May markers. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? So, di mo makita ng D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
9: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Malakas, mga buti ka. May DC, ang alkaline, ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: May DC, mabalik sa mga buti ka.
14: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Tubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
8: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
8: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
8: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
8: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir JP.
1: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga gabinotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imuguya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
17: Kampiyon. Oo. Klaw, ay ganit sa natawagon ka, Kas, no, abim, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, ganit ako. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
1: Ito, BI ka, Kas.
17: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
17: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger.
0: Mm-hmm.
17: Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why
9: gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
9: Ditribayo.
0: Eh,
9: champion.
0: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga
1: na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditribayo.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano magapahamtang sing halimbawa sang pagpugong pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagulingon dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagulingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahingko. Sa kapawa sang pulong sang Dios, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matuntuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa man nga tuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17 kag 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon hindi maglakat sa kadudulman kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan kabiyanan, way na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal aluklukan at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig patungwa't gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinay Jesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be edit picture. Dapat beautiful git ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K-POP News.
1: D3, Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana, sipon, kagubo,
2: tugas ang virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
1: monolaurine sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
2: ang D3 Bio,
1: yung may PCO.
2: Ang Vizio,
1: yung may D3,
2: mabagat sa mga butika.
1: DTX 500,
2: nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura.
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian,
1: i-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500,
1: agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Muterna. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
17: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
21: Performance mo bala. Maluya na.
22: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
21: May maka kag vabuwaska.
22: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang agabi pre? Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh, available now.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulos.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano kayong intruder ba?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun yung ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskasyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
8: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
4: Bao kataas.
8: Nagapangaduha ang stroke na may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
4: No? Pinoy, ha?
8: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
4: like lifestyle, no?
8: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom GDTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
4: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
8: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 MyTC adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
4: isa man gali Dr. Mel nga pangpugong sa pagdevelop sang high blood pressure amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
8: Di ang DTX 500 kag may TC kampiyon sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitag mabisikleta kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
4: Tamo gina. Tamo Pinoy yung manigarilyo.
8: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood, at ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitag blood pressure.
4: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
8: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala gid
4: wala,
8: no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya.
4: No?
8: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud hindi ka pag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na dala subong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag may TC kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag may TC or pure C, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
8: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag may TC or pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo. Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources,
4: vitamins,
8: mushroom,
4: no?
8: Suya, legumes and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 may TC pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo? Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? Mm. So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm-hmm. Tingbon mo na lang. O bayugit, wala.
8: Oh, okay. Okasyon na lang, okasyon.
7: Okasyon lang. Mm-hmm. Para makapahuway ang imo atay.
8: Kag makaregenerate.
7: Makaregenerate. Mm-hmm. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm-hmm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm-hmm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang tambok kakaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sinuya ma-detox ang liver, mm-hmm, wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm-hmm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ka ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw pala inom mag DTX adlaw-adlaw.
8: Ako sir boy, pala inom ko DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C, sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So ti sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So adlaw-adlaw ah pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masaminig ka palatian. DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
11: 470.
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsara.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halan
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
11: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw kaman maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw. daw adlaw.
16: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi nga naghatag sa aton sang matindlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy.
7: Mm-hmm.
16: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo yung klanan, maligo ka dadlaw, magsanto plus herbal soup, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
8: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan.
8: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
7: Mm-hmm.
8: Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
7: Mm-hmm.
8: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
7: Mm-hmm.
8: Plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
16: Natural.
8: Mm.
7: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
8: Plus.
7: Plus, kung pugahan mo pagkita duwa ka dito bayo, ay kampiyon.
8: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka dito bayo. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa dito bayo sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
8: Oh.
7: Lain niya.
8: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
7: Extend.
16: Manisikal ito ni Engineer.
7: Hindi na high blood, fast blood.
8: Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
7: Ay,
8: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
17: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
8: Ta all E.
7: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
17: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
8: Dapat Santon Plus Herbal Oil.
18: Informasyon sa ikayong lawas.
17: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with your boy Sulweta.
18: Talk Doc.
7: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
8: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
7: Ang ginapatay
8: doon. That's 11% total
17: every
8: rate.
17: Every year?
8: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
7: Grabe.
8: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
7: Para.
8: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga ako, pwede ka man, no? Maskimic stroke.
7: Mm-hmm.
8: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
7: Mm-hmm.
8: Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clots, sir boy.
7: Mm-hmm.
8: Number one, exercise.
7: Mm-hmm.
8: Hindi magpatambok.
7: Mm-hmm.
8: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
7: Mm-hmm.
8: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sir boy.
7: Correct.
8: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay grabe, plakaon da karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3
7: mm-hmm.
8: Bio, ang iba niya wala na.
7: Why mo. Na yan?
8: Mm-hmm. Tapos may gallic acid, powerful na siya nga kwan, antioxidant.
7: Mm-hmm.
8: Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy.
7: Mm-hmm.
8: Ang research kag study nagapakita nga ining gallic acid nga ara sa D3 Bio,
7: mm-hmm.
8: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
7: pag-upag?
8: And mm-hmm. neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
7: Ay, wow.
8: No, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Ti, ang inyong vitamin D3, may gallic acid,
7: wala.
8: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
7: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
8: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
7: May ilaman sila yung soldado.
8: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
19: Binaton ang ditribayo gaputikta lang si mukunta depression kontra sa pagkulang sa tulog kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kagidli sang ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke tok sam
16: yes kore kun nakaditribayo kakadadlaw sir boy naga promote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka nga klase nga stroke sir boy tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables mga beans nuts mga whole grains no amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sang ginatawag magnesium nga ara sir boy no
8: gina-recommend niya nato sa aton mga clinic doksa mo
16: yes?
8: Ang mga magnesium
16: oh.
8: Potassium nami siya sa mga kuan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke
16: yes kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag ditribayo ka no tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita sir boy kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh no so makabulig man na siya para hindi mag tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag napanami niya ang absorption siya especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas no kag sang saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
19: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no ini tanang ginatapna sang munaw-law din nga makwa mo sa ditribayo no ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni ditribayo ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon ng gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi way ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
8: Layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
19: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat. Kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
9: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Matatags mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC. Epektibo.
9: May TC! Mapalis sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
8: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
19: Capsule.
8: Inamin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita kita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon, ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sining fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
16: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio mayra sang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ning ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, dula ang sakit sa
5: Mighty
6: C.
5: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Magnatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
5: DTX.

0: pasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan
2: sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras las 4:33.
8: Alita K5 sa

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Tula panahon.
1: Kalamahal na sinitanaw. Live on location. Play na yung Tan? Tan?
0: Tula panahon. Headlines.

Mayong aga, mayong aga. Welcome sa pagpagalagad sa balitang K5 sa umaga. K5, itandi mo ko pagpabayan ha. Kay bag-o ang aton nga salakyan subong nag-a-adjust pa kita sang manibela. Oras sa Pilipinas sa aton yung pagpagalagad, last 4:36. Aton yung mga tagpalamati, welcome sa aton yung pagpagalagad sa balitang K5 sa umaga. Adlaw kita karon sang Martes, petsa 11 sa bulan sang Agosto sa tuig 2026. In behalf sa inyo, regular anchor man, Jackie 5 Babes Gantalaw, ako ang inyo alagad, Jackie 5 Robert Pacardo. Magbakasyon lang si K5 Babes Gantalaw. Nag-leave siya subong sa importante nga mga transaksyon niya man subong adlaw nga tida hindi mapaiway. Magabiyahe guro long distance ka K5 Babes. Antes na mga K5 sa aton nga pagpangalagad, inabi-abig naton mga kauturanta sa tagsa kaaga nga nagabugtaw para magmonitor sa aton palatuntunan sa balitang K5 sa umaga. Kay kun wala kamo sa nasiling na wala man kami diri. Kagkalaw ay nga nagaprograma nga si Itan Sarmiento lang nagapamati sa amon. Wala kamo. Gani sa tagsa kaaga samtang kamo nagapangapis ang DTX Coffee Mix. Diri naman kami sa inyo magadulong sa inyo.

0: sa mga balita na naglinabo sa sunod sa 24 oras. May hapon ninyo alagad niya kipay Robert Pacardo. Tumtob kita la 6:30 ang takna sa aga. Mangkaupod mo naton ang aton nga mga kaupdanan sa patrol. Upod niya kakipay Vincent Dominic Curralde, kakipay Carla May Defensor Lunga. Sa pagtulong man sa mga balita na naglinabo sa sunod sa 24 oras, nagalumbayag na lakip na ang presyo sa merkado, sitwasyon sa palibot. Mabatian sa ato niya pagpangalagad kaysa ato niya mga out of town na mga follow up. Mag-a-upload makita sa ato niya mga reporters sa ato niya mga sister station. Just in case ng mga dalag ko nga balita sa ilang mga areas of responsibility, mabatian din sa ato niya pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Kanami na gito sang research ta daway pa ma way pa madala. Daw na lipatan pa mga kakipaib ining bulan sang Agosto ginatawag ining tigkiriwi. Oh. Kung maghambal kita mga kakipaib tigkiriwi nag-originate ining word dito sa siyudad sang Iloilo, no? Actually nabati antani sa kay K5 Julius Maraviles. Or Maraviles, but sa aton man kaugalingon nga pag panalawsaw, wow, dalong nga iligay nun ba? Sa aton nga pag panalawsaw o kung pag research, pag tuon, mga kakifive, ang tigkiriwi, isa ini ka hiligay nun term nga nag-umpisa gid sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi nyo lang ni nahibaluan, pero sa tutuod, nahibaluan nyo ni nga basta tigkiriwi, tigurotom, pero nga ah, nga ang ginatawag nga tigluto mga kakipaib. Isa ini kahiligay nung term nga naga-explicar sa ginatawag nga difficult period. Ginatawag nga difficult period mga kakipaib o kung ginatawag nga lean season. Ginatawag man isa nga time of financial struggle and imbalance. Daw hindi bala balance ang pangabuhi tungod sa kinawad unsang pagpangabuhi kag ginatawagan nga lean month season. But silingon maghambal kita nga lean month season, tig-ululan, mahina ang harvest, mahina ang income, kag uras pa lang sang tig nakatanom naman, pero hindi pa ma-harvest. Alang-alang bala nga mga binulan sa tagsa katuig, diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas, kag ang ini nga panahon ginatawag nga rainy season. Kahit sa aton diri sa Pilipinas may ginatawag nga dry season kag rainy season. Isubong natuon kita sa tig-ululan kag tigtalano man. Ugaling kay do mahina ang income bangon sang tig-ululan kag ang mga pananom alang-alang pang-i-harvest mag-ambal gani sa mga katigulangan, maayo naman ni pag-abot sa bulan sang unang semana sang Setyembre. Kaya may mga amat-amat na ning harvest, may mga alan nyo na. Ang ining tig-kiriwi, mga kakipay, ang pinaka-root word jagid sini, kiwi. Kiwi, maghambal kita kiwi, asymmetrical, or out of balance ka sa mga baba nyo blada kung nag-kiwi. Ginatawag man ni sa Espanyol nga chimpo muerto. May di balaw na kamo ha. Chimpo muerto mga kakipay. But silingon siya na, dying time. Wow, grabe ba? Tamaan pagkid kadalom ng Espanyol gali. Dying time mga kakipay. So ang hardship, ang kabudlay sa pagpangabuhi, budlay makakita sang income, ang mga negosyo apektado. Kay balaan nyo man nga nag-rely man lang kita sa mga customer ta. Tikuntikululan ang tao nagapahimunong lang sa ila balay, gaantos na lang sang kung anong pwede na. Pero sa siring naandan nga bulan nga tigkiriwi ang Agosto, mga kakipay may araya nga nag-enjoy kag nag-survive. Paano ang diskarte sa pangabuhi bla? Maghambal kita diskarte sa pangabuhi, like sa uma, kung daw pigado gid, ang ginapaaliwin sanan kung daw mahina pa ang harvest ng palay, kung sang humay, ang ginahimo nila sina iya, nagpundo sila sang ilang palay sa mga kamalig nila. Ang iba na ginatawag nga tambubuhan. Maghambal kita sa ilat na kamalig, may mga stock sila sang palay. Napag-abot sang tigulutom, amo na ang ila gina, ginabulad na nga daan na para nga kung mag-init lang juta, ilang nga bulad ugana kang ipagaling. Kung daw short gid ang supply sang bugas, ang iba natin yung mga kuturan, nagasaligman sila mga kakipay sa root crops. Halimbawa, balinghoy, mais, kamuti, saging. Wala sang gutom sa umah. Ang problema, apektado ang taga-syudad kung tigulutom na. Mas labi nga, ini nga mga binulan, nagataas ang presyo sang bugas. Kag sa subong sa umah, kung madiskubrihan mo, ilabi na gid sa may mga rice field, sa mga kaumhan, ang ila subong na experience sa mga kakipay, tigulutom gid eh, kaya nga, ubos ng ilang produkto, sila naman ang nagapangutang sang bugas sa banwa o kon sa mga kapitalista. Amo na kon kaisa nga tindi malikawan, may mga kinawatay sa uma, sang manok, sang mga kasapatan. Amo man diri sa syudad, bisan ano na lang, kita mo to scrapan, to ginkawatan. Scrapan agid, nga ginpangumpra ang mga scrap, ginstakya ang scrap niya. Ang pinangumpra niya nga scrap, pinangkawat magid. Kag ang masakit kay ang scrap nga ginkawat sa ila man ginbaligya na hadlok man tong cashier nga hindi pagbayaran kay ang manug baligya nga kawatan sang scrap sa ila man mismo nga scrap may kutsilyo balita KK5 sa umaga di kundi daw ka haladlukan ang natabo binaligya na lang binakal kag amo na hambal nila nga resulta sang kapigaduhon. Pero resulta man sang kapigaduhon kung nakahimo ka sang sala, hindi niya mangin valid sa aton kasuguan niya kung pigado ka, mangawat ka lang. Kay kadamo sang pamaagi, basta wala ka lang sang balatian, wala ka lang sang sakit, makahulag pa ang imo nga lawas, makapangsyon pa ang imo tanan nga parte sang lawas, kasubong sang kamutiil, mata, ilong, ba, talinga, o kundulungan mga kakipay, makadiskarte gid kita sa aton nga pagpangabuhi. Oras sa Pilipinas, sa aton nga pagpangalagad, las 4:44 na. Sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Nagapangapina kamudra sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang kaping healthy DTX Coffee Mix, labi na gid sa aton nga mga K5 solid supporters. Naagapan, nagabugtaw, labi na gid sa aton nga mga KSS leaders dire sa Metro Bacolod. Dire kita sa aton nga pagpangalagad sa balita naton sa balita lokal. Bisayas grid liwat nga ginpedalom sa red alert status. Dire sa aton nga pagpangalagad bantayan sa balitang K5 sa umaga. Samtang 858 ka mga pusil voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan diri sa Western Visayas. Naiban pa gid nga mga balita, pagluthang patay sa isa ka lalaki sa Himamaylan, may person of interest na. Sa pihak nga bahin, may reaksyon si Mayor Greg Gasataya angot sa foreclosure order sa mga transports cooperative, ilabinagid sa Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o kon BMGTA. Bangod nga ini sila wala makabayad sa ilang balayran o kon loan sa land bank para nga maka-acquire sining modernized jeep. Kay pierde sila sa kita bangod man nga ginapatronize ang tao. Masami nga nagasakay sa mga salakyan nga mga ang daan nga mga salakyan bala ni mga kakipay. Di kay tagpulo lang yang plite mo. Di daw hindi nila priority ang modernized jeep. Kay madamo sang kompetensya ang aton nga mga kauturan. Di wala pa gyapon ma-face out kag padayon pa nga nagalumbayag ining mga salakyan o kung mga traditional jeepney diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Sa pihak nga bahin Alex Yala naluto sa pag-inkwentro sa tinis dito mga kakipay sa Toronto, Canada. kontra sa isa ka taga Switzerland. Wagid ka tantan siguro kapoy man kag daw mahina na gid ang stamina sa asod-asod ngampang ni Alex Yala may pariente. Tamtang sa pihak nga bahin madamo sang simpatiya ang 14 tanan ka mga Marines, ex-Marines mga kakibayb. Pagkatapos nga may apat sila ka mga kaupdanan nga nagbaliskad sang ila testimonya, may kang tanan sining malita isyo nga puno sang kwarta nga ginhakot kagindulong sa mga matag-as nga opisyal sang aton gobyerno. Lakip na ganit dirigin mention sa lugar o kon sa balay mismo sang aton presidente, Presidente Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, kag si pila pagid ka mga congressman may nagbaliskad kay daw tungod sa ila, tungod suno sa ila nga patong-patong ng ila kaso kag madamo na sang pamahog sa ila kabuhi. That is why ang apat ka mga miyembro sang Philippine Marines nga naghatag sang testimonya nga sila nagapamatuod, nga naghakwat, nagdulong, nagdeliver sining minalita nga kwarta apang wala madala ining 14 tanan kay gusto nila nga magpanindugan. Nagsuno sa version kag allegation nga ining 14 tanan ka mga Marines nga naga-expose sa anomalihan sa flood control project na binigid sa kwarta para kuntani budget sa baha nga nagasigi-sigi sumong ang baha diri sa aton sa Pilipinas. According sa ila nga may offer nga 22 to 25 million kada isa apang wala sila matinag mga kakivibe. Kay paninduga nila ang matuod kag para ini sa buwas damlag sang Pilipinas, para sa buwas damlag sang aton nga mga kabataan nga kun mahimo maperyoda na, matuldo ka na ining isyo sang korupsyon. Kabalo ka mo mga kakivibe nga ang Pilipinas ha, sa pagpungko lang ni President Bongbong Marcos naglabot sa 5 trilyones pesos ang ginutang mga kakipaib. Kag sa karon amuni ang ginabayran sang mga pumuluyo nga ordinaryo, mga ordinaryo nga pumuluyo sang Pilipinas, pati ang mga tricycle driver, pati ang mga kargador, pati ang mga construction workers, kag ang mga minimum wage nga mga utoran tangayara sa pribado nga daw halos hindi na makabakal sang Blue Marlin. Hindi nakasarang magbakal sang tangigi. Hindi nakasarang magbakal sang dalagko nga pusit. Hindi na nga makabakal sang ginatawag nga maya-maya. Hindi na makabakal sang lison. Hindi na makabakal sang karne sang baka. Kay ang ginauna amo ang pangbugas-bugas kag panggatas-gatas. Kag sa ilang nga buwis mga kakipay, kinabuhinan ina sa tag sa kapag bakal nila sa mga grocery, makita nila sa ilang mga resibo ang tax, ang value added tax nga ara sa ilang mga resibo nga amuna ang ginakolekta sang gobyerno. Nga anga hindi mag nga anga ang kasaysayan sang Pilipinas utang lang nga utang mga kakipay. Bangod man nga ang Pilipinas humalin sa history, pangutang lang nga pangutang. Kag ang ginutang, husto lang man nga kawaton. Kag hindi lang kontento sa pagpangawat sa mga racket sa gobyerno, kundi pati ang utang sa World Bank, kawaton pa na. Kag ang ginahimo sang una, substandard lang, dali maguba kay uho naman kay may porsyento sa budget. Pero ang katabo mga kakipay, wala na gid subong mautang kita kag hindi na gid pagpatupon ang proyekto. Unsang una ang dako nga kita ara sa karsada nga nami pa ang karsada ginabakbak na kay ginaisla naman sang bag-o kay mapisan kuno ang aton nga mga opisyal, litik pa lang ginabakbak na kay island sang bag-o nga simento pero substandard. Litik pa lang ginakay una. Parang manami ko po sa iban nga mga lugar, gabaha, halos nagalatay sa mga hanging bridge. Kay wala sang tulay nagamantiner sa lupa nga dalan o kung rough road. Pero ang mga simento nga dalan, mga kaki 5, ginabakbak na kag islan. Daw makagalaba. Hindi lang kay makagalaba, mag-aabot pagid ang mirisi. Ang masakit kay manggaranon ka na, kawatan ka pa. Amo na kung manggaranon, kawatan ka daw, budlay ka padakpon. May due process, pero kung ang tao nga nagpamudyot sang balaklon sa o kung nangawat, abida sang gamay nga items, sigurado dakop kag prisohon ka. Amo na yung sistema sa aton sa Pilipinas, bago pang dalan sa nasiling na, ginabakbak na, pero dumahin ang kwarta, mas madamo ang kwarta sa flood control, mga kakipay. Pero wala na nagatupa sa baylo ang baha, aton sumong ginahigop, ginagalulubog ang balay ta sa baha, kay ara kita sa malapit sa suba. Sa baylo nga ang kwarta ibutang sa flood control, sa baylo nga ang kwarta himuan sang housing sa mataas nga porsyon ng aton yung mga kauturan. Wala ina, magluwas lang niya sa iba niya mga politiko, ha. Ang mga politiko nga mangin maayo ya sa pagserbisyo para sa ila pumuluyo. Pero kung ang budget ginakamal malang mga kikipay, butuhon taman gyapon, basta may 500 pesos sa 1,000. Madala kita sa 1,500, sa 2,000, sa 3,000. Butuhon ta kay magpinitin siya kagsagad kita ka reklamo. Oras sa Pilipinas, las 4:54 na sa aton nga pagpangalagad, kipaybitan. Alert abi kipaybitan, thumbs up me kung nagamonitor ka sa akon, kay hindi ko makita ang imo nga nawong nga tamburoko. Tamburoko. Ang imo guya nga gwapohon. Mga kakipaib, diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang kipaib sa umaga. Sinyas ka na kipaibitan kung ready ka na daha kay mamugno tanay kung wala ka pa. Diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang kipaib sa umaga. Ma-refresh tanay kaya hindi makita ang aton live kipaibitan. Oras sa Pilipinas, sa aton niyo pagpalangad, alas 4:55. Sumong adlaw, hindi niyo pagkalipatan ang pag-inom sang inyo nga mga suplemento kasubong sang DTX 500 Mighty Sikag ang Klinika D3 Bio. Patpata na dugay-dugay mga kakipay ba? By the way, sa kasaysayan na i-explicar ko sa inyo, sang Pebrero 1980 dito sa Davao, sa Upper Limot mga kakipay, may 30 ka mga, hindi lang gali ang mama sa pano, no? May ara man nga 30 ka mga miyembro sang Philippine Army ang ginambos dito nang masubra isa kagatos ka miyembro sang CPPNPA. Kagina 1980 kang hindi malipatan sa kasaysayan mga kakipay. Bangod niya ginambos apang may isa ka survivor. Ining isa ka Master Sergeant mga kakipay, Master Sergeant Granfield, nga tribli ang ginpakita nga isog nga gitagaan siya sang award nga Medal of Valor o kon pagpasidungog bangod sang iya kaisog. At tungod sang iya nga ginhimo nga pagsalbar sa iya nga mga kaopdanan, bisan nga may napatyan sila sang 30 kabilog apang napaisol niya o kon napapalagyo niya ang sobra isa kagatos ka miyembro sang CPP-NPA. Abi mo kung ano mga kakipay ba nung natabo? Nang nagkalamatay na yung kaupdanan kang mga pilason, nagkamang pa inisya ka magkuha sa mga matagas na kalibre sang armas kagang upod nilang half-go, gintagaan niya sang pusil. Nagkayo pa siya sang M60 machine gun, mga kakipay, samtang galinupok, sige kayo niya para maibato. Kag pinamulot niya ang armas sa iyang mga kopdanan, sari-sari ng mga armas. Kag magsaylo-saylo sang lugar, kag palukpon ang anuman niya klase sang armas. Lain niya klase sa piyak nga pwesto, lain niya klase sang armas ang impanupok sa piyak nga pwesto. Samtang nagasaylo-saylo siya. Di mabatian sang kontra nga siling niya damo pa sa gyapon sila. hindi sila maubos-ubos kahit abi niya. Abis ang kontra, lain-lain pa nga po silang galinupok. Gali, isa lang katawo ang nagapalupok mga kakipaib. Ining si Master Sergeant Granfield. Na natabo mga kakipaib, iyang napaisol ang kontra. Kag nasalbar ang iyang mga kaupdanan, kag ang mga pilason niya nga mga kaupdanan. Kag train tagid ang napatay sa ila. Outnumbered sila ng mga miyembro sa CPP-NPA. Nagahanga kita sining kaisog, sining huldado. Ang mga kaupo niya, ubos gid sila patay kung halimbawa wala siya maghimo sang taktika mga kakipaib. Oras sa Pilipinas, sa ato niya pagpalangad, last 4:58 na, kipaib baitan. Si Dolphy napatay ng isa ka komedyante bangod sang balatian. Sa pihak ng ini siya, naghimo sang pelikula nga ginhold up siya kag gusto siya nga gusto niya nga patyon, ha? Gusto siya magpapatay sa hold upper. Pero wala mapatay mga kakipay buhay sa gintiro sa iya nga pelikula to, ha. Nga gintampa niya pang hold upper. Dire sa aton nga pagpakalagad sa aton nga good vibes ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba kakipay bitan?
1: Pare. Hold up. Wallet mo o buhay mo?
2: Buhay ko.
1: Hindi ako nagbibiro sa'yo. Papatayin kita.
2: Patayin mo. Gusto ko nga mamatayin eh.
1: Ano? Nagbibiro ka ba? Hmm?
2: Sige, putok mo. Hmm? Putok mo na. Putok mo.
1: Mabakad ba huwag mo kong hamunin ha? Hmm?
2: Sige, hindi ako nagbibiro.
1: Papatayin kita.
2: Patayin mo na. Patayin mo na. Putok mo. Putok mo.
1: Go! Sige. Papatayin kita talaga!
2: Patayin mo na sabi eh. Tagal mo eh. Putok mo.
3: Huwag patayin. Huwag papatayin ha?
2: Huwag yan. Ako, paputokan mo. Ako! Ako!
3: Sige, iputok mo! Iputok mo! Ha?
2: Huwag kang nakilam dito.
3: Nasa patuloy ako eh.
1: Ha? Putok mo! Magaulol! Magabaliw!
2: Duwag!
4: Ayaw!
0: Muna ginapilit niya pa na lagyo pang uldaper kaya ginapilit niya nga patyon pasasang iya nga ano ni iya nga pag uldap ginapilit niya pa. Dili kita mabugno, mamugno kita basta YCK 5 bibs tigaan ta lang ni para nga madulungan ta sa magigong informasyon ang ato niya mga kauturan kag makahatag sang goodbye. Shout out dira sa kay Ma'am Rani Pahi dira sa Tutong Tres sa Pilisa mga kakipaib. Rowena Villaran Erbito Alejandro Elbuen Villa Hermosa Jr. Jen Montesino Arroyo sa Libertad. Sa tanan nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagad, thank you so much gida sa inyo nga pag-upod sa ato nga pagpangalagad sa Balitang Kipaib sa umaga. Ari pagid si Kate Skitsinet, Ranel Estanillo Magilio kag Emilyn Balmoreda, thank you so much gida sa pag-upod ninyo diri sa ato nga pagpangalagad pang pinakamuda sa DTX Coffee Mix. And of course si Majubi Liserio Tumlo, sir, mayong aga sa imuda. Nagalaswan na dira sa Adila Mansilingan ang ato nga mga kuturan si Nanay Indebiliasa sa Kabug, nagakapi-kapi naman sa mga tricycle drivers samtang nagamonitor sa ato nga pagpangalagad. Kipay bitan, i-play ko lang anin ng story bala ang ginambal ko to kaina kung paano nagmadilagon o I mean nakasurvive ining isa ka miyembro sang Philippine Army nga na-outnumbered sila 30 ka mga upod niya ang nagkalamatay kag napapalagyo ang napapalagyo niya pa ang sobra isa kakatos ka miyembro sang CPP-NPA. Kipay bitan, bongsay sa Lumaino may aga kag sumuman si Bernard Rojas nga nagamonitor sa Tampalon Kabankalan. Kipay bitan, oras sa Pilipinas last 5:01 sa aton nga pagpangalagad ining history nga ini malipatan nga nagahatag kita sang pagsaludo sa aton nga mga kasoldaduhan nga nagabuhis sang ila kabuhi para lang mamintinar ang kalinong kagatawa diri sa aton sa Pilipinas, maproteksyonan kita nga makapangabuhi kita sang tawhay tungod ara sila nga nagabantay sa aton mga kagipay. Kipaybitan,
5: sa Upper Limot, Tarragona, Davao Oriental. Dito nangyari ang isa sa pinakamatinding ambush na sumubok sa katatagan ng tropa ng gobyerno at nagluwal sa isa sa mga living legends ng Philippine Army. Habang nagpapatrol ang isang combined unit, Operational Team 1103, kasama ang ilang miyembro ng CAFCU, bigla silang tinambangan ng tinatayang nasa 100 armadong rebelde. Outnumbered at lihado sa pwesto, marami sa mga sundalo. Kabilang ang kanilang patrol leader ang agad na nasugatan at na-pin down sa mismong kill zone. Tila wala ng kawala, pero imbes na umatras, dito nagpamalas ng hindi matatawarang tapang si Master Sergeant Francisco Granfil, na nooy isang sergeant. Sa gitna ng heavy enemy fire, gumapang si Granfil papunta sa kanyang mga sugatang mga kasamahan para ilikas sila isa-isa. At hindi lang siya basta naging rescuer upang hindi mapunta sa kalaban ang mga armas, nirecover niya ang 12 high-powered firearms mula sa mga nasugatan. Agad niya itong ipinamahagi sa mga walang baril na miyembro ng CAFCU upang madagdagan ang lumalaban nilang puwersa. Siya rin ang naging main line of defense ng tropa. Mag-isa niyang hinarap ang kalaban, inayos niya ang isang nag-malfunction na M60 machine gun sa gitna ng putukan. At palipat-lipat ng pwesto gamit ang iba't ibang armas mula sa automatic rifle, grenade launcher hanggang sa pagpapaputok ng 60mm mortar. Ginawa niya ito para lituhin ang mga kalaban at iparamdam na marami silang nakikipaglaban. Dahil sa kanyang matinding opensiba at taktika, napilitang umatras ang mga rebelde at nag-iwan ng 30s patay sa kanilang panig. Ligtas niyang naiuwi ang kanyang team. Dahil sa conspicuous gallantry na ito at risk of life above and beyond the call of duty, iginawad kay Granfil ang Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal militar sa Pilipinas, isang tunay na bayani na nagpapatunay na sa tapang at diskarte, walang imposible. Saludo kami sa iyo, sir.
0: Master Sergeant Francisco Granfil, saludo kami sa imo nga ginhimo para sa aton pungsod kag sa imo mga kaubdanan. Magabalik kita pagkalikag gid lamang sa nila 5-4.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na.

0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
1: Po si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabakang abutika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May DC Maria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: May DC. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
8: Moderna Max. Ito si Pimbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Moderna Max capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
17: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6
16: members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Oras sa Pilipinas, nato niya pagpagalagad, 11 minutos na ako nakaligad. Tatak na nga alas 5 din sa ato niya pagpagalagad sa Balitang K5 sa umaga. Ang DTX 500 mga ka-K5, pero minamon gina-remind sa inyo kay Adlaw-Adlaw, nagkaon kita sa tinapay, gakaon kita sa kanon, buot silingon, grabe ang karga sa kalamay sa aton nga lawas. Humalin sang gamay kita na anarantang pagkaon nga kanon, siyempre amon kita mga Pinoy, gutom mo kita kundi kita magkaon sa kanon. Pero nakahibalo ka mo nga kung nagkaon lang ka mo sang damuutan, gamay nga kanon, pareho sa akon, half rice lang abi, ginadamo lang ang utan, ginadamo lang ang isda. Kay kung nagkakarga kita nga nagkakarga sang kargado kita sang sugar, may tendency nga mangin diabetes kita kag kadelikado klase ka balatian ina. Una, i-blurred niya ang imo panulukan hasta nga mabulag ka. Ikaduha, kung ikaw mapilas, dugay magpali. Kag may tendency nga utdon ang porsyon sang lawas mo, for example, tiil na pilasan ka. Taulihig, ukok na ukok, hindi mag-ayo, utdon ina sa mga kaki-five. Kag sa ulihi, ang pinakalala mong sitwasyon kung i-dialysis ka. Kay nagahina ang imong immune system. So, adjust, damo kita dapat kaon sang utan, gamay lang nga rice, kagbakapan na naton sang DTX 500 mga kaki-five, kag may layo ka pa sa blatian, ginaproteksyonan ang imo kidney, ang imo mata, makahatag pa sang vitamin A, para man nga makabulig sa aton nga panulukan. Ang klinika ni Tribayo, importante man ini sa mga kaki-five nga ha. Ang function sang klinika ni Tribayo with virgin coconut oil, inay siya ang nagapaabtik sa aton kaisipan ma hindi ka mangin malipaton, labi na gid sa mga tigulang da. Kag kung nagahina ang imong siyempre immune system, maluya ang lawas mo. Isa man dira sa ginalantaw nga ang imong mga tulan, medyo mahina na. Ang imong ngipon, siyempre nagakapungil na, kakataltal na tungod nga siyempre nagaedad ka, pero makabuligali ang virgin coconut oil. Nagapainhan sa aton isip, nagapanami sa ilig sa aton dugo. Kag kung daw hindi ka makatulog, sa gabi pa lang, antes ka magtulog, inom ka na sa klinika de Tribayo kag pagkaaga, imnan mo pagid, para nga manami ang imo pamatsyag mga kaki-five. So, muna ang mga suplemento nga gina-introduce sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Plus ang maulanon, init, nga kung maulanan ka subong, nagasakit ang imo ulo, trangkasuhon ka, kung mahina ang imo immune system, kulang ka sa vitamin C, sigurado gid nga mabagdown ka. Ilabi na gid sa kapigaduhon subong sa pangabuhi, ikaw pang ginasaligan sa pamilya, kag kung magbalatian ka pa, ano na lang. Di ko nagakita ka, badyiti man sang gamay, ang imo nga lawas, pinaagi sa pagbakal kag pagtumar sa mga suplemento nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ang Klinika di Tribayo, di TX 700, yag ang Mighty C, mga kakipay. Kag ko nagapangapi ka mo, ang kapi nga healthy. Oras sa Pilipinas sa aton yung pagpangalagad, 15 minutos na ang nakaligad sa tak na ang alas 5. Kung ang EI pa pahambalon, alas 5.15 na mga kakipay. I-check natin ang mga balita sa Patrol upon kay kakipay Vincent Dominic Corralde sa Libertad Public Market. Kasi mga balita ang iyan natipon sa aton yung pagpangalagad.
18: Kampyon Report.
10: Kakipay Vincent.
19: Kakipay Robert.
10: Ulayhon ko lang ibalita ko sa imo nga ang hangin habagat nagalaslas pa kag ginamonitor subong ang bagyo ang ara pa sa outside of responsibility ang tropical storm Palu, no? Sa diin makitaan siya sa 3,355 kilometro sa Northern Luzon. Pero may maximum sustained wind nga 85 km per hour malapit sa sentro, mga kakipay. Kag maula nun ang chimpo sa kabugusan sa aton sa bugos nga Pilipinas mangod sang southwest monsoon o kon habagat. Kumusta ang chimpo sa Bacolod, Kipay Vincent?
19: Kipay ba, Robert? Mga gabunok ang ulan sa buong kapay pa ba? O kapay nga hindi ka magsulod sa park, Kipay ba, Robert? Pero paglantaw mo, bi... do matigayon gate nga magsulod ka kay ba Robert
10: dapat so mangin far sa par
19: maging far sa par na kon ka kay ba Robert
10: so
19: prote
10: maging far sa par pare
19: kag gabuno kang ulan sa mga kay babe sa kay Robert sa aton diri subong sa may Libertad Public Market.
10: Kikipay babes gabarikotot pa to subong sa aircon nga lugar kay nagpahuway-huway gid sa subong. Nagpa-relax-relax gid sa subong. Gadalam guhanon to ya subong. Ambot ko na no. Amgo niya, mangkuton ta lang sa buwas.
19: Gabarikotot sa subong kag magkabalo ka naman na. Subong na siling naton gabunok ang ulan diri sa Libertad Public Market.
10: Gabahada wala ang bahada wala na.
19: Why ang naliga to nga nakita mo nga baha diri sa may mismo sa sulod sang merkado. Why kakipay pa Robert pero kay naliga to big.
10: Nasolusyonan na to?
19: Nasolusyonan na guro kag ang ulan hindi magida tantogin nga kwan. Pero sa naliga di kumpara naton nga nagbaha kakipay pa Robert. So far kang may mga porsyon man may mga lugar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Nagbuong ulan ang iban wala mong kakipay ba Robert do lapta-lapta wala pero tayo subong gabundak ang ulan na sa aton diri sa may merkado kakipay ba Robert so far ang aton nga gin na monitor subong ang aton nga presyo sa baboy kakipay ba Robert ang aton nga local pork 250-260 ang local pork naton mga kakipay ba ang baka 370 ang aton nga karne sa baka kag makita naton diri sa may Libertad Public Market yapon diri ang imported naton nga mga baboy 235 ang kilo mga kaki 5 naton diri ha mayong aga dira sa may Parenos Eatery mga kaki 5 ara dira sa may ma'am na Tessie Villanueva guys ng Ma'am Flor kay Ma'am Juliet condolences kay Ma'am Juliet dira sa iyang mga himata dira kaki 5 ba Robert
10: condolences
19: kagaradra sila ang iban pa nga mga staff sa Parenos Eatery sila ni Boss Gilbert, Ma'am Christine, si Juan, si Boss Jimmy mga kakipay paradra sa may kwan ha sa may Kunsing Eatery may aga kay Ma'am Norme sila ni Big Big kay Ma'am Jo dra sila ni Ma'am She ka may aga dra Kunsing Eatery mga kakipay kag sa may Floor Eatery kag Ma'am Kate Eatery mga kakipay kakipay Robert ang aton nga produkto ara sa may barangay Sumag ining produkto naton nga Clinica de Alternative Products products mga kakipay ba ara sa may barangay Sumag Sheila Trading Clinica de Tribayo Clinica de Tex 500 Mighty C kag ang aton Tex Coffee Mix available dra kay Ma'am Sheila dra sa may barangay Belmonte mo man aral sa may Juliano Store.
20: Oo.
19: Doktong, ang pampa-sexy.
20: Dira sa Juliano Store, no? Sa, may araman da ang feed store. Gaingod lang da sila.
19: Gaingod da sila.
20: Balbalanay da. Pilay mo da kada adlaw. Pila kada simana, madispose mo da.
19: Ang konda, hindi man sa pag-kwatbangko, kag-5 kada simana, ga-order sila ni Ma'am Dra, Ma'am Juliano, 15 ka kasi.
20: Oo.
19: Kag-ang aton nga power trio.
20: Akon siguro daw pulo lang kay do kada dua kasi mana 20 ka box ang order mo.
19: Oh, okay.
20: So kay ang mga taga Villamonte mahilig gid magkapisang DTX sa coffee mix mayong aga na sa feed store sa kay Sir Felix Bulutano no nga naga monitor gid kada aga.
19: Ngayong aga Sir Felix dira sa may barangay Villamonte kun hindi ko magsala dira sa may Purok Service na K5
20: sa lugar ni K5 Red Salgado da mayong aga man sa taga Villabilleta sa The Angel Store. Halos naga 20 man ka box kada dua ka semana ang ila order nila no kung isa ka semana 20 depende sa pagpangapi sa atong kotoran labi na gid maulanon subong bisan diin lang nakagakapi sang DTX coffee mix kahapon nagdeliver ta sa Busay kay Ma'am Inday Beliesa nagadeliver pa lang kita may nagpungko nang tatlo ka tawo nga mga pisang DTX sa coffee mix ka kibibi.
19: Okay. Mga gadara sa inyo, mga kakipay ba? May damog ito. Salamat sa pag baton.
20: Si Ma'am Nanette Leong Corsiga sa City Village, nag-isaman ka case ang order, no? Ang unod sa isa ka case, si Sinta, nakabox ka kipay ba, Vincent?
19: Oh.
20: Pero mag-order sa akon, isa man matod yung case, pero unod, 20 kabaks lang. Tanong yan ni Punon man? Tanong yan ni Butaon man? Ha?
19: At least, sa ka-case na deliver mo, abin na nila, grabe, nagkuhan. Pero tidako na na, mag-20 kakipaib, Robert. Damo sa naman sa inyo, mga kakipaib na ito. Kadari kay Sir Gideon, kung niya, dito magpalayo, kakipaib, Robert. Ari si Tatay Gideon, cooking stock, available ang produkto na ito nila. Kay Ma'am Cecil, kay Boss George, may nga gadara, kay Rolling Boy, kay sila ni, sila ni Giovanni Cordero, sila ni Ma'am Arlene Canoy, Edith Binuman, Kipay Bates, Kipay Robert.
20: Oo, si Romy Pasigado, DTX Coffee Mixman, dira sa, di na siya, basi antok na one ko ni Sir Babes. Si Jovi Kadanya Pinyafiel sa AB Magaluna, nagkapiman. Sa mga kauturan, tabalangan, nag-monitor live. Utsintay no, Ibin, ka nag-monitor mo. Kung kamo nag-negosyo, kung kamo nag-kapi, utsintay no, Ibin, kamo nga nag-live. Why not nga hindi nyo pag-testingan nga mag-detox sang DTX Coffee Mix? No? Kung wala kamo, or message nyo lang kami, kag ko nagachanggi ka mo da istoryahan ta na kun paano ang payment no para nga at least naka income man kita gamay-gamay. Ang importante pagid nga nakabulig kita sa health sang aton nga mangkuturan kay ang kape nga DTX Coffee Mix may amarguso. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa mga kaki-five.
19: Sa mga nabudlayan, dira magpamuhin. Bala, may mga edad-edad na.
20: Mm-hmm.
19: Iti budlay magpamuhin. Dira ang kapi, ng mga 3-in-1, dira, iti pabayaan na natin. Mag-silo kita sa may DTX coffee maker.
20: Sa kamay, Mr. Piadutse, grabe man ang ordinanay kada simana kaki-five babes. Tagduha na iya kapawi, DTX 500, duha ka may TC, duha ka... Ditribayo kag taga pulo ka kape nga DTX coffee mix nga ina-order. May DTX beauty soap pa kaki Pai Vincent.
19: Kamal man kay friend ra kaki Pai Robert kag sila ni Ellen Bertosio kag Evelyn kag diri sa may kana available man diri ang produkto naton. Diri sa may kay Ma'am Arlene mga kaki Pipes. Saliwat sa mga eatery naton.
20: Ang baboy saliwat sa naganegosyo pila gani?
19: 260
20: ang kilo
19: sa 250. Ang kilo sa local fork kag 260 mga kaki-five.
20: Ga-adjust lang na konti lang imo baklon mga tag 240 to 30 lang no.
19: Kag kung mag-adjust ang presyo kaki-five ba Robert siling nila pag nagdangat at pag nagpat tungtong na sa mga bermans mga kaki-five.
20: Pero ang supply sang baboy kumusta tungod sang balatian?
19: Supply ako man na sufficient mga kaki-five.
20: But siningon why na to ang ESF kayang-kaya nga lagpasan sa ato nga mga hag-growers.
19: Sige gapon na ako na. Sige gapon na baka lang ato mga kauturan rin kaki-five. Robert Sumar mga kaki-five. Hindi magkalipata ka ang atong produkto sa liwat. available sa pharmacy kag sa mga kapurukan naton dira mga kakipipe. If I Robert, kung makita mag-gamit deodorant, anong ginawa sa paminsaron mo, Fermi? Ang una mo paminsaron, di ba?
20: Ang una ko nga paminsaron, nga 24 oras, kinanglan protected kag mahamot ako, no? Ang klinika Dio Fresh.
19: Oh,
20: si Kipaybitan, agapa, ano nang imo yung isa na?
19: Ang atong nan, hindi lang sa mga
20: nakikipipe. DTX Coffee Mix, mga kikipipe, in-serve ni Itan Sarmiento.
19: Kag hindi lang sa klinika Dio Fresh, kikipipe Robert, hindi lang siling mahamot kay 24 oras.
20: Ibagid man, matiibla na yung kaya mahigup ko na isang DTX OP. Masagamsaman mo kitya kay Vincent ang DTX Coffee Mix.
19: Daw may sound
20: da sa imo ako.
19: May sound. Kaya nang maatalas ko, ganda kay kakanta nga tonting PWD para kakanta ba kay Pipe Robert.
20: Nagaharana sila. Wala nakapiko no si Ma'am Nanette Leong Cursigaw. Gaspar Coronel, Gina Purano, kag NN, Yabla, mayong aga sa inyo da. Message lang liwat sa wala ko mabasa kay na pop up na ang inyong mga mensahe. Sige-sigihan nyo lang message kay basahon ta na. Salamat kid kay Vincent.
19: Oo, kaki five Robert, klinika Dio Fresh na ton, hindi lang pang pa-fresh, kundi pang pa-puti ilok pa, mga kaki five.
20: Batian mo higop ko?
19: Kami ka na doon na, kung doon ka higopon ko naman ganit, pag nabatian ko ngayon mo higop sa kapitra. Abo, hindi na kumbla kong pabatian.
20: Daw matyag ko daw higop sang karabaw nga naisahan ka adlaw sa latagon.
19: Kano siya sa tugbaw, sa tugbawan, ano na?
20: Oo, daw isang adlaw sa initan nga nagdalagan to sa suba, kag mag-inom kay uhaw-uhaw. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: Abo. Yung si Mama Del Pato sa pag-igop mo.
20: Salamat
19: kay Pipe Robert.
20: Sa gusto mag-consignment, hambalon ta nagid mo lang. Sa gusto mag-consignment, hambalang sila sa akon. Consignment but silingon sina, bayad utang. Di ba? Pero kung pwede man galing utang sila, hindi na lang nila pagbulubayran kay Pipe.
19: Kung sino ko gusto mag-umpisa, dira, message lang kay Pipe Robert.
20: Samtang may kapital ta, utang pa sila, no? Tikon po to nila, wala na ta negosyo. Utang lang ka mo, pwede gid kag wala bayad-bayad. si Sir Pidya, Felix Blutano ya sa Feed Store ga cast niya. Tamaran siya manumdum sang utang.
19: Kami sa mga produkto ta kay bisan kan si di man salingan kay K5 Robert may mga produkto kita dra mga
20: bagay gid man kay ti sempre mga tambok na dang gina-serve. Dapat may pampatunaw dayon sa kolesterol ang DTX Coffee Mix.
19: Mega pamangkot kay K5 Robert kun sa kan si di man salingan kun birthday ko na libre ti kun shall be makadto biti okay lang na why so pot. Okay lang na goro.
20: Kun birthday mo libre.
19: Ti kun siya lang isa libre o masaya pot.
20: Mo nang pamangkot.
19: Ang pamangkot lang. Basi. Kasi magkanto ko to be.
20: Sige.
19: Sige lang. Kakipay Robert.
20: Kipay Bitan.
19: Pamangkot na kay ma'am.
20: Ma-feature kita sang isa kaambahanon nga madugay na nga wala nato na batian apang pasikaton sang balitang K5 sa umaga ining kanta ni Flipper mga kakipay. Ano ganing title ya K5 Vincent?
19: Pangako.
20: Pangako ay, mga kakipaib.
19: Kay Maninoy Manay, sila mo kakipaib Roberta Del Mar Del Pen kakipaib Robert.
20: Ang pangako by Flipper, mga kakipaib, manami gid sini ang lyrics niya. No? Song by Filipino kag ang history niya sina isa ka classic Filipino love song nga agin tukod sang Manila sound, ang ginatawag nga era banda Flippers mga kakipaib. Kag ini siya ang gin kanta sang na 2008 Kakipay Babes ang pangako mga Kakipay. Kag pagkakantahon i-revise hindi lang
19: Hindi na nga.
20: Hindi pag i-revise ha. Basta i-revise mula sang the Lunchbox Kings. Kaya yung number one nga revision niya nga nag-revise si K5 Vincent mo. Sige. Ara naman Migo ta.
19: Okay, katara ta Migo ta.
20: Oh, sino nga Migo?
19: Ang PWDB. PWD yung galibot sila.
20: Oh, hindi sunod ka sang PWD. Taga i-discount sa DTX ko, Coffee Mix. Okay. Pangako mga K-5 Vitan, take it away, Anay Bay, bilang background.

0: ang tangi kong mahal. Lumayo ka man. Lumayo ka man. Magahulat ako. Amo kita sina kapalangga. Okay, Kipaibitan, thank you so much. Si Mita. Okay, Kipa Vincent, take it away.
1: Lumayo man ako lang dahil sa iyo.
0: Hindi pagbasaha.
1: Ikaw magagawang magaling ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko'y sa'yo ang aking buhay ay lagi nang masaya.
0: Sige lang.
1: Buhat ng tayo ay pinag-isa.
0: Sige.
1: Pag-ibig ko sa'yo.
0: Patik, anak ko, no?
1: Kailang ibibigay. Pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal.
0: Mangkutabi si ma'am kung mahal yung man partner niya, si sir. Parang tindiro.
2: Mahal mo man ang partner mo, sir. Ang partner mo, mahal.
0: Tinatan ko, musta ang budget, sir? Mapaigo-igo man sa tigiliwe?
2: Musta ang budget, sir? Mapaigo-igo man sa tigiliwe?
3: Ang ina-budget, sir. Okay,
0: okay. Mangkuta naman ang tindiro kung paldo ng binta?
2: Musta ang ba kita, paldo na, sir?
3: Paldo.
0: Titingan taman, be. Lumuha man ako nang dahil sa iyo, di ko magagawang magalit ng totoo pagkat ikaw

0: Naga ngisi-ngisi kita sila ni Ma'am Jean Arroyo kaki Fiber. Bart, salsa. Kampiyon, kampiyon.
1: Lumayo ka
0: Salsa.
1: man, ako'y maghihintay. Ganyan kita, kamahal. Bala na. Thank you, K5 Vincent. Sa imong revision, ambal mo kayo hindi pag-revise. Gina-revise mo gali.
0: Diba ito may mo? Hindi tayong kimasunod ng original.
1: Oh, revision sa lunchbox king. Salamat, Gid!
0: Opo sa patrol, ka K5 Carla May Defensor, and naman si ka K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita sa Revision Publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Mayong aga kay Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan, Ginilin Francisco Chavez. Salamat gid sa pag-upod kag ara man lang gali. Oo, Gina Purano, ha. Thank you so much gid sa pag-upod, ha. By the way, may isa ka hit and run nga natabo kahapon nga dlaw, bag-o lang nagkaon na Ruscaldo, binungguan sang isa ka multi-cab mga K5, may kampiyon nga balita, K5 Brad Salgado.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
1: Sika K5 Garala, naka-standby? K5 Brad lang anay? Oras sa Pilipinas, sa aton nga pagpangalaga, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Sibilla, mayong agagid sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sino? K5 Carla? K5 Red? Check nato ng mga balita. Ma'am Merlita Malbas sa mga balita sa patrol. Upod kay ka K5 Red Salgado.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: Good morning kay K5 Babes and kay K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamatik ag followers ang number one nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga. Aton sini nga balita sumunga aga padayon pa ginapangita sa kapulisan sa Bacolod ining driver sang minivan nga Suzuki kay nakabunggo sa isa ka lalaki nga nagtabok dira sa may Dalan Lacson malapit sa isa ka Aruskalduhan kagapon nga adlaw pasado las 12 sa kaagahon. Sa impormasyon gikan sa mga himata K5 Babes and K5 Robert, ang biktima ang una ka nagtabok dira sa may Dalan Lacson matapos ang ila sininga pagkaon sa Aruskaldo kag inisang nabungguan kag giniyud-yud sa Suzuki minivan nga nagaduag puti gikan sa tubangan dira sa Aruskalduhan. Ining biktima nga naglabot dira iya sa may tubangan sang business inn bangod sang pagyud-yud sa salakyan. Naka ang konsang pila sa ulo, dughan, tuhod, kagtiil, iring biktima. Kay man ni Shaki Fabibs, Kipa Robert, nalapakan sang salakyan. Matapos aksidente, nagpalagyo ining driver, kag ini siya padulong dira sa may norting dalan sang Lacson, Kipa Fabibs, Kipa Robert. Karon ining driver sang minivan ng Suzuki ng puti, ang padayon pa ang ginapangita sang kapulisan sa syudad Yasag, Bacolod. Sa panawagan sa pamilya, kung kamuya familiar sining Suzuki minivan ng salakyan, ganag hit and run sang lalaki nga taga Barangay Estefania, pwede ka mo iya maghatag sa impormasyon sa Police Station 1 o kung sa Traffic Enforcement Unit sa syudad Yasag, Bacolod. Amo na aton sini nga balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, ginadulong sa aton sa Power Trio, ang aton sini nga DTX 500 MyTC ng D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, Sir Bisyo Publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Ginaparawagan ang driver ka ginikabagkabala ka. Kay balita namon sa imo ang latest diri, yara na sa stable nga kondisyon ang imo na biktima pero kontani ato bangon mo ni duha man lang nakabutang eh. Either nga nahadlok ka para nga makastiguan ka sa mga tao da, pero hindi amo isina. Dapat nagsurrender ka dayon sa aton yung mga otoridad, kagatubangon ang responsibilidad, kay hindi ka man malain nga tao, kay hindi mo man hungod ang disgrasya, pero ugaling, may mga konsekwensya. Kung ikaw nakabunggo, kag ikaw tagiyas ang salakyan, atubangon mo ang imo responsibilidad mga kagibay. E-check nato ng mga balita sa Patrol of Portia K5, Carla May Defensor Lunga, alang-alang. Diri sa aton nga pangalagad sa balitang K5 sa umaga. Salamat gid sa liwat sa aton nga mga viewers. Hindi gid namon mabasa ang inyong mga mensahe, pero halin sa among tigipusoon, salamat gid kay nagapop up ginatabunan ang inyong mga mensahe kay Juna Dugaduga, rin nakasulod ang iyang message kay Ma'am Tere Vergara Sancho. And of course, sa Mikmik Store, kay Ma'am Ron Martorillas, mayong aga kay may Priscilla Piadotse.

0: sa Panukoy, and of course maayong aga sa taga barangay 27 sa Piadoce family. Tatanan natin yung mga listeners sa KSS sa Gonzaga Takuling. Mayong aga kag sa BM kay Flor Danoy. Mayong aga mandira. Kumusta ka na, Ma'am Flor Danoy? Kay Sir Tanalyon, no? Alan Tanalyon. Ah, Gallego. Alan Gallego. Kag kay Sir Engineer Danilo Heroce. Kag kay Inday Gamay. Na Inday, mayong aga nagapangapida sa Alihis. Kag sa Gwardiya, no? Sa kay Dadboy Mendoza. Mayong aga gid sa inyo nga pag-upon. By the way, subong adlaw ang feeding program sa K5 Solid Supporters. Members nga mga pigado sa idalom sang Ramil Y. Oy Foundation Incorporated, mga K5. In cooperation sa oras ng Seafoods Restaurant, mga K5. Magpa-feeding kita sang 30 ka mga miyembro sa piyak sang Tagkiliwi. I-share nato ng pagkaon nga mabusog man sila upod sa ila pamilya. Trying tatanan ka mga individual, ay doon to pila kapamilya ni, ang magpanyaga upod sa ila pamilya sa sponsors ng K5 News FM Philippines, K5 News FM Bacolod, sang Rayo Foundation Incorporated, sang K5 Solid Supporters, and of course sa mga miyembro sang Takuling, no? Ginrapol ini kung sinoong pwede makapanyaga, tinaswertihan ang miyembro ni Rachel Herminado. By the way, condolence ha kay Rachel Herminado, nagtaliwan ang iya iloy. Pero salamat sa pagserbisyo sa aton K5 Solid Supporters, miyembro sang RYU Foundation. Kagibalita man namon sa inyo nga ang RYU Foundation, magpamiyembro ka mo diri sa K5 Solid Supporters. Ginalibre na kamo sa insurance, kag siyempre may mga livelihood kita. Kasubong sang RYU Grocery. Kung anong presyo sa Fairmart, anong presyo sa Pure Gold, anong presyo sa SM, anong presyo sa Gaisano, amo man ang presyo sa inyo. Kag hindi na kamo magplite kay iga dulong na sa inyo. Kag may patong nga gamay ang Rayo Foundation, kag ang kita amo nang ginabulig man sa nagakinahanglan. Nagpadala kita sang financial assistance sa miyembro ni Ma'am Erlinda Cotillo sa Granada. Financial assistance sa Tangub sa miyembro ni Ma'am Cristina Lariosa. Nagpadala kita sang financial assistance diri sa Takuling sa nanay ni Rachel Herminado. Kag may mga iban pa nga ginabuligan naton sa tiyon na nagakinhanglan emergency ang aton nga makauturan. Kaya may ginaprocess kita subong sa insurance nga kinagat sang kuring ang aton nga leader sa Pilisa. Ginaprocess mo naton subong sa insurance para mabalikan ang iya gasto sa injection sang anti-rabies. Magpamiyembro na mga kakipay bisan diin man kamo nga lugar kay labuto namon kamo sa RYU Foundation. Last 5:41 na, check nato ng ating mga sister station sa karong matinion, Kakipay Vitan, check nato sa ating nga pagpangalagad.
1: Happy 11th anniversary, gabi gulang gigamu sa amo, no? Good morning, Antike!
2: Good morning, Sir Rick, Ma'am Baldad ko, SM Rick. Good morning, Sir Rick, no? Nakapuro pangapi rin kami ka DTX Coffee Mix. Salamat kay Jack kahapon ang presensya ni Doc. Hindi lang kami manukit kung ano ginto grow na. Balik ka ni mo, Sir Rick.
1: Ara, naman ba kita da? Umalhin sa way antique eh. Sa ilohan naton ang bakulod nung nagahisahan. Nung din na si Daddy Babes man. Ano na, tamaan? Check naton si Sir Robert. Good morning.
0: Bawang nabtan yung kita nga kung paghihigop sang DTX Coffee Mix ba? Si K5 Babes, nagabarikotot pa to subong kag nagadalamguhanon sang iya buas damlag kag maayong palaaboton. Kampiyon ang signal diri sa Bacolod, K5 Rec, mayong aga sa taga Kalibo, Antike kag Kapis.
1: Ang isa mo na kaupod ga kaub-kaub, kita ano ng ulo?
0: Ama, ayong performance sa subong, allowed ko na siya nga magkaon litson subong kag isa ka litro nga coke, mga kagipay.
1: Good morning, Leda, kay Sir Ethan James. Pumalain sa maklod, sa iluan natin ang Rojas kay Sir Jubert. Good morning.
3: Good morning, Sir Rick. Good morning, K-5 sa Visayas sa Negros Island Region. Tiba-tiba subong antike. Sitwasyon sa probinsya sa Kapis, ang siyudad sa Rojas, makanay-kanay, wala nagaulan sa buong samon sa Ligapalibot. Ang probinsya sa Kapis, mataway. Basko, kasigdan sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, si Rek Iloilo.
1: Alin sa may probinsya Kankapi sa Iloan naton ang Kalibo Aklan kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
4: Sir Rick, good morning sa atong tanan Bacolod, Iloilo, Kagrohas, Santiki. Congratulations sa inyo anibersaryo. Kampiyon ng signal, naka Detex Premium Coffee na ako. Pagkatapos naka Mighty C pa. Sir Rick, balik sa imo.
1: Naka pangapi naman Detex Coffee Mix ang Iloilo, maburbog na ako sa ninga aga. Umpisaan ta na, all set ng tanan. Unahon ta naga sa ulog si Kaunsing Bersaryo. Kagbalan ko may good news. Ang tambalang hindi kumukupas, tambalang nismar. Sa madalag ko ang balita, go ahead.
2: Sa mga talalupang donamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, kay Five Western Visayas, Sir Rick, ti siyempre ikaunsi namon nga anibersaryo kahapon, nagbisita dyan Chief Executive Officer na si Doc Ramiloy kag nakipaghinon-anon sa bilog nga team kang K5 News FM kahapon kag nangin masadya ang pag-inistoryahan ay namon rin dyan K5 Western Visayas. Pero magluwas dyan kara na buta man kami dyan kabalita kay kung may buhawi dyan sa Iloilo, may buhawi man dyan kami sa may probinsya kang Antique ho, sa may Kulasi. Siya man kabarangay K5 Western Visayas ang naagyan kang buhawi. Nagdangat sa 38 ka mga pamalay ang nagkaragba bangod sa pag-agi kang nasambitan nga buhawi.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, isudyante jao na bulan kang mariwana kahapon kang hapon sa Barangay San Angel San Jose de Buenavista. Adyang isudyante ang ginkilala kay alias Niel, isara ka street level individual o kung SLI. Sa Rick, taga ano, Iloilo City, apang temporaryo nga nagauli sa may Barangay Funda Dalipe, San Jose, na beol sa nang posisyon ang pulo ka gramo kang ginapatihan dried marijuana leaves. Saka siya, arigyan sa San Jose MPS, nagakit-kitrihas ang dyang estudyante.
2: O dyan, so far mga balita, namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka ni mo, Sir Rick.
1: Nagpang sa buwag galita ang taga Iloilo sa Antique sang illegal na droga ha. Kanta na karon istoryahan. Pamalin sa may Antique sa Iloan naton ang Bacolod kay Sir Robert. Ano madalag ko ang balita da sa may K5 News sa Bacolod, Bilog, Silingan, Negros Island Region.
0: Sa mga balita diri sa aton sa Bacolod sa Negros Island Region, nagpahayag si Mayor Greg Gasataya nga dapat may accurate nga solusyon ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB angot ini sa 11 ka mga kooperatiba, 8 na diri ang ginwarningan sang bangko nga i-foreclosure bangod nga ang mga modernization chip wala makabayad ini mga kooperatiba sa bangko kay palpak ang implementasyon sang modernization program sang LTFRB diri sa Bacolod kay madamo sang mga jeepney nga mga daan, traditional jeepney nga nagabiyahe ang gina-priority man sa mga pumuluyo nga makapliti sila sang barato kay pulo lang kapisos ang plite samtang ti 13 pesos ya sa modernist jeep kabangdanan nga ti utang pa ni wala sila makabayad bangod sini palpak ang implementation sang LTFRB kag nakaabot sa atensyon sang mayor sang syudad nga kabay nga may solusyon nga accurate ang LTFRB mga ka-K5. Balik sa imo, K5 break.
1: Diretsa mo, nagatinga-tinga pa man. Pero abi ko sa Negros na ginapiko, ginapalang kwarta sa 10 kapesos, naway nagbayad.
0: Pala na subungag piko, ginakwarta.
1: Umalid sa may Bacolod, sa Iloan naton, sa may area sa ang probinsya Kankapi, sa pod kay SM Jobert. Good morning, Liwat. Anong madal kong balita, da?
3: Good morning once again, mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sang Syudad sang Rojas kahapon ginpaydalo mang probinsya sang Kapis sa state of calamity. Ini matapos mga ka K5 nga dako ang epekto sa karon sa aton sa ning mga nagapangampo mga ka K5 sa sining red stripe soap scale insects mga ka K5. Asa kun yang panalawigan pinagi sa request ng aton sa ning provincial governor Fidel Castro nag aprobar sang resolusyon nga deklarar ang probinsya sang Kapis sa state of calamity. more or less mga KFive, 3,331.6 hectares ang apiktado sa kabugusan nga area diri sa probinsya ng Capiz sa sining nga sambit nga piste kag ang pinakadako nga banwa nga apiktado mga KFive amo ang banwa sa Pilar nga may 535 ka mga farmers kag may aras ang 729.24 hectares nga apiktado sa nasambit yang may ginatawag naton RSSI mga kakifa. Di makahulag-hulag ang probinsya karon para makabulig sa aton sininga mga mangunguma mga kakifa. Samtang si Mayor Escolin sa lutod-lutod o President Rojas ginakalipay matapos naging basura ang reklamo agen sa iya sa Provincial Prosecutor's Office nga usurpation case batok siya pagpungko sa ikaapat niya nga termino mga kakifay matapos nga tigin deklarar sa naglikad sa kwan sa Commission on Election ang nasambit nga pagpungko niya sa korte wherein nga Sulusayati, may forum shopping pa ni mga kakifay. Kag suno sa iya, ang hambal din sa provincial prosecutors, hulaton nilang mando, mga kakifay, halin sa Supreme Court, mga kautura. Ako naman ang kapangunang mabalita din sa amon sa probinsya sa Capiz, sa Sudan, sa Rojas. Back to you, Iloilo, Sir Rec.
4: Halin sa Rojas, sa naton ang Kalibo Aklan upang kay Sir Michael. Sir Michael, madalag kong balita. Mabalita sa Banosang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan isa ka 14 anyos nga dalagida mga ka K5 ginhana nga sudlon sa iya kwarto sang suspechado nga 24 anyos nga hubog mga ka K5 kag kung sa dingani ang 14 anyos nga dalagi talaga isa anon sa Ilabalay kay nagalantaw basketball lang iya pamilya mayo na lang kay nag brown out mga ka K5 kag nagpauli ang pamilya niya sus naaktuhan nga ang lalaki nagahana na nga magsulod sa bintana sang singgitan ini sang iya nanay sang babae nagdalaga ng lalaki pero nadakpan man siya mga ka K5 kay damo man mga residente nga nagbulig lang nagapati ang misis o ang nanay sang babae nga dugay na gid niya nga gina istudyohan ang sitwasyon sang nasambitan nga babae kay pirmi kuno na siya daga tindog dara sa prentis ang ila panimalay abi nila gay gas pasilong lang kun maulan gali kay may plano nga malain sang gin pamangkot ang suspek gin pamalibaran niya kag naghambal siya nga wala siya sang madumduman. Nakapiansa na siya at trespass to dwelling ang kaso mga ka K5 sa nasambitan niya suspect. Samtang may drug by bust man diri sa amon sa Banwa sang Buruanga. Ang subo lang mga ka K5 ang suspect nakadalagan. Nadakpan siya tani no matapos sa babaklan sang isa ka sesay sang suspected siya baka may by bust money nga 1000 pesos ang suspect nga si alias Noknok sang ginapusasa na ini nang pangin padlos nga nagdinalagan ginlagas ang pulis pero wala madakpi kay brownout. Kagdugang ang mga balita, no? 120,000 kasamaran niya gintugas ang sunog na tabo sa istansya diri sa Banosang Kalibo stock room ini kay may salakyan niya wala nag-aandar na sunog, no? Ongoing pang investigation kung ano ang rason mga kakefe. Balik sa imo, Sir Rex.
6: Mga dalag kong balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sang iligal na duga sa may barangay Bakaw may nakita na magdubya nga kahita pero ang unod niya hindi kwarta kundi illegal drugs. 22 ka plastic sachets ang suspected shabu ang na-recover. Tigna imbisgaran subong kung hungod nga nawigit o kung hungod nga ginbilin dira agod nga kwaon lagid ang nasambit nga kahita. Kag may masubra isaman ka milyon nga balor sa illegal na droga na confiscate sa Baybas operation sa Baybanwasang Barutak, Nuev. So, para may nalagkot, yung balita pagkita sa amon, yung mga nabiktima na sa nga buhawi to, amat-amat man nga naka-recover kami natang mga bulig ang ato nga Iloilo City Government. Mayroon ka chimpo, salamat. Gayun kita na kita, boss.
0: Oras sa Pilipinas, sa ato niya pagpangalagad, 52 minutos na ang nakaligad sa tag ng alas 5. Liwat ang amon nga feeding program. Thank you gid sa Hunasan Seafood Sir Restaurant pagapakaon sa miyembro sang RYU Foundation in cooperation sang K5 News FM. Panyaga sa miyembro sang 30 ka miyembro sang KSS. Ma'am Angie Aloy dira sa Kapisan na Vista Alegre kay Ma'am Elnora Siasa at mayong aga DJ Kanyete Panlaan. Kumusta ka na ma'am? Balik ka na sa KSS ma'am. And of course, sa kay Aragin Jasper, Dina Dipol, kag Eric Dikito, thank you so much. Sa mga listeners naton, dira sa Bangga Tutong, kay Ma'am Carmencita Olvido, kay Jun Rose Lorejo, mayong agagid. And of course, dira sa aton yung mga kuturan, sa Mansilingan, no? Sa taga-Adila, da, thank you so much kag sa mga miyembro sang K5 Solid Supporters sa Granada. Kay Ma'am Alma Dronila, kay Ma'am Winnie, kay Ma'am Juicy, mga Taliti family, kag Dayon family, thank you so much. Magkakita na naman kita buwas ng law sa balitang K5 sa umaga upon kay K5 Babes Gantalaw. Nangalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Miluy, aton nga Vice President for Operation K5 Eljan Castaño, kag sa bukos ng puwersa sa K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni K5 SM Rod Salgad, SM Rods Palma. Inang inyo alagad sa K5 Robert Pacardo. Salamat gid, mayong aga para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
12: let's go with the flow.
18: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kita.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
6: Kashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
11: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Newscast.
13: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig ng DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Martes, Agosto 11, 2026. Makita kagbabatihan man kita live anywhere in the world. Pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station. Para sa ato ng mga pangulong, dinalan. Paglutang patay sa isa kalalaki sa Himamaylan, may person of interest na. National. Extradition request sa Amerika para kay Pastor Kibuloy gindesisyonan matapos ang duha ka semana.
2: Balita International.
13: Cancer ni Ana US President Joe Biden naglapta na sa tulan suno sa anak nga si Hunter Biden.
2: Balita Sports.
13: Napulo ka medalya na paulis ang Philippine Jiu-Jitsu team sa 2026 JJIF World Championships.
2: Balita Entertainment.
13: Nikki Hill nagtapos sa ikaduhang college degree.
2: Balita Negosyo.
13: Agresyo sang gatong mabuhinan sang masobra 4 pesos kada litro subong Martes. Sa detalye sa mga balita. Paglutang patay sa isang kalalaki sa banyo o sa syudad sa Himamaylan, may person of interest na. Mayara na sang person of interest ang kapulisan nangat sa paglutang patay sa isang kalalaki sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental, Domingo nga adlaw, Agosto 9. Ginkilala ang biktima si Eman Mumbai, 31 anyos, residente sa barangay Tanawan, syudad sa Kabankalan. Samtang ang person of interest amo ang giningadlan nga si alias Reggie. Sino kay Police Lieutenant Peter Henovea, Deputy Chief of Police sa Himamaylan City Police Station, handa nga magbasaka sang kaso batok sa suspect ang pamilya sang biktima. Ginatanaw man nga may kaangtanan sa ilegal nga droga ang motibo sang krimen. Samtang bagong bunag nga lapsa ginsulod sa eco bag kaginbilin sa kampo sa San Carlos City. Isa ka bago bunag nga lapsa nga lalaki ang nasapuan sa mga estudyante pasado las 6 ang aga Lunes nga adlaw, Agosto 10 sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, syudad sa San Carlos, Negros Occidental. Suno sa duha ka mga estudyante nga nagkakita sa lapsag, nakibos sila sa nakabati sila sang hibi gikan sa nagalakon samtang nagalakad sa kampo. Dito natukiban sang duha ang eco bag nga may unod nga lapsag. Wala sang may nakaibalo kung sino ang nagbilin sang lapsag o kung apang kumpirmado nga bag-o lamang inigin bunag bangod wala pa mautod ang pusod sini. Sa karon ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang nagluntad nga insidente.
2: DTX 500 Morning Newscast.
13: Samtang storage room sa Kalibo Aklan na sunog sa lakyan kag motorsiklo na ulamid. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Inamon sang kalayo ang isa ka storage area sa barangay Estancia Kalibo kahapon sang aga Agosto 10. Sunod sa pila ka mga residente sa lugar, nakabugtaw sila sa mabaskog nga lupok kag nakita na lang nga dako na ang kalayo. Madasig nga nagresponde ang BFP Kalibo kagagilayon nga nagparigayon sa nga firefighting operation. Kaupod ang Clan Filipino-Chinese Action Group. Naglabot man sa masobra isa ka oras antes nila nga nakontrol ang kalayo. Bangon sini, nasunog ang mga motorsiklo sa lakyan, oxygen tank at iban pa nga mga kagamitan nga nakatago sa sulod sa nga storage area. Samtang naglabot naman sa 120,000 pesos ang inisyal nga kahalitan sang sunog nga posible nga magatagas pa kung magasubmiter sa nga affidavit of loss ang tag-iya. Sa karon, padayon pang inhimong investigasyon sang Bureau of Fire Protection o kon BFP agad nga mahibaluan ang tulid nga gintunaan kagaginhalinan sa nga sunog. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
13: Iloilo City DRRMO nagapahanumdum sa publiko nga unahon ang safety antas ang pagpost sa social media kun may kalamidad. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
2: DTX 500 Morning Newscast.
14: Nagpahanumdum ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kun CDRRMO sa publiko nga sa tayon sa emerhensya dapat unahon ang safety sang kaugalingon kag dapat ipasiguro man ang safety sa pamilya antes ang pagpost sa social media o kuno ang pag-Facebook live. Sunod kay Mr. Darwin Papa, Disaster Division Chief, nga nakita nila sa tinarikdan nga kalamidad ilabi na ang pag-igo sang buhawi nga iban nga ginuna pa ang pag-selfie o kuno ang pag-Facebook live kaysa ipasiguro nga yara na sa secure nga area. Dugang pa sa natungdan nga dapat man magprepara sila sa tion sang emerhensya.
15: As ensure nga during periods of severe weather panumdum mo naton pirmi ang aton nga kaugalingon ng safety and safety sa pandemya naton. Let us not go into the bandwagon sa viral videos. Di na pagunahon ang pag-selfie, di na pagunahon ang pag-live sa incident. Ensure na nga safe ang aton yung mga kaugalingon, safe ang aton yung mga pamilya at least kita ng sugod sa pag, kung gusto pag-inman nga mag-viral kita sa...
14: Nagapanugyan ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO sa publiko nga magpaghanda sa tion sang emerhensya. Kagin pasalig man sini nga preparado ang Iloilo City Government sa anuman nga emerhensya. Report nagikan sa Iloilo City, inis ka K5, Jenica Uhinan para sa kap na balita sa DTX Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: 38 ka mga balay sa Colasi Antique naggalaguba matapos maagyan sang buhawi. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
16: DTX 500 Morning Newscast.
17: Nagdangat sa 38 ka mga kabalayan sa Colasi ang nagkaraguba matapos maagyan kang buhawi. Kadingan kang malain nga panahon nga ginpabas kag pa kang habagat kang Sabado, Agosto 8. Suno kay Mr. Diosdado Makua Jr., ang head kang MDRMO Colasi. Siyam ka barangay ang naagyan kang buhawi. Lagipre ng barangay Bitadon Sur, Naba, Buena Vista, Centro Norte, Simbula, Balak-Balak, Bita, Paningayan kag San Luis. Sa diin 38 ka panimalay ang partially damaged. Samtang tatlo naman ang totally damage. Nagdangat naman sa 38 kapamilya nga may 145 ka-individual ang apektado apang wara man timay nagbakwit sa evacuation center. Namanaan nga ang Barangay Centro Norte ang may pinakadurungan apektuhan sa nasambit nga insidente. May nagakaigo rin man nga bulig ang banwa para sa mga apektado para matugruan kang relief assistance. Magluwas sa buhawi nga nabatsyagan, naka-experyensya man ang iban nga low-lying areas kang pagbaha. Liwan naman nga nagpahanumdum ang mga otoridad nga mag-uligmat sa talag nga panyempo kag mag-preparar. Kagbalita regional, halin Ridja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:11 sa ngaga. Samtang probinsya sang Capiz, ginpaidalom sa State of Calamity bangod sa RSSI. May balita si K5 Barrett and Son.
16: DTX 500 Morning Newscast.
18: Ginpaidalom na sa State of Calamity ang probinsya sa Capiz. Bangod sa tuban nga paglapnag sa Red Stripe Softscale Insect o konang RSSI na nagahalit sa mga katubuhan sa probinsya.
19: Ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan sang Capiz ang deklarasyon subong adlaw Agosto 10 matapos ang rekomendasyon ni Governor Fredenil H. Castro kagang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution Number 6 Series of 2026. Ang resolusyon ginaprubahan sa ikatatlo nga pagbasa matapos ang unanimous vote sang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan sa isa ka special session suno sa Office of the Provincial Agriculturist sa ilang datos tubtob sining Agosto 10, naglabot na sa 3,331.61 ka-hektaryas ang sugarcane areas o kon katubuhan sa Capiz ang apektado sang Red Stripe Softscale Insect o kon RSSI. Kapin 1,819 ka-sugarcane planters naman ang naapektuhan sa 11 kakabanwahanan. Iniamong kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas kagang banwa sang Sigma. Ginakabig nga seryoso nga pamahog sa industriya sang tubo. Ang RSSI bangod hindi lamang ininagahalit sa mga pananom kundi nagapiligro man sa pangabuhian sa mga mangunguma kag ilang nga mga pamilya. Ginalauman nga paagi sa deklarasyon sang State of Calamity mangin mas madasig kag mas malapad ang pagresponde sang gobyerno sa pagpugong sang paglapnag sang peste, pagprotekta sa mga pananom kapag hatag sang kinanglanon nga bulig sa mga apektado nga mangunguma. Naibaluan nga hindi lamang pag luwas sa industriya sang tubo ang ginatutukan sang gobyerno probinsyal kundi labi nang pangabuhian kag palabuton sa mga pumuluyo nga nagasalig sa sugarcane industry.
18: Si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. DTX 500
16: Morning Newscast.
13: 18 kakasos ang pagkakuryente na record sa kon na record sa SFE Lakpo. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
16: DTX 500 Morning Newscast.
20: 18 insidente ng pagkakuryente ang naitala ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFE Lakpo mula Hunyo 2025 hanggang kasalukuyan. At karamihan sa mga biktima ay mga manggagawang nagtatrabaho malapit sa mga linya ng kuryente. 9 na insidente ang naitala noong 2025 at 9 din mula Enero hanggang sa taong kasalukuyan. Kabilang sa mga biktima ang mga construction worker, pintor, roofer at installer na naaksidenteng nakahawak o nakabangga ng mga live wire habang gumagamit ng mga bakal na tubo, steel bar, scaffolding at iba pang kagamitang metal. May isang manggagawa ring nasawi sa lugar matapos tamaan ng primary power line habang nagpapalit ng roof flashing. Ayon sa SFE Lakpo, ilan sa mga insidente ay dahil sa hindi pagpapanatili ng ligtas na distansya mula sa mga linya ng kuryente habang may mga trabahong isinagawa ng walang building permit. Paalala ni SFE Lakpo spokesperson attorney Cathy Diaz na ituring na laging may kuryente ang lahat ng power lines, panatilihin ang tamang clearance at makipag-ugnayan muna sa SFE Lakpo bago magtrabaho malapit sa mga linya. At ngayong tagulan, iwasan ang mga naputol na kawat, baha malapit sa electrical facilities at sirang electrical equipment para makaiwas sa peligro ng pagkakuryente. Balita mula sa San Fernando, Pampanga, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Mga granada, balak at pusil na kutkot sa mga militar sa Anay Kuta sang NPA sa Leyte. May balita si KK5 Roger Tilana.
16: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
21: 12 granada, 2 M16 rifle at isang kalibre 45 na baril at mga bala ang na-recover ng mga otoridad mula sa umano'y nakatagong mga armas ng New People's Army sa sitio Buak, Barangay Tinag-an, Alpuera, Leyte. At ayon sa 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army, nasa critical na ang kondisyon ng mga granada kaya agad itong pinasabog on-site ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal Unit. Pinaniniwalaang nakalaan sana ang mga armas para sa mga bagong recruit ng NPA sa Burawin, Leyte noong nakaraang 2024. Hindi umano ito na ipamahagi matapos masawi sa engkwentro ang dalawang recruiter nito na sina Rolando Caballera alias Chow at Crispulo Agulos Jr. alias Maniwang. Na-recover ang mga armas sa unang test mission ng mga trainees ng Explosive Ordnance Reconnaissance Training para sa CATGO at Reservist ng 93rd Infantry Battalion. Tumulong din sa operasyon ang Regional Explosive Ordnance Disposal Unit at K9 Unit ng Police Regional Office 8. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa bilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa katapusan ng balitang regional lolo patay sa birthday mata o kon sa kaugalingon nga birthday matapos magbungguana yung duha ka mga salakyan sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
16: DTX 500 Morning Newscast.
22: Nasawi ang isang 84-anyos na lolo na nadiriwang sana ng kanyang kaarawan matapos mabangka ang kanyang sasakyan sa National Highway Barangay Maluway sa Bangita, Negros Oriental noong Sabado ng umaga. Ayon na sa inisyal na impormasyon, ang biktima at ang lalaking driver ng sasakyan ay galing sa isang simbahan upang magsindi ng kandila bilang pagulita sa kanyang kaarawan. Ngunit habang sila'y pauwi, bigla silang nabangga ng isang sasakyan na may namaneho na 17-anyos na binata na residente ng Dumaguete City. Isinugod pa sa paggamutan ng biktima, ngunit nagkarangad dead on arrival. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pulisya o pumatukoy ang eksaktong sanhi at mga pangyayari ng humanto na sinasabi ng aksidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko ng halingawan sa Negros, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
13: Sa balitang national extradition request sa Amerika para kay Pastor Kibuloy, desisyonan matapos ang duha ka semana. Ginpalayag ni Palace Press Secretary o Undersecretary Claire Castro nga ginatunan pa sa maayo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang extradition request sa Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagapangatubang sa kaso nga sex trafficking kag racketeering charges sa Amerika ang nasambit nga religious leader. Sunod kay Castro, mapagwas ang announcement ang Pangulo hangot sa iya desisyon matapos ang duha ka semana. Samtang epekto sang habagat sa pungsod, hugot nga ginamonitor ni Pangulong Marcos. Hugot nga ginamonitor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang epekto sang southwest monsoon ug habagat sa Pilipinas. Sunod sa presidente sa iya social media page o sunod sa post sang presidente sa iya social media page, iya na nga ginmanduan ang mga ahensya sa lokal nga gobyerno nga padasigon ng relief operation. Iya naman nga ginpangunahan ang situational briefing kaupod ang pila ka mga miyembro sang gabinete kahapon nga adlaw. Sa pinakauli nga update sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC, nagdangat na sa 39.37 million pesos nga balor sang ayuda ang ginhatag sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kaupod ang mga lokal nga gobyerno.
0: Balita International.
13: Sa balitang international, cancer niya na US President Joe Biden naglapta na sa tulan suno sa anak nga si Hunter. Ginkumpirmar sa anak ni ana US President Joe Biden nga si Hunter nga naglapta na sa tulan na sang anay presidente sang Amerika ang iya balatian nga cancer. Sa isa ka interview naging emotional si Hunter kunsadiin, iya ginpabutyag nga masakit para sa anay presidente ang iya balatian kag amat-amat na ini nga nagahina abangod sang cancer. Ginpalayag man ni Hunter nga mas para sa iya nga makita ang sitwasyon sang iyang amay. Sa tinalik din nga Mayo 2025 matapos nga nagpanaog sa puesto bilang presidente sang Amerika, ginbulgar ni Joe Biden nga positibo siya sa prostate cancer.
0: Balitang sports.
13: Para naman sa aton nga balitang sports, napulo ka medalya na pauli sang Philippine Jiu-Jitsu team sa 2026 JJIF World Championships. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Nangin madinalagon ang hinampang sang Philippine Jiu-Jitsu team sa 2026 JJIF World Championships nga ginpatigayon sa Abu Dhabi, UAE matapos nga magkapauli sang pila ka mga medalya. Nakip sa mga medalya nga ilan na pauli amo ang duha ka gold, duha ka silver kag anum naman ka bronze. Ang duha ka gold medalist amo sa Kimberly Custodio sa 45 kg kag Ani Ramirez sa 57 kg. Para sa balitang sports, sige dulong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
13: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Nikki Hill nagtapos sa ikaduhang college degree. May balita sige K5 Ivy Cordova.
4: Gitigbahin sang aktres nga si Nikki Hill ang naangkon nga kadalagan matapos ini magraduar sa iya ikaduhang college degree sa edad nga 38 anyos. Nagtapos ang aktres sa programa nga Bachelor of Science in Interior Design sa School of Fashion and the Arts Design Institute. Luwas diri, nakuha man ni Nikki ang pakilala bilang highest distinction kag best thesis. Nagpasalamat man ini sa bana nga si BJ Albert kag ila duha ka anak nga si Finn kag Mary. Nasuno sa iya, wala untat ang pagsuporta para sa iya nga hando. Naghatag man sang mensahe ang aktres para sa iya nga followers. Kunsa diin iya ginsiling nga it's never too late to pursue your dreams. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
13: Presyo sang gatong mabuhinan sang masobra 4 pesos kada litro subong Martes. Mabuhinan sang masobra 4 pesos kada litro ang presyo sang gasolina, krudo kag kerosene. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, magasugod ang implementasyon sa price rollback sa mga nagkalain-lain nga gas station sa Martes, Agosto 11. Yari ang price adjustment sa tatlo ka mga produkto. Sa gasolina, 4 pesos and 70 centavos kada litro. Sa diesel, 4 pesos and 30 centavos kada litro. Kag sa kerosene, 4 pesos and 88 centavos kada litro. Mga ka-K5, mamuyad po ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
5: Mighty C. Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
28: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagising hood, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.
14: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: It's the best part of the day.

0: araw mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga. Kita.

0: ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Supra!
0: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi baka benepisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Isa ka, may na, good morning sa ato naman ng mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Medyo mabulubog na ang ato sa ning Wednesday morning or Tuesday sumuk, no? Huwag dali kung mag-Merkulis ba. So sa ato sa ning makulturan, gregopon sumung adlaw. Ginabantayan ta kung pila naman kakipaberik ang ihatag sa ato nga pagnubo sa presyo sang gatong, no? Kahapon, may report 40 centimos. Ha? May ara man report nga maganubo ini sang 4 pesos. Tanawon ta kay dugit tanaw ko to kay ina. Duhay man nagaulag ang oil prices sa ning adlaw.
2: Between 4 to 5 ang diesel ta, 3 to 4 ang gas.
4: Pesos.
2: More or less. Oh. More or less.
4: Di tanawon ta, di dapat ko mag 86, 83, 83, 80, no? Pero may pa-movement, no? Di ka lang ta ni.
2: Dugay na size. Patrol ground.
4: Wala size medyan gani.
2: Ha? Ay, susah. Dito movement pag gaki.
4: Paglabay ko doon pa movement, may papagliso sa nga presyohanay.
2: Agawalat pa kami memo.
4: Memo, pero di kung magsiling silang nubuanay.
2: May memo, tanay.
4: Automatic man ang nubuanay, no?
2: Hindi, may memo lang, tanay.
4: Di sa ato ka mautod, may doon. Kamusta ang makulturan ta sigan sa baybayo tunga sa kamahan? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanakbanawas ang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
4: Kami gihapon ninyo Power Do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
4: Well, kami ninyo riding in tandem until 9 in the morning. By the way, ginakabusta ta mga Pinoy abroad. K5, Eric, kabalok ka mga Pinoy sa abroad. May marikin sa kalingawan eh. No? Ang ilaman na gusto mo naman nanuga ka nabo sa aton sa ding syudad, probinsya sa Negros Occidental. At the same time, sa bilog sa ding pungson. No? So, di mga mga bayan sa kalibutan, ang gusto nyo ma-feel nga doon, rin lang sa Negros, kanto ka mo sa aton official Facebook page sa 101.5 FM, K5 News FM Bacolod, 101.5. And of course, meron man kitang K5 Negros Island nga page. Kapag di ba mo doon makabisita in YouTube channel, amuman sa aton sa official platform, ang aton ba na mga K5 streamlining, ang K5 News FM Philippines. And nagasagana nga signal sa Northern Negros 89.7, Southern Negros 102.9, and of course sa Bacolod 101.5 FM. Ano man ang ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Arica. Gatamayo sa inyo sa more night. Good morning! Kagnay!
5: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
4: Sa ato naman yung mga kauturan, nagupon sa mga aga, it's Tuesday. May mga declaration nga may cancellation of classes. Regular ang opisina, regular ang klase.
2: Yes.
4: And sa tanan lang may mga obra sa mga aga. Di ba sisingyo na, may pabarikutot nyo, ibas ka ninyo, bugra!

0: Abi kini sa aga. Keep up, Eric. At around 12 to 1 in the morning, no? Or alas 2, nabugtaw kita kay Gulpi naman nagbukbuk ang babaskog mula. Di lang yan kay ulan-ulan nga.
1: Alas 2, kinsigid.
0: Matsagan ko daw, ginaula bala sa ibabaw sa atop mo.
1: Ang kay nagatuon ko para sa 4:30 ang program sa Bangkalan, abi ko may naglabay ng aeroplano nga nahugnak ang iyang abadi.
0: Gulpi lang yan. No. Ba't siya gano'n mag-in nami tulog mo? Gulpi lang. Tingin mo naman kung si Lina Ban. Isa mo lang. Magmala sa mga Lina Ban mo. So, sa ato ka mga utod, basing iban sa inyo, nagabarikutot pa tala dyan, kanagatuan-tuan pa. Yaman nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do dyan! Coming up on your Power Do every morning, K5 Eric and K5 Belgian. Eating at long is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let's remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat gid sa sining adlaw nga Martes. Salamat sa bagong adlaw kag sa paghatag mo sa amon sining bago naman nga kabuhi. Salamat Lord sa padayon mo nga paggiya sa amon tanan. Ginapangamuyo namon ang imo balaan nga protection, dear Lord. Ilayo mo kami Ginoo sa kalamidad, baha, bagyo, linog, kag iban pa nga mga peligro. Be our refuge and our strength in every season. Lord, we are also asking you to bless its family. Hatagi ang tagsa-tagsa kapanimalay sang love, understanding, forgiveness, and harmony. Buligi kami nga mangin instrumento sa ing paghidait kag pagpalangga sa kag isa. May your peace fill our hearts today, and may we become bearers of hope wherever we go. Initanan amon ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus ang amon Ginoo. Amen.

0: A mon donné, Foro de los Pablos. Ayos na, board. Ang inyo makita subong isa ka mabasko galinog 7.4 ang iya magnitude sa Colombia. Reportedly 22 ng patay kag madamo ng mga building ang mga nagkalawasdak. Grabe kag ipaibirik. Ginalinog kita sa Davao in the Philippines. Yes. Nagdigag ang mga sinimana.
1: Way untat ang Davao,
0: no? Tapos naglinog man kita kag ipaibirik sa Colombia. 22 ang reported nga patay mga ka K5, no?
1: Tan.
0: Medyo masubo, no?
1: Tan. Tan, sulod yan, Tan.
0: Doon pa na naman po subok sa imo. So sa ato naman, yung magkausto ng bupon subok ang lao. In Colombia, mga KK5, 22 ang reported patay. And ang pinakadami is the solidarity sa nagkalain-lain ng mga simbahan.
1: Yes.
0: Nagapangamuyo for a fast recovery ang safety sa mga utod natin sa Colombia. Regardless of your faith, importante ito mag-isa. And this is still a reminder, KK5 Eric, that the end is near siling sa mga prophecy. But isa lang ang aton siling nabot nga ipalabot kami sa'yo. Nga hindi kita kabalo kung saan o ang panahon nga maabot ang kaangay sa bagyo baha at the same time linog, no? Isa
1: okay
0: you total the while everything is just okay.
1: Gata okay lang.
0: Huwag kagalikang balong gulpi lang sa lakayong kasi mabaskong galinog.
1: Just like what happened siya. Hindi, nilinog na eh. Have you remember the other day na tabo sa Haro? Itong gabi nag-yaw na din sa ato.
0: Tumba mga puno sang kahoy.
1: Pilang bumbahon lang siyang buhaw eh.
0: Tumba puno sang kahoy. Mga century, like mga decade old yung mga puno sang kahoy. So, it's a reminder.
1: Oo.
0: Nga kinanglan taman kay Pabirik gihapon nga magpabiling nga maging babakod sa aton pagtuo. And let us not forget that everything that we have ang tutuod gid ya, no? Dong ating tanan gambal ka tanan tapatay husto na temporaryo man ang kalibutan.
1: Normal na yan.
0: Pero nga ato lang ihambal is mina no man sa aton katunto kag whatever man ang aton sa mga kakulangan. Hindi man niya ulihi pa man nga magbalik kita kag buhion ng aton nga pagtuo.
1: Daw mayong imo nga tirada subong.
0: Tiki nang langgig ka kay Paberik.
1: Ikaw lang ligbos blay.
0: Daw gambal guro ni nga repentance.
1: Kulpi lang may magplasa TV abi. Kaya magbag-o ka mga luwa.
0: Daw mo na gani. Actually tani nga tawo ginagaan amo ning nami kay nga ang mga insidente para sa ni is giving us a chance to reflect ka kay Paberik what really matters in life, no?
1: Yes.
0: Eh kung kaisa ko puro na lang daw okay lang do hindi mo na ma-realize.
1: Abi mo sir, just nakita ko nang video in pagwa ko blabago lang sa Colombia. At 2 o'clock in the morning. You know, first karamduman ko ikaw gidayon. Pagkita ko sang linog. Kaya karamduman ko ikaw ginang naghambal. Siguro natin may prophecy something yung nakita.
0: May hambal. May namangkot sa Matiyo na naghambal. What are Lord, paano namun mabalaan yung pagbalik mo? There will be earthquakes, famines, and floods.
1: The signs of time
0: sila nila.
1: Dumduman ko dahil ng ambal mo sila nagka-program tadi nga nagambal.
0: Guru ka kipa, bari ka nga ito lang niya is reminding everyone nga kung kaisa kinanglan man naton magbalik and revisit our Christian faith.
1: Our faith.
0: Revisit. Hindi man tanan ta mga perfecto. Kaya di pa kulangan kita. Pero
1: everyone
0: hindi pa man
1: iuli.
0: Actually, iway man ginsang perfecto sa kalibutan.
1: Ang si perfecto, hindi ka ni perfecto eh.
0: Ngalan niya lang eh. Sa iban pa, nga nagabaga kag mainit ka mga balita, may person of interest na. Ito ko nami, no? Doko dasing sing development. Dumduman nyo kahapon itong si Eman Mumbai. Itong taga-kabangkalan bla, nga dito siya nakitaan nga patay na nga gintiro, may duwa kalupok na batian, ang mga kabataan nga nagpanginhas to sa suba. Nabatian na duwa kalupok sa magpuas, nagyan ini siya sa higad sang dalam, gahuray adway na sang kabuhi. May mga creepy messages man itong yung magulang nga babae, ang iautod gilang nga babae gahambal, yung tika-tiga, ginabi ito sa ulo mo. No? Di, ano ay hanang madalo mga motibo, dari kay may mga bagay hindi pa naman marilis, basi isubong may update na si Kipay Bobre, tukanta. May 73-year-old nga tigulang nga babae nakitaan patay dito sa Sagay City. Kung may patay, may kalipay sa Sagay because ang ilang champion team sa softball, sa junior softball.
1: Okay.
0: Baga pauli, subong adlaw kag ipay, meri kag may ara nga matabo nga motorcade guro sa bilog ng Sagay.
1: No, iya, kung amo iya sa Sagay, subong.
0: Tiara si K5 Kulinto, nagambal gid siya, likot ti mayo gid kay nga, at least para sa akong tiyaki pamerika, worth hindi nga gaan sila yasang dungog kag pagkilala, bangod sa gindala nila nga kadungganan sa sagay kag Negros Occidental and bilog nga Pilipinas.
1: Sporting team, ang softball team
0: from Sagay
1: is world champion, mapuli subong.
0: Correct.
1: Kay Pavel dyan, and another son of Sagay will become the Bishop of Bacolod today.
0: Grabe, no?
1: Bishop na barang.
0: Doka significant din natalan si Bishop
1: Louis Galvines.
0: Galvines. Kung kahapon.
1: Kung nagkakuan
0: isang patrol ta? Nagkuan siya? Nag-travel? Ang panawag nilang historical nga ano
1: the
0: to?
1: Historic crossing of Bishop Galvines from Bishop
0: Galvines. May ara siya nga footmark dito?
1: Yes, sa Tanulo Bridge.
0: Tito tatlo na sila to?
1: Si Bishop Navarra, Bishop Francisco Buzon, and the Bishop...
0: Puro gisila rin sa
1: kalan, no? Halin sa kabang kalantanan, grabe ang send-off sa tao. Ang subong ang kay Galvines, one of the best. Mga K-5, hindi ka mo magaling, pamati ka mo.
0: Tutukan talaga.
1: Taga-sagay siya. Nagsailo siya sa Bago, dito nag-eskwela. But may mga istorya ining si Bishop Galvines, nga antes galing sa K-5L dyan, magsulong sa seminaryo, jutayan lang wala makapare.
0: Grabe.
1: The full story, hatag na dugay-dugay.
0: Dugay-dugay, standby ka mo. Anong istorya sa likod, ha?
1: Jutayan lang wala
0: ni Bishop Galvines, sa ato naman yung pagpare. Grabe, subong. Kagapunod na mo, ginitaw mo.
1: Ah, grabe.
0: Grabe. And subong is the installation, no?
1: We have right now 352 priests all over the Philippines nga nagabot.
0: Para mag-join.
1: Wala abot sa nga ato, hindi ka pare. All the bishops of the Philippines are, and the papal nuncio is here.
0: Kay siya ang ma-install.
1: Siya ang ma-install. Grabe on the niya. birthday subong ni Bishop? Then Bishop Antonio Fortis, subong pa i-install si Galvines.
0: Kaya mo ni mga historical, mga katabo, plus mabot niya subong adlaw ang championship team sa Sagay. Tino iyag isang Sagay subong.
1: Iyag isang Sagay subong.
0: Tino gayom-yom guro to si Congressman Tardy Maranyon. Kiti, imagine nun mo, ang iyang mga bugal nga mga players from abroad, mabot.
1: Mabot, no. Ipakita ta na sila karon.
0: Kaya mo gito, makita ta. Si K-5 ko rin karoon, kaanta to kung ano oras masugod, ano? Galing, magluwas sila masubok ang balita kami na sa pagkina patay abing 33 anyos.
1: Ako, subuan ko yung subuan ngayon si K-5, dyan kahapon subuan matiyag ko.
0: Naman?
1: Ah, perdi si Yala, pero champions, plakpak ah.
0: Gano'y ah, na-perdi, hindi kapoy siya actually.
1: Kapoy to, bali
0: itil. Natipalo ang itil. Kaga, nanotice mo to sa ngampang nila ni McNally. Oh. Ah, sino ni si, no, McNally? Yeah, McNally. Oh,
1: McNally.
0: It's Kathy McNally.
1: Oh.
0: Gaginigot-igot yung nga sapatos kag nag-medical time out siya.
1: Oh.
0: Kaya yung angkol kag Ipaberic, nanotice mo, nakano siya galing tanaw kong replay, nakatipalo siya kay Ipaberic.
1: Tipalo siya, takilig gid yati ilya.
0: So napektuhan gid ang...
1: Tita mong hampang niya kagapon, hindi siya kontra kay Vincent, hindi siya kadlagan mayo.
0: Hindi yung mga adlagan, mga amu-amu lang to yan, kaya ito lagzon.
1: Ginatulok yan lang.
0: Ang report na nabaton, he will be playing in the Cincinnati Open porque lang lang yan ito kung magpaayo kung pa-recover.
1: Ang nami ang ubraho niya kung una ang yan ay buhok ipakayo yan kung magpa-manicure siya.
0: Agree ka? Oh. Mato kang balik ay ti
1: niya daw pigaw ng buhok.
0: Pigaw ng buhok ang punano. No? Amo gali na. Sa piyak na bahay na. Sa iban pang mga balita. Dumduman niyo kapon. Gipresent na to ni K-5 Eric.
1: Oh.
0: Ining report na nungod yung mga ka-K-5 sa pagpadala na sa notice of foreclosure sa bangko sa tanang mga kooperatiba sa modernized jeepney sa Bacolod. Sa 11, imagine walugid ang may notice of foreclosure. May reaksyon ang mayor sa Bacolod, Mayor Greg Gasataya. Kaysa linya, doon ako ginigurong epekto kung maimbargo ang mga salakyan sa bangko. Ipabangkot na ito, anong preparasyon niya pag-imuon, no? And kinanglang guro magpatawag meeting ang LGU for purposes nga may ara comprehensive plan or mitigating measure nga pag-imuon kag ipabiri. Kiti kung saan o giblabutungon isang bangko.
1: Or basi pwede makaayo nga hindi.
0: Maka-negotiate, anay.
1: Anay, idog-idog ta. Luoy man ta mo.
0: Ang panawag na may ginatag tala nga dojo time lang nga holiday for the meantime sila. Ngayon, hindi sila anay pag-alaw sokton. Galing ta maka-recover.
1: Abi mo kay Pabir dyan ang kita mo muna nga balita ta subo ning balita sa modern jeep pero makita mo bla ang support sa publiko do kaalang-alang tungod kay sa pagwabi sa modernize do nagdalag ko ng ulo sa mga konduktor sa mga driver nga daw nagkuan bala
0: hindi kag tapos damo issue sa ilabi
1: damo issue sa ila
0: kag nagasinuplado obisla
1: muna oo tindo ka
0: ti ang modernize jeep ni actually katahom gid ini nga programa only that wala bala mga tan-aw maayo kun anong mangin impact ang feasibility kagabi mo, kanami man tadi sa plans gubi, no? First year, why ka may dan kagipay berik?
1: Why, tani?
0: Tani, dito sila, no, yung nag-support kagipay berik, no?
1: Ah.
0: Nag-inubra nila, tani, nagpain sila bisan portion ng sila ilang cam, nga himuon nila nga buffer, nga kumalang-alang sila, may cotton sila kagibaya.
1: May cotton, tiyan mo nang wala agad maprepara.
0: Di medyo masubo, ina, but this is the reality of life, danong reaksyon ni Mayor Greg Azataya, ilang aton niya pagkatutukan sa aton ang pagpalagad sa karon ng adlaw. Sa iban pa nga mga balita, may ara itong nabungguan lang lalaki duway pagkikasulbaran. Ginhit in run siya kakipay Merik na sa Lakson. Pero ay mabalaan kung sino nagbunggo sa iya. And sa aton naman niya pagpalagad sa Foro Trivia upon kay Lori the Explorer. Mga kakipay, kilalahon kay Gibalonta. Ha? Kung ano ang pinakaunang istasyon sa K5 News FM Philippines.
1: Mamon na siya nyo.
0: So sa ato kamang utod ka namin, ginbabulubog ng tiyempo, di silingkog, nagdala ko pulo ka kapi kay Baydan kung ako utang kapi kay Kipay Robert Pacardo. Kay bangod nga si Kipay Robert, gayom-yuhom lang. Silingkod doon namin ng yom-yuhom mo, pero ako pulo ka kapi nga ginagawa sa imo.
1: Solo siya. Oh? Kay Lib ang iya partner.
0: Nag-iisa lang siya.
1: Ati kinagawa sa kids Kipay
0: Robert. Titan nilang tandem na lang kamukha doa.
1: Silingkod nga ni siya, sinyas ka tani, tandem na ka doa. Pero nag-alibog. Guloya sa real dyan. Kasi nga ka mo ni Kipe, dyan nga huwag ka mo yung kadala script nyo sa announcer's book.
0: Ay, hindi na nauso.
1: Hindi ko nga script na mo, nari sa cellphone na mo, kasi sa laptop na mo.
0: Normal yan?
1: Nga nga ako, kay Kinan, nga nag-gasinyas ko si Mo, kakita, nga buligan mo ko, anay, kay script niya ko noon, nabilin si Lablay. Sili ko nga kasulat ka pa sa papel, nga may cellphone ka. Liko, ano, iti, ano yung mon ko, liko, bakal ka to karoon sa tablet to, kaya magbakal ka dito, tablet. Tablet gamitan, ano, kapay mo, sulat ka pa.
0: Ang panawag na na, paperless technology na.
1: Nga nga, huwag ka mo yung gamit, papel, gamit, kami papel.
0: Aran ng cellphone, no, ready na niyo, ah.
1: Ready na kami.
0: Di basta, Dud Roberto, mainom tas ang DTX ko, Pimix.
1: Aran na yung DTX mo.
0: Maaari na kape mo niya. Nakakape ka na nakadito sa pang oras sa K-5 News FM. When we come back, tutukan ta. Ining reaksyon sa alkalde sa Bacolod. Update sinin pagpatay kay Iman Mumbai. Kag ining paglinog dito naman sa Colombia. Inang ato naman yung pagtutukan. Oras sa K-5 News FM Philippines. Lasay 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo run until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
4: Subong adlaw tun-anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na no?
5: No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No, mm-hmm. D3 Trebayo, amo na ka strong ang Trebayo. Kung palainom ka Trebayo, layo kaya sa UTI. Tapos ining mo nulaw rin Sir Boy, nga ara sa Trebayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
6: Uy, isa nang bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka Trebayo, layo kaya mag UTI Sir Boy.
6: Wow.
5: So,
6: mm-hmm.
5: Kung may UTI na gid man ka, inom ka Trebayo.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang Trebayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: Trebayo. Ang Trebayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabuti ka. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo Trebayo haluan pagidim mo spore biotics.
6: Kampiyon.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Trebayo plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics Sir Boy nga makita mo sa probiotics gak create galing nila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
6: Hindi na infectious.
5: Kundi no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, Trebayo plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira Sir Boy ang bintaha kung nakainom ka sang Trebayo kag spore biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
6: Oy, bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang Trebayo kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
5: wala hugas
9: sa lang panghugas
6: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo.
10: Ay,
6: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka magsuplemento ka na sa klinika Trebayo Explore Biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how Trebayo and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang Trebayo.
8: Trebayo with physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Trebayo. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: Trebayo. Ang Trebayo. You may physio. Ang physio. You may Trebayo. Trebayo. Health news. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, indi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntas sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-ingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C 2 capsules 3 times a day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika, kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
8: gid. Mighty C mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga ka kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Pumasahag ang butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
10: Pumasahag sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
18: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: night shift, OT, breadwinner.
28: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy!
27: Let's go with the flow.
32: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
33: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
34: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
33: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo.

0: G-Med Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa B-Med Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Oras sa K5 News FM Philippines. Mga K5 ba alas 7 jazz sa aga.
10: Gwapo sa mga kung naging herdo sa mga kipaberika. Ano ba ba? Yung uli, ano naman mga lawa.
9: So sa aton yung makautunan ko po sa mga aga, abin nyo, gistorya kami ng kipaberik. 5 Mayo, giguro samtang pagbalik na nag-inom na ta DTX Coffee Mix. Ha?
11: Ay, no, nabi siya buri yan.
9: Well, nanotis ko kadugay-kadugay, gali ka damit, no?
11: Kagduwa na ni Kaga, yung kadibina sa akong. Loko nga, ha?
9: Naman?
11: Kaya nga timpla ng kape ko, Vice President. Pangiya mo. Hindi ko kita sila. Ang iba niya. Nga, boss, ako matimpla ng kape. Ako yung pagkagawa ko sa non-tisbon. Naduhula ka sa Vice President niya ng kape na partner.
9: Pasalamat na ito kay Umpoy, kay giniinitan niya tatubig. Kaya natin ko na yung mas mapos, no? So, by the way, sa itong mga kauturan, abin nyo, ga-istorya lang kami about gawag-gawag si nga, nahil lang kami yung kipay birik. But, ini panahon naman siya doktog now. Namin ginya ko na laga, pag bugtaw mong blami, initinitan, sulok-sulok. No? And, kung DTX coffee mix ang giniinom mo, natural, hindi ginya mag-taas asin. Mm. Yun ang kape, wag ginya problema. Kaya gusto ta mga Pinoy, may ginya mag-inom kape mo.
11: Oh,
9: I know that everybody will agree to that. Mm. But the problem is, sa sige mo inom kape, either mapalpitate ka, mataas pressure mo kag mataas ang acid mo.
11: Mm-hmm.
9: That's why si Doc Rabiloy nagdisenyo ang kape upon si chemist.
11: Mm.
9: Ang kape lang healthy. Ah.
11: Mm.
9: May chia seeds, may ampalaya, kag may DSE.
11: Mm.
9: Ang tuyo yun sa niis. Kung mag-inom ka, feeling mo black fiber, daw hindi ka dali gutumon because of the fiber nga dala sang chia seeds.
11: Yes. Ang imo nga dyan do, kabusog.
9: Kabusog. Yeah, that's why nga do, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaya ang chia seeds gali, nagaserbi man siya nga cleansing sa imong gut, sa sulod.
11: Tinlo.
9: So, amunan ka na kung nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yan, amunan mo lang kung isa, makalabukan na mong kamukapi. Bla, kaya antes kami po na yun. Bla. Stand by, keep up, Carla. Ako.
11: Wow.
9: Ah. Galing ko na
11: gini.
9: Why sa kalabay ang sukit na ka naman? Ang gambal lang recorded.
11: Ako yung kadibuina sa akin muna.
9: Mambal sa na yun yung malunggay pandisal. Malunggay pandisal.
11: Doc, thank you. Doc, Andre mo kukin pa para. Sire, dyan do ka.
9: Sile ni Missy. So, nga nga kadasig siya mo mag-withdraw ka, pinis balayaw. Inabatayan na mo si stocks to block. Linga, kay Pulo na. Linga nga daw sa isa kasama. Kaduwa ka na yan nagkwa daw. Ate, ano mo na kaya ang pangapini lang isa ka business mo?
11: May bunder sa yan.
9: Ayo, pero amo ni Kipaberik. Basta mambala kami yung mga pitya di TX Coffee Mix. Now this time around sa ating program. Samtang nagawalat kita sa signal ni Kipab Carla Defensor Lunga. Let's talk about Father Louis Galvines. Sino ni siya? Kipaberik, kinmensyon ni Kipaberik kaina. Mm. Jutayan na lang ni siya nga wala magpari tani Kipaberik.
11: Yes.
9: Because the story makibot ka mo ha.
11: Mm.
9: Ang istorya sa likod ni Father Louis Galvines. Sino ni si Father Louis Galvines Kipaberik?
11: Si Louis Galvines, bata ni siya sang kabo, sang isa ka siyenda dito sa Sagay.
9: Sa Sagay, okay.
11: Na-picture ta na dinagdigan sa program ta. Then later on, ang tatay niya, ginsailo sa Bago, sailo man siya sa Bago. Dra sa nag-eskwela. Nag-eskwela siya sa high school niya, Our Lady of Peace, sa Bago, mga ka-K5, valedictorian siya. So, pulo sila kabilog nga gusto magsulod sa seminaryo,
9: mm-hmm.
11: Alin sa Olpa.
9: Okay.
11: Sa pulo, tatlo lang silang nakasulod.
9: But magsiling again, ka nga siling nga Olpa, Our Lady of Peace Academy.
11: Academy, so Catholic school.
9: Mm.
11: Galing kay pagpa-enroll na nila sa kwan, sa Dres sa Lupit ba?
9: Mm.
11: Hindi pa-enroll sa Lupit, kaya sa makuha theology, hindi sa Baton.
9: Okay.
11: Bulok hindi sa Baton.
9: Kay?
11: Why sa baptismal certificate, kaya hindi sa Katoliko.
9: Okay.
11: Adventist sila.
9: Sabadista siya, gali.
11: Sabadista
9: si Father Galvines.
11: Oo. So sila yung nanay, yung mapari ka ngayon, hindi tayak tuliko.
9: Mm.
11: But he is very persistent, yung mapari. And so before he was accepted in the theological school diri sa Lupit ta Sir Eljan, yes, he was baptized as a Catholic. Gin kwan siya gin bindisyonan siya kag para nga mangin isa ka Katoliko.
9: Okay. So, sa historia.
11: Napulo sila subong upod jaman nga mga pare ang upod jagid nga mga pare subong. Mm. Ang mga grupo niya ginsing una, subong mga kaparian na, amuna ni subong ang sila ni Father Lyndon Jong. Kilala ni nga mga pari sa Bacolod, mga kabatsigli ni.
9: Okay.
11: Father Bert Absalon, Father Mario Tihada, Father Virgilio Mahinay, Monsignor Imbong Mendoza, Father Gregorio Neri. Kilala gini nga pari, Father Neri. Kagang isagi ka kilala, si Father Fernando Magic Villanueva.
9: Okay.
11: Kilala ni si Father Magic. Amo ni mga bats niya. Pero ang nag-ubispo siya, tungod kay dito siya nag-proceed sa niya theology sa Ateneo de Manila. So do taas-taas sabi. And after Ateneo de Manila, nagpa-Vatican siya for further studies. Amo ni nga nag-angat siya sa iba niyang mga classmates. Pero iba niya niyang mga classmates sa ginlawag ko mga K-5. Kilala na niya mga pari sa Bacolod ni Father Magic, mga makilala na ni Father Nere, kilala gini niya. They are good priests subong ng mga generation sa mga kaparian. Pero kita mo ang iya perseverance mo lang, na hindi siya tani magpare, hindi siya tayo pwede, kaya hindi siya Katoliko. But he was baptized on the day before he was accepted sa seminaryo sa Lupit. Tungod kay hindi ka pwede makasulod sa seminaryo, siyempre, nga hindi kayo mo Katoliko. So he was baptized as a priest, as a Catholic, before he entered the theological school sa, diri sa Lupit. Sang dira na, sang nag-ubispo na sa Sir Eljan, dito sa Kabankalan, Chicks area, he was called as the Laughing Bishop. Palakadlaw.
9: Okay.
11: He is always called, kag makita ni sa singuna sa Kabankalan, Sir Eljan, kunwai siya bigasako, kuning iba nga obispo, do may bayo sa permi nga grabe gid no. Ang iya ni nga opisyo galagaw-lagaw sa Kabankalan. He is always in Kabankalan.
9: Okay.
11: Gakaon-kaon na panawag namo sa Kabankalan, Michaels mo.
9: May kilid-kilid. Okay, okay, okay.
11: Dala siya makaon sa Michaels, kisa makantun na sa sakundi nga kalanaan ka magkaon-kaon, dala sa wala lang. So he's called the Laughing Bishop.
9: Grabe. And
11: today he will be installed as the 7th bishop of the Diocese of Bacolod on the birthday of the first bishop of Bacolod, nga ginatawag nila the Bishop of the Masses, nga si Monsignor Antonio Yapsutko Fortits, nga taga-oriental naman.
9: So first bishop si Fortits,
11: 7th bishop subong si Galvines, kag daw it went on four circle, tungod kay si Fortits champion the cause of the masses, kag mga tao sa kampo, kag subong anak sang isa kakabo sa kampo, ang bag-o nga obispo sang syudad sang Bacolod. Amo ining istorya ni
9: imagine nun mo ha, kanami no? Amo ni ang calling para kay yes. Bishop Louis Galvines. Kuni mo imo gid budlay no? Imagine nun mo. Nabilong siya sa amuning grupo kag pamilya, yes, mga pastors ang iya sining mga tiyo. Pero amo niyang path kag gimpili.
11: Yes,
9: so kun ako tigi suportahan man siya guro kay amo niyang iya gimpili at the end of the day, nami man ang path kag gimpili ti tanaw la bishop de sa Subo. Ubispo siya. Kag diri siya maserbisyo sa aton sa Archdiocese of Bacolod. Ibantay ta kami misa subong. And aton nga paglaom Eagles sa Club Rescue Group sa mga magabulig para mag-maintain sang sitwasyon, linog gagatawa, ikan kung damo bla tao, kasi malikawan may kalalipong da.
11: No? Kaya kagapon nag-alabot ng mga pare,
9: ang bilog pare,
11: 352 ang nag-abot na kagapon, and counting. Why labot
9: ang papal nunsyo mo ning ma-install sa iya.
11: Yes, si Archbishop Charles John Brown. Ari na nag-abot mga kahapon.
9: Charles Brown,
11: na? Ara na, papal nunsyo.
9: Vatican, ha?
11: Hindi, Papal Nuncio of the Philippines, daw Vatican Ambassador to the Philippines. So si Papal Nuncio, ginang ma-install sa iya.
9: Very good.
11: And Jutay lang lika nga trivia sa itong tagpalamate. Inang pulong kuan, bala nga ginapong kuan sang kuan, sang obispo. Kundi may duwa na kabangko na skilid, no? Inang dako-dako nga pulong kuan, bala mga K-5 nga napong kuan sang obispo. Ang panawag sina, hindi na siya papal chair, no?
9: Ano panawag?
11: It's called cathedra.
9: Cathedra.
11: Ang simbahan is the cathedral.
9: Yes.
11: Kung kuhaan mo, El, kung cathedra, amo ina
9: pulungkuhan na sang bishop?
11: Sang bishop. The seat of the bishop is called cathedra from the Latin word seat of power.
9: Seat of power. Grabe. Cathedra.
11: Cathedra. Oh,
9: sabo ng aton sining damo ta na learn subong kay Kipay Berik subong adlaw. Sa ato naman yung pagpangalagad.
11: Mapari man tani mo.
9: Ha?
11: Mapari man tani.
9: Hindi man ay.
11: Way madayon. Mapari ikot tani. First love ko kit mapari.
9: Oh, first love mo gali.
11: Mapari kit tani.
9: Ti tani way nakalahi eh.
11: Sering gani may nakapangilay
9: ko. Oh, pangilay ka ti Tita Gina na dalahig. Actually, Tita Gina na gutik ba? Kasi yung mama dream sa tani ko, no?
11: Ay, baka dami ba? Ano ba ako di? Hello, sister. Yeah, hello, father.
9: Tita, way ko di kay Lamtanan, ha? Ngambal mo lang ko di, ha?
11: First time ko kita ni mapare, no?
9: Tuntun ka?
11: Yes, sir.
9: Actually, namiigid man yan, no? May mga bokasyon nga mo. Pero kung hindi mo kuling, kabalo ka kung sino, hindi yung tuntun, ginagpare, kag nagmadre. Si Ma'am Lailin Bonilla. Si Ma'am Laila, bla? Bonilla.
11: Sa kwan sa seminaryo?
9: Kag si Sir Bonilla, eh?
11: Aho, kati,
9: pare seminaryo. Na mo. Seminaryo na.
11: Seminaryo na.
9: Oh. Tiyano mo na kayo dito. Yung guru, kita na sila. Ang ilak uli ka doon, masaway gin sila mo.
11: Tiyan mo na.
9: Pagwa nila ya, nagasaway gin sila doon. Hindi ko disin mo, may Bonilla pamilya. Tiyan kag upunta yung Sir Bonilla di sa BCPO. Kag damo, may accountant nga si Ma'am Laila Bonilla.
11: Damo sina eh. Ang ako nanda nagato na ko sa Cebu, mapare gin. Galing kito timpo sa aktivista, bla, pinapuli ako. Suling ko malasal brother na lang.
9: Monsignor na kuno si Father Imbong Wilson Mendoza, Sir Eric. Ha?
11: Monsignor na. Monsignor. Oh. Siya, duales lang Monsignor.
9: Tingnan ka butbuhot gali kay Sir Eric, no? No comment na ko daya. Pwede, hindi na lang ko daya mag-komentar, sabi. Kaya kuya, mag-agree mo lang ko sa tanan mo. Nga na, may ikinya si Bishop Louis Happy. Higit ko nga siya ang Bishop St. Mercy. No?
11: The sige. Laughing Bishop na wag na siya.
9: Now, this time around, while we are preparing para sa installation ni Bishop Louis Galvinez, doon sa Bacolod, ang number one nga pamangkot, ano nga makatikang aton pag-imon in order to prepare for the possible shortage of public transport? Imagine mo, magsubra 300 ka mga modernized ka jeepney, ang hindi na magbiyahe, damo pa man sang mga salakyan nga traditional, pero kalabanan sila kay Pabirik, hindi na kadalagan.
11: No.
9: Gurutod ng ila sining ano panawag nila sa likod? Ang ano panawag nila na yun?
11: Center bolt,
9: no? O kung ang iban sini, ang iyang mga salog, guro ba si buslot na? Nga ba si kung pwede pa man siya, pero hindi siya makabing road worthy, no? And bangod sa plano sa DBP, kung may tiyempo ni bisitante ko ng DBP, pabangkot. Doon ano kadagko, ibang utang, sinimodernized jeepney. Nga naglabo. Kiti, kung isa duwak bulan, doon patawaron ka pa na mo.
11: Duwak tuwi ka ng iban?
9: Ang iban, magduwak tuwi, guway kagabayan pa. Kasi ganun, guway kaya nga naga mo naman.
11: Huwag siya nagabayan siya.
9: Kung huwag kaya nagabayan, duwak at tuwi, kung siya ganun, kagigintensyon ba pa yan, kipay merik. Ang panawag siya na iya, bang chupi, hindi mo iya.
11: Tinuwi kaya may kabayan.
9: Hindi, hindi yan normal. Kaya, kabalo ka manotice mo niya, kagipay merik mo, no? Ang isa kariso, kung nagautang niya sa bangko, actually, like mga salakyan ganyo, namiyo mong imo credit line. Because para sige-sige, tanawag na sige, kagipay merik. Pag hubas siya sa HSBC, ano gidugaya, replenish naman niya dayon mo.
11: Dugay-dugay, makadpikantuan ka.
9: Okay na yun. Replenish na niyang katapat mo. Actually, ang problema kay Gingaan man isla isa tuig ang moratorium nga daw ay sukot-sukot kay Ipa Berik.
11: Lawig, sir.
9: Tita, di sa isa katuig to, dito mo naging preparahan, mabuffer ka kayang salakyan mo in the first 2 years. Actually, kung bagong salakyan mo, kag mayo maintenance mo, first 5 years kay Ipa Berik, wala kaya problema mo. Ang first 2 years, ang imo lang naiyakin ang lanon, chains oil. Abulan na.
11: Minor, guma.
9: Minor, ang guma hindi pa nagani masyado.
11: Tuig,
9: it will take, bisan 1 year na lang, bawi ka na.
11: Okay pa na.
9: Ang gasugod, naging bumitin na si katatlong atuig. Kay confirmin na siya, usually ang mga guba mo na, mga minor bushing, rubber bushing,
11: ang pertahan.
9: Ang imo nga pertahan, ang imo nga mga shock. Mapikto, magkakarga ko.
11: Gagmay.
9: Tiina yan, mapreparahan mo na, kag dapat may percentage ng income nga makantugin niya dapat sa maintenance.
11: Dapat may ginasin na side ka da mo.
9: Tika rin, kaya ginistorya, tahu, oh, kipabil dyan, kamalo kami na.
11: Oh, galing.
9: Problema kay ang income namon, hindi ginaya ka sarang magbayad sa 50 mil kada bulan ngayong amortization. Amo na masubo-subo kay Pabirik. Now, question. Ano karon ang tikang kaganing reaksyon ni Mayor Greg Gasataya aton meron sa Bacolod? Kay gusto talang niya klarohon? Kay kung kaysa, abi mo sinong ginabasol kay Pabirik? LGO? ang aton local government unit ginabasol sa transportation sector ta. Nga kung tanawon tagid, ini nga programa ang LGU ya has nothing to do with it.
11: Gamay man lang lino ang 50,000 kung 30 days ang biyahe, 1,600 lang ang iyang adlaw ko dapat lagsun. Kaya man lang guro.
9: Kaya eh.
11: Kaya mag-1,600 ang adlaw.
9: Tikaiti, damo man na kargamo mo. Oo. Pila ka mga tribut. Ang sabi, kakipaberik, ang pliti, 20. Aling gabi Granada, 15, 20.
11: Oo.
9: 20. Okay. Butang tabi ng karga ka kada trip mo kay Pai Eric B pinaka persa mo dabi 20 man 20 20 naka trip ka lang bi apat pila
11: naka trip ka apat na ang akon ginimo ko ang 1,666 gin divide ko sa 20 pesos 83 ka pasahero kinanglan mo kadadlaw
9: 83
11: oo boundary ka na
9: ti sa isa kadlaw kag ipay biyahe.
11: Tiko maga unod labing jeep abi 20.
9: 20, no?
11: Apat ka biyahe, boundary ka na.
9: Tigali kiti may gasolina pa na sila.
11: Oo.
9: So, mag-20 pesos ang plite, butang tabi, 15 na lang vibrato po. Chotso. Times 20 ka pasero, kada trip mo, 360.
11: Oo.
9: Times mo sa 4. May 4, may 1,440
11: lima ka. 5 kakabalik-balik, biyabawi, bumdiri ka na?
9: Tingguasin eh, kung mag-5 kakabalik-balik, ang pabangkot sila kung puno, kung blapirme, muna ang pabangkot.
11: Dito mostly puno man si Kuan, si...
9: Kaya ini modernized jeep, ang pinakadubo nga pasero siya na 30.
11: O, ti manubo man siya, may Kuan siya.
9: Tidipindi lang na guro, ti aton, kipem, very quite, kabalo ko na nung kausa, pero aris, kipem, Carlo, ah. Realidad, dali ka dapat naton atubangon, because the first phase ko, no, para masulbar mo problema, is to admit that there is a problem.
11: Siya pala.
9: Kaya kung hindi mo pagkakuhon yung may problema, hindi ka kikakita solusyon. Denial na mo.
11: You cannot face the problem if the problem is your face.
9: Ay, inaya, gusto na. Sasalaming ka na lang na iya ma... Kagipayam ka lang, anong reaksyon ni Mayor Greg? Kag na nung plano, abis ang aton alkalde, doon at iwan ni kailabtanan ng LGU, ta, tiko mo, galing ko na apektado, emosyonad. Ang ikaw nga mayor, hindi ka giniyakpong ko. Because ang pumriyo mo, mareklamo ni ngaway sila sa salakyan mo. Kagipayam ka lang, good morning na nung reaksyon sa aton syudad na nungod sa closure o pagpadala sang notice of foreclosure sa mga modernized jeep natin sa Bacolod, Kipeb Carla.
3: Yes, sir. Kikipeb Aljan, Kikipeb Eric, good morning. Kaysa po sa mga kakipad, susunodin kay Mayor Greg Asataya, dako din ka epekto sa publiko, commuter, sa transportasyon sa syudad sa Bacolod. In kaso nga kung maada yun, inino ang pag-embargo sa mga modernized jeep sa atong diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Aljan kay K5 kati problemado gidi no kati syempre apektado ang transportasyon naton problemado na tangadaan sa tradisyonal nagkaproblema pag sa modernized jeep kati abi naton mangin maayo ang epekto sa modernized
9: actually na may magiging epekto sa modernized jeep ni kay doang tao wala nagkomportable ang problema lang yan hindi maayo epekto sa operator ito hindi kabawi
11: malangit na
3: tigaling kiti muna apektado sa Gyapon ng aton sininga mga ang publiko kay Kisag Aljan at kay Kisag Arika so tigiri ginagat na lang diri ni Mayor Greg Gagasataya kag nagala o inisya nga makahatag sa accurate solution ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board agad nga masolusyonan ininga problema kay Kisag Aljan kay Kisag Arika masolusyonan nga wala sa nga dihado bala no wala sa may madihado nga mga drivers and operators at the same time mga commuters sa diri sa syudad sa mga Bacolod kay Kisag Aljan kay Kisag Arik so far sa pagdapungko ni Mayor Greg kay Sapay diri sa syudad sa Bacolod daw lakalanggid ang reklamo ni sa mga mga drivers and operators na sa syudad kay Kisag Aljan kay Kisag Arik kay ti pagkagto nila kay Mayor Greg na istorya man ini sila kay gati ginatagaan man sa gagmay nga solusyon dapat hindi man makadeside ang LGU sa syudad sa Bacolod na matagaan init sa nga franchise ang mga nagpangayos sa franchise at the same time ini nga mga modernist and abutermize nga nagtuhaw sa karon nga ti may utang ini sila sa bangko kay Kifag Aljan kay Kifag Arik pero tigre magbulig ini sila o kung magbulig ang Bacolod LGU sa maapektuhan sinisa nga pag-embargo sa mga modernized jeep diri sa syudad sa nga Bacolod. So, di ang mupatid na sininga ika i-coordinate pa si LTFRB kung ano gid ang maging solusyon. Agud to nga maka-performance ang bumbid.
11: Okay.
3: Okay, pa ba? Jackie, kayo pa rin.
11: Yes.
3: Yes, right. Agod nga.
9: Kamatian, tabi ang...
3: Nabulik, ang oh. Pag-alviyo. So may ari diri sa napahayag ang narigikan kay Mayor Greg Sutaya aton nga pamatian.
12: The national government has been working on it, no. So nag-meeting man sila with the LTFRB, no, and iban man nga mga sanga-sanga to diretso especially sa finance sector. So amo ning isa sa mga dako gidapi nga mga challenges although we know nga ang iban sini may mga concerns man internally. So hopefully more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini, no, kay I think ang LTFRB himo man sila titang para nga ma hatagan kaklaruhan ang concern naton sa modernization. Well, any reduction in terms of numbers atalmente maka-effective gid at ang pinaka-importante gid siguro at this point of time kay ang pag-up man sang plan pero pwede may po, no? Especially with the LTFRB if needed for an additional or kung paano masulbat, no? Kasi ito pala kung isa sa mga challenges kasi ang ipad gani there are over number of units na nag-apply sa mga lugar, so streamlining probably para nga ma-address kundi in ang may gap in terms of number of units. In terms of franchising, definitely it's the call of LTFRB, no? But in terms of any assistance, the LGU, di man pwedeng hindi ko mag-trabaho for it.
3: So, kakita mo dyan, kay K5 Eric, kaya mo na, no, piling mo ng syudad ang nga magabulid, pero tika pangabay ini sila na mayara sa accurate solution ni Moon, ang LTFRB, ang gusto nga, ti, hindi maapektuhan ang commuters, drivers, and...
9: K5 Carla, nabatian ko, K5 Carla, K5 Renz, pwede mo natawagan si Atty. Jerry Liana, may number yan ka na. Okay na si Director?
11: Okay. No? May ginang mismo.
9: Hindi kay gina, K5 Carla, kung interview nyo kay Mayor Greg, K5 Carl, Gambals Mayor, nga ang national government kag ang LTFRB nagsugilano na kung paano ma-address ini nga problema.
11: Yes.
9: That's why nga makunik kita kay Pab Carl kay Nambal Mayor dako ganyan. Natural, grabe si Mayor na tanaw yan ni mo. Kiyos ni matabo kay Pab Eric. For example, labi ko may kabataan kay giskwila, malate sila ilaya. Kung opisina ka, malate ka. Like say mo kay Pab Carl. Like sa ato, nag-commute ka man, Carl. No? Like kay Carl, nag-commute siya permisa, grabe ya. So sorry, Carl. Wala ako.
11: Di o, di ba sakay kayo mo yan?
9: Di ba, Gina, nabla, masakay ka.
11: Mabiriya?
9: Hindi lang mabiriya, kundi kulang din sa lakyan.
11: Kita mo gilang na. Tumayo ni kung ma-check ta si Kwan, Atty. Liana.
3: So, mga online, ano ni, tawag ko kayo mga online na wala nga mga service. Amo na may pag-lisod sa online service.
9: Hindi na sila ka sarang, ipag Carla, kag hindi tanan makasarang sa online.
11: Mahal galing, Carl, na makaisa mo ka katusob sino, tag 300.
9: Hindi tanan bi makasarang. Okay lang na iya kung ang imobilido, ya, depensor lungga.
11: Na isa pa na. Isa pa na. Kaya masin last dos kagahon niya, kagawa pa mo.
9: Carl, hindi ka magdugay si mo kasi Atty. Jerry Liana, nasa bong slinya.
11: Good, very good, Carl. Very good, kina interview mo si Mayor. Very good. Receive mo na.
3: Yes, so kay K5 Jan, kay K5 Eric, report ni Kansu Patola, Pulso Patol, kay K5 Vincent Coralde, kay Kiting Abalita, kay Dulong, sa inyong sang DDX, sa Vared, Mighty Seekers, D3 Bayo. Hindi ka K5 Carlo Defensor para sa kampiyon ng Abalita, at servisyo publiko ka kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
9: Salamat kay K5 Carlo Defensor Lunga sa pinagkalaitas ng report. Ang bali Mayor, dako ginipekto K5 Eric. Kon matabo nga madayon nga ma-foreclose, no? Nang pabangkot na to, kina-mention din to, nga may meeting nga ginimo ang LTFRB, National Government, nanungod sa saling problema. Sa linya, taming ko punta ang Regional Director sang Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board or LTFRB sa NIR.
11: Yes.
9: Attorney Jerry Liana. Director, good morning.
11: Morning, good morning.
13: Good morning, K5 Iljan.
9: Pod ko si K5 Eric, ang gwapo eh.
13: Wow.
11: Morning, sir.
13: K5 Eric, morning. Agagid, bonahidlaw mo ta sa inyo man. Go ahead. Anong mabulig ko?
11: Bao, ikaw gid ang starring subong Atty. Liana, kay ikaw ang among regional director sa NIR sang LTFRB.

0: care ang ako na function is really self-FRB, no? Mm. And kita gusto makita na nagakahulaan ang aton mga, ang concern ko actually yung parabuyan sa aton mga driver eh. Pag sa load ko plan, duduman mo, ari na nangadaan ang aton mga utod na modernize. And I really do not know sang mga details sa ila financial well capacity and possibility and condition, no? Mm-hmm. However, ginapabalo ko sa ila na ang FRB, why na yan nagabuya? Kanan para sa aton niya, kung may mga problema nga mamuni, may mga solusyon eh. Now, nakita ko to ang ilang final demands ng bangko. Okay?
1: Mm.
0: Bilang abogado, kabalumang ko may mga period din na, no? Especially ng ating dinatawag na redemption period, no?
2: Okay.
0: And then also may legal redemption. In other words, may ara pa kami panahon man, no? Yung unang solusyon, dapat mabalan ko na yung ilang financial status no, para makagiho man ko immediately. So para nga mabalan nila, hindi nga mga problema, ginpabalok na sa central office. Okay? Mm-hmm. In other words, ang Amon LTFRB ng Opsina, willing na na mag-istorya sa ila okay, para gusto namon mamabalan kung ano ang puno kag punta si bilang financial status
2: okay.
0: Na ngamon eh na do hindi git kasaran no? Kasi dapat mabalaan baka hindi kita kag-decide kung kulang data subong sa prangkang istorya kulang ako data K5 Eric no?
1: Mm-hmm.
0: I cannot speculate pero ang akong lamang mapabalo sila is feeling kita yan mag-extend that gig.
2: Okay.
0: Is the basta ganun may problema, ang gobyerno dapat maglantaw bigin sa sector man sa aton transportasyon.
2: Wala ka mo.
0: Lang ang traditional ta. Pag may problema na, yan ganit kumamati kay para sa akon pra ko yung mabalaan ang matuduod na istorya sa aton transport sector. Kay ko lang kanan, in good faith lang sa pagplastar. Tanan kita gusto man mga buhi mo. Ang driver gusto na mga buhi. Ang operator gusto man mag-inansya. Both traditional and modern. However, kung may mga kulang sa programa, kita malantaw. Pinanamian ko na. Kahit may ara kita i-recommend dito sa Manila kung may kinanlan i-reform sa atong programa. Hindi, i-reform ta. Importante magsige-sige, that's why ka-Eric, ka-Eljan, sa pagsugod ko pa lang, bisan wala pa ko full functions, hindi niya justification. Ang napangayo ko lang, duwa eh. Yung safety and comfort sa pasahero, pag mag-ubaydan sa sila sa naming transportation, ako na yung mandate ko immediately. Now, kung yung mga problema, itong bilib wala niya solusyon, ha? Tanang kita, kung kabalo may solusyon man, but we need to be to act in good faith, nang kita dapat mag-plastar sa kartada, kung anong natabo kung nga nag-amungin. Eh, wala man sa tao gusto ma-perdi yan gusto mo.
2: I see.
0: Kung gobyerno, wala man sa gusto nga mag-failure ng programa. That's why gusto kong balan na namihan ko niya. Then, pag nabalan ko na nga muna yung tutuod na kausa, then I'll make a certain decision or recommendation dito sa aton central office or sa BOTR. Right now, kulang pa. That's why naghangi una sa ilang madialogi kami.
2: Okay, then very good.
0: Then, mabalanta ang mga background kung paano natin sulbahon ang problema kay Eric.
2: Okay. San, may arang ginabing at target date? Ipatawag sa namin yung tinaga, dialogue, para mabalaan ko na nungin ang problema, kulang balang income, kulang ang support, anong pwede mahimo. And may ara ka na in mind or kung saan nga petsa, were you able to officially communicate with the different modernized jeepney cooperatives or corporation nga apektado sa possible date of dialogue, Director Liana Sara?
0: Siyempre, in fact, sigiran ta sila the most immediate na chimpo na maka-istorya kami kanan, the better. Subong dina-set up ko na. And then, after ko set up, maybe a few days from now, pag ready na sila, then I will ask them, really. In fact, may ara na ko sa ginatawag natin rin na meeting date for all of them. Pero gina-confirm ko lang ang posible na presensya.
2: Correct, attendance nila.
0: Ng mga personnel dito sa Manila. Kay gina-set up ko para nga kung makakantudo sila, better pa gin. So ako naman, before man sila makakantudo, I need to know practically all the

0: background man, KT. Mm. Well, how could I apprise them properly? Kung
1: correct.
0: Kung kuya mismo background, KT. Kabalo maka mo ka Eric, ka Il dyan, mm. pagsulod ko, ari na nila sila mm.
2: mm. correct, correct. Mm. Oh.
0: Patungod kay Ari ka di, samantay aga pang ginausan, mm. problema like this. In fact, I always invite, you know, may mga problema sa programa. Mm. Kaya that's the only time I could correct, I could rectify, mm. I could recommend. Ikun wala gigo, ikun di wala mangkosan may nahimo.
1: Mm. Okay.
0: Libla, wala so, siya may mabulig. Mm. But right now, I know may mga basic na kong data, but it's incomplete. When you say basic, kita ko ang demand letter sa bangko.
1: Mm-hmm.
0: Kita ko man ang naging pahayag sa ating mga utod sa modernize. Nagaw, may kompetensya sa nanonisa, traditional. Mm-hmm. That's why nagakompetensya sila sa isa kalinya or sa isa karuta na damo man sa nagabiyahe nga traditional. No?
1: Mm-hmm.
0: Iwaton ko Iquil dyan, mm. para sa akong hindi ni dapat away sa traditional niya at sa modernize, mm. no? Mm. Kada isa ni sa Isaya gusto mga buhi man.
1: Mm.
2: Correct. Right? Correct.
0: Mm. Ang gusto ko lang taon niya, hindi na ang posible natin rectify sa programa. Pag kung sinong nag-istorya sa insakto, para ang mga data na makuha, kuha mo ng pagbabasihan sa isalang kadesisyon.
1: I see. No, Director.
0: Amo ni, ang una, mm. sa akong pag... sa akin niya nga pag research na
1: mm-hmm.
0: ang aton nga mga ruta diri T5 in Jan mm-hmm. T5 Eric mm-hmm. na base ini sa pagtuon ng mm-hmm. tawag naton LPTRT o local public transport route plan
1: mm-hmm.
0: in fact ikaw gani T5 Jan I suppose kabalo ka man sini kay nakaagi ka official sa barangay so simple to mm-hmm. binubra mm-hmm. ini sang simpo pa ni Mayor Bing mm. basta na-aprobahan sa simpo na ni Mayor now Congressman Albi.
1: Okay.
0: Nakag mm. nabasi na sa pagtuon kung mm. pila kinanlan ang pasayro, pila kabirog ang unit kinanlanda. Mm. Ining ginapang award sa ila, nabasi na na iya sa kadamuun sang pasayro. Okay? Dala mm. na lang traditional.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Mm.
0: Kaysa record dire, why pagani na ubos consolidate mga 85% lang ang consolidated din sa Bacolod mm. in other words inang 15% something
1: mm.
0: amo na ang consolidated ang aton ng mga traditional
1: mm-hmm.
0: kag sa pagtuon nila ang bisan ara pang traditional
1: mm.
0: may mga gapanginanlanon kita Japon
1: mm.
0: okay
1: mm.
0: nga mga pangpasahero amo na nga kada strikes ng aton mga utod
1: mm.
0: Nga problema kita dahil sa kakulangan sa naton pampasahero nga kuan nga
2: sila kaya ano
0: kaya mo lang ang akon ginalangkaw
1: mm.
0: kung nabasi niya sa pagtuon basi ang pagtuon to siyang una basi medyo kay man nga I'm not trying to question ha
1: mm-hmm.
0: ang ginalangkaw ko lang basi hindi na relevant man subong
1: basi kinanglan may pagrevisa o amendments
0: okay, basi
1: no?
0: kinanglan pa man pagrevisa you're right mm-hmm. i-revise sa mm-hmm. kinanglan natin to ng liwat
1: mm-hmm.
0: kuan liwat kung kinanlanon, di bilang nagdra sila nga ruta, mm. kasi pwede ta sila
1: isa. Attorney.
0: Mm. O pwede ta sila ibutan sa mga viable na may market gate. Ako lang akong punto.
1: Director, Director, may isa ka factor nga gina-raise ang aton nga transport sector, mm. ilabi ng mga operator sa modernized jeepney.
2: Mm-hmm.
1: Kasi gilanaw naton, kaya may mga feedback. Anong possibility if we can find ways nga hindi na masyadok mahal sa masalakyan nga baklo nila bla kay isa mm. sa mga mabudlay di mataas nga presyo sang unit sining mga modernized jeepney
2: mm.
1: basi may alternative nga aton sa gobyerno may ginatan-aw bless ang alternative
2: mm.
1: nga hindi man masyado sakit kag bugat sa bulsa sang aton nga mga operators
2: correct
0: agree ko sa ginatsoy gani gusto ko lang taon ng operational cost man para makaubra kita sa maayo nga solusyon kag solusyon right now I don't have that tip ko sang mga basic lang ng kitaon ta lang pwede kita ka speculate na kamahal sa unit
1: kamahal
0: sa operational cost tip ko dala na gid na patisbong may crisis kita sa fuel no amo na aton panglan taon ganun kung istoryahan pa ina higuin dyan, masunod mm. na sa ginatawag na ito, intra-management.
1: Correct.
0: In other words, kung nagalantaw ka ng mahal ang unit, mahal ang operational cost, din dapat kung ikaw sa management na iguon ka na.
1: Mm-hmm.
0: Nahuya man kong mag-suggest sa ating mga utod, kaya kabalo kong mga negosyante na nila.
1: Mm-hmm.
0: nagkabalo ni sila magpadalagan sa ilan ito siya. Ikon, Perdigid, kabalo ka na na kung anong solusyon kay Perdigid ang negosyo, di ba? However, ang gobyerno hindi na niya magtungko, ang muna ng barko sila, hindi ka magtungko kay pagkakita ka problema. Ululihan ta niya masolbar. Whatever it is na ma-extend sa gobyerno. Hindi man mano nga itong gobyerno. Ikalaway man na kung ikaw, ganigusyo ko sa gobyerno, tapos ang tanan, ado pari lang nga wala takagintudloan niya mang, maganimimang, pang ikuha sa isda, maganit. Latagintudloan mang isda, eh, kung tanan, i-provide sa ino, kundi may malain man na parte.
2: Correct.
0: However, pangimoon sa gobyerno ko na ako pumagputon niya ngayon, taron, pagkatapos kukuha sa nila tanong na data, kasi pa-formulate sa isang tawag nila, sa lasting lang na solution, hindi lang band-aid. Eh kung band-aid, may mga balik malang ni Japan. Eh kung ako, for example, T5 subong arrange ng bangko. That's the immediate. Arrange ng bangko for rescheduling. Of course, ang bangko, may possibility man na ma-agree.
1: Okay.
0: Kita kasigurado, kasi kailangan naman na silang solution.
2: Correct,
0: now,
2: correct.
0: Next question, Virgin, T5 Virgin, T5 Eric. Next solution, kung ang bangko magsunod yung schedule, anong imuon sa natin mga utol sa modernize differently na maka-finansya na sila this time? Para makabayad yung loan. Di ba? Muna, ang next nga pala mong kutanon sa bangko man sa ila, magkakita ako man. Anong imuunta next? Para this time, di mo tama atib.
2: Correct.
0: Ikaw kung buligyan sila, reschedule. Amo man Japan ng operation, amo man Japan ng boss. Kaya anong resulta kung di amo man Japan?
2: Correct.
0: Muna, hindi ko gusto kaya hindi na sa lasting. That's why I encourage ko, i-prepare nila ang tanan ng possibly data ka. May data, nila financial capacity, operational cost, ang ilang ang study sa probable market.
2: Dara, and review market, it, no?
0: Or existing market.
2: Correct na, Antonio Lien, na, Sir Eljan. Kay to na, sir. Ayun, tabi. Example, abi, na mapatunga ang LTFRB. For instance, it's you. Mapatunga ka sa DBP. Ayun, tani, abi, nga tagaanta niya moratorium. But the question is, okay, kung tagaanta sila moratorium, anong capacity to pay nga mabayaran to ang pundo kag ang dason, ang subsequent? So I think it's really good to look at the financial side of it and the management capability of those who are managing the cooperatives to make sure
1: basi na tunduan sila kita, paano nila panalaga nun mayo.
2: Kaya basi ayun mo di subok di suntuhay ka mo mangyapon tabos ni.
1: Kaya isa pa ako di. Subok ang first part ginistorya sa Pedro Nili na more on how to address some posibleng pag-embargo.
2: Yes.
1: Ang isa kang ginapabangkot sa aton mga listeners paano ito naman ma-assure nga while gina-resolve ini nga mga bagay, hindi maapektuhan ang riding public sa possible shortage sa public transport na Tornillianos.
2: Hindi ma-prejudice ang tanan.
0: Yes. Amo nang aton ginalagdaw ng immediate na problem niya.
1: Correct.
0: Well, of course, ang quick answer nila, mangita kita paagi na may ara, gid na mabiyahe. Di ba? Muna yung very easy. And there's so many ways to do that. Kabalo mang kita tanan, no? However, hindi man kung gusto nga ang ato niya, ang una na priority kuya, ang isalbaan na yung sila. Kaya muna the quicker, salba nga magsigi sila. Kaya muna yung ang hitting really the problem.
1: Correct, correct, correct.
0: Ikuno lang again, then I cannot speculate K5 K5 Eric. But I know solutions. Hindi pwede wala solusyon. Dambal ko, kada problema may solusyon and I love it. Why? Because it's the only time that we could rectify, we could become better the next time. Problema, kung ining mga problema, kaya kabalo kong problema ni nag-recur, wala solusyon, hindi na yung mayo. Para sa akon, kung may problema, a chance to rectify and make lasting solution, then implement it. Amo na yung mapumisa ko sila. Instead of doing it now, studying, pangita ko sa mga detalye nila para may isabat man ko.
1: Importante sa tanan is you understand
0: sa mga taga-Manila na. Taga-Manila na. Pero ang ako ng Balsila, I am going to help. That's why I am setting up now a meeting sa ato mga taga-Manila at sila. Okay? So it will come soon.
1: Si update lang kami attorney no? Ma-update kami sa imo kay para at least after the meeting, pwede man nagari gulong ara lang kami sa gwa para pagkatapos maka-interview kami kung anong gikasugtan niyo.
0: Sure, imo ko gid.
2: Okay.
0: Di When I say soon, ate, base, libuy na song kita, buwas na.
1: Okay.
2: Oh, kasi
1: may, may immediate ni.
2: Because this is a may matter of urgency ni attorney.
1: Kaya mapito na riding public eh, no?
2: Oo.
1: Kasi sige, attorney, ma...
0: Kasi rin ko, libuy na song ni buwas na. Hindi, patapakot. Kaya nga ako man yet, we want it immediate.
2: Oh, immediate
0: ang pinapabay ko sila, get ready of all the data na itong ang atong mga modernized. Get ready.
1: Nga, ila kami na attorney sa ano ah, information din kay mga aral lang kami na sa gawa para mag-monitor kung anong development.
2: Masimot-simot lang kami mag-balon kape ah. Mag-date ka ulat,
1: na lang dayo na, no? Mga pilang kami yaya sa gawa. Attorney Liana, salamat. So by tomorrow ni? Sure ni, by tomorrow? Or ginahulat niyo pang feedback from Manila?
0: Okay, subong amo ni ang activity. Subong, mayara kita distribution sa taxi driver sa Ayala.
1: Hmm.
0: I-plug in ko lang nga muna, luwag. Because, huli ko na-realize, yung mga nagreklamo sa isa ka radio station din, yung mga taxi driver wala mag-lick a battle. Huli ko na nabalaan after maybe a month or two, no? Kasi, hindi ko man mabaso nga itong driver ba si sige man sila kung napalo up, wala. Kasi, anong, nawan yung yung direction na, now what I did is, I really discovered kung nga nagamuna na ito eh. Isang chintuto, gabaka-baka tagani para na makabilang tanan.
1: Mm-hmm.
0: At itong wala prangkisa, ginawa tagani na pangabay sa itong mayor, sa itong congressman. Padala sila bisan dito na lang sa BSWD. And we did it, di ba? Para man kita. Pero subong, may harap ko lang. Then,
1: subong ang distribution.
0: Problema sa lista na naman. Kasi ikaw sa lista, problema. Pero now, pagkakita ko nga, nagreklamo, nag-verify ko sa Manila, again, kita eh, nga problema si lista din, solved, are, mag-distribute. Hindi ni bago, gali, by the way, kita din dyan. Daan isa na distribution, ipanghatag ta lang ang wala na kabaton.
1: Oh, bali nagligad, nakapalagtag na ta. Mga more or less, mga pila ni silang wala kabaton, nagligad, ginpalag. Ang gwasin eh, ginpalagsad sila, attorney. Ginpalagas.
0: Mo sa kagulpi, pasinsya, ginig sa kagulpi, sa kadasig, kag sa ka... Iporek man ko din aprubahan dahil lang mag-distribute sa wala ka baton. Wala pong kakuha data. Pero kuha ko na karoon sila.
1: Sige, sige, sige.
0: Kuha ko na karoon and how much.
1: Makip in touch kami, attorney, especially para sa meeting kung madayon man by tomorrow para at least makabantay kita sa mga development. No?
0: I-assure ko sa ilang sa side namon, dayon din.
1: Okay.
0: Hindi.
1: Sige.
0: Ang audience lang nila nga akong gina-require, kamon gina-require.
1: Dining binyo niyo nga gin-target, attorney? Dining niyo himoon?
0: Wala ko pa. Hindi ko pa na yung ma-reveal kay may mga security issues. Kay may Manila group na, you know, mga dalag ko, mga tao nga gusto din mag-met sa ila. So therefore, may security issues.
1: Sige, sige.
2: Sige.
0: Pa, hindi lang ko na yung mag-reveal. Pero I'm telling you, very, very soon, kagkabalo ko, kabalo na sila.
1: Sige.
0: Sabalo na sila nga ma-meeting.
2: We are one smile away, attorney.
1: One smile away, ah. Aray lang kami diya. Attorney, thank you so much, kid director. Salamat, kid director.
0: Pasalamat gani ko. Pasalamat ko nga may mga nag-prop up like this. Kahit bisan pa nga wala pa ko full function, no? I am willing naman, may pwede pa man tama nyo.
1: Sige.
2: Ikaw pa, aram pa.
0: So, ayam mo na nga... Salamat kay T. As early as this, napabalo na ko nila nga may mga problema. I will solve it and telling them it may not be really that very quick, but I'm telling them mapangitaan to na solusyon.
1: Sige.
0: Ara na ang solusyon, ginalawag ko na gani, very basic pa lang.
1: Mm-hmm.
0: But of course, there has to be certain kind of participation man sa ating mga utot. We cannot do this alone. The government's program cannot make the business really prosper. Neither can make the business really profitable. In other words, there has to be certain kind of participation, if not partnership, in good faith, both na parties. Kaya mo lang ginabiligan.
2: Mutual effort, ah. Para nga daw nami, ah.
0: Mutual effort.
1: Buligay, ah. Kag-cooperation from the...
0: Kaya hindi na mo nabuyan.
1: Transport sector.
0: Hindi ko man napagbuyan. Tiyari na siya. So, I will embrace that thing. Ang pagitaan ko dahil sa project. Subong nambal kong immediate gani, siling ko, rescheduling ang bangko.
2: Yes.
0: Pero you have to get ready, kimamangkot ang bangko.
2: Capacity to pay.
0: I am in between there, the bank and the Manila people. And the bangko does, what are you going to do differently?
2: Correct.
0: To pay? Di ba lang?
1: Sige.
2: Correct na.
0: So therefore, get ready na sila. Ginambalan ko na in advance. Take on mga gambal sila. Lower operational cost is the thing. Lower money or give us, certain leverage repayment. Mas
2: mayo-mayo
0: na.
2: Sige.
0: Namin na. Tips.
2: It's a good thing.
1: Director, thank you for your time. Salamat sa ring update, Director Liena, sir.
0: Pero from today, this hour, at K5, Eric, kung may ara sila additional info, tatagnan nila na dahil sa inyo. I don't mind at all na mag-quant kita, mag-deliberate kita, even sa media, pakinamihan ko nga transparent.
2: Okay.
1: Sige.
2: Thank you, Attorney. Thank you again.
0: Salamat,
1: Attorney Jerry Liena, Director LTFRB NIR.
2: Tara na.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
1: So, matabog, galing kang G5, Eric. Number one, may mara na sila plano nga mag-asapol with some executives of LTFRB from Manila. Nga mag-asapol sila. Di sa mga modernized jeepney, galing kapamati subong, makipintats lang kami, araman sa G5 Carla, para ang namin din kang G5, Eric, is immediate solution, hindi pwede maglawig ni.
2: Dami itong Attorney Liena kay i-facilitate niya. But on the side of the...
1: Ginapangayon niya, Attorney Liena, abiyan mo ni. Kabudlay nga explicar niya ang sitwasyon sa problema kung wala siya sa kumpleto nga datos.
2: Correct. Ipakita
1: That's niyo. Why, pakita niyo ano lang problema nga nag-amon yung sitwasyon ta. Nga hindi ka mo kabayad sa inyong monthly amortization.
2: Nga tinuig, nanik mo ikbayad. So, anong inyong libro di benta?
1: Duang ginatanaw ta, base ang ilarota hindi effective.
2: Hindi effective.
1: Ikadua, base ang fiscal management man sa ilang kooperatiba.
2: That is very, very true. Kag internal,
1: why kami ni Kaki5 Eric intention to malign any cooperatives? But you know, ang perception per misang tao is kooperatiba. No? Inang kootaib lah. But we don't mean any harm. Ang pinaka-importante, Abi, is we have to admit that we have a problem.
2: Because this is now a matter of public general
1: hindi na
2: policy.
1: Hindi nakakamasaling ngayon nyo lang na eh. Kaya ba ko ng publiko ay sakyan?
2: Apektado na ni
1: apektado publiko.
2: Publiko. General kung interest na ni?
1: Kung hindi ma-address properly.
2: Yes.
1: Di, kung kulangon tas lakit, mga problema, mga estudyante,
2: LTFRB
1: workers.
2: LTFRB will help in negotiating with the bank. But question is, what is your capacity to pay?
1: Na question, kung i-allow ka mo rescheduling, can you pay?
2: Can you pay? Na dira sinang bottom line. Now, dra ka mong focus.
1: Mapahuhay ta kadali. Pagbalik na ito mga kakipay. Mabatianta si Lori the Explorer, ang pinakaunang estasyon sa K5 News FM. And of course, ang pagtutok naton sang update po naman kay K5 Ariel Apas, may napatay ito kay Aubrey Suspenye ining development sa kaso ni Imam Mumbai.
2: Yes.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Lasyate-Sekwede-Syate.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others others call it the complete food. Amo ining avocado. Kaupod to sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Madamo nga health benefits ang hatag sa avocado sa aton lawas, Sir GP. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sa monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sa vitamina kag minerals. Balo ka, Sir GP, kung paano ma-maximize ang healing power sa avocado? Dapat ipares ini sa super antioxidant nga combination sa DTX 500 kag Mighty C. May good fats ka na sa avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan, halin sa MyTC. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500, MyTC kag gakaon pagigabukado.
4: Of course, ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subuman sang riboflavin, niacin, folate, pathothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? May araman sang magnesium kag potassium. Iniman ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
5: Ang nami ngay pictos ang good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sang imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Agud mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adla-adla gainom ka DTX 500 kag may TC, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
4: Wow! Mm. Ang tunga pa lang sang avocado, Dok Ramil, mayara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Dok, pamahaw mo avocado goods na. Kay may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, mayara ka na mga 320. Ina nga food fat ang essential sa kada selula sang lawas. Iniman ang nagapanami sang panit kay nag-enhance ang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K. Kag iniman ang nag-enhance ang imo immune system.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
5: ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag lang nga beta-sitosterol. Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kao na kamo avocado agud magmunubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag may TC para nami ang epekto.
4: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr.
5: Correct,
4: Ramil.
5: Because of lutein.
4: Oo, bangod sang lutein kag zeaxanthin.
5: Pero kung butangan pag mo DTX, super antioxidant plus lutein, sige nang mata.
4: Duha ka mga phytochemicals ngayon na makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agod nga matagan, amaganhagan ang damage sa mata, especially hilin sa radiation, sa mga cellphones, kag computer screens.
5: Sikong problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik, pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy gani kung nagain inom ka DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw nya kaunan mo pagid avocado labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination avocado plus DTX 500 kag may TC or pure C.
4: Nagapabakod man sang mga tul-an ang avocado, Dok Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
5: Ari ang gusto ko tanan nga health benefits sang avocado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa avocado ang naga-prevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-MyTC ka or PureC, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag solid ang imo protection batok sa ginatawag nga cancer.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis mismo.
7: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
6: Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso.
7: Mag D3 Bio ka.
6: Ang D3 Bio.
7: Uno sang MCTs.
6: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
7: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Diabetiko ka bala o may high blood?
7: Rason nga pigaw ang imo immune system.
6: Di magkabala ka.
7: Mag D3 Bio ka abyan.
6: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
7: Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo.
6: Biskan pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
6: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
6: Hindi ka magkabala ka.
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Bastante sang antioxidants.
6: Panguntra sa mga halit kag free radicals.
7: Likawan ang baratian.
6: Mag DTX
8: DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
9: Masa may kabalaan na kaugtas? Kapoy sa trabaho?
10: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulat? Kalaman ang abiyan?
8: Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta! DTX 500!
11: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!